khala ngheba le petroleum jelly e tsakile ka legala bakeng sa letlalo le salang le hlwekile le le mongobo bontate le lona batho ba kutang kgafetsa tshepa magaleng e ya thusa bakeng sa leshwata ditlapedi ho omella le mathata manga letlalo tshepa magaleng heba le petroleum jelly bane e ka bolokela tšhelete ka ha e theko e bobebe e tlase e kgonehang ka boleng bo hodimo hopola ha e se magaleng ha se yona magaleng heba le petroleum jelly.

0: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsa halo ya letsatsi le ofela. E bile ka leho ya ntwa ya sebiti ya tukuluho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisadi FM lire. Pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa.
1: Tekiso ya dithaile ya CTM e se e kadile. Ka dithaile tse ntle tse loketseng setaile se seng le se seng. Mme o boloka tjhelete haholo. Reka dithaile tsa boleng bo hodimo tsa A-grade ho tloha ka 7990 square meter-a. O ka hapa Toyota Hilux single cab e le nngwe ho tse tharo dihlahisweng tse kgethilweng tsa Pro Grip. Ho melao le dipehelo. Potlaka. Tekiso e fela ka di 31 August. Reka lebenkeleng kapa interneteng ho ctm.co.za.
2: O tloa ka matjeke, o fihla le ineng komobu, le Lesedi FM le kgema le wena.

hobane ha o beile mo mamedi o keke be wa ba le gatellwa maikutlo o keke bo ba tswa bo bile ha bo le bong ha o letho le ka beng la o ama hobane o beilwe kiena ya matla go hle me hare kwa la ka jeno mo mamedi ha re tsamaeng ka mantswana o se ke walana ho ba mo batho ba ba tlanteng o keke be wa fumana khotso o se ke wa lwanela o gahlisa lefatshe ntate modimo re behe mo wena o ba tlanteng ho ba ne modimo mo o beile ntemo mo mamedi o keke be wa fumana mohono modimo mo o beile ntengo keke be wa fumana le hloyo modimo mo o beile nteng ke mo khotso ile nteng me ka jeno re ya le bo ntate modimo ha o re hopuditse hore re tlame o khutlela ho wena re tsamaiswe ke wena re bewe ke wena dintontsohle re ya le boa.

0: Dumela tle bonolo. Ha o ntate wa bala temane ya bohlokwa ho se ba kajeno. Hobane re ipeile boroko mo seng feela, re dula re nana. Re nanela batho ba bang hona, ke tshwa mona ke tlo metsang, ke tlo metsang. Ho Modimo o re, o hopola mohopolo ya hae. Eo a re betseng yona ho Jehova Modimo wa rona. O Modimo, Bibele ya jo Modimo re be mo ba tlang teng. Re ise mo ba tlang teng Modimo. Ke tla mo mema. Ha ke tla le mme tsela pele ho. Ke tla bitsa ho nna. Ke tla rapela nna. Ne ke tla le mamela. Ha ke le mamela Modimo. O Modimo. Ka dem volola bo shimba ga jeno bo tla tlhana le bua le maikutlo a ka. Ke bile go tla tlhoka gore go ka ofitisisa. Ha ke tsebo ba ne ba ne ke ipile go ka roko. Ha ke ipela ho robala. Ha ke ipela ho phomula. Ba Modimo re ke hopola mehopolo ya ka eo ke lebetseng yona. O ba le Simon namana tswa kwa ka mo lelapaka o Modimo ya matla otlhe a beleng ke leboa den volor
1: re a leboa ngwana mme ka nnete ka jeno mamedi re phagame wa tseba banna re dutse hantle motho ya ka ga re o lokile leshome le motsho le monga pele wotla hora ya boraro ai ke a ratile mantswe ana wa tseba ka nnete ntate Modimo o re behe moo wena o batlang teng o re o seke wa lwanela go ba moo batho ba o batlang teng gobane batho ba ka o isa kotsimo mamedi ba ra re tle ka mone athe ba lo o latlhela selomong o seke wa lwanela go kgatlhisa lefatshe na le motho ya llang ka jeno ya reng hoja ka seke ka lwanela kgatlhisa lefatshe ka mamela wena ntate Modimo re mpehe mo batlang teng gobane a tleng tsa gago ke bolokeile le ha e le sefubeng sa gago le ha e le maotong ao fela kgotso le thabo di teng ei re rata go itsamaisa mo mamedi re rata go iketsetsa mme ka jeno re ne re gopotswa fela gore ha re mmeng ka pele ha re modumeleng le ha lefatshe mo mamedi le ke la o bona e ka mo Modimo o beileng teng ha o na bophelo wa sotle empa o na le kgotso le ha lefatshe le ke la o bona gore ei tshatla o sebetsa mosebetsi o jwang fela o na le sa o ja le o apara le ha le ke la o bona le le jwang goba lefatshe le re bona ka tsela eo yena a sa re boneng ka yona ha o beile mo mamedi thaba o kgotsofale ei mamedi o kae o mametse lesedi o le kae ka jeno re tlole ditaba tsena re utlwe mo mamedi mametse lesedi FM le o kae mvololo re furala mphamise 086003084079758506
2: Dumela Mvololo, le bua lentswe la Modimo letsatsing la kasheno leo re le mogopolong wa ntate Modimo Jeanette Tshabatsane ka mona ka Maokeng leqhobo ke 90.3 ke a leboa Veli
3: ai Veli ai Vololo o just rata a go mametse ntate ka mantswe a bohlokwa a maatla ntate go 88.9 ke re ka mona ka Carltonville ke busasa le tumae ke ga o le busetsa gauta ntate a re ya gore ya botlhano
4: dumelang Veli Mvololo dumelang Veli Mvololo dumelang lepatso la Lastrand o ya leboa ngwana Modimo ka mantswe a magolo a bohlokwa a gagang ge leboa lentswe la Modimo seng ga letsatsi la kajeno gore o re gopotsa gore ge gotlale go Morena Modimo tsotlhe di go Morena Modimo re amoele moo Modimo a re beileng teng re kgotsofale ke gona teng mo re tla fumana kgotso
1: oh yes
4: o ngwana Morena Modimo a o tlhonolofatse a o ekeletse matsatsi a bophelo a re patele wena ntate Mvololo ke lebule haholo ke medwa lebenya ka mo ka manflesha mogobatsana ko o mametse maqhubung a 11.4 dat wa gago ya fitlha gore nyane ya go qetela ntse ke na le wena ko o mametse ke ya leboatlhe ngwana Modimo Modimo a be le wena Modimo a o tlhonolofatse ka mantswe a magolo a Modimo ka nnete ke a leboa ntate Veli Mvololo
1: ke a leboa ntate lebenya le wena ga o tlhonolofatsa o etse gantle o bua mantsoe a maholo ka nnete ngwana mme mmamedi hangata mo modimo a o beileng teng o keke bo a bona segagatha sa batho mme mo modimo a o beileng teng mahlong a batho ba sa lokang o na le ho nyatseya o seke wa inyatsa o dutse mo o batlehang teng o ko o shebe dibakeng tse sa lokang mo batho ba ipeileng teng mamedi wa fumana ho tletse ka tseleng makatsang re na le inyatsa hore be ke ne ke mo ke nepahetseng batho ba nthabele o dutse hantle ngwana mme mono mo leng teng le baruti kereke ha ntate moruti a ena le batho ba robong batho ba leshome ska ba inyatsa ntate modimo teng mong o beile o file putheo eo gore ba babedi ba bararo mo ba kopaneng teng ka lebitso la ka ke ba teng ha re ba di milione gobane momamedi ma re beileng teng hangata ho anyatseha fela matla teng bophelo bo teng kgotswe teng bahlanka ba modimo ba qetelle ba se ba kene dinthong disele ba rwetse ba ntse motho a fuwe tlolo modimo a o file phutheo e lekaneng e o e tshwanelang gore be teng ha e nna se ke buile momamedi fela re utlwe wena o kae mo leng teng e lela bobedi bekeng ke tle ka mo
0: kgotso-kgotso mogolesto gauthuya kase ntwana kase ke tsosa bana ba
5: kgotso-kgotso-kgotso mbodisto kgotso ntate o bua le ntateng ke yana ka mona ka Isterifontaine ntate o mametse ka qhubula 88.4 ha re o reng ya bohlano ntate tango
6: ha ke lebohe ntateng fololohle seng ka o dumedisa ka mantswe a monate a beuweng ke ngwana bo rona a re modimo o mpehe mo wena o nreretseng teng ka morata gare mererong yohle re bitse ho yena dintho tsohle re di etse ka yena go monate go monate ke a le thabela lentswe le monate ga kalokalo ka nnete ke a leboga ke mema phomolo chapi mo nakong smase matatiele ke a leboga ntate wa rona merero e metle o re merero e metle e se merero e mebi
1: ee yatlhe
6: so
0: kgotsa-kgotsa-mbodisto e mantswe a matle mbodisto mantswe a matle mbololo ko mametse ka 88.4 mbodisto ke malatsi ke le zamdela mone a re ora bohlano mbodisto
7: kgotsa mme mantshiwa a monate le kae mme a ntate voli mantswe ya kgothatso e le nnete re go jetse mo tlolo ya modimo e dutseng teng ga o tlotsitse o nkgela lefatshe ntate wa ka lefatshe le ya o tlhoya
1: ophumala
7: o le botwaitwai fela ke ye ke tshee gobane se modimo a se beileng wena ba ka se o beileng go sona se ratwang ke wena ga gona motho wa lefatshe ya ka ba tlosa moo ga gona motho wa lefatshe ya ka ba phumula tlolo
1: kgoreke
7: ya modimo o beya mo a ratang teng mametse ntate mantswe ya matla a re phahamisang ka jeno mme ditabe ka mona ka matlakeng tanke ntate wa ka tsatsi le monate le bamamedi botlhe ba ditheo dikaganeng dango
1: ai mme o bua mantswe a matla mo mamedi ka nnedi ei ei ei ei na le motho a ipotsang gore e nna vele wa tseba ka tsela eo batho ga ke kena o sa etsa letho ganye e dutseng wena e kgolo gagolo e ya ba imela mme mo modimo a dutseng teng maobeileng teng mamedi ha o kene mang le mang mme ngwana o re o ske wa lwanela ho thabisa lefatshe ka pa batho ha o na le yena o na le tsohle mamedi ha o na le tsohle hey rena lo inyatsa wa tseba o re tsama re di doubt hore ke hantle ebe ho jwang ke ka ke rona ba ipakelang gatellwa maikutlo empa re fuwe ra ha re tlame re utlwisise re tsama e ka molao e re fueng jalo ga bana ba hai re batla ho fita ine re batla ho kena re batla ho la o ka ba mong o na le yena o na le tsohle le ha ba ka re o bora hore yo ha o na taba fela o mo modimo o beileng teng a batlang o feteng bona bana ba tla gutla ba tle wena wa tseba wa ithusa ka o se tsamai mona le mane go bona ka jeno ho jwang mamedi a re kwale tshebeletso ke lesedi dumela
8: Hi Loi.
1: Dumela ntate.
8: Eh, ngaka kamona ka bolata. Tabadi mohudi. Ae ko mametse ka 8.2. Ao Loi mantu a mata ao. Tswela pele o wa a e jwalo ntate mo Loi ke a leboha.
1: Kwena ke leboile tsatsi le monate qoqo wa Thabadi matlo. Dumela.
9: Dumela se le
1: kae? Re tole kae gaitsirak. Ke
9: teng.
1: Ha manate. Oh, really? Wow, similarly, when Harry or Ring Abasano. Bye bye. Several, it's okay, let's say, D. Dumela. Ntate ya halalelang ke gathetse go ipea mo ke batlang teng ka jeno ke inela ho wena ka pelo ya ka yohle mpehe mo wena o batlang teng mo wena o mpehang hona le khotso mo wena o mpehang hona le bophelo mo wena o mpehang ke mo ke tla ngwa tle a teng thato ya ha wa iphetale bophelo mbaka ka lebitso la Jesu Kriste amen mamedi re lebuile tsepa modimo seng hona motlohela a ubehe go bana mo a ubea nting ha ho lififi le ka u fihlelang modimo o hlono lo fatse a o itse hantle
10: ke la go etelele ba sadi ba sa anane.

0: Ouais, kgotso, Bololo, ke Tabiso Tabakamana ka Boksburg, ke rama ka Sekou, mametse ka 88.4, yei, Bololo, latela nketsa letsatsi ka mantswe a monate yanong, Bololo, o be letsatsi le monate, Bololo, ke o hlomphile akere.
1: Dumelang Ntate Veli, dumelang Ntate Veli. Ke Sony ka mona ka Tuma ho le Paris. Ntate ko mametse ka leqhubu la 88.9. Le nna mantsweng a wa monate a wa reng morena. Mpe mo o batlang teng. Ao ntate ke leboha hle, ke leboha. Le o seng. Ke a le wena horeng ya bohlano Ntate Veli. Danko.
2: Kgotso, kgotso, fodi, fodi. Hai, Ngwetsa ke di tsela ba mo ka di bile ba ntaba le ditandadi. O ma me tsela di di brand nine. Ah, amana di manje ana o mo tla ba mo ba be di ndi. Ba le bu, ba le bu, ba papa mi si ande go ba. Ah, se jo ga go go li boni.
3: Hai veli veli. Manje a matla, manje a matla a phamisang. Phamisang ba ya a ya tsa ngwe. O be motlotlo le bo ntate Mosimane ha lo etsang.
4: Bolisto kgotso, kgotso le ba mamedi ba Lesedi FM, o tshwere ntate Mojale ke le monana. R23 ka Mpumalanga ke ya ka KZN. Ha re lebowe Mvololo ka lentswe le monate. Modimo, ke kopa o mpehe moo wena o batlang teng. E seng mo nna ke batlang teng. Kae kapa kae moo o tlabeng o mpeile teng, ke tla amohela hobane bophelo bo tla o bole teng moo. Modimo wa kgotso a o etse hantle Mvololo. Ke Ntate Mojale ka Kroonstad-a ka mang. Dabo?
5: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang Lesedi FM le qhubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app.

0: Mohlokum Bethlehem. Motse o potilweng ke ditaba tse ntle Free State. Le baahi ba teng ba mofuthu. Lesedi FM le fumaneha leqhubung la 88.8. Kapa downloader SABC Plus app. O tlo kene motjheng wa kgaso ya Lesedi FM.
1: Hozo on the devil. Ke thabile thawene ha e sale. Hozo on the devil. Ne ke bua le motswala ha ga beke. Motswala ke ha ampha vesi. Vesi ene e balwang tsatsi ne. Jeremia 29 verse 11. A re ho nna re motswala bala vesi eo. Hele ke thabile thabone ha isale ka lehlono lo ke ene ya balo tsa tsingle re ne re bua ka sonta ampha vesina Jeremia 29 verse 11 ka e bala ga e ukwisis ke le wonder the veli ma puti pheko ka mona ka puthedi tshaba ka mosebetsi thank you that
2: Dumela Mvolomo, kumamezi ka iqhula 89.9, ke le ka mona ka tlokolela, ke nna Thabo Mokula, ha rengwe renye bohlala.
3: Mvololo, hei, katsuwaka, katsusha ke lentswe la bophelo. Ka baka hopola sefela sena se reng, o Yesu o ne bobele ngame. Andi susala wandi bekala mudimo o be a moya na abatla ene ona le sephego ba nga o tlosa mo a o be a mo moya na abatla ene mo o be ile hana mthatla o tlosa thank you for lolo ke madilo ka mo Kronstadt
4: khotso mo listo mudimo mpehe mo batlante esim mo batho ba batla go ba neng ha ba tshepahale o ka etsa hantle ba yalla o etsa hampe ba ntse ba dutse balla ena demane yo ruta hore re dule re tshepile mo hauwa hae ka matsatsi le matsatsi go ba neng motho yena o ya fetoa ha go tsofala ibile ha na nnete yo go sengona wa tlanketsa motho ka tla ka utlwa moya wa ka o phuthuluwa ya ka re ke kena lefatsheng le letsha ke a leboa modimo a o hlonolofatse o ya re kgothatsa ke pele wa lekhosi Jesse number 10 ka mona ka Zastro matlaki
5: wala molisto bolulo e mantla mnatle mantla matla antate modimo a re tsosang se santana ga robitse ga go betsa mmati ha go tla lentswe lena ga tsoa modimo sa o file sona ka hara letswao ha ona ya tla sentsa ka re wena Obane, tseo tsohle di tswa ho yena. Motho wa o rata ha o rate wa tshwana. O ba batla re beya ka mabitso-bitso lefatsheng mona bololo. Ga ke ntate Phokojwe ka mola ka Timo le Paraisi. Bodimo ha be le wena, bodimo ha o atleise. Ka mehla le matsatsi sehloho se o tsenang ka tsona ke tse monate ya go le re phahamisang bololo. O mometse ka 88.4.
6: Mamedi ke a leboa nnete melaetse mengata ka tsile tshosang bana beso re keke ra kgona go e bapala kaofela empa re a leboa go bona gore o teng mesong ena o mametse tshebeletso ya lesedi 29 metsotso pele wa tla hora ya bone bapaletse pina tse monate kwano Rain on me a Tamiya Allowance Stahila Ngempela Java Atsamale Hawat DJ Maphorisa mnagwetu lwandlo nkulu o motlile le yena mama re tlokena tslong sa rona ke la bobedi ka general tlakena mane di kamano mfela ha ke re shebe ditabatse pedi tse tharo tse itlo mempelo tlo wa maobane mane fihla mesong ya ka general di em joang mama di le gotla le paming la dinyewe le fumana hore thuso ya di chelete tswa mmusong bakeng sa batho ba sa sebetseng ena ya di 317 ke karolo e sa feleng ya molao ha e sa le thuso ya nakwana ya nako ya COVID-19 mejalo mmuso ore o tla ipiletsa gahlano le qeto ena mmuso ore eo ke qeto e kenang sebakeng sa bolaudi ba mmuso mele go tla le phameng la dinyewe le re ha e di thuso tsena tsa ditšhelete ka nnete bakeng sa batho ba sa sebetseng ha e be ntho ya nako tsotlhe jale mmuso ra e tla ipiletsa momamedi tabeng ena re tla bona bile taba tse melomong ya batho ka nnete ba re mmuso e bang le ipiletsa le re tšhelete tsena di fela ba nna e tsang gore le theya mesebetsi re thuseng re sebetse mamedi re bone mafelong a fitileng a beke Springboks a se a sebetsa hantle mokwetlisi Rasi Erasmus o re setlhopha sa gae se tlameya go bapala ka bohlale go feta nakong eo ba tlebang ba kopana jolo le the All Blacks tikong ya bobedi e mahlonoko e tlang go bapalwa Cape Town ka moqebelo mme re bone jalo a kenyeletsa Siya Kulisi setlhopheng sena se tlang go kopana le All Blacks tikong ya bobedi ka mona ka Cape Town ka moqebelo mamedi ma Afrika Borwa ka nnete a thabile haholo ha rametla ya tumeng wa Afrika Borwa Leon Schuster etellong a fuwa tlotla ya haye sebapadi ebile e le rametla ya ratwang ke ka di filimi tsa haye mo mamedi o ile a tlotlwa bekeng e fitileng dikgaung tsa naga tsa bonono le setso tseneng di tshwaretswe ka mona ka Sun City ao banna re matseba Mr. Bone filimi tsa haye di monate haholo mme o ile a tlotlwa mmogo le ramatlaye mong Alfred Ntombela ke tse dintsha ditaba tse re bone ma Afrika Borwa ba di ananela haholo hora banna ba sebeditse banna bana mme re bone he mo mamedi le tona la dipapadi Gayton McKenzie ore jwale sa fa nkile nako ho kenya tshebetsong mokgwa wa video assistance referee e leng VAR a re banna ke ntshitse tšhelete jwale ke mona nako ya tsamaya ha le kenye tshebetso mokgwa ona mme o re o bang o letse lengolo a re banna go tlisang tšhelete ke le fileng yona gobane jwale ke mona le hlola o kenya tshebetsong mokgwa ona wa video assistant referee e leng VAR ka bokhutshwanyane mamedi le tona la sepolesa Senzo Mochono ya beletsweng ka thoko nakwana o hanne diqoso tse ntsweng kgahlano le yena ke Lieutenant Colonel Govender ya neng a fana ka bopaki ka pele komishini ya madlanga hore Mochono mo kopile hore lahlele jwalo Lieutenant General Mokhwanazi tlasa bese ka dipolao tse neng di etsahala mane KwaZulu-Natal fela Mochono re eno taba ke le shano lena ha itse bi ena taba yeo re bone maobane mamedi moeta pele akapa advocate Hasin a hlalosa hore nakong ya gefutso ya commission ena ya madlanga o fumane molaetsa o tswang ofising ya Khosi Mampuru e hananang le ditlaleo tsa memedi wa molao wa Kate Matlala ya hore ba bile le mathata a o buisana jalo le Matlala hobane o na a tshwerwe tshankaneng e sireletsegileng haholo. Ba ri eno taba se nnete, batho bano ba ile ba fumana nako e hantle ya ho etsa mosebetsi wa bona. Ei, ho thata ka nnete, momamedi fela re tla di bona, di tla tsama jwang dingata. Re ne re rofetse na tse pedi tse tharo taba ntseng tlo mempelo tlo maobane le ka jeno ho lena la dikalaneng mashoma mabedi a metso meraro metso tso pele wa tla horane ya bone. Re a leboha momamedi ha o le teng o tsama le rona mona ho lesedi FM maqhubung ano a FM a 87.7 ho le ba mane ho 106.6 SABC Plus e ho lang ka matla. Mamedi ke a tseba e mongwe mametse ana teng audio book DSTV channel 806. Mamedi ke la bobedi ka jeno a ke re tlo bua tabena jalo ka re kena dikamano mona he re jalo ko mo seng ka matjeke na lerato le ka khutlela maemong a lona mo mamedi kamera le shanu na o ka tshorela molekano wa hao ya o thetsitseng me le rato la tswela pele tshepo e robileng e ka lukiswa jwang mo mamedi le ratong me bileng kana kwe kae na hona le leshano le kekebe la tshwarelwa le ratong ke le shano le jwa mo mamedi motho o patetse ho rona le ngwana le motse tharo tsenne tse hlano le le mmoho le a habu ka moso mmoho ke hona utlwa ngore motho yena ona le ngwana o ile o thetsa bua le shano na tshwarelo e teng dintho di khutlela maemong ho tla dula ho tswana na tshepo e tla ba teng mo mamedi ka ba maemo a fetoa le shanu le ama joang dikamano lenyalo mo mamedi ho hloka need ntumele voice note ya 079 758 5066. O tla ntetsetsa mo mamedi 086 000 3084. Ntumelle pele ke tla ho wena re fetele mabenkeleng.
7: Huawei Pura 90S Pro 5G enchancha tsa Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao. Ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi, mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
6: Era ke tla wena mo mamedi 086 000 3084 079 758 5066 RBC LSG Bar Love Hits.

0: kgotso kgotso mafolofolo re ke nna le ona maqebano ntate a sa folole jwalo ntate go ba le ntho ntse ore a ke tla phela le yona go fitlhelela o kena o ntse o le jwalo ntate o ipeye hantle fela bophelo bo tswele pele kore o mo tshwarele
1: kgotso kgotso ntate vely ga monate ntate vely bua tabengwe thata kore bua tabengwe thata motswadi wa ka leshano kore o bua ntho nngwe le gore e nketsa le tse gona kgweding yona yone yone enana ka motho ele gore ke ne ke utlwana le yona na phela bua maaka ene ga ke motho ola a bantse a re sori ke mo tshwarele a re sori jale ai ke besa ke kgetha qeto ya gompe ke kgaogane le ena jale o na tlhela ka ditokotoko tse ngata ga ore o sane o re jena ga ore go sane o sa change-a setoko sa re jena soa le ena be ke bona kegae ga se motho e le goreka phedisana le ene yonana gobane o leshano too much o leshano too much jale ene go morata ne ke mo rata kgoti jale ai ke bone go ga gona mo botlo wa teng le motho eno gobane o maakana jale ke ntho e le gore nketsa letse gona kgweding yone yone ene ga ntse qala ke ya ke nka qeto ya gorempe ga one tanke ntate vely ke nna motlhoka dibitso ka mona ka botshabelo
2: dumela abtively abtively leshano le ama dikamano tsa gago ka tsela e fosaetseng ka gobane dikamano di tlo fela ga botlhoko abtively ga o le dikamanong tsa lerato le motho tshwanetse o bue dinnete bua nnete go sa tloa gobane nnete ena motlhang e tlhagelelang ka nnete dikamano di tlo fela ga botlhoko tanke abtively bua lekgale molefe ka gore lepot
3: o ntatevely setlhogo sa gago ai sebima ntatevely ke rata go bolelela gore lerato la pele le ne le tuka malakabe ga e le gore o se o tlatse jena ka gara lona ga le sa tla tshwana ntate wa ka ga le sa tla tshwana le gabe le le teng mara go se o tlo na go na le serame ka gare gobane botshepei ga bo sa leyo le a le ka la tshwarelana kapapo ntate kapo mme ba tshwarelana empa ga o se tla tshwana le gane ba qala go kopana e jalo tabena ntate vely botshepei ga bo sa tla ba teng gobane jale dintho di dukeile ga o sa natla tshepa ke a leboa ke nna mothupi ka betlem
4: bololong le kae a re teng go tswa gore na wena

0: o molekane enwa gago kapa o morati wa gago, wena o na le nnete go le go kae bophelong? Gobane dikamano di tsamaya ka go tshwarelana gore bophelo bo ye pele. Di ka boela.
1: Dumela Mvololo, o thia seterata. Hai, nna ke re ka nnete-nnete o tsebe ka mora dilemo-lemo hore hei, motho ona o na le ngwana. Hai, lerato ha le sa hlobala le ba hantle. Le ha tshwarelo e ka ba teng, ha o sa hlola ho na le phedisano mmoho e hantle ho hang. Ha e sa hlola e ba teng. E tlo ba ntho e ha o ntso e hopola le e hopola, ha e khona e tlo utlwisa bohloko bohloko ka nako e nngwe e isa kgaohanong, hobane jwale lekunutu lena le tabola pelo, hobane re tshwanetse re tshepane re le babedi. Ke a leboha Mavolovolo o thia seterata, mme Mimi Maokeng.
2: Le dumele, dumele, ke sephele balo ka bepenare. Ga tlo lokela go tshwarelana. A ba ntate motho mmele ena wa go tshwarela. Empa ha o sa tla tshwana le pele, ko ga o sa tla ba mona, ha o sa tla ba monate. Hobane jwale lerato le nang le leshang, ha le be hantle ho hang bile. Go mo tshwarela o tlo mo tshwarela, empa ha o sa tla ba monate ho hang. Bye.
3: Huawei Pura 90S Pro 5G e ntjha ntjha tsa Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela dikgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi, mme o fumane Huawei Fit 5. Hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Ka ona motsotso o mmametse vele molomo.
5: Ntate Mvololo, leshano leratong le fokotsa matla a lerato, le ja kgotso e teng leratong, le ja le lethabo, lethabo le teng leratong le a fela. Ga o sa tshepa gore na go ya pele go tla etsala eng, go tla tlhaa eng pele mane, gobane motho ona o patile, o buile leshano, o patile dintho. Ga o sa tshepa, o kana o mo tshwarela, o kana o mo tshwarela, tshwarelo ne o kana wa eletsa, empa ga o sa tshepa o ya pele le ena, wa ipotsa gore na go tla etsala eng, na ga o ya pele na ke eng e tlo tlhelela ka mora mono ye o tlo e thola e pateileng. Ke mathata ka nnete, nnete ya pholosa. Leshano lona le a senya ebile a le na mokoka. Ya buang ke morute lekati ka mona ka maraba stat moshate kurung stat. Ke a leboa
6: abuti veli o bua le rabo ka malfetsane mokana mojeko kokosi lekeišeneng. Leshano le ya dithaka dikamano abuti wa ka le dithaka gore di fele ho hang, hobane jwale motho o tla ba o thetsitse. Nna nkile ka thetswa ntate veli, motho a njwetsa gore o nkile o mmeleng. Ha nako e ntse tsamaya ntse tsamaya, ke thola gore a botaba ena ha ena nnete, o mpa fela ana ipatlela tšhelete tse ne di itse. Nako nngwe a tsamaya di-doctor ka leshano. Jwale ae, motho a jwalo nna ke a mo suthisa pela ka ptively ka bokgutshwanyane fela. A suthe, ha suthe.
7: Nna ngaka Nnamvololo ya ba Nnamvololo, a se ntho tsena ko bana ha o etsa nnete. Le ha o ka ba mo tshwarela o tlo utlwa bohloko, hobane o ja qala o etsa nnete gore na le ngwana. Le tlo ratana ya o sa feleng.
8: O ndiela mma ya tjena o keta o ntsha lengolong le monate le bua le mpeang hantle ho tloa thatong ya ntate Modimo. Ha o bua ka dikamano tsa lerato, dikamano tsa lenyalo, ha ona chefu ya kala ka le buhluka kala ka le bula ya bagansa sa batho ba bi ba utlana ba ratana ba nyala le jona ka shalo ha hona chefu futa yeyo wa tiba ha tla ba ke te motho ntse o mmona handle o mmona motho ba ga go sa di bagetsa kone a hane a hane wa o mmona motho o fetwe tsagalo ha yo bolo bolo tsagalo ha yo ha ga yo ntolo o tsinjile futa go bane ntwe ngwe le ngwa tlo e yetsa fela ha o bua o ntse o wa hopola mohlangwane wa hopola mohlangwane go bana ke dipitso hetse e mpera ka le shalo go tsana le ha o na le ngwana mone nan tsa tsiba go ntateka go ba mo se ba ke de lo aba tsiba go ya o maya maya wa madi ka botlhe wa madi mone no ho ya o ya ba tsaka ona ntwe ho ya shalom bolo ke o nna o yo yo wa tsa motho mara to mo tsipile maga le shano o go motho a bua mana re ne ha ntatanyo wa tsa ka ba manyo ha tsa kona ke bula ndata o next problem letsa wa mbonjo mona azwa alu on off on off lisha no bolo lisha no
9: mbolo lo khotso ndato wa ka khotso u kwa le mohapi ka motsengwa peritone Hebron ndato wa ka yo lerato ke nete lerato le batla nete go ka nete go bana o ke ke wa kena ka gare ho lenyalo e le hore o sile nnete ka ntle gobane lerato ke tlhokela nnete ele o e sileng ka ntle o sa e buang lerato le batla nnete fela and ha o so kene ka gare o lona o sa bua nnete e ko etsa mathata e ko etsa mathata gobane ga ba tloa o buile nnete ga o kena ka gare o lona jale go tlhokagala gore o bue nnete and-e gore dintho di loke ke go fela o bue nnete fela solo ka gare le buisane lerato kore le buisane ntho e nngwe le e nngwe e tla tsamaya gantle ntate waka ka la buisana a le ko gola dintho tse ngata maa lerato le tlhoka nnete a lebake lesano ke a leboa ntate waka
10: felele outa strata welele mbololo khotso khotsa botivele muloi a botivele muloi ha khutshwanyane ke araba putso ha ntata lagato le aha khudima motheo wa trust wa ntse fela ho robeile ho thepa ho dependa ho he motho sa ka dula bana bana le di beneficial lagato mbololo ho bana jwale he nna ke tsekitse bang wa ntse fela motho re thetsane ha o sana ho tla sa tla mthepa motho so ha khutshwanyane ke mbololo wa ntse wa wa go ba trust o fedile ka lagato ke chila chila mo frede phumelela ke le bo
11: tumela tumela timvololo tumela a tshina timvololo ka nete ke bona ka nka motshwarela ha fela e ba ke mogata ka nete nka motshwarela mme bophelo ba tswela pele ga hlokomela ngwana bophelo bo tswela pele taba di fele ha fela lagato e la nete ke aus Veronica ka mona ka Cape Town le
12: bo timbololo e la bobolobo a tsoma mwana nne ditho di lukiswa ka molo di singa ke molo mo di lukiswa ke molo motho wa etsa la bobololo re ga nete a buile shanwa ra hana mwana bobololo a pate mwana ha o so bua le yena gantle mbololo o mo botsa dipotso o fumane gore motho ona mbololo o na sa ikitse mbololo ke tlara nthomi e ntseng mbololo nakong a bona gore ka nnete o tlala selo ko yena mbololo ga a ka o bolelela sekete ga o no morata mbololo a dintho di a lokiswa mbololo la e le gore ka nnete o no tlhola o mo tshepa jalo ka pele mbololo magala ntho tsona di ya lokisa lagato le tsele pele o be mona timbololo kanki ba bolobolo ntate motholo kgaltonbi
7: kgotso kgotso veli kgotso mami veli ai wa tseba leshano la lerato ngwana mme ai ha o bonolo veli la lenyalong ha o bonolo veli ha o bonolo hobane ya mo tlo fumana hore o ntse re o mong vele ka nthi o ntse le babedi vele motho ntse a potela vele ntse a potela o tlo fumana ntho jwalo vele ye ha o bonolo vele ha o bonolo tshwarela ngwana mme ke ntho ke ile ka nna ka e bona vele ke tswa yona ha e bonolo ho hang ho tu vele ha e bonolo e se ka reng jwale le hona hona moo lenyalo le ka fela vele o bane le dipolayano ditlhaka tsona tsona ntho tse kang tseo vele ha ho hang vele ha e bonolo ngwana mme ha e bonolo hore ke vele re kutlwe ba mamedi ba bang ba reng ngwana mme tshwere ke maphutsi ka mokwallo Freda Foto. Ka leboha haholo vele.
13: Mela bute vele mloi. O bua le Tshidiso Ngetwane ka mona Western Cape. Ha ke kwana na hlohlolwa dipotomane. Ha bute vele. Na ile a kopana le motho a bute vele. Motho ona ba ka hana. Hana motho. Ena motho ne se re tsela mo tse tharo ratana. Ka ti motho o nyetswe monna hayo. O gauti. Monna o gauti. Se ke tlo bona monna. Ka mogale motsepedi dire ke se go sa ke maisano a mo tsena a tla nna ntsare divedi ka tsena ke mogata kona motho hai ke la ka motho la same time tanko wa botwa.
14: Hello ndaru and the naya ntikitse bang handle yo phofole maoto a mabedi nnete ke setholagale go yona le gale ka ikana nnete ka sebele ga neva e tholagale nnete go phofolo e maoto a mabedi e ba reng ke motho leshano lona tla dula le teng and-e le keke la lokiswa o lokisa no 2 seconds le fetile kore bophelong re a pretender ga re right nnete ga re na yona nnete ga re na yona re le batho o bua le mahlatsi ka mo Albertine papa shep
15: yo ntate mahlatsi ai a se ka nkabola ntate ara ai motho mvololo ha lebala ntate ha e le nnete o keke bao ba ifumana le kgale mamedi ke mametse melaetse a lona gantle mme bogolo ba mamamedi ba ke neng kwano ba re hey vele le bohloko me hasil le ile la hlella ne di a sala di ntwa di sa swana le pele ho ba le di tibi di a hlalosa mo mamedi hore le rato ka palona le shano mo mamedi ha le robe pelo fela le etsa hore letshepo e fele o so tsama o ba le dipotsopotso ha itse o tla fitlha o reng ya bohlano o bo otle metsotso e mašwa mararo ka morago ra bohlano a se o so ipotsa ore ebe o sa le kae jwale o sa ile go mangmang jwale ke tshile le ene ya momamedi a re vele ke ratana le motho a ntsa reng a tla go nna ke tseba a sena monna te motho yona o nyetswe manna batho a sebetsa jo beke kwana hei tena e bima mamamedi dumela mvololo o kekebe wa tshwarela motho ya o thetsang ya buang leshano o ntshitse mahadi wa monyala me baneng ba bane bel nang le bona ba o tsebang e le bagago a thi wa gago o mong fela ba bararo ga se bagago ke lekile go ipolaya makgetlo a mararo ka lebaka la leshano la mosadi wa ka ebile ga se mosadi wa ka e o neng e le mosadi wa ka bathong 3 yo ntadaskis e re ke nke ba bedi mahale mmame di re kwala dumela
16: e mvolone
15: ngwanes
16: piso alo mvolone
15: ngwana mme wa ngutlwa
16: ja u ka mboliso wa ngutlwa
15: we e ke a utlwa jalo ngwana mme o reng wena
16: e ha mvolone a ba mvolone na de guka potso wa hantle ne na a gile sa lola mo futa o feng na ke nana ke la motho o kopaneng le yena ga re a sa oetsa go na le motho ke nana matlha ke tsebang aa di bonekang ka motshwagela mbolola ke ba ke bua le sana
15: ya patileng gore o na le motho a re ke sengele
16: le mangdite ka motshwagela go gambolola maa bana ya ngwana ya motho a bangwe o ne a patile ngwana nka e sa bagabedi otsebaotsi ba bangwe o bofumana gona o ratile gagolo fele jale o tshaba go boetsa ditloo ris ke na le ngwana bananana go ba o mogela ona mo ande ntho ya ngwana mbolola ke wae ke keng ya tšhintsha oa ke ngwana gae o sale teng wa bona mare e ya motho yona ke bona ka lena mbolola nka se o tshwagele o gang
15: ngwana mme ke utlwile wa tseba gore ngwana ee wa utlwagala fela ya o pata motho yona a se yona
16: e bojalo ka meantse dira gakala go kopana o tsena le motho ele ka tsebo o sheba na o ka sefa jang eseng ke le tsama go ga se thutela fela ga ndo na le motho ga nkela nga se motshwagele mbolong
15: mtswalla ka go utlwile ke ya le bowa
16: a re o nya botsa
15: e ithada le se di dumela ngwana e sule kai
16: le ka
15: ke a pela ngwana mme le
16: tikuma
15: e ithada
16: ba bona ke ka vi le jalo le bola ya lrato ngwana mme ka bokhutshwane bana le nako a o feile mo ka bua le tsano le rato Mr V o theola le rato ngwana mme nna ke no mutshwarela ha bobebe Mr V ngwana mme ke bona na ka se ile go re skeme ke me ka mafahlene ntle go di te boele Mr V ngwana mme nna ke mo tsogela mo ka bua le tsato a kona thank you Mr V ya go le bua ngwana
15: ke ya le bo skeme ke me ba me di o qetela dumelang
16: a bolo
15: e shapulo wa ngwana esi
16: o le bile ma police to
15: shapu ngwana mme
16: wa le pitswa le khosi re ntoronto re mavololo wa ketela ka ntwe tsambot go go peleng ya motho mavololo le rato le shano a le kopana wa nete dikala mavololo ha o kopana le motho o bele nete fellow ska ba to go latlata gore o be mo be pila ha o bo batla o sheba gore ka lebaka la gore o tlo loser o bo o tlo qetelotse le bule le shano ba ne ha o tswela pele o tla bo o loose ntho tse leng gore o no tlamehile go wa di fumana ga no buile nnete dikala fela
15: nnete
16: fela dikala mabololo mme ke dulang le ena ke batlo batletsa mohlala ke mo fumanana le ngwana o buile nnete ga re qala kopana dikamano ga mpolela re o boke nna ke na le ngwana ka mo bolelela ka re nna ga ke na bana bophelong baka o fitlhela le gakala re dula ga mmoo re phela ga mmoo mabolo nnete bophelong ya pholosa o papana le gore o tlo losa ntho tse ngata tse ne leng gore ne o tlo batlo go di-builder le ena motho ono mabololo
15: nnete o qala motho a o tsebe gore go ya pele ke tsamaya le motho ya jwang
16: mabololo ha o kopana le motho kapo ke kopana le motho la ke kopana le ena strateng ke tsama ka koloi majabajaba a ska kgaswa ke majabajaba a bonang ha bue nnete gobane ga ka la nnete majabajaba a bonang kapo bophelo bo ke bo bonang bo botle ene ke tlo bo tswelisa pele ke metse motlhe go feta ka mokgwa a kopaneng le motho a kileng a mo roba nnete e leng le gore le ena o sweta le ko o e bua mabololo
15: ngwana mme ke utlwile ke ya leboa
16: tanko mavoliso
15: tanki ka kapa eithada mvololo nna ke ile ka nyalana le ntate ya neng a tseba gore o na le maikutlo a banna ba bang mme ka tseba ke se ke le lenyalong ke fumana gore o ratana le motho e ke ne ke naana ke motswalle ga athe ba ratana ntho e ileng kutlwisa bohloko ke ya gore gobaneng a ne a ntheetsa sa ka ntswetsa nnete go tloa qalegong ya relationship ya rona gore ke motho wa mofuta ofeng veli
17: ha hona ntwe bohloko e robang pelo in relationship jalo ka leshano abuti o ke mohloile le ka jeno o ila nketsa setseisa sho e mamedi ho bima mvololo abuti dumela le rato le hloka puisano pakeng tsa batho ba babedi ntwe kgolo ke ha fela ho ka e ba le tshebedisano mmoho a dinthong tsohle. Ke dumela hore lerato le hodiswa ke mamello, botshepehi le tumelo ho motho o mo ratang kapa o ratanang le yena, a upang tjhetje, o mane Thaba Zimbi e Limpopo, o re lapeng ke Monyakeng Vessels Brown. Mamedi re a leboha melaetsa e mengata nako e fedile e robong metsotso ka mora hore ena ya bone. Ei, nna. Jale ke a bona mamedi taba di ngata banna mvololo mona empa he re fella mona mo mamedi boholo ba mamedi ba re veli qala ka nnete e buele nnete e bang le hlwana le motho qale o ngwana le teng ngwana o teng ha o na le motho mohlomong o re mna motho teng fela dintho di a gwetla gwetla hai ha ke tsebe re ya pele re ya mrao e buele nnete ga ke sana maikutlo a motho yona yena o teng motho fela ga ke sa morata ga ke tsebe ke go etsalang le kgone o ibuisana o upa mona o buile ka dipuisano gore na le ibuisana jang gore dintho di tsamaye gantle mamedi re felela mona re tlheke mabenkele re atla
18: ditaso masatsi a maria a magutshwanyane mme seo se bolela gore hangata le tsamaya lefifing. Hai baba khanne ba sa kgone ho le bona, maphelo a lona a ba kotsing. Aparang diaparo tse mebala e kganyang, kapa tse bonahatsang kganya, eketsa ka methalo e bonahatsang kganya mekotleng ya lona sekolo. Mme le sebedise toche ha le tsamaya bosiu. Ha o kgoneha, tsamayang le sehlopha. Ho bonahala ha se kgetho fela, ke tshireletso ya hao. Bonahala, mme o boloke bophelo ba hao mariheng ana. Molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la naha la dipalangwang.
4: Mamela dikanane le Veli Molomo Manda o fitlhela boraro go tloga goreng ya bobedi go fitlhela goreng ya bohlano mesong go Lesedi FM.

0: Mamedi ena ke Pine Manati bitswa ka hore hamba naye sisi o tsama le hlopa se ke se ratang sa mafiki zolo. Tsebe wa u botsa motho morao tjena hore ema nna o tsama le nna o na le o eme hantle. O ke ke wa go tsama le motho sa ema hantle. A tipejana mane ko bapaletse a Pauline Ndlovu are kombora mina. Mona ho le Sedi FM mamedi hlola matsatsi a mashuba be ya metseme hlano go di a pupu ke la bobedi ka jeno ke mang ya ke digang re re happy birthday.
1: Mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle le nna ne o la dikalaneng le mpololo.
0: Ngwana mme e bang o keteka re se re itse happy birthday, happy birthday, happy birthday ka jeno. Ha re nke molaetsa he momamedi e teng o tla ntetsetsa le mano 086 000 3084 079 758 5066 eo ke WhatsApp ya tshebeletso ya lesedi. Re reetse tjena kgotso Mvololo ke tsosa basebetsi mmoho ka yelo jersey logistics ka ofela ke nna Matshwenyego jo Mabote a le N3 ka Torontoro. Are Mvololo ntho di tsama monate man mone mvele ya batsowe batho e di tsholo moruti mo Jorobela mohuje le Boise Van Wyk are tsatsile monate batho bana batsoswa le ho ratwa ke Mabinda Liepo au Bindas eitada re refete re nke molaetsa o mong o re kgotso Mvolisto ke tsosa ngwanana beile matati ele mapeng ntate Mponi Noku ntate Malfetsane Sello bona batsoswa ke ntate Noku are wake wake wake wake are vele molo ya batsoe batho ba no hle ke ya barata re fete re nka o momolaetsa hobane o kene momamedi adumela ntate loyi ao maloyi loyi are ke kopa o tsosa motho wa bohlokwa ya holang ka jeno ke nkgono wa ka nkgono nkompi Violet Nkutha ao bana wa hola nkgono nkompi Violet Nkutha o etsa dilemo tse 90 ka jeno ke leboha modimo ka bophelo ba hae o dula mane vale ke nna Mampopi Mokwena ka bohlokong Bethlehem ka mane ka Mogale Street. Hela ausi Mampopi jwetsa nkgono nkompi mono le Sedi FM le re happy happy happy happy happy ka nnete ngwana mme o lehlonolo o iba nkgono a le teng 90 years yo taba tse monate man happy happy happy happy birthday nkgono Nkutha. Mamedi dumela ke apela ga itsira ka o phela jwa ngwana
2: ya se ditshotsantle o bua le ngwanane a beileng matati ele mmapeng ha ke tsosa ntate Jubera Nyedimane o mane mateleng ke re ntate Jubera Nyedimane a toa a selo sekolo sa morata ke tsosa o matlhalane ba ka tlhe le tsile ka se tswa dipitsere mo ke re asman di tsoa hlelo ena tla tso go rata ke qetele ka le masedi ga thari thank you very much tsa ora
0: ratwa ke nna ga itsira ka ke le bo skwi bye bye mamedi dumela
2: tete mo dumela le ka ga itsira ka
0: ke a phela o phetse hantle wena.
2: Hai mamutina o iphilela ka mme ya thoni ka mongwaneso.
0: E ya usima mutina a batsowe.
2: O kore ke re mema ngaka ka mole ka Park West ya tsowe. E ke re mema kabelo ka mole kabelo kwa matsowe. E ke re mole bolata mamusa le kekela le yena ka tsweba de le letsatsi le monnate ke mamutina a thoni ka lo tanki ga tsedi.
0: Wena tsatsi le monnate ya usima mutina.
2: Ka mongwaneso.
0: Mashuma mabedi a metso mmedi ke metso tso mmamedi ka mragora ya bone le Sedi dumela.
3: Mbololo la ka mbololo.
0: Yela ke a pela ntate o petse hantle.
3: Ah ke petse ka mohau.
0: Bona mme ke mangoletsa le ka
3: ke kholo wa le standa wana ga bona Carlton Billy mbone mmaine bo. Ah.
0: A batswe ngwanese.
3: Eh ke tsusa magadona mane sabata botlankana wa le police ka mane ka DJ ka mane ka melodi. Ke re tswa doni ntate e tshaile mogena e tshaile ntate. imata ke bana tantara daga gidi sibaci ma ba so ili police le naga muka mama ban tantara daga ntate ka mudi
0: wade su ke le boa simo he dumela veli ke me di khatli chabe di kanana ogni o tso sa ba sebetse mmoho are ba sebetse mmoho ba ka are tokamane ka are fenyeng primary le moeketse tlhapi le pitso wa le khosi are bana tswang bosile busibo khotso veli ka jeno ho hola mme mamorena ngwana mme ke tsebe no batla re mphoski ka pamphoki fela ke mme mamorena ya holang le ntate tshalatsi baka dipelaneng o re tsosa mme mangaka ka dishoneng. All right, ntate Levis ke ena ya batsosa re a leboa ntate Levis dumela vele o thea strata ke tsosa ntate Rampai tsimile ka Van Rooi Sello Rampeng Open Church ba tsoswa ke ntibitb mora nyatsi a le frigini ya rauthia strata ke a leboa mamedi dumela
4: ola bololo de isto me
0: ela ngwane Yesu di a jwang ka kapa
4: a ke shapwena
0: a manati ngwana mme
4: a go re ke mo le bo ntumeng ka mola ka parisi ke re mamoloi ka medal cup ke tetele ka le aleta fisimusolo di ka mola ka Peter Maritzburg machival kosi le gatswa
0: le kosi ri a le boa ri a le boa kosi
4: a ka ofela kosi
0: di shapuke tsone le sedi
4: ela ela mkhaya
0: ela shapulwa ngwana mme
4: wari jalisto
0: ha mo nati ngwana mme o tswile hantle
4: a tshinga ngwana mme tshinga de yo ne shini ngwana mme nga so mo ya
0: o tsho tsa luka
4: o ka luka ngwana mme ke ga ja go tswa wa he mo tshutso go tsa mai mbolisa go tshwa tso sa go dikira o smeri ta ke tshwa mana ka Durban ke be kire o tshidi ka mana ka Sbokeng ke mapakane ya mabedi ya ke be ke ndenzi ka Brandfort be qetela ka ntate skemekeme ka mana ka mafahlane ntweleng ke a le bo ke a le bo mbolisa
0: sharp the yellow nation
4: sharp mkhaya ithada
0: tsebele tso ke le sedi dumela
4: bodi
0: hela ngwana mme
4: ho shapu wa di police
0: ngwana mme ntho di monate wana di ava
4: di ava ma police ha ke tlo mo na le nna ke tsena strategy
0: oh
4: a hona ya mo pela ma police e ka ke mo sebetsing kwala thokona ke se ke bitswa di police ba ka mamela batho bana ba mamedi mo sebetsing ma police
0: a ngwana mme ri a le bo ha batswe ba phatsime
4: ba phatsima ba tsuwa mapolisto o go le skoro ka jwa ni mapolisto se tsebele tsonyela ya batho le se dia FM e le monelwa ntintse ke re morena ranthi ba ka chimpali o tswa mo no ke re ntate ra mohumani ha ke ka tswa ho ntate ra mohumani ke lo go skui ka matitse ke ka mo no khaitse dia ka hle ngwana wa batho skoro ka jwa ni tsama mo ka potella boy o tla go wena ke no problem ke ntle ha ke tsena strateng a ke strata
0: sporo ga iwane ke le buile ngwana mme
4: shaksha
0: ei tada mamedi mashuma mabedi a metsetse letse metsotso ka mora hore na ya bone ke re happy birthday mo radio wa ka mo lebogeng ra boroko nna ke ne ke hola maobane ke tshepiso ra boroko mane Fixback ngwana mme re a leboa Mvolisto behind the microphone kitsosa bana ba latelang Isaac Mbele le Solomon Musala fela ngwana mme ha wa itsibisa hore wena o mang ya batsosang mamedika jeno man ho tswang di wa re tla ke re tlo bua le wena lape mmono re ke re utlwe hore di rapaneng tsa ho lape mmono ho etsala eng kana kwene a selemo o ntso sebetsana le eng o ja eng taba tseno ka ofela tla ke re tlo fa monyetla mona ho le sedi FM re tsuhang dihwai tsuhang
5: kho tsomvololo akudumedisa mvololo sengwala tsatse abatsuwe batho re yetsa samandra u dilemandra go ka malega Harris Smith tsiame ke tsosa le Kenneth Maleka kamola ga partat kwa matsike ke tobelwa ga mona ga lusaka aba tsoe batho
6: a dimela vele ko botso sa bana ba latelang ke ko botso sa sipete se hlo dikonelo gahletse le mme wa ka e le madina o se hlo batsoswa ke nna dina o se hlo ka thabantsho ga tlo o kere batsoe ba phatsime ha batsoe batho
7: obtuve le khotso ke kopa ho tsisa mo la hlisha drag ndondlo ke tsose dal shopo da tesis ko le ka o ke qetelle ka anton mutsib thank you ka fela ba kopela ke ndenzeni thank you ya le botsa sile monate
8: ola ola ola mdzololo abatsoe batho mdzololo ha ke mathele ka man kara thanda man kere tornado tso a phatsime ngwana mme ke gotle ke ye ka mane ka o tsqima dumane ngwana na beile matatiele mmapeng ke ra tso a phatsime ke katela ka austsidi ka mane ka sibokeng ka mane tsidi dithebe ha tso a phatsime batho bana ka ofela ba tsosa ke Victor na Madi Frankfurt
9: ke tso sa na tenya o sa ka mona ka ritshi mona ka mona tso a phatsime ya mosebetsi se se o tsoswa ke go puta te
10: vele ngwana mme dumela hle a kontumela ke tso se den a ramohloki yena o kamane ka Pambridge Gauteng Nezael Skolanyane yena o kamane ka Clocolan Haile Sangu Pita le hlono no motau yena o kamane ka Sasolbeck ke tsi mkhlanyane ka twa to ke le bohle ngona mme
11: khotso vile khotso thastrata vile la ka tsa ka tsena ka jone ho tsa tsidi so mona no mali interpreter di troko ke tso se tsela Mr. Ford guy mane location la kanana webinari patella ka mo re se di ntong torong ha dr Peter ke sta ko si pepane ke ha ba tswa ba bona ba tsa ke di pia ra motheba la webinari tango.
12: Good morning, Veli. Good morning, Volisto. Veli, ke kopa ho tsosa dia morebane. Ke tsose Mizel Skolanyane ka tlokolene. Ke kotele ka Abdibig Ditone ka Klein Hands Hazel. Ba tsoswa ke Mtsidisi Makope ka Senekal. Thank you, Veli. That's le monata.
13: Vololo, vololo, vololo. Ke tsosa Biri Mofokeng ka Comete. Ke tsosa kopana kgothatso ka mona ka Comete. Papi Thamae ka mola ka Delmas. Ke Makgobulang Dladla ka mona ka ka tell side ya lebo wa mvololo
14: yila mvololo yila mavolovolo a ke ke respore ka one ka marka le le ke ga tswe go se ga phatsime ke re gauta mavoso ka marka so selba ke gauta mavoso tso hle go se go tso phatsime ke re nka ka marka ka khalde ke tla ka ntate ra matshwele ka mane ka monye ke vese bo ke tla ra matshwele tso hle voliso ke motho ya breakfast lunch hale tsa botsimo rena ra ntse ba di ke le ba mavolo volo
15: motho mo ratiwa ke sidilo ka mona ka Freedom Scope di Fontaine ke tsa ba go di bana ba tsatse ba latela ba Saint Patrick ke botshabela Father Ben Mafega ke ga tswa phatsimi ka Pameng Holy Cross Father Isaac Mahlomola ka le ke ga tswa phatsimi ke ka mana ka Thabantsho Saint Augustine Father Dr Mshodi ba lena ke ga tswa phatsimi tanke motho mo ratiwa o fedile ntate
16: kimela vele ha batsoe batho tso sa ngwetsi ya ka mabasiya senti le moraka slatela senti le moradi wa ka morwesi senti ba tsoswa ke mmabona matsukulo musiya ka mona ka u section tango
17: khotso khotso chester ata ke male me pitika mo ka bohlokong Bethlehem ke tsosa la palace la mali me ka qwaqwa tsiki ke ba tswe ba phatsini
0: mamedi ri a leboa re felela mona ka jeno ka dikoposane ke laboraro re tlabela re ba teng re o fa monyetle ono mona go lesedi fm mashoma mabedi a metserobedi metsotso pele wa tla gorane ya botlhano seng ka matšheke mamedi go gole mo re tswang teng go gaufi mo reyang re a leboa wena re sa fitlhang mo molaetso gago o nongola ka ditse o batsosa ngwana mme go sane sa beetse le letsatsi re inele matsometseng ka jeno mamedi go etsala mono lapeng o ja eng dirapaneng tsa gago lapeng mono o fetotse mobu na a ko tlo nqoqela babedi ba bararo mane go tswang dihwai ke tlong ka wena mo mamedi lapeng mane go 086 000 3084 079 75 85 0 66 ke WhatsApp ya lesedi. O ka ntumela le voice note he ra utlwa gore go e tsalang mono mamadi di teng dipapadi ka jeno mane go Betway ya Premiership. Kaofela tsona di bapala metsotsong e mašwa mararo ka morago ra ya bosupa mantsi buya mane. Marumo Gallants, Tlakolo Kotshana jalo le TS Galaxy, Orlando Pirates, Tlakolo Kotshana jalo le Skukuni, Akruka United, Durban City, Swelele, Etlankana le Chipa United. Tlabe ke le mono he ena ke lo iboha mo mamedi mane Toyota. Ke tsena tsa Betway tse tlabeng dingkana kaje. Mamela ke khutla ke bua le wena ho tswang dihwai moruti moshwadi ba o teng ka mafube. RBT Friday Chris Brown one call.

mamedi a ke o tumedise ka lapeng ke mo ruteng a ka mo shwa di ba ya o tumedisa tumelle a re kwala kgwedi ena ya bomme re bale ha moho buka ke a nyumere kgaolo ke a mashome a mabedi le metso e tsheletseng re qale o bala temaneng ya mashome a mahlano le metso e robong lebitso la mohatsa amrame e ne e le Jesebete moradi wa lefi ya tswaletsweng Egepeta a tswalla Abrame Aroni Moshe le Meriama kgaitsedi ya bona re kopana o seng bona tlasa sehlogo se reng ama moya wa ka ka molemo wa ha tsholele moya wa hao hodimaka ke tle ke tlale botshepehi ka mehla le mehla re kopana le temana yena e bohareng ba palo ya batho ba Israele e re hlaisetsang Jesebele moradi wa lefi e o eneng e le lekgoba Egepeta mosadi wa molefi nakong ya taelo ya bashanyana ba neng ba bolauwa re mmona le maemong ana a retelehela ho Modimo ho tshaba Modimo re mmona le maemong ana a tsamaya ka ditsela tsa Modimo metonolofatso ya Modimo ya latela ntlo ya hae o bile le tumelo e matla ho Modimo qetellong ya hae a phetha molao wa Modimo a tshepahala pela Modimo matswalong a hae a tshepa Modimo melentswe la Modimo le re ka kgwedi ya boraro a patile ngwana ka tlung wa fihla nako mo ata mela molekani wa hae ka mantswe a reng re entse tsohle tse matleng a rona Modimo re hlonolofaditse wa re sireletsa ho fihla mona ha re etsetse ngwana a reka e nyenyane mohlomong le wena o seng hona momamedi o dutse Egepeta jwalo ka mosadi enwa Egepeta ya hao ke dikoloto Egepeta ya hao ko kula Egepeta ya hao ko hula hathata empa utlwa mosadi enwa ya tutsing Egepeta o retelehela ho Modimo o dula mangweleng o mamela molaetsa wa Modimo o tshaba Modimo ho feta faro ka Paulose ha bua ka mosadi enwa ka tumelo mosadi enwa a tshaba Modimo le dikonolofatso tsa Modimo tsa mosala morago Aroni ya tswang ka hara lelapa la mosadi yona ya e ba mopriesta ye moholo Meriama ya tswang ka hara lelapa lena ya e ba moprofeta Moshe ya e ba molopolli tadima ho Modimo le wena ha letsatsi lena le sa tswa tjhaba me ditlonolofatso tsa hae di tla ba hodima hao ka mehla le ditloholo tsa hao ka Kreste morena wa rona amen.

0: re le bo wa morutu mushwadi ba mafu ba re kopana hape le na husane mama di re fetele jwalo bana betse moifo wa makumane mantse wa mofukeng le moifo gaitsira ka kitseng
1: ere ke se senyana ko gaitsedi ya ka o tsa strata ke le buile ha holo mabedi ha re le kole hore re tswa ka difingo makumane o sengona
2: ke ne ke kopile thuso e sa le ntate wa ka hlokala ka 2019 ka December
1: se suti ha o file se le moya sa ha o tlo utlwa selo se felletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le thuso e o moifo o mo fumanetseng yona a tlo tseding me ga emeng atanyana ya dipolitiki e ga kotse ditokomane tsa yona tsa boiketo ba dikgetho tsetlang tsa bagotlametse tsetlo ba ka la nne pudungwana Mamedi re tlamanolla sephetho sa diphuputso tsa sesosa sa o hlokala ha lengo sala Afrika Borwa na hinga France na Timthethwa Afrika Borwa Lesotho le lona bohle ba mametseng a makumane le le dinaheng tsa machaba dumelang lebelephele nna le bitsola ka ke mantsebua mofokeng ha re tiane ka moradi tabatsena tsa hora ya bohlano tse hore di ballwang ke mosiwa tshwiwe.

0: Mamedi ha re di phethele tsena tsa ora ya bohlano e lentse qalanga letsatsi ka tsa mananga le bo emo ba le hodimo bo ka lebellwanga ka jeno ho potolo ha le na ha re qala jwa le ka province ya Gauteng a motelo di mo le tlasa ka mi o futhumale a thimpumalanga o tsa thiba ka mohudi o seng hona ka botshabela ntle mona le mo le tlasa ka o phole o fihlela o futhumala fela o chase ka lo fela ha le province ya Northwest le mo le tlasa ka ho futhumale Free State le mo le tlasa ka o phole o fihlela o futhumala re le be jwana province ya Northern Cape mo teng o tla thiba ka mohudi o seng hona ntle le mona lo dimo le tla hlaka o futhumale o fihlela o chesa fela o tla phola dikarolong tse gotlileng le lebopo Western Cape le tla thiba ka mohudi o seng hona ka le boya bophirima ntle le mona lo dimo le tla hlaka o fihlela o kwaela ka o kgetha dibaka mme o futhumale o fihlela ho chesa kaolo e ka botshabela province ya Eastern Cape lo dimo le tla hlaka ho phole ntle le mona le tla kwaela dikarolong tse gotlileng le lebopo re phethele jwana ka province ya KwaZulu-Natal modelo di maletla kwa le ka kgetha dibaka ka mohudi o seng hona dikarolong a tse bohareng ntle le mona le di maletla a hlaka mme o phole o fitlhela ho futhumala mamedi di fella mona ditaba tsena tsa hora ya bohlano a re teane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya botshelela ke kgutlela wena mantshe wa Mofokeng ha mo le moifo
1: makuma ka mantshe wa Mofokeng harabeke ka hora ya bohlano ho fitla ka hora ya botshelela hoseng ho lesedi FM fela.
2: Ke lebohile haholo mosiwa tshweu ka ho reballa ditaba tseo tsa hora ya bohlano mabedi jwalo ka boletse o tla boela a kgutla hape ka hora ya botshelela a tlo reballa ditaba tse ding. Mohlophisi wa makumane ke Dimakatso Motshweneng. Bahlahisi ba lona ke Rapeo Mokoena le Ntsane Rantwa Stanley Sesten Motsathebe ke ena ya re laolelang kgaso ho netefatsa hore makumane a fitlha wena ntle le tshitiso ya letho. Mantshewa ke lebitso la ka hopola hore lena la makumane o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku ka pere. Aba di hlokomela hore ho tsemelomong ya batho ho marangrang a dipuisano tsa setšhaba social media tseo ke tlong ka maikutlo gao ka tsona ka jeno letona la naga la sepolesa le matsatsing a phomolo e ikgethang a Senzo Mqhudu le llato tse bosetlha hore le tlhotlheleditse Lieutenant General Dina Govenda ho kenya mokomishinara wa sepolesa sa KwaZulu-Natal General Ntlantla Mkhonazi kgathatsong ka hore a bua leshano ka yena commissioning ya Matlanga. Govenda o tekile bopaki commissioning ya Matlanga hore Senzo Mqhudu o itse ho yena a tsebise commission hore taelo ya hore maponesa a thungwe KwaZulu-Natal e tswa ho General Mkhonazi. Mqhudu o re ditlaleho tseo tsa Govenda ke leshano ha di na motheo ebile ke ho nka monyetla. A thotse ding lefapha la tlhabollo ya batshwaruwa le re ha se nnete taba ya hore moqosuwa wa teko ya polao bobodu le manyofonyofo Vusimusi Kate Matlala ha a fuwa monyetla wa ho buisana le maqwetha a hae. Lefapha le re Matlala o fuwe matsatsi a mararo ka ofela ho buisana le maqwetha a hae e ne e le ha batletle ba ka hore ha bana nako e lekaneng kapa ha ba fumana nako e lekaneng ya ho itukisetsa bopaki ba Matlala. Phatlalatso ena e tswang lefapheng e baduwe ke le leng la maqwetha a tataisang dipaki ha di hlongwa dipotso commissioning advocate Adila Hasim hona commissioning ya Matlanga. Mamedi re tlo bua ka batho ba hlomang mekhukhu hodima mabitla re tlo fatlaleho e feletseng mosebetsing mmoho le nna Puseletso Mokoena bo ile mane Alexandra Gauteng ya ba o re hlophisetsa tlaleho e feletseng ka taba ena ya batho ba hlomang mekhukhu hodima mabitla. Sisuthi haufi le sealemoya sa hao o tlo utlwa sello sa momamedi wa makumane ka jeno le thuso eo moifo o mo fumanetseng yona a thi ha moraonyana ha lenano lena la makumane le ntse le hatela pele taba eo re tlo e lokola ka botebo ke sephetho sa diphuputso tsa sesosa sa o tlhokala ha lenqosa la Afrika Borwa naheng ya France Nathi Mthethwa. Mthethwa e kile ya ba letona la lefapha la naga la dipapadi bonono le botšhaba mona lapeng Afrika Borwa pele ya romelelwa France le ba lenqosa hara mesebetsi eo a entseng. Naga ya France e kwetse diphuputso tsa yona ka sesosa sa o tlhokala ha hae e re o ipolaile ka ho itahlela fatshe ho tswa mokatong wa bo 22 wa hotele Paris. Ketsalo ena e etsaetse ka kgwedi ya Lwetse selemong se fetileng. Afrika Borwa e re ha e so fumane sephetho sa moshwelela kapa se felletseng sa sesosa sa o tlhokala mothetho wa ho tswa France re tlhamanong la tabe ena le setsibi sa tshireletso. Dula fela o ntse o le o ntse o mametse makumane hobane dingata tsa bohlokwa tseo moifo o tlhophisitseng tsona kajeno e re ke etse jena.
3: o rekile data ho tsaletse ho rotsa maisane le ho bua ho na le bao ba sa fumana memo fela Telkom e o fumane ho bane mona data ya bua 350 megabytes tsa data di le pedi ya di network tsohle ka R27 fela ebe o fumana unlimited Telkom mobile voice bundle mahala na ebe network ya hao ya tsa seo dial *180# kapa downloada my Telkom app ho na le dipehelo Telkom possible begins here.

0: ora ha ile mo e ka mele ibulehe na ibulehe ha ka ka man se wo ba di feste re se u di mo jwalo ka di kwa a di bulehe wena wa ne go bane di etse di security a holo holo ya ba
1: a ko itshare hona mo ke a tseba nkile ka nna ka robala di hoteleng ha ke so bone hotele tseme ka tong e hudimu di festere tsa teng di bule ya ntshare le hanyane fela ne ntse ke tlotla tabeng eno ya festere ska ba mahala fa se fitse ba bengele
2: bula menyako me o buluke jwalo ka boss build it fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela mifuta ehlwa wing fela promotion iqala kala 24 August ufihlela la 5 September hati paisa lete kona lidi pehelo boss deals diqadile build it fela
3: Makgaleng he ba le petrol la mjeli e bohlokwa bakeng sa lelapa ka ofela e tswakilwe ka lekgala ho phekola le ho thibela mafu a mangata a letlalo le hlweke le sole e tshireletsa letlalo le manongeletso sekameng e thusa moriri ho le hantle ntle le mathata e fedisa leshwata ha o kutile bakeng sa bana le masea tshepa makgaleng e tla o efetsa meka le mehlolo makgaleng he ba le petrol la mjeli e boleng bo hodimo ka theko e tlase hopola ha e se makgaleng ha se yona
4: Na kontsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena ha lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke monka wena o le mong go diseha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Yeah, why nana bela? Ebe tla ba ona ke ba Samsung. O ke ke wa kholwa. Sello wi khapetse ona X5C Plus. E jang 287 rand fela ka kgwedi ka phone yam. Me wi tsa metse ha bonolo fela.
6: Come no no. Ha ka me si pumela smartphone ife ka ba ife ho phone yam. Ho tloa ka 187 rand ka kgwedi. Apply ka le bengeleng ka pa WhatsApp ela 0860 900 900 ka jeno. Ha a comments fela.
7: Ke 19th birthday ya Top Tea Tiles. Re kitse ka di solo tsa semetletsa haji. Toilet set ya Bella White Front Flush ke 899.90. Komba ya Emirates pedi tsa pende ya Homegrown Extreme. Ho tloa ka 1049.90 fela. Reka ka 2500 ka ho feta. Ho hapa e time ya letsatsi. Tjhelete ya beke ya 19,000. Ka ba home makeover. Se fetwe. Se solo se qala ka la 17 July. Ho isa ho 31 August. Etela le bankele la haufi le wena. Top Tea Tiles. Theko ka nngwe ke theko e tlase. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Ntate Bashaile ere ke boela go amohele ke lebohe ha o bile le mamello ya o tshwara ne ntse re bua ka hore e tla ba fenster ya mokato wa bo mashome a mabedi le motse mmedi ya hotel e gonne jwang go bulea le hore na hona le lesedi la diphuputso le supang hore motho o fitla jwang mokatong o ka o qoholle forensic locks
0: Hey tsalanne tsaba se tang hore kire hare kare rena ma Afrika boro hare khone hare bolo hore ntate mthetswa di polai re tsaitsa bona bo pati bo bo re botse ba nna le wena go bala di robe tsi di hoteleng di mekato e tsa o di di ha i bule di pense le ha o ka re bula ka mata ha i bule ana e be no re ntse tem tsetsa na tsere ha more o tlofa di loko tseo tseo tse di teng hore kampo mo kwa o e tsang re tsere e di mo e e ske be ya bule
1: ha ska kwa la le rata king hansa ka pa fenster
0: wa na wa ntwa ana ha hona di camera perfect team mo monta tena tin seta na di tena hona di camera ka ntle ha hona di camera ka mo ka hare di camera tsa security e wena wane e seng tsa bohlweni ho ba le mo ambassadora le litona le linteng go tlamehile go be le di camera tsa sireletso security camera ntate Barack Obama hantse a tla mo South Africa o naya mole Radisson Blue ke ne ke ikwetlisa gona teng moo o na dula 13 floor ne o na le jimi ka class airport floor wena ngwane o no bona tshireletso go ka batla le difestere tsa bona tsa di-bulletproof di fitla diteng wa moo o bolelelwa gore go na le dicamera tsa hotele tse lebetseng moo ntho nngwe le nngwe e ne etsagala moo bana ba fitlhe stages bana ba dula tlase moo mo go nang le dicamera ka moo dicamera di fepelang ka teng ke kgolwa gore ntate Mashinthetho ha ya fela e le motho a yo batla ka more moo 22nd floor a kena hoteleng ba sa a sa itlhalosa go ke ena mang batho ba ne ba mo tshireletsa di-protector or close protecting officer le tsona di ditlamehile gore di a tseba ko e tsaetse
1: ne ke tlhile ke tlotla ntlheng eno ya gore le balebedi ba gae ba ne ba le go kae jalo kae le motho wa botlhokwa re tseba gore re le nqosa le tshwanela go tsamaya le balebedi gotlhe mo a tsamayang teng ntle le balebedi ba gae balebedi ba sebaka seo bona ba ne ba le kae ga seo se etsagala ke metšha efeng ya tshebedisano mmogo kapa go thusana letlhakoreng la molao pakeng tsa naga tsena tse pedi e kgetlhileng lejwa kapa e motšheng ga jwale ga e le mona go bonagala e ka Aforika Borwa ga e ya kgotsofala
0: go ka bua ka di-diplomatic channel president to president, minister to minister. Jwale ka sentse re bone gore a wa rona gore a kgotsofala a tsebo go etsagetseng ntlha ya bobedi ke gore wa rona a sa kgotsofala lo ka mofa pampitshana e ngotseng gore mantshe wa sa ile bo ya batho o tla ya lekgotleng la dinyewe a fitsa gore e ka utlwale mantshe wa o ile bo ya batho mpheng tlaleo mpheng dipatlisiso tsa lona ka mantshe a mang mpheng docket or inquest e le butseng ka lefu la mantsheng wa kampo la mahlomo la masai jalo ka re ka botsa ka ena ntate Mashinthetho gore re kopa docket eo a na e tsa dipatlisiso a re bolelele gore go etsagetse eng ga le re o ipolaile o tsile jang o butse jang festera go etsagetse eng gobaneng le tsho jang gona jale ga re tlo fumane tlaleo e wena mantsheng wa e ka etsang gore re be re ye lekgotleng la dinyewe re re gona kwana France di-French court re re re batla investigation eo e bule gobana re se bone go etsagetseng ga re tsebo gore lenosa le lengwe le re ka le romelang gape la lo kena maemong ao a neng tate Mashinthetho a leng go lona a na le go ona a na lenosa leo le tshireletse go yena le safe and secure
1: na hona le melao e tataisang manqosa kapa ba diplomati ba Afrika Borwa ba rometsenda hentseding le hlakoreng la tshireletso ya bona le ho bea lihlo boemo ba bona ba bophelo ha holo mahloko a kelello ha ba le na hentse o tso ba rometseng ho tsona
0: ntate Mashinthetho I know journalist Spanish from Ukraine about depression and about stress and info tso tsenga tanga ke kgola hore a ka ba tsalehetse monga hai ka le kuki mo president la maporta a fumana thuso hang ka potlako ya di tsebeletso tsa kelello psychiatric or psychological services wena ngwane fa holo lo psychiatric services hore a kgone ho fumana phomolo a ka ka matsatsi a putulekile a bontshane le monga gae tseo ke tse dingwe tsa dintlha tse e leng gore ga o le mafatsheng a mangwe wa tlameya gore ga o na le ntho o kgopisang o founele gae kampo ga o bolelele se ba ba o seletsang le bone balebedi kampo staff sa gago embassy ya South Africa ona France ba tlameile ba tlhokometseng sa gago sa maphelo ba kopanye emergency services gore o fumane thuso re sa tsebeng wena mantso gore go etsagetse eng a na ona ba salotseditseng na a na ba tsebile gore wa tswa o tsamaya a le mo gobaneng ba mo dumeletse ga e le gore ba tsebile ha ba sa tiba ba rona ba intelligence go ba nang ba sa tiba ba ma mosebetsi wa bona go ba dule ba ba lebeletse yena for tshireletso ya hae.
1: Ntate Mashaile re tla nne re bee leitlho taba ena e botlhokwa gagolo, re leboetse nako ya gago le ka moso motlhompheng. Re lebuile gagolo ke setsibi sa tshireletso ND Mahlobola Mashaile. Mamedi ga le gabola jalo le bolela gore rona moifo wa makhumane re ntse o lekane bakeng sa letsatsi la ka jeno. Re a leboga ga o tswile o seng wa le mamela go tswa go motlhophisi wa lona dimakatso mo tshweneng. Ba le tlaisitseng ke Rapeo Mokoena le Ntsane Rantwa, Stanley Sester Motsatebe a re laolela gaso ka bogabane bona ba gae sale Mantshewa ke lebitso laka, a re teane o sane o seng a pakeng tsa gora botlhano le gora botshelela mo nalapeng go le CDFM. Mosi wa tshweu re balele taba tsa gora ya botshelela.

0: tumela sa mamela sa letso ya lesedi ya fam la bobedi e bekeng a kgwedi ya udimo kgwedi ya borobedi ka 2026 e tlhola matsatsi a makae tlhola matsatsi a mashumi a mabedi a na le metso mehlano o mamela sa letso ya lesedi ya fam ke sentse e ke o hwehla mna ke re e ya bo o santsane o itukisa wena santsa letseleng wena ya chaisang a reng hey a isa le ke hula ka nnete go tloa maobane ke nako gore ke ha ke lo robala re a le bohle re o mametse tshebeletso ena le sedi FM ke a le bohle ka mono ka khutlo tharo le kwa ke a le bo dumelang ka mo ka Fixback dumelang ka mo ka mafiteng ka maseru ke a dumedisa ka mono ka qwaqwa dumela Harry Smith Bethlehem Johannesburg ke a le bo ka mono ka Soweto ke a le bo hle wena ka mono ka Thokoza ke a le bo ka Tembisa ao ke a le bo ka nete ka mono ka bo Davidson Bacho ba re twa sa rona re mametse tshebeletso ya Lesedi FM Pretoria Mamelodi re a le bo hle mamela tshebeletso ya Lesedi FM le wena ka mono ka Matatiele le bo Alual North ba re a rona re mametse tshebeletso ya Lesedi FM Eastern Cape le ka mona ka Northern Cape bacho ba re mametse Northwest Mahikeng ke le bala jwang ka mono ka bo Rusty Dusty and ke kebeka o le bala bo Port o thewa jwalo bo Carltonville ao ke a le bo hle ho re mametse tshebeletso ya Lesedi FM le wena ka mono ka Mpumalanga ke le bo ha hulu KwaZulu Natal re lwena wa tshwa re e sebetsa rona di sentse di le thwetwe re mametse mamela tshebeletso ya SFM nna ke monono ke usola khazang ke udumedisa jwalo emetso tshidi la ntle le shumela metso isipileng ka mara hora ya botshelela re kena ka pina tse monate fam boy ari malakabe ditsietsinga ka teboho mme mamela tshebeletso ya SFM ke la ka tsore ke le boemo ifa makumane ba tsamaile lwena ho twa ho reng yane ya bohlano bantse ba oneletsa ditaba ba fitla ba di bea kwano ba di hloma ho reng yana botshelela tsana tse tharo re tla hle re di mathehe re lo di bea mane ho reng ya borobong tokomela ibile ke sentse ke kopa ri nela matsometsing a ke ka bateng khaitsedi aka di bua jwa loka khadase e ona le thotsa hae ka nete me tsa tshwanelang ga di hlokomela ka jeno o tla bateng o sane jwang ka pa jwang o tla bateng wana no weso wa tseba mo mamedi wa tseba ho wa opelwa ha sa gone ho bateng kwano wa opelwa ha sa gone ho bateng kwano ke ka mo wa o ratang ka teng putla o le tsena he re tle re kopane le Chepart re utlwe hore ebe o tla ba re tshwaretse di hello Chepart
1: ha dire ka moro moro lwena ka mo comrade Johnny to ka mo haule ka ka je
0: anjo di lukile Chepart tswile hantle
1: ha di lukile ke mona
0: he Chepart tabe ya mongadi pitso mosimane na ya lala wa tsiba ise ka karetsa tsileleng le le motho tswa o nahana hore kontraka e phethetswe ebe jwale ha o re wa bala kae kae ho sohla ditaba tsa hore e ba santsane ba shebisana botaba tsa bo di image rights ba santsane ba shebisana hona le hwana e fedile ho fedile ka pa ho etsa lalo
1: khajela ka kina hana ha so ka ba e fela ho bana ka nnete gona ge le batho ge le tshaba ge tatile empa sene sentse se bontsha ka tlhakong le leng hore sa fiber tla isa etse ntho tsa yona ka nako hobane ho bua le motho ka nako go qoba tsona tsa mofuta o jena le batla ho ipea ka tla sa gatello ho ntse o sa hlokahala jwale ke dumelana le mohadi Mackenzie ona le meila ka bona ngo tseteng hore ka re batho bana ba safa ba thabela ha ntse o dula ona le pharela tabeng tsa bona
0: khaitsedi ya kana ha o go boetsa le kana go re risana ntaba tsa kontraka e be hona le tse dintse hlahana go ha ntse ya sesse la ile hore ka nnete we ntse nako fela o fumane hore ona le kae kae mo ikhitlana le jweteng
1: wa tsaba khaitsedi ka ke nahana kontraka e tlamea e be le nako e fuwe nako mohlomong kgwedi ka botse pedi pele ya motho e mong e fela re buelwe wena go tlona o hloka eng ha o hlokeng le gona go bontsha mabaka hore ha re iphethela bunyana ka be re phetetse nthongwe lengwe bane empa ile motheo wa tshebedisano pakeng tsa batho ba babedi
0: re bontshane hantle mo le mongana le nako
1: e mo le mongana le nako
0: ai Chepart ke a le bona khaitsedi ya ka re tla utlwa ka wena ka nako a teng
1: ke o ta
0: thank you wena khaitsedi ya ka ba mera tsabela tswala sedia fm o ska wa bona ntwe Chepart a bua nge bohlokwa jwa ka ba dumela o tatisetswa ho signa kontraka empa o so qete o nahana dintlha ka ofela butle re ya
2: Reka paka na edi tiste pedi ho tloha ka 89.95. Tsabana ba di kgwedi tse tharo ho isa ho ba dilemo tse robong. Ha Ackermans fela.
3: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. o ka sireletsa maloko a 13 planning lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phumulo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
4: holang ba hloka ho eketsehileng Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng e fana ka di vitamin le di minerale ho thusa hore ba hole bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta jwale ne ngwana se a se hlokang mona Nestle Nespray always giving more
5: Mosukum Bethlehem Motse o potilweng ke ditaba tse ntle Free State le baagi ba teng ba mofutu. Lesedi FM le fumaneha leqhubung la 88.8 kapa downloader SABC Plus app o tlo kene motjheng wa kgaso ya Lesedi FM.

njaka ya masas. Ke malume Vector mona tsama le Ubuntu band. E ke a le bua ka nnete re tsebeletswe na le Sedi FM. E a di bapala dipina tsa malume Vector talente ka lokalo ka nnete motho e ke dumelang gore a e khona. O tsama ile kwa no pele ho nako ya ha. Ai malume Vector ula ibula. Ena ya Sesotho hip hop. Ai ula ibula ibula. A qeta re thobela. Ai le fule sehlomo mamedi. Ba le fule sehlomo. Tshwana ka metso tshwedi la hantle mashuma mabeda na metso mihlano ka mora ya botshelela hlokomela hle hore re keke raba le kgwatha motho ka jeno. Fela he o ka hla na romela di voice note 0797585066. Wa re jwetsa ro ka thabela re kgwathe mang hopola o kenya dinomoro tsa hae le lebitso la hae o re jwetse pina o la ka tsang re mapalle yona le monga pina re tle re tsebe gore re fitise molaetsa wa hao e ka ba motswalle wa hao skim sa hao e ka ba motswadi wa hao e ka ba mosebetsi moho le wena e ka ba motho e leng gore mohlomo le webisana le yena o la ka tsa mobitsa kwano moratuwa wa pelo ya hao a o manka pa mangwaneno a o mamedi kannete ho monate ra ho tswa ho fumana molaetsa le bitso la ho le bitswa se le mo sa se holo sa se chaba on the biggest breakfast show aya tsho khaitsedi ya ka khadas le nna ke tshujwalo kere ho monate kannete hore o tswe ka maikutlwano a monate o tseba hore wa ratwa wa ananelwa me hona le motho reng hore e leng hore ha na hana ka wena kannete wa bososela ke lakatsa hore nako ha ile tsena hle mmamedi o konthumelle fela voice note ko njwetse hore ke eng ena ludi moya ha o tswa o seng ke batla o njwetse hore ke eng ena le ho dia moya ha o tswa o seng gore ha o tswa ha e tla fela kelelong hey hore o ka gutlela hape borokong batho bana le ntotsa fapanentse leng hore ba lwantshana le tsona o seng motho hang ha o tswa a ko re jwetse ya hao o ba o re jwetse hore o etsa joang o itapolla ke to re o itapolla hobane ntwana e ka o hulela ho le mana wa fumana yo singeditse letsatsi fela ona le batho be leng hore ba se bana le maano a hore motho o itapolla joang boemong bono bo tetibetsang hore ka nnete a phamise hloara le ka jeno le ke santsaneng ke tlo matha santsaneng ke pompile tshepo ke santsaneng ke tlo hahamalla pele le ha bophelo bo le jwang a ko romela voice note eno ko njwetse hore ke eng ena le ho dia moya o semfela ha o tswa utlwefela o nyahame utlwefela e o nyahamisa mme o etsa jwang hore o itshwasolle maikutlong ano mohlomong le ano la hao le ka thusa mmamedi e mong hore le yena a itshwasolle boemong bono bo jwalo 0797585066 0797585066 ke WhatsApp number ya rona a koetse jwalo mamela tsamela tsa SFM re ke etse tsena re tsebe ka di voice note tsa hao le monono fela che party le na o teng o tloneletsa ditaba tsa dipapadi ka mokana kwa sa fedi simpelo a kere.

0: tsabetswa le Serie FM ba bangata ba tla o jwetsa hore daba ya hore o qala letsatsi jwang ke yona e tlahle yo behe botleng hore o gone o jaga dintho tse tlatla letsatsing leno ka pa o tobana le diphephetso tsa lona ibile hape kana go ngwe ke ngwe ya dintlatse leng hore di u betlela le menyetla e leng hore ya tla e fela motho na lo tswa o imetswe mane ai khona ha ke fumane sebaka sa ho hopola ditoro tse ke dilogileng ke a dingola ba le tsona ditoro tse na le ho ba le lotsonya na ho ba le lotsonya na tabenya go motho ikutlwa jwang fela he ho na le dintho tse ditlwaelo ho na le ditlwaelo tse leng hore di betlela motho motjha o atleisang letsatsing ho sa gathale hore ho tla eng ho wena batho ba ngata ba nana hore motho o dula o thabile ho bane ho dula ho etsa la ntho tse monate fela ka nti kana go ngwe motho so ithutile ho etsa ntho tse itseng tse leng hore o sa gathale hore ho etsa halang ai khona ntso khona hore o jage maoto ye pe butla mamela tsabela tswala sele fm rutlo hore na wena o rekeng e leng hore na hana le go ha o tswa fela o tlo tetebetsa yar ho ka o sori yar
1: go tso thwasa bo pelantle he ausi a ga net na e ke ntweng ka khutla re go bong ha e ga ke tswa ke na hane ka motho ya mhlokisang go tso bophelong ha ho le mosebetsing ke utlwe ka ka khutla re go bong empa he ka pele pele ke hopolo re Jesu wa ka wa phela modimo wa ka o mpha matla o lwanela kana go tso
0: haleluya
1: ke rapele ke etse dintho ka matla ke phamise go ke tsa me ke mosebetsing fela he motho ho tsika boima ke nga te mohlubudi ka mona ka service va ka strong haibe bro haibe tsatsile monate
0: thank you ntate mohlubudi ne ke re ka ngo khutlela borokong e re e ska khutlela borokong ntate mohlubudi empa hona le ntho ya bohlokwa e ke ratang ntate a bua wa tsa hona le ntho e na le batho ba nana ngo bo ntate ba gapela o ke la e bona ntho ya hore na le batho ba nana ngo bo ntate ba rapela e bo ntate ba rapela bo ntate ba rapela santsane ke tshireke tsa re bozetsi singe be di sa tlala bontate dikireke tsa apostola bona ditletse bontate kireke tsa pholoso ditletse bontate goma he bontate ba rape ne ke batla ho bua ye fela he a re utlwe mamedi hore na wena hore
2: no mamela mamme tswas na ha ke tswa ho seng ke nya ha miswa ke msebetsi wa sekolo fela ha ke nahana ho ya sekolong
0: yo
2: ho thata sekolong
0: hele
2: ka mamma tsa tsutle ka reng o ka kiva ba tlela mpa ntwe tsa ngore o be le ntwe ke be le ntwe la hore tshwane tse ke nne hore ke gone ba le phelo bo betere sekolo se gathatsa
3: morning cha sala ba tukara o bole mama melo magata ka phomolo yena ma hai tsasa nan 23 tsa maikutlo ka mehlala matsatsi ha ke tsoa e ka reng nka dula fela ke le mong kapa ke ipate ke utlwe bohloko ke lefu abtua ka eleng a re sia ka hodima lefatshe gobane go na le tse dingwe tsa dintho tse e le gore o ne a di kwala tseo rona re sa kgone gore di fitlhelele ka nako nngwe ga ke di sheba kore ke tsetebela maikutlo gobane ke a tseba o natla ka pelene ka mehlala matsatsi ke a leboga thosa le batho kgala
0: ya yena ya o hlokahallwa ye e e bohloko ma
4: hi as tsosa sumonono nan thwe ke batlang ka mehlano tsa sa ke tsoseng ke reng ka pone ke butse business ke na le business ho ba ne ke tswa o pheha ke tswa o etsa mba ke ra ke no nyaham ha le pele teng ke haya yaya ka mehlano tsa sa ke tsoseng ke ntse ke kopang ka mehlano tsa
0: e bule
4: ke bona ke pele tse business
0: mo ga twa e bule
4: business
0: bula
4: ke bona ke pele tse ke tse tla mphidisa
0: bula
4: ke manyane mo vango
0: thank you manyane mo vango mamela tsabela tswa sele fema shuma mabena nana metso mehlano metso tsopelo ra bo supa ke a leboa ka di voice note tseno chepat ke na kwa di papadi
5: Papa, le serie fe, la dicia
6: parte. Ago le bua DJ go le bua mamiri wa tsebe comre Jonito le mamiri wa tsebe tsa le serie FM morong. Aga dile go le hegedi thegole ka o sheba rena ka mane ka o la liga ho le tsala mma o bane ile ka mmanta ene le papa di sepedi mo o sa suna ene nka ne jwa le Levante hlopatsena. Dile tsa papa le ka o le kana ka noto ho noto. haile papadin le lepang tsa malaka le deportivo la corona ile a fela jwala le already hlopa tsena ka bobedi di a golelana nthla ke ngwe se hlopa ka seng a thele ka mona ka o sire a ke mo bolona ine o tlana jwala le Lazio yaba ya feta Lazio ka nthla le ngwe ho noto Roma ine chaketso ke Fiorentina papadi la fela jwala le re mathapile he Roma ka nthla tsenne ho noto kamane ka English Premier League ene le papadi nyana e lengwe mo Fulham ene kopane jwalo le Chelsea me Xavi Alonso ene le papadi ha ya pele le mokwetlisi ka mono wa Chelsea me he ila ba papadi ya matla mamedi bana ba tle ba thefula na holo bana bana ila ha papadi fela ke ya Chelsea hlotse papadi eno ka dintha tse tharo ho tse pedi mafelong a sa tswa feta beke ile ga bona hara di gautsena tsa dipapadi ka hara naha SA Sport Awards hara le nka nyana bona le mane ile ba sports star of the year ba file a kane simbini ka di atletiki sports man of the year yena ile ba Peter Kotsie ka ho sesa sports woman of the year ba file jolo Prudence Godiso le yena kwa di atletiki sportsman of the year with disability ibile puseletso mabote ka para athletics team of the year ila ya jwala ho test site ya di Proteas wa hopola bana bana ba di Proteas ba hapile mo hope he gatlala pele wa lefatshe kwa nona he mona bana ba le kamane ka London UK ba gagatana jwala le Australia me ba ile ba paputla Australia ntse ke hopola hantle ba le re ke gatlala pele na ha ya rona e hapa mo hope papa ding yena ya cricket coach of the year ke Thabo Matebedi kwa di athletic ate mametse le ntsa boela tsana tsa etsa la mafelong a beke ka mona ka Motsepe Foundation ile nyona liki ena ya gona e ya bobedi e fepelang yena e kgolo ke mo native ile ka bana jola le Cape Town City Natives o tla hopa the real natives o tla hopa la mamedi ke tlhopa tsana tsona ke Castle Stars me ha le Venda Football Club yona ga gatana jola le Rumo Lions ka nngwe ho nngwe the bees ya kopana le Highbury ya ba Highbury feta ka tsepele ho ele nngwe papadi ya pakeng tsa Hungry Lions le mmoho le Gomora yona he ile a tlaba thefulana jwalo ka pedi ho pedi Hope FC yang kana le University of Pretoria mme ke mo he Hope FC ile a tlaba ntlha e lengwe University of Pretoria ya tlaba ka lena ka fatshe Midlands Wanderers ya kopana le magezi ya feta ka e lengwe ho noto Leicesterford City ya tlaba e lengwe Orbit College noto Northwest University ya ba nngwe Appington City ya tlaba ntlha e lengwe ka mona he ka papading ena ya cricket ya rugby mamedi hula ba le hore ka nnete monghadi Strauli Rudolph Strauli o tla mo hopola ke yane a kileng a bapalla di Springbok mme o na re ka nnete tshebedisano ya bona le bana ba Tenbet e tla ba thusa haholo go ba fetole ka mokgwa papadi ena ya rugby e leng ka teng gobane le stadium sane se ba bapalang ho sona sa Ellis Park ho hang fela kae kae sentse se batla se tsofala kae kae le tshireletso ya teng ha o sa le hantle le polokego le meralo ya motheo ka mono ho sona le e senyeile mme o na tlhalosa gore bana he ba Tenbet ba tla ba thusa haholo ke tla o neletsa puisano eno ya monghadi Rudolph Strauli le SABC mo teng o tla utlwa ge gona a ule a tlhalosa taba tsa gae jwang ke tseno tse dintse ke o tshwaretseng tsona ntle le mone wa tseba ya lela bobedi bekeng ke tshela mogokare ke wela gona teng swala ka tlha ka robatho ka motse mogolo ka maseroka lesotho o tla utlwa gona e be kgetlolela ke tla ko jaretseng tumelele ke le tipatipe ke kgotlele diphapseng tsa gatso tse dutseng tla salagalela Auckland Park
7: pele ya pele basadi
8: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalang selemo sa Basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa.
1: Di kena di lengata di voice note ka nete o seng hona ei ya no ke o ratile wena ngwaneso a ileng a bua ka taba ya sekolo seo titibetsang ho seng ke rata leano leo le sebedisang o hopola molemo wa sona a bona ntho eo o etsang eo le rona ha re jima o tsebe re utlwa jwalo jimi a e monate mamedi a ke batle o thetse e re ko o jwetse monate wa jimi ko kopana le batho ba bang ba jimang le ke le qoqe monate wa jimi ke diaparo tsa teng ha o direka mane jiming le teki tsa teng monate wa jimi ke ha o sonwa protein shake ya ne ba o etseditseng yona ka mane ka restauranteng e ka hara jimi monate wa o just trata o matha ke ha o so o hahlwa ke moya batho se ba o babatsa se ba re o motle jwang o ntse o theotheola mmele ka pa o fitilwe hai ke monate wa jimi empa ho tlama seeta o kene strata o mathe kilometer ya pele ho bohloko maqaiqaila kilometer ya bobedi ho opa lengwele kilometer ya boraro ho tla e kae ka re theka lena le lona le batla ho sia ma ya ho fihla ho 10 ntho o ganna nge nngwe fela ke tsela eo ikutlwang ka yona ha o so qetile o na le ntho e nngwe e monate tjena wa tseba la ho le motho e leng hore o na le bothata ba e ba o se thabela maikutlo ha o ikwetlisa mmele o etsa maro a etsang hore a o phamise maikutlo re lelekisa ntho e re itshotla tjena ditseleng mona re lelekisa maikutlo a qetellong jwale wena ngwane se ntho eno ya hore ya sekolong o hopola melemo ya sona ke yona ntho e etsang hore re skene sekolo ha se hobane o dula o le monate ha se hobane re ratwa ke matitjhere ke hobane re hopola molemo wa sona se ba tsaya sele fambu tlo tsena re kopane le Exinia Ruta re maima lo di mo re ka ra lebellang ka jeno ke a joang Exinia o di tshwere a o sia motle a o sia bohlale a o sia tsi ba ntho tsenga to ska bana na o tsi ba tsena tsa maima lo di mo fela o sia ha mamet ke la ka ka dula tlasa thuto tsa hai a nhlahlela a ntlatsa ka tsebe a mpontsha gore dintho di uka gore banana ba etsang ka ntle ka mona o ntlafatsa bophelo ba bona ka utlwa ke rata ebile o rata di girls outings ke bua jwa loka Exinia Stabelo sa tsale te hello Exinia ho jwa ke ne ta ke Exinia re bua le wena ka ntwa tsa maima lodi motho lwana na go ke yona fela ntwa etsibang ha go kopana le Exinia molong o santsa njwetsa ka gore le kwa hetse ka ipula ena ke
2: ana go bua le ditsa tsa go di
1: ha o ke a le boe na wa netse ke tsepa o tswile hantle
2: ke tsile hantle wa netse ke a le boe ke mani ke bo dumela tsela ba mamedi ba le se DSM ha re shaba tsa ka jeno tsa bulipi re kala ka mona ka province ya Gauteng ke maemo a ntse itshanela le maobane ka mona ka Gauteng ho hlaki

0: Mamedi di fella mona di tabatsana tsa hora ya bosupa a re di anotse sa hlamanga e leng tsa hora ya borobedi ke gotlala luna bana beso.
1: Ayana ke me ya phatsahaneng mafelo a beke a bolela mekitjana ya bana go lwantsha sefuba go rekela thando jetsa sentse sa sekolo le go phetha mabaka a mang a hae o rata ga gona maqheka a mo bolikelang nako jela ka go fumana dieta tso tsa sekolo
2: pep e teng bakeng sa seo
1: le go lefa dikoloto tsa gae ka nako e le nngwe
2: le seo
1: e seng dikoloto tsa masepala fela empa DSTV le Phonium mefuta e fetang 800 ya dikoloto nneso seo a se tlhokang fela ke reference number ya gae ya pay at kapa Easy pay. Yo, like you will pep ibula masati asu pilenka beke. Bakensa wala farikora to habu nolo. Unsa wale sileng. Pep item bakensa seo.
3: Tahuha. Breakfast.

0: Khaitsela ka chepati ke tlokopa hore ke o nonya maikutlo ha lentse le phahama ke a tsiba hore
1: eh
0: bona le ntho tsengana fela daba hore ba latedi di hlopheng ba tshwanela ho ba le kabelo e kae qetong ya dintlha ka sehlopha ha holo diqeto tsena tse leng hore ke diqeto tse phahameng tse leng hore diqetella dilaola sehlopha ke go kopa ke re tlo e bua mohlomong ha o ka wa refa mehlala ya hore dihlopha tse ding la SSC kwa Afrika Borwa di a ietsa ntwe jwalo ka pa balatedi re la fela re hoere ho re yana tla simona ge le bana ho salang ke tla tshwanela re kwenye e thewang ho botsa maisi ke go kopa re tla ikena ke batla ho fa mmamedi sebaka pele ke tla o nka re se re lo e kwala mane botho 80 ba baholo
1: always all the time
0: thank you and I want to amara sebele tso ya le sedi le shumela metso robo metso tso apelo hara ya brobedi a re tsa tsena re hleka mabala re tsebe o kena ho tsona tsena tsa dipapadi ke tso ngola ke re ka ro romela di voice note ho ya ka wena balatedi ba di hlopha tse fapaneng tsa papadi tsa shebe ke tla hle ke se ka melao bolo ba tshwanela ho ba le kabelo e kae diketong tse nkuang ke sehlopha ka bokamoso ba sehlopha ka pa di bapa

0: le tso ke le se FM mamela tso le tso se nantaka ke PKMZ ke butana ei tsebeletso ya le sedi ontso dutse le twa South Africa breakfast show le mamela ko papaletse ya se sensa di binitse mona ke Stavigator Stavigator ei ba vitse ri pa ngona re fitla Gauteng aya tsaba Abra tsamela tsala se FM le shemela mo tsolo mo metso tso pelo hora ya borobedi ke la ka tsare qoqe taba ena hle ya hore ho ya ka wena balatedi ba tshwanela ho ba le kabelo e kae diqetong tseng kuang ke se hlopha seo ba se latelang ho ya ka wena mme ke nye o fantukelo ya hore o be le kabelo e kalo diqetong tsa hore na se hlopha se rekisa se bapadi ka patshe tsa hore na se hlopha se reka mang
1: ena ke na go ya o tshwa ka tsa dipapa Manta ho isa ka labohlano ho lesedi FM. Hashtag ke molelo.
0: Sabana tsoke lesedi FM. Ey, ya no, ke bone seboko mamedi a ke sheba o marangrang kwano. Ke bona ka mokgobala tedi ba bang ba Mamelodi Sundowns. Ba utlwisang bohloko ke taba hore Peter Shalu le ile o tsamaile. Haholo ka ha a bontsha tshebetso e ntle haholo sehlopheng sa lebileng ho sona. Mme ka kwano ka Mamelodi Sundowns o na le mathata tabeng ya ho hlajwa dintlha. Le hore sehlopha ha jwale ka nnete papading e nngwe le nngwe se hlajwa dintlha. Ha se bona fela. Ka mona ka Naturena ke a tseba hore seboko e ba sena sa haesale. Re tla utlwa ka ho rekwa le ho rekiswa ha dibapadi ho marangrang mona. Ha sehlopha se kena se nkele qeto. Thekele bapadi tsa sona kapa senke di bapadi tse bantseng ba ikwetlisetsa tsona mane di likintse tlase ba banyollele ka kwano ka sehlopheng se seholo re tseba mehla nna ke bua mehla na ya tshugena yona ke a etsho ke re mokwetlising o etlwelle mamedi la o kalla ba tlo utlisetsa mokwetlisi a batlwang ke sehlopha e qeto e longkuwa kwa ka di boardroom jwale wena o ya ka wena Ona na bala tedi ba tshwanela ho ba le kabelo diketong tseng kuang ke sehlopha. O moyeng o le sedi FM dume.
2: Babes wa di buka.
0: Au babes wa di competition.
2: Ah, ah, ah, ah, ah.

0: and tsamaya la ha monate chomi. Where's my baby?
1: Can you be? December feels empty without you.
2: Tshisha tena e santikana ke kopare atamenzi
3: le nna ke nana jwalo ba le disolo tsa le hlabula jwalo ka di thisa bana tse tharo ka 100 rand a fela ha ke sebedisa account ya ka ya Ackermans re ka ihapela di phaso tse ntsha tsa le hlabula tsa le lapa ka ofela tsa boleng ba 20,000 rand
2: le sentate wa di hloka
4: re ka ka account ya hao ya Ackermans mme o ka ihapela di phaso tsa le lapa ka ofela tsa boleng ba 20,000 rand ha Ackermans fela hona le dipehelo.
5: Gizara ya hao ine tlabena le metsi a tshisang ha e ba batho ba bang ba ne ba sa imetsa transformer ka ditshebeletso tse seng mo molaong o latetswe hape ho ba di roboto ha di sebetse batho ba bang ba sentse ha ba nka koporo ka tsela e seng molaong setjhaba sotlhe ha se na motlakase ho ba ne batho ba bang ba ntse ba tsipa di mitara tsa bona ba ba patadisa tjhelete e nyenyane jwale transformer ile ya qhoma ka lebaka la ho imelwa se dumelle ditshebeletso tse seng molaong tsa dinokwane ho sitisa le setjhaba sa heno. Tlale ha botlhokotsebe ho Eskom ho 0800 112 722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao. Pholosa maphelo.
6: Lesedi FM ke molelwa.

0: Ate wa mona tiki chiskop abasazi tsebeletsong ya lesedi FM pele mona re bapaletse situmo sa matsega ke phaila number 4 sekanya ha be o skabanya ha mama meru skabanya ba dumela o nya ha ho hang re tlo bua le di cashier ka magana go sa fedi simpelo re lakatsa hutlwa mathata le kopanang le one di cashier di nale mathata e mong o theoetse hana jwale fela re bua le wena ya khona ngore araba o rumele voice note mathata le kopanang le ona ke mo mo le sebetsang teng 0797585066 rumela voice note hona jwale je
1: Lokolla boqhetseke ba hao jolo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho di sebediswa tsa ka kitchen tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jolo ka 2 liter spa sunflower, kapa canola oil ka $69.99 fela e le nngwe. Ka karete ya di rewards, kapa 2 kg spa french, kapa chicken poloni ka $49.99 fela e le nngwe. Ka karete ya di rewards. Ditheko tsena di qala ka la 24 August. Ho fihlela ka la 7 September ha thepa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
2: Makgaleng he ba le petrolam jelly e bohlokwa bakeng sa lelapa kaofela e tswakilwe ka lekgala ho phekola le ho thibela mafu a mangata a letlalo le hlweke le sole e sireletsa letlalo le manonyeletso sekameng e thusa moriri o hole hantle ntle le mathata e fedisa leshwata ha o kutile bakeng sa bana le masea tshepa makgaleng e tla o etsetsa meka le mehlolo makgaleng he ba le petrolam jelly e boleng bo hodimo ka theko e tlase hopola ha e se makgaleng ha se yona.

tsamaletso ke le sedi mamela tsamaletso se nanta ka metsotso dilo hante mashuma mabedi nalo motho le mong ka mora hora ya brobedi ka nnete ke ya kopa gore ha e benyaneng o tla thili ka paola ka e wotla mohlomong o lakatsa gore tlhalosetsa amang mathata le kopana lona di thili mona e ka ba mathata a hlanga le hlakoreng la bareki ka pa mathata a hlanga le hlakoreng la di supervisor ka pa mathata hlang ka le hlakoreng lefe ka pa lefe kwana ya tsebang motho mo nna le hlakoreng le re sa re le rona ge sa letsebeng le o ka re bontshang lona fela he re ka thabela ho utlwa hore mathata ke a fe mmamedi di gatello tse le nang le ho iphumana le letla sa tsona mo le sebetsang teng ke dife ei mmamedi ha ke batla hore ke wetsetse mohlala hobane hantle ntle ke batla wena o njwetse ke batla o jetswa ko wena hore hantle ntle bothata bo kae o tla tlokomela mamela tsebeletso ya le FM hore Africa borwa kwana batho ba bere reng ke di till operators ba bangata ka tsela ya makatsang ho patlala le naha how a ha molo le leng la mahlakore le hirang batho ba bangata ka ofitisa ke lona lena la dithile ho tla tswa ka hore na ke le bankele le kae le le holo holo kae le fihlile mmolongwe ke batla go jwetswa ko wena mathata lona

teileng wa tseba ba yang di thiling ho lo park gore ha ke go lo park o ntse sa fumane mosebetsi le kaleng la ruteileng ho lona jwale go ga nna o tle thili bana nne baje banna le basadi ka o tshwana ei mamedi a ho ngata ke a khola le kala lena le na le bahirwa ba fetang di milioni tse pedi till operators ya ha o tula o sheba mabenkela na maholo fela Afrika Borwa a hirile batho ba bangata mmoho ha sa kopane a hirile batho ba ka bang ba fetang di milioni tse tharo jwala o tula o sheba megolo ya bana bana ba bo rona ei ei mamedi mangwele mane bo pakeng tsa dikete tse nne ho ya ho dikete tse le shume le metsumedi ha ke tsebe ya kgolang 12 fela ba teng ba bang ba tla nne ba bathiselane mo ono pakeng tsa 6 le 9 ya wa tsiba wa aha motse ka tshelete o awa aha hangata o itlokela fela grade 12 hore o otle thile le kelello e hlaphetsweng kelello e hlaphetsweng le bokgoni ba o sebetsa le batho jwale mamela tsebele tsa SFM ke lakatsa ho utlwa hore wena o re ho etsahalang o tloreletsetse 086 000 3084 086 000 3084 ke lakatsa ho utlwa mathata o kopanang le ona jwalo ka motho ya o tlanthile ya thusang batho le fella thepa ya bona a benkeleng a fapaneng a korejwetse.

0: etsa ke ile ka lwanela cashara shopong e nngwe kae kae Vanderbilt Park. Le kgwa le mohlasela le bile le batla manager le batle ho kena ka pele ho rona kgwale ewa cashara ya mo bontsha gore e monana ha ke patadi seloto e ya ma ha re kena ke fihla re buela ka taba tsa rona le cashara ena na ge ba re tsheya jo Frigana motho mo se o bolela gore bua ka yena o tlile na re tseng o batla manager a ka re hlalosa hengwana se rona re tse
1: ya
0: manager ha fihla le nna sa fihla batla cashara e kopa tshogolo ka re no a re a o se kopa tshogolo ka re ha kopi tshogelo ho hang tate ka re ha kopi tla tla tla ka re ha kopi tla for next ha etsa little bone be ke tshisa ss
1: hey o ntso tshisa le hana bala
2: yo o se tswa sekgetsa e shopong e nngwe ka mona ka Vereeniging ke keshi o se tswa samamela ha o dumedisa customer dumela le kae ka bo le kae mama aba sa arabile aba thula o bo re plastiki aba dumela ka dintsetsa tsena dintsi kana go wena o busy ha wa sheba motho ka mahlong o hlana le tshitlhi o tlo tsebella ka go batla plastic motho a sa gone go communicate le wena
1: hey
2: customer tsedingwe o tswa tsa ditse bo communicate le rona re di case ya tse re tshwere mathata
1: yo
2: yo mathata tsa go mise motho ka high note la ba thula re tu ha
1: sho batho
3: dumela o tswa sa le wena ba thukada ke a le dumedisa o sentse na ke le emengwa di case ya kamratili hey matharika o kopana le lona motho o tla ba kena o motse o rena o batla plastic aba re ha e batle o scanne ntho tsa di scanne o di scanne ha ile hwane aba o botsa o rena a dinke ka eng ntho tseo empa o mo botsitse o rena o moetsetse plastic engwe hape ke ya di customer tseta o fita fela a qeta o fita fela aba batla o re mothuse empa o fitile fela yo a se tswa sa tswa mathata mona di thile mona
1: hai
3: ke nna mohloka le bitso
1: thank you ngwane sa ke nana o le fita fela ke nana o khotlela ho lona ke yona ntwe tsang ke le dumedise o di fita ka ofela go re langa ka le bala ke a gotla ke lo dumedise
4: ai dumedise ba mamedi ba fela ba le se ke FM ga nnete ba thata ba go bona le bone bona ba le ke kenye ditswe khatello ke management
1: hey
4: ke kenye ditswe khatello ke management o re scanne di rewards card ka bo di loyalty card tsa ba ite tsa di customer
1: eh a hleng di scan
4: la ka re hana yone jalo o hloka go mokopa gore o mo bulele rewards card ka loyalty card ke no bua gore na card e bitswa eng hantle ba
1: tsaka nne eh re bulele
4: ha ke ka bua le tla be sentse letse ba gore na ke sebetsa le bengkele le bengwa ke batle gore ke ntse le bitswa la le bengkele le o le ke sebetsang ho lone
1: re bulele
4: empa ai e ba o botata ka nnete ba jole se bile re sa itswa le di woni ha o sa skena di card mthomo o sa skena ka o di ma 50% o so sign iswa woni ke mo hloka le bitso Kempton Park mo ja le bo
1: we ne ka thabela ho utlwa wa tseba hore na bothata ba hao ke eng ke nako e senyeha ke buima ba mosebetsi ba ho bula loyalty we scanner mohlomong re tshwantse ke re tloetsa lana neo ke re tlo bua ka bohlokwa ba di loyalty cards tse mohlomong ha re utlwisise hore na di thusa kgwebo gatse la efeta benya hore kgwebo e be yetsa challenge empa ke tse dintsa dintlatse bohlokwa tse hlaelang antse re bua tjena tshwantse re di buisane o tlo gona go hlakela

0: Tsatsi la tswalo la Shoprite ha le na thaka. Mme re keteka ka ho fa mekgwa e mengata ya ho boloka. Ka disolo tse jwalo ka 5 kg ya White Star Super Maize Meal, 5 kg ya Speckle Rice, le 2 litre ya Sunfall Pure Sunflower Oil. Ka R79 boraro ba tsona. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September 2026. Ha Shoprite fela.
1: Kgweding ena ya basadi, Grandpa e keteka basadi bohle ba ntseng ba tswela pele ho hodisa malapa a bona, ho tsamaisa dikgwebo le ho aha metse ya habo rona. Hore na o tsamaisa dikopano, o etsa mesebetsi ya letsatsi le letsatsi, kapa o hlokomela lelapa la hao, mahlaba ha lokela ho sitisa. Bakeng sa sefokotsa mahlaba se potlakileng, bakeng sa hloho e opang le mahlaba mmeleng, tshepa Grandpa. Umashesha wezintlungu, tswela pele, fihlella sepheo sa hao. Grandpa, fetolela mahlaba ho ba matla.

0: Letsatsi la rona la tsalo le maemong a lwana a kolleileng. Ka di major birthday deals. Tse jalo ka di 400 gram tenne tsa cool baked beans and tomato sauce. Ka 58 randa. Le di 2 liter difi kapa difi tse pedi tsa dinoma podi tsa spaletta. Kapa twist. Ka 30 randa fela. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. Keteka major league birthday ya rona. Ha Shoprite fela.
1: Bakhani ba makoloi mariheng ana maemo mo bibileng ya Afrika Borwa a ka fetoha ka motsotswana. Motsotsong o mong mila o ka bana hala hantle empa ka o latelang mohudi o teteaneng wa FIFA tsa pono ya hao. O seke wa kganna ka ho tshapa seo o nahanang hore sepela hao. Kganna fela haeba pono ya hao e hlakile. Haeba o sa kgone ho bona ka ho hlaka sebaka se fetang dimitara tse 50. Emisa koloi ya hao ka polokeho sebakeng se haufisa ho emisa ditraka. Dula o fadimehile. Dula o phela. Lekola sebaka seo e leng ho sona. O hlabe ba bang malotsana. Bona, mme o bona hale. Ha re tsamaisane mmoho ka polokeho mariha mebileng. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
2: Ke nako ya labobedi la jackpoto ya Powerball. Labobedi ona o na le monyetla wa ho hapa jackpoto ya Powerball e lekanyeditsweng ho 27 million rand. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang, mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa dinomoro ka kotulo labobedi ona ka hora ya borobong mantsibuya ho SABC. O ka ba e mong wa boradi milione ba latelang lamba Afrika Borwa. Wena lotto ya naha, di papadi tse ngata, menyetla e mengata, di milioni tse ngata, di bapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya.
3: Tshebeletso hara ditshebeletso lesedi FM.
2: Mamedi ke metsotso e 20 le metso e medi ka mora hora ena ya borobong. O tswile jwang ke sapotsa bophelo, o tswile jwang ka tekesing ka mo dumela tle. Mme e mong ke a bona o mathile ngwane se utlwile morao nako o ya sefofaneng. He batho ba palamang difofane, hlokomelang nako. Sefofane ha se tekesi. O tshwanetse o be mono pele ho nako, pele ho sefofane sa hao se tloa. Ba o fa le nako ya hore na o lokela ho ba mono neng. Jwale batho ba bangata o tla fumana ba jaile, ba jaetse ho fihla boemafofaneng hobane a sa le morao nakong. Ngwaneso, hlokomela le wena ya tlang ho palamisa sefofane ke company haufinyana. Hopola hle ngwaneso, e ba nakong hobane ha se ka o sia ke mathata fela. Ha se ka o sia ke mathata fela. Maybe le bohloko ba teng ke ha se o sia o ya kopanong tsa bohlokwa. Ke bohloko ba teng bono he. Se o sie o ya le bakeng la bohlokwa, o ya kopanong ya bohlokwa. Jwale nako ke ntho ya bohlokwa. Ke ka ho ha re ntse re hasa kwano kgafetsa re dula re o bolella hore na ke nako mang. Re etsetsa hore o tsebe o sheba hore na mabaka a hao ke ya nako mang. Na o sale nakong kapa o sole morao ho nako na. Jwale hlokomela nako ngwaneso, nthong tsohle tse o di etsang hlokomela nako e bohlokwa. Metsotsong ena e 30 ka mora hora ya borobong re tla ba re kena senwelong sa tumelo. Ke labobedi ka jeno ntate Moruti Thabiso Ntlatseng o theoha ka mona ka Sasolburg o tshwere Mokotaba selemong sena mo re ketekang kgwedi ena ya basadi. O re mosadi o seke wa thetswa. Ka jeno o bala lengolo la ba FSA kgaolo ya bone. O tlo bala temana ya 30 le metso e mmedi. Mme ka moramono he, ho na le mantswe ao re tlo batla hore o re fe hore na mantswe ana mohlomong wena momamedi motle. Ha re bua mohlomong ha ke etsa mohlala fela ha ke bua ka sehlopha sa masole. Ka lentswe le leng fela o ka re ke bua kang. Itukise mo mabedi motle ke wetseditse mohlala wa pele me o tla ntetsetsa he ham fela ka mora senelo sa tumelo. Metswalle ya rona ya tsohang o bathong ba teng le bona tsatsing lena ke ile ka thetsebe ka mamela taba sa bona ka utlwa hore tsatsing lena he ba bua ka ngwanana wa Modisa ya sebete. Ba bua ka sebete sa ngwanana enwa wa Modisa. Jwale o tlo seke wa fetwa ke ditaba sa bona tsatsing lena. Metsotsong ena e 20 le metso e 5 ka mora hora ena ya borobong. E re he momamedi motle ke theowe le pina ya Omega Gunong, a re classic medley.

0: o dumedisa o seng hona ka lebitso le matla la mopulusi wa rona e leng Jesu Kriste re leetong le tswelelang pele le reng mosadi o seke wa thetswa mme re bala lentswe la Modimo jalo ka lengotswe testamenteng e ntšha buka ke ya Baefese kgaolo ke ya bone temana ya 32 ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela ena le rekolohelane le hauhelane le tshwarelane jalo ka ha Modimo le ona o le tshwaretse ka Jesu Kriste leo ke lentswe la Modimo lengolo le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng mme le seke la tswala gutla le sa etsa mosebetsi. Amen. Paulosi o ruta bakreste go lahla bogale lehloyo le pelo e bohloko mme o ba kgothaletsa gore ba apare mosa le tshwarelo. Momamedi, tshwarelo ke pontsho ya pelo e fetotsweng ke Kreste. Tshwarelo ke tholwana ya bokreste ba rona. Tshwarelo ke e nngwe ya ditholwana tsa moya o halalelang. Tshwarelo e pakagatsa gore ga re bue fela ka molomo gore re ba Kreste, empa tshwarelo ke semelo se tiileng, se phethaetseng, se tlisang bopaki ba gore re tsamaya le Kreste, re hata mmoho le Kreste. Tshebeletso ena o senyore, basadi ba bangata ba jere bohloko bo bakilweng ke batswadi ba bona, bo bakilweng ke balekane, bo bakilweng ke metswalle, bo bakilweng ke basebetsi mmoho, bo bakilweng ke bana, bo bakilweng ke diphuthego. Empa taba bohlokwa kore ba jere bohloko, mme bohloko bona bo peperantsitse dipelo tsa bona, mme ba qetelletse ba na le lefito dipelong tsa bona. Ba be ba etsa polelo e reng nyeo nkeke ka mo tshwarela, ee ke ngwana mme mare nkeke ka mo tshwarela. E mong o utlwe a re le lefung la hae nkebe kaya, e mong o utlwe a re le ha tsamaya mo a tsamaya nkeke ka tsamaya gobane ga ana tshwarelo. Momamedi, go hloka tshwarelo go paka gore o hole le Kreste. Seaparo seo se aparang bebele eo e tshwereng ga o sena tshwarelo ke dintho tsa lefela la mafela. Thapelo eo e etsang mehlena ditheo tsa gago difela tseo di binang ga di sena tshwarelo ka gare o tshwana le tshepe ya simbala e modumo e etsetsang batho le rata le tenang. Momamedi, mosadi o sekebe wa thetswa, tshwarelo ke tokologo. Ga o tshwarela ba bang o lokolla wena, go tshwarela ga o bolele gore seo ba o entseng sona se phoso. Ee, ke phoso, mare se ka itjarisa bohloko ba phoso tsa bona. Lokolla bohloko boo, a ko enke taba eo e o imetseng o ba jarise yona, a ko enke o ba tshwarise yona, a ke ba itshware wena o lokolohe. Mme o lokoloha ha hao go paka gore ga o leshanong la Satane a reng o seka tshwarela ba bang. Jesu jalo ka ile a ba tshwarela, le wena tshwarela ba bang. Mosadi o seke wa thetswa, tshwarelo ke tokologo. Kutlo ha e beketso. Amen.
1: Jo ntate. Ntate moruti ntlatseng. Re a leboga mane. Hey, re a leboga mantswe matla. Re mametse wa tseba e sa le godi ena e qala kwana o ntse o bua le rona basadi. mosadi e mong le mong ya mamelang senelo sa tumelo ke a tshepa ngwaneso hona le se o inketseng sona dipuong le therong tse entsweng ke ntate moruti ntlatseng kgweding ena ya basadi. E ntate rutwile ha ba mohlobo ngo fi o fihla a se antse a bala ditaba tsa hae a rera ditaba tsa hae o badile ho ba FSA gaolo ya bone temana ya mashume a mararo le meso e medi o mametse le sedi FM le nanao ke la gaola e tlapulle
2: tshebeletso ha ra di tshebeletso le sedi FM.
1: Mamedi jale retla mane he mo reng ha re matlafatse puo ya rona ya Sesotho ri gantshe ka puo ya rona ya Sesotho ka jeno he re shebile tlotlontswe ya mantsweitseng jale ke batla wena o mphe dikarabo naker se hlopha sa masole wena o ka reng ha o sa batle hore se hlopha sa masole ka sebedisa lentswe le feng. Ya bobedi diboko tsengata. Ha o sa batle hore diboko tsengata o ka sebedisa lentswe le feng le le leng fela. Ya boraro ha o sa batle hore se hlopha sa dikgomo kapa dinku ka sebedisa lentswe le feng. Ha re utlwe he 086 000 3084. Mametse le Sedi FM mo mamedi dumela. Hello.
3: Hello mom.
1: Ndumela ntate.
3: Ke dingane zwe.
1: Ntate dingane eh.
3: Yena ya pele mme ha o tsaba tlo go tsapa. Ma sona.
1: Eh.
3: Eh, o ka re le botho.
1: Le botho ntate. Aha. E latela.
3: Ana ya bobedi ntse re.
1: Di boku tsengata.
3: Eh.
1: Ya hlola.
3: Ya ya boraro
1: se hlopha sa dikgomo ka ba sa ding
3: ke mushapi
1: mushapi ntate dingane ke bila ho longwa lesi
3: e ke le bua mama
1: a se mo hem le se di FM dumel.
4: Hello Thuli.
1: Hello me
4: ke tla tshibe
1: ke a phela o phela hantle mbe
4: ke ke Thuli sa pele nang ga re se gagatha
1: sa masole
4: eh ya Thuli.
1: Okay. Di boko tsengata.
4: Eh, sa bua go se re tlhile hana.
1: Se hlopha sa dikgomo ka pa sa dinku.
4: Ah. Ai, ke mo tsaka
1: se mo khotse go tshwere le Sedi FM dumela.
5: Hello Thuli le ka.
1: Hello ntate ke phetse hantle.
5: A monate.
1: Ntate.
5: Ya pele ke le botho Thuli.
1: Mhm.
5: Ya bobedi we dey di boko.
1: Eh
5: ke nyao nyao.
1: Okay.
5: Mo no ke tsegi ke sa ha ke sho.
1: Okay.
5: Ya bohang ke mo hlape Thuli.
1: Ntate, ke lebuile.
5: Ha ke lebu. Thank you ke taole ka fishing ya ka mo.
1: Thank you ntate taole. Le Sedi FM dumela.
6: Khotsa Thuli.
1: Eh.
6: Hello Thuli.
1: Make my mate.
6: Eh Thuli ya pele.
1: Eh.
6: Ke lebotho. Ya bobedi ana witse ya bobedi king
1: ya bobedi ke se hlopha ke di boku tsengata
6: ke qubu ya di boku
1: qubu. Okay.
6: Eh
1: ya
6: boraro
1: se hlopha sa di gomo ka pa dingu
6: mohlapi
1: me ka ke le
6: bonolo.
1: Thank you menompi.
6: Thank you
1: ha se mo he le Sedi FM dumela.
7: Hi Bruce.
1: Hi ntate
7: ha mona to ga yana ngwana
1: ha mona ati.
7: Eh ke ntate le tsiega o se nere.
1: Ntate.
7: Eh tlo re go tla ya pele ke le botho. Ya bobedi ke nyeo nyeo. Ya bona go ke mohlape.
1: Ya bona.
7: Ke nyeo nyeo mo na se ke tshatshela zelo go thunya ska wa se. Ke
1: ntate ba.
7: Ntate le tsiega o se nere.
1: Ntate le tsiega o se nere. Ntate le tsiega ke le bile o tla.
7: Ba dile mo ntate Jules.
1: Thank you ntate. Hona le ba rometseng bantseng bangola ka mona hle re ke bone Malebza Mamuthibedi are Thuli ya pele ke le botho ya bobedi ke nyeunyeu ya boraru ke mohlapi. Hey Malebza ke le bohle ngwaneso re ke bone emulena o arabile mona re ke bone are khotso hle Thuli ya pele ke le botho ya bobedi ke re ke bana a re ke le buba ya boraro a re ke mohlape o ne pile ngwane sokia le bohatleng o ne pile a re ke mohlape ke le kaota re he wena mo mamedi motle ka ha ke ntse ke sheba ke la hlala le ihlo ka mona ka metswalle nyaka ya tsohang ke a bona go tlile taba tsa bona dingata ka jeno lena dingata re ke nke fela voice note ile mo fela le yena hle rutlo rena yena o itseng re kutle
8: thuli khotso hle ke le botho e be ba nyaunyao e be ba mhlape ke memimi maokeng ke a leboga
1: Menini ke lebohile e re ke re ho emong le emong ya letsitseng ho emong le emong ya rometseng molaetsa di voice note e re ke le fedi karabo he o sotla o ichebe o itshwaye wena hore na o dinepile ka ofela kapa o nepile le nngwe ya bobedi wa ifosa ya boraro wa ifosa kapa jwang itshwaye ha ke ntse ke bua sehlopha sa masole ke le botho itshwaye ya bobedi diboko tsengata ke nyeunyeu itshwaye sehlopha sa dikgomo kapa sa dinku ke mohlape itshwaye ha se mohe bana baka ya do ke le buhile ha ho letle wena bo ba be di motle ha re ne re nontse mpuo ena ya rona ya sotho hona le motho a ithutang ya thabang ha re bua ditaba tsena hobane o re hey la nthusa ba tseba ke ntse ke ithuta sesotho mme ka tsela eo le etsang dintho ka yona le nthuta hore ke bue sesotho ka tsela e nepahetseng a re ke a leboha le nna ke le tjeke le sebohudi ke ithuta tsengata hobane nenneng ha ke di bona ke a founa ke letsetse bana ba tsebang puo ya sesotho ke re hey ntho e tjena e bitswa jwang ba mpolelle hore o e bitsa tjena thuli tse ding ke netefatsa hore fela le tjeke kapa e tje ha ba re tje ke mang hantle ntle nepileng le nna ke a ithuta tsatsi le leng me mo mabedi motle re le bo hahle e le shume le metsosipileng a metsosipile ho ra ena ya le shume re a metsoleng ya rona ya tsohang ho pula hle ditaba tsena di hlophisitswe ke ragadi pulane maselwa o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC education kwa no hole se di FM enriching minds enriching lives miki le kare ka jeno he babuaka ngwanana wa modisa ya sebeti ke bana ba sentse ba leteng.

0: ke ile hloni hle ngwanaka ha re tsweleng pele ka pale hle tsatile leng ha khutlela motse mo le mohlape wa dikgomo o ile a utlwa modumo o hlahang ka thoko ho muru o neng o le pelatsela ha ngwananya neno a potlakela mo modumo ona o hlahang teng o ile a fumana hore tau e le me ene sa jwe ke tshehlo mme e haneletse le ronla yo le hane a tshuhile ngwananyana o ile a dula fatshe ha o feela tau ena mme a hula motsu ona wa tshehlo le ronla tau tau ile a leboa ngwananyana ka pelo entle eo a e bontshitseng yona yaba e moleka sefahleho ngwananyana o ne a thabetse hore tau ena e kgolo e thabetse thuso ya hae yaba o boela mo a neng a siile mohlape gore a o ise lapeng empa jwale ke ha mohlapi ohle o le siyo o ile a tamaka hohle empa ke ha o se kere le ha e le kgomo e le nngwe fela ha ngwananyana a fihla motseng o ile a hlalosa se etsaetseng empa rapolasi o ne a kgenne haholo ke tahlelo ena ya dikgomo tsa hae o ile a bolelela ngwananyana hore jwale o tla lokela ho disa dipokola tsa hae selemo se ile sa feta ngwananyana a ntse a disa dipokola tsena yaba mantsiboa a mang ha a isa dipokola motseng ngwananyana o utlwa modumo o hlahang ka morung ha ngwananyana a ile o sheba hore na keng o ile a fumana hore e ntse e le yona tau yane e neng e hlajuwe ke moutlwa ngwananyana o ile a boela a hlomolla tau ena mme tau yona ya moleboa ka ho moleka sefahlehong hape empa hang ha ngwananyana a boela dipokoleng ke a fumana di le siyo
1: a ke sona ka ngwananyana ena mme matshepi
0: ke nnete wena ka nanelo ngwanaka fela he le ha o le jwalo ha re tsweleng pele ka pale ya rona jwale ke mona mohlapi wa dipokola o nyametse jwalo fela ka wane wa dikgomo o ile ngwa nyamela selemong se fetileng ha ngwananyana a fihla motseng mme a hlalosa se etsaetseng rapolasi ke a tuka malakabe ke kgalefo yaba o bolelela ngwananyana hore o tla lokela ho hlokomela dikolobe selemo se ile sa feta mme ngwananyana a nna a tswela pele ho hlokomela dikolobe a di isa masimong tsatsi le leng le le leng yaba bosiu bo bong ngwananyana o utlwa modumo hape tau e ne e itimaditse hape mme lena e ne e le lekgetlo la boraro moutlwa o ne o kene lerong la yona hape mme ngwananyana o ne a lokela ho ya e hlomolla hape le pele ngwananyana a ka kgutlela mmileng ho ya lata dikolobe ho di isa motseng ke a fumana hore le tsona di nyametse jwalo fela ka mohlapi wa dikgomo le wa dipokola kgetlong lena ngwananyana o ne a ikemiseditse ho rarolla bothata bona ba diphoofolo tsena tse neng di nyamela o ile a hlwelela sefateng ho sheba hohle ho bona hore na a ke ke a bona moo mohlapi wa dikgomo dipokola le dikolobe o lebileng teng ngwananyana o ile a hlola moo sefateng bosiu bohle ya re hang ha letsatsi le le mathuleng a ho hlaha ngwananyana a bona mohlankana a tsamaya tseleng mohlankana enwa o ile a ipata ka mora leralla yaba o nyamella moyeng
2: tshebo mme masepi e le hore se ne le masilamo se kapa jwang
1: le nna sena se a mmakatsa hloni
0: bana baka
1: mme matshepi
0: ka mehla dipale di na le dikarolo tse mmakatsang a re mameleng pale ya rona hoba e sa tswela pele mme re tle re utlwa hore na ho ile ha etsahala eng ngwananyana o ile a bua a le mong ha makalletse sena o ile a nka qeto ya ho dula moo sefateng letsheare lohle hore a tle a bone hore na ke eng se seng se tla etsahala empa ha o letho le ileng la etsahala letsheare leo lohle yaba ha letsatsi le hahabella ho ya madikelong tau ya hlaha ka mora leralla ya kena morung ho tsomana le seo e ka sejang ha ngwananyana a se a netefaditse hore tau e fela e tsamaile o ile a theoha sefateng mme a ya sheba leralleng sena se ne se makatsa e le kannete ngwananyana o ile a re
1: ke bone mohlankana a nyamela ka mora leralla lena empa o seng ke bona tau e hlaha hona mona
0: ha ngwananyana a atamela leralleng o ile a elellwa lesoba le lennyane hona

0: le. Mme hang ha hlodisa ho lona. Le yena o ile iphumana a se a huletswe ka ra lona le ha ha lena. Ka ra lona o ile a fumana ntlo ya ledimo. Ngwananyana jwale o ne a maketse ha ho. Ka morana kwana, ngwananyana o ile a bona mohlankana a hla monya. Mohlankana o ile a.
1: Ke wena ngwananyana ile nga ntlhomola ha ne ke hlajwe ke mong.
2: Tsheba mme Matshepi, jwale nna ke ferekane. Ho etsa lang mo.
0: Kananelo ngwanaka. Sena se ferekanya e le ka nnete. Empa ha re utlwe hore na tsena tse etsa halang mona di tla fella kae. Mohlankana yena o ile a rabela a.
1: O bua nnete. Motshehare ke mohlankana. Empa ha letsatsi le ya madikelong ke fetwa tao. Ke filwe anathemena ke ledimo le phelang ka hara ntlo ena. Ebile ke lwana le utswitseng diphoofolo tseo o leng o di disa.
2: Empa ke hobaneng ha le entse jwalo?
1: Hobane nne le kgenne haholo ha o ile wa nthusa.
0: Jwale ngwananyana o ne a tshohile. Yaba o qala ho qamaka hohle ka hara lehaha lena.
1: Ena ke ntlo ya ledimo. Ebile le ka nna la fihla neng kapa neng. O lokela ho tsamaya hobane ha wa bolokeha mona.
0: Empa ngwananyana enwa o ne a le sebete ebile a le matla. Yaba o nka qeto ya hore o batla ho thusa mohlankana enwa. Ngwananyana o ile a ema ho fihlela ledimo le fihla mona lapeng. Ha ledimo le se le fihlile, ngwananyana a sebedisa lentswe leo la hae le matla a re.
2: Ke o lela hore o lokole mohlankana ena anathemeng eo mofileng le yona.
0: Jwale ledimo le ne le hlolletswe ke sebete seo ngwananyana enwa a nang le sona. Yaba le bua ka lentswe la lona le tibileng la re.
3: Ke tla lokolla mohlankana enwa anathemeng ha fela. O ka mo ka ja se e sa mo wa go sa.
0: Ngwananyana o ile a tshepisa ledimo hore o tla hle a fele a etse jwalo. Yaba o a tsamaya go batlana le kgosatsana. Tsatsi le latela ngwananyana o ile a fihla paleising. Mme a kopa go bua le kgosatsana.
2: Kgosatsana ya ka e ratehang. Ke kopa o kgole moriri wa hao o molelele. Hore ke tle ke tsebe ho etsetsa ledimo ja se ke tle ke lefe yona. E le hore le lona le tle le tsebe ho lokolla mohlankana ditlamong tsa anathema eo le mo fileng lona.
0: Kgosatsana ile a inahana nakwana ya ba ere.
4: Ke tla o fa moriri ona wa ka. Ha fela o ka mphumanela kgosi e tla nyala.
0: Ya ba ngwananyana o tshepisa kgosatsana hore o tla e fumanela kgosi. Mme kgosatsana ya mo kgaolela moriri wa yona o motle o molelele. Ngwananyana o ile a sebetsa ka thata letsheare lohle. Mme ha letsatsi le ya madikelong, ke ha entse jase e ntle haholo ka moriri wa kgosatsana. O ile a mathela leralle le ka thoko ho mmila, a nyarela ka lesoba. Yaba o iphumana a se a huletswe ka hara lehaha leo hape. O ile a bua le ledimo a re.
2: Ke o etseditse jase jwalo ka ha o kopile.
0: Ngwananyana o ile a bua jwalo e le ha se a bile a neeletsa ledimo jase eo. Le ile la itekanya jase eo. Mme la thaba haholo ho le ile la lokolla mohlankana anathemeng.
1: Halala! O mohale wa nnete ngwananyana. O lokollotse mohlankana ditlamong tsa anathema le dimo.
0: Ho jwalo hlone. Le ha o le jwalo hepa le ya rona e sa tswela pele. Ho ile a bonahala kganya e kang lehadima. Mme ha ntau ya fetoha ho ba tharola ya mohlankana ho tloha ka nako eo ho ya ho ile. Ngwananyana o ile a re.
2: Ke kopa o tsamaye le nna.
1: Re le bakae jwale?
2: Wena o tla bona.
0: Bobedi ba ile ba tsamaya mmoho ho leba paleising. Mme hang ha ba fihla teng, ngwananyana o ile a tsebisa mohlankana ho kgosatsana. Ya ba utlwana ka ditaba. Tsatsi le latelang ke ha ba nyalana, mme hlabula le latelang ke ha kgosatsana a itshibula ka ngwana moshanyana ya ileng a hola a le matla. Hore ebe yena morena ya latelang. Ha ile ngwananyana ya sebete wa modisa, o ile nna a tswela pele ho ithuta tse ngata bophelong. Empa tseo ke tseo o tla di utlwa paleng e nngwe e tla latela ka nako e tlang. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang. Mmoho le hloni le kananelo. Sehloho sa pale ya kajeno ke se reng eng?
2: Ke ngwananyana ya sebete wa modisa mme Matshepi.
0: Ngwananyana eo wa paleng, o ile a disa mefutafuta ya diphoofolo. E bolele.
1: O ile a qala ka ho disa dikgomo, ha latela dipokola ha ntlo latela dikolobe mo matshepi
0: ho ile ha tsahala eng ka mihlapi eneng e diswa ke ngwananyana
2: ene ere ha ngwananyana a letseleng e lebang ha ya hantse a ganna mohlapi ebe o utlwa modumo wa tau e itimaditseng yena a ye ho ithusa empa hang ha hutlela mohlapeng a fumana o le siyo
0: ho ile ha qetella ho etsa etseng ka mohlankana
1: ho ile a nyalana le kgosetsana mme masepi
0: ke a leboha metswalle
5: ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona metswalle etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruileng tsebo o fihlela hape ka nako e tlang salang hantle metswalle
2: tsamaya hantle me matshepi
6: lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: basadi hangata e ba di phofutsa ntwa e gahlano le bomo ba iphumane e le mahlatsipa kana go tsohle re le banna re ema mmoho le lesedi FM re ba tshehetsa ka le ring ho fihla mona go lekane ke molelwa
1: Di tropa tsa fapaneng, di nako di fapane, bophelo le bona bo potlakile. Empa plan ya stockvel e tlame ho tswela pele. Mme ka FNB app, di tshoka ofela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stockvel account ka mokgwa wa digital. Motho le kae kapa kae fela. Le kgona hore mo, le bona ha tjhelete e kena le ha etswa ka nako e le nngwe.
2: Ho bona tjhelete e tlame ho bona ke motho a le mong. Ka FNB digital stockvel account, di tshoka ofela di ka bona mo tjhelete ya stockvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhela ho digital stockvel ka FNB kajeno FNB tshuso e fetola dintho tsohle bona le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabo ya sebeletso sa tjhelete le dikadimo wa semolao
0: mohanto wa basadi ka 1956 haya ba ketsahalo ya letsatsi leo fela e bile kaleho ya ntwa ya sebete ya tokoloho molemong wa bohle naheng ena mme lesedi FM le re pele ya pele mafumahadi Kimulelwa.

0: Comedy ke metsoso e le shume le metse miraru kamara hora ena ya le shume pina kia Percy Sledge tsebeletsong ya ha uyele sedi ke tsapo re ontso mametse ka hloko mo mamedi motle mi rena le ntate Maxwell Motaung ke tabo Maxwell Motaung ke setibi ditabentsena tsa basebetsi taba e o re tla bua ka yona ke yana e kileng kae ama pejana ho seng kajeno mo re tlo bua ka hore mesebetsing e fapaneng re sebetsa ka dikontraka tse fapaneng hona le ba sebetsang mesebetsi o tla utlwa ba rekuwa di shift mo e leng hore ka nako tse ding kontraka ena ya gao e re re tla o bitsa ha re o hloka e mong o fumane hore mosebetsi mona o tla ba re nna ke on call ha ba mpitsa fela ke tla nyoloha jwale hona le ditaba tse amanang le lefapha lena la mesebetsi ba ile ba dula fatshe ba shebishebisana ka ditaba tse ka reng tsena mme ba ntse ba lotha ho tlisa diphetoho melawaneng ya tshebetso kwanong Afrika Borwa e le ho sireletsa batho bao e leng hore ba sebetsa ka dikontraka tsa mofuta ona. Jwale re na le ntate Thabo Maxwell Motaung. Dumela ntate Motaung.
1: Dumela kgaitsedi ya ka Thule, ke dumedise bamamedi ba Lesedi FM. Ke re losengwa kajeno re leboha bophelo kgaitsedi ya ka.
0: Ke lebile hle ntate Motaung, ha o phetse le nna ke phetse, ha o thabile le nna ke thabile.
1: Ke re maoba mona ke o bonne o tlisitse ba flapa Thule man, ke a bona ne re le tshebeletso. Ka re ga pelong ya no yona ke moradi wa ka
0: ya ke futsitse ntate ne le motho le ba slap
1: a ba jwa le botshele ha ba sine na go
0: ba sine na ba ba
1: ba kena ba slap
0: ka go motseba ka go botsiba ka go latsiba le wena le yena ke le bohle ntate Motaung ka jeno he re bua ka taba ena ya bohlokwa hore hona le mesebetsi mona ho sebetswa ka dikontraka tse fapaneng tsa tshebetso hona le ena eo ho tla thwe re tla o bitsa ha re o hloka mme ho bohlokwa wa tseba ntate Motaung hore basebetsi ha bana le dikontraka le bo ramosebetsi ba bale kontraka motho a bale kontraka hobane ka nako nngwe batho ba tla ba bifile mesebetsing mona ba tlolwana hore tjena le tjena ha ra mosebetsi a sare a ko shebe karolwana e itseng ya kontraka ya hao o fumane hore ha o soka ebile o kopanya mahlo le ditaba tsa mofuta ono jwale ho bohlokwa nna nkare ho bohlokwa basebetsi ba feng kapa ba feng ha o sebetsa ka kontraka waneso ithute ho bala dikateng tsa kontraka ya hao ho bohlokwa haholo jwale ke a utlwa ka re hona le lefapha lena la ditaba tsa basebetsi le lotha o tlisa diphetoho tse itseng ntate Motaung e santsane e sekasekwa taba ena he hore batho bana ba sebetsang ka dikontraka tse tshwanang le tseo ke seng ke di hlalositse le bona ba iphumane ba sireletsegile ebe mohlomong ba shebileng diphetohong tse tse ba batlang go di etsa mohlomong tseo ba ntseng ba di sekaseka.
1: Pele ha ke leboe ngwaneso ha ke leboe o entse selekela sa bohlokwa haholo gore ka nnete batho ba bale dikateng tsa dikontraka tsa bona ba seke ba emela mohlang go leng lefifi mohlang go nang le mathata go nang le dikabang e le gona ba hlokomelang gore ntho ba e saenetseng matsi eo ba dumelelaneng ka yone jaanong go bohlokwa haholo mme ntho e ke e ratang ka ke tapile hona parlamente ya rona mafapha a fapaneng ke hore ka lepati le lepati le dinalwana jalo ha hona le di case di nyewe tse keneng mme dinyewe tseo di etela di entse gore molao o fetoge mme parlamente e fumane directive ho tswa dikhothong haholo constitutional court gore ho be le melao e itseng e tlamehileng hore e lekolwe mme o bua nnete ga ore diphetoho tsena tse o re tla bua ka tsona e santsane e le ditshisinyo fela ga se ore e se e le molao o teng ka go phethagala kgaitsedi ya ka ga nka ka fela ka e tshwara-tshwara fela ko gore ntho e ba lekang go etsa ga ba shebana le molao ntho ena ya labour law kapa employment law e batla e na le melao e mengata ka gore yona ona le bo labor relations so ona le basic conditions ona le employment equity for the skills development big one jwale ba shebile ka kakaretso melao eo gore na e be ke diphetho difeng tseo ba ka ba di etsang mohlala ntho e tshwanang le bo parental leave re tla bua ka yona ga nako e seile le yona ba e shebile gona jwale ntho tse ka reng bo severance pay mane ga batho ba retrenchuwa ba shebile go etsa diphetho le go yona mona ntho a ne re tlileng ra bua ka yona ya bo di-minimum wage le yona ba e kentse leitlho mme e teng ditshitshinyong tsena empa ge go tla tabeng ya gago le ena ya tshireletso ya basebeletsi bana bao dihora tsa bona tsa tshebetso di sa tikang le yona diphetho tsena di batla di ikentse leitlho gore na e be ke eng ba ka ba etsang gore ba leke go tshireletsa batho bana fetse diaka
0: mohlomong reke re hlakise ntlha ena o ko o re hlakisetse yona gore na mohlomong ha kontraka e hlalosa le bao e ba mohlomong ha ba utlwisisi jalo ka re le ra tshora re ba banka nnete ha ba bale dikontraka tsa bona ha kontraka e re tla o bitsa ha re o hloka kapa iri wena dula fela o le malala laotswe neng kapa neng re ka o bitsa ke bana ba reng on call mohlomong ko hlalosa gore na re bolela e re pele o nkaraba ntate motaung re fete mabenkeleng ke a gotlha
1: thank you
0: man
2: Chesa wena jarara, chesa tobetsa, makoya a nnete. You dumela ho type kabelo, ntle le ho etella pele ka kabelo yo. O hlale bo bokalo. Jarara, e ha tseba hore kabelo ke motho, e seng hlapi. Empa re ntse jarara e be mahla, jana le ho feta. Jwale e se tla ka WhatsApp, YouTube le Uberlite. Stru, jarara jwale e se etsa ntho tse smart hampi, ntho tsa smartphone. Citrus L05 e kanga 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka. E fumana ha Telkom le mabenkeleng a nka karolo. Telkom, possible begins here.
3: Na kontsa tahlehelo bophelong. Mohau, e ka pa matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Wa ratwa wale lesedi FM.
0: Ke le bohle ntate motaung o ka tswela pele.
1: A ke le bohe. Ya putso nya ha ngwa le so molao wa idumela ntho ena ya basebeletsi bana ba bitswang on call kapa 0 hours ha ile hantle ene e le ntho e etseditsweng ntho ene re bitsang ka sekoa flexibility ramosebetsi o na le mosebetsi empa ha a soke mosebeletsi wa ka dinako tsohle jwale molao wa re ha o le jwalo re ka dumela gore ramosebetsi a bitse motho yona ka nako eo a mo tlhokang bakeng sa go tlo phetha mosebetsi nakong e itseng fela jwale taba ena ke gore motho yona o a tseba gore ke sebeletsa ramosebeletsi ya itseng empa ke tla dula ke emetse go letsetswa gore na ke tlene mosebetsing le teng motha ke tlang ke tlotla ke sebetsa dihora tse kae bothata ba taba ena ke gore yanong wa tseba le wena gore o sebeletsa ramosebetsi ya itseng o dula o emetse go letsetswa le ga o na le menyetla e kenang dipakeng ga o kgone gore o entse gobane ga o tsebe gore mane o tlotsa go bitswa neng mme ga baka ba o bitsa ba fumana o le seo le teng e tla be e le gore o tla felelwa ke wona monyetla ono jale diphetho tsena di batla di leka go tlotla lokisa tabeng ena gore na go tlo sebeletswa jwang ee flexibility nna ya e ba teng empa jaanong bothata ke gore motswana wa modimo a ka nna ka beke ka pa o e se pedi a sa fumane kholo le letho na go nngwe a fumane kholo nngwe matang ka empa o thaba go nka le go itama gore o tla lo rekisa nako ya hae mane go bane o na le tumelano le ramosebetsi yona ga ke di aka ke ka mo fela kontraka ena e bolelang ka teng e tsamayang ka teng ga ke di aka
0: ne ke re ke tlo botsa kana ko nngwe o fumane gore o tshwanetse o ye shifting ebe e tla ramosebetsi o tla re ha isa le nako ya gago ke se ke file mamang nako eno ya gago ebe mono o sireletse ya ka tsela efeng
1: so ke yona ntho eo diphetho tsena di batlang go tlo eetsa gaitsedi ya ka go leka go sireletsa batshebeletsi bana ntho ena ya flexibility ntse e le teng empa go be le go leka go ba sireletsa jaanong go na le ntho e ba batlang go ikenya tshebetsong eo ka sekoa re reng ke reasonable notice tsebiso e batlang e lekane kapa e utlwagalang jaanong mona molao o batla gore at least o batle go guarantee motho yona kapa mosebeletsi yona gore kgweding kapa bekeng o na le se tla etsagala le wena o tsebe jaana ga o bua ka tsebiso ena e batlang e lekane ntho e tlotlang e etsagala kapa e tlhokagala go ramosebetsi ke gore ba tsebise basebeletsi bana nako e sa le teng gore ba tla ba soka ka letsatsi le itseng ba tla ba soka bakeng sa di-hour-a se kae e bang go ka wa etsagala gore ba cancele appointment e ba nang le yona gore o nna tlamedi a tsa mosebetsing ke mona gape mo molao o tlo batlang go sireletsa batho bana gore ga e baneng o batla go cancela o sa fana ka tsebiso e e lekaneng ke mona mo mosebeletsi a ka nnang a etsa di-claim-e gore a patalele di-hour-a tseno tse e leng gore o ne a di tshepisitse gore o tla di tshebetsa gaetsediana
0: Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi le metso e mehlano ka mora hora ena ya leshome. Nna mohlomong diphetoho tsena tse ntseng di sekasekwa. Mola bona ona o tla kenyeletsa le basebeletsi ba malapeng.
1: Ga ke reka ke a kgola ke yona ntho e re batlang re tonetse maso haholo gore na go tlo etsala eng ka basebeletsi bana ba malapeng. Jwale ke tsena ntho tse e buang ke gore diphetho tsena di tla ama boramosebetsi bao leng gore ba hirile basebeletsi ba leshome go ya godimo jaanong ga ngata ka basebeletsi ba malapeng ka nnete ya fumana le mong ba le ba bangata ke mme ya hlwekisang ke ntate ya thusang ka dineng ebe mohlhomong ke mong ya latang bana sekolong ga o thola go maybe ba bararo kapa ba bane ga senete ga so tshweng jale ga e baneng ramosebetsi a hirile batho ba ka tlase go ba leshome molao ona kapa tshitshinyo ena e kekebe ya ama batho bano gono ga o bolele gore ditokelo tsa basebeletsi ba sebeletsang ramosebetsi a nang le basebeletsi ba leshome go ya ka tlase di ka gatekelwa ke tabeng ena fela ya 0 hour kapa on call employee e leng gore e re bana ba ka tlase go ba leshome ba sebeletsang ramosebetsi ga e ba ame gatsediana
0: jale ha re ke re toboketse ntlha ena wa tseba wena ntate motaung dikontraka tsena tseo batho ba di fuwang mesebetsing ya bone o tla fumana e le maqephe a mangatangatangata e be batho ba tswafa go bala o fumane o batla fela mane maseng a saina teng a ngwela di-date signed ad o batla tseo fela jale re tle re toboketse bohlokwa ba go bala kontraka dikateng tsa kontraka ya gago ya mosebetsi
1: e nngwe re potlakelang go e sheba fela ke gore na mogolo o ba mokae lefe ke e kae ebe motlhosa a tekena athe go na le dintho tse e leng gore o tlamaile o di sheba ntho ya bohlokwa-hlokwa kgetsediaka ke yona ena ya gore kontraka eo o kenang go yona ke a mofuta mong na ke a ka dinako tsotlhe na ke casual work na ke 0 hour or on call contract batho ba tlamaile gore nka nako ga e baneng o sa utlwisise ke ka ona ba o fang copy ya gago gore o tsamaye le yona o lo e bala kapa ba o romelela yona pele o qala mosebetsing gore o e bale lebaka baka ke gore batla batho ba nang le tsebo ya dintho tsa molao wa tsa mosebetsi gore ba o thuse go bala o kgone go ikutlwisisa gore na ke eng sena se o itsamayang ka sona kgaitsadi yaka a re sekeng ra tswafa go bala kgaitsadi yaka
0: ntate Maxwell Thabo Motaung ke leboile ntate tsatsi le monate a re kopane gape nakong e tlang
1: kgaitsadi yaka modimo wa mpolokele wena le ba mamedi ba lesedi ya fela
0: thank you ntate Mamedi ke metsotso e mashume a mabedi le metso robedi ka mora hora ena ya leshome ke kgwedi ya basadi jwale basadi mona lekgotleng la kgaso la Afrika Borwa ke ba bona ba ntse ba tswela ka ntle ke mokete wa bona mona kgasong ka jeno lekgotleng lena la kgaso la Afrika Borwa ka fela basadi ba sebetsang ka hara moaho ona re etseditswe mokete ka hora ya leshome ho fitlhela mane ho rentsa bo leshome le metsimedi ba kopana ho lo bua taba tsa bohlokwa tse amang basadi jale ke bona ka nnete ba hlomphile theme itse smart casual ka touch ya gold jale ke bona ka nnete ba hlile ba hlomphile ntse ba tswa mona ke ba shebile ke re se ke le festering jwale ke kgona ho bona mang le bang ke ntse ke ba shebile ha ba tswa mona baya mani lape mani monthodi etse halanteng ho monate mani what's ba monate hore di company tsena tso re disebeletsang le ke le yanane le basebetsi le lona bo ragwebo le bo mmagwebo ba hirileng batho a ke le ananeleng basebetsi ba bo mmemono ke le ba ananeleng ke le ba etsetse fela brainyana wa tseba ha ke ile kope ntho golo ke ne ke re fela brainyana a ke le ba etsetse brainyana mono le be di no maphodi mono bomme ba ke ba ithabise ba ke ba bona hore le aba rata le aba ananela bomme ke batho ba bohlokwa ka nnete a ke le ba thabise nhle le wena ra kgwebo ya nang le mosebetsinyana ka hare mosebetsi mono o hirile basadi a ko ananele basadi ba no ka nnete o ko ba etsetse na manyana ke le bese le etse mosinyana mono ho be monate man ho be monate ho tla ba monate ho monate ha bomme ba iphumana ba ikutlwa ba ananelwa mesebetsing ya bona e fapaneng o bona le mafolofolo a bona ka nnete hore e ba thabile ke a ba bona le ha ba tswa mona ba tsheya ba hakana ho monate man ke a ba buella basadi bana ke le ba etsetseng di brainyana hle thonyane nyane fela la o ka ba etsetsa ka voroso fela ha o se o thuhlulile wa ba o tla ka voroso wa papa wa re Gravy ya tamati. Ha o se o thuhlulile. Na o ka hlulwa ke voroso. We. Mabidi botle, re kenke mngobi ya zone intlantla.

0: ka tsela yo rona re batlang ho tsejwa ka yona re le naha. It has a great impact, and that's the things that were informing Yona Nation brand. How sheba ditaba tse ngolwang ka Lesotho ha se tsona fela ditaba tse e leng tsona ka Lesotho. Motho o tla ingwalla dintho tse e leng hore di kgahla yena kapa they make business sense for them. Empa rona re le Basotho, we also have to take charge of ditori tsa rona, hore na batho ba reng ka rona re le naha. Re batla batho ba tsebe malotsinyane breakfast, re batla batho ba tsebe hore re na le fauna and flora e leng hore ha e yo dinaheng tse ding, re na le dinonyana tse siko hohle dinaheng tse ding. So what we say about our country, ha re ne re etsa nation brand, it was just hore le rona re kgutlisetse matla a rona ho rona.
1: Jale, ke utlile ha o ne o bua kwano o re o na le di-partners tse o sebetsang le tsona, ke basadi?
0: Yes.
1: Ke basadi.
0: Ke sebetsa le bontate, but my team largely ke bomme.
1: Jale, ke kutli hangata batho ba na le puo ya hore ai basadi ha ba ratane, basadi ha ba tshehetsane. Na o ka tshehetsa puo e jwalo kapa ho na le lona mosebetsing wa lona le konuti leo le sebedisang jwalo ka hore basadi ba teng ka hara mosebetsi wa lona?
0: Wa tseba mme ke bone bontate ba ke sebetsang le bona ba bang ha re bua ka ditaba tsa rona tsa moetlo, ba tla o jwetsa hore bontate mo e leng bona fela ba kebe ba lwana, hoba ha ba lwana they will fight, you know, to death. Jwale le bo mme ka tsela e tshwanang, o tla fumana hore hangata le mo ho bang le competition, hona le mo ho bang le dikgwebisano, ha se le dintho tse e leng hore ke tsona ke pakeng tsa bona fela. Mme bo mme ba ka kgona hore ba sebetse mmogo. It's just I don't know, ke nahana hore it's a myth. We can work well together as women. Ke taba ya hore fela na rona re na re ikemiseditse ho sebetsa mosebetsi ofeng. Ke nahana hore ka mehla motho ha o ka wa itjwetsa hore ha o etsa mosebetsi wa hao, o beha mosebetsi ka pele, o dula o shebile target e tshwanang.
1: Hanyane fela re fete mabenkeleng.
0: Okay.
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. Re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24, mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase, etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Tshebeletso hara ditshebeletso, Lesedi FM.
1: Mamedi e robong metsotso pele hora ya leshome le motsomong o ntshomametse e tlhabolle ho Lesedi FM. La ka lebitso ke Thuli Baby, ha ke tsamaye ke le mong ka jeno ke ntse ke qoqa le Mehlonipho Mothabeng. Mme o hlalositse re nna flagga e ke tshwereng ke yana ha Yesu ya Lesotho. Yena he ke Managing Director ya BNV Agency. O ne o hlalosa ntlha ya bohlokwa ngwaneso ntlheng ena ya hore basadi ba kgona ho sebetsa mmoho.
0: Eyame, basadi ba kgona ho sebetsa mmoho, bo mme re kgona ho sebetsa mmoho. Ntho e kgolo eo re tlamehang hore re e hopole ke hore re behe mosebetsi pele. Hoba o tla fumana hore hangata moo so ba le dikgwebisano teng, ha e sa le dikgwebisano ntlheng ya mosebetsi hakalokalo. Mme ha re ka ra dula re ipapisitse ka hore na mosebetsi o re o etsang nako ofeng, na re batla ho fumana eng ka mosebetsi ona o re o etsang, ke nahana hore ke yona ntho e rarollang dintho tse ngata. Hoba le tharollo nako ena kaofela le ha re e sheba, re e sheba re lebile mosebetsi.
1: Jale, ha re ke re tle ntlheng ena ya bohlokwa, ho na le mo batho ba ileng ba fuwa monyetla wa hore ba ke ba botse motlotlei dipotso a arabe. O bile karolo ya projeke eo e kgolohadi jwalo. Jwale re ke re utlwe fela rona boitukisetso ba hao ha o ya o tobane le mesebetsi e ka reng eno, metsotswana eno e re ka reng e bohlokwa haholo ho setšhaba sa rona. O itukisa jwang?
0: Motsotso ono mme o ile wa ba bohlokwa haholo. Mme re jwetse ka mehla hore dintho ha di etsahalla bophelong

0: kenda de thuri o mametse tholwana moletsane lenane le itlhabolle ha re itlhabolle
1: mameti re kutlo rena ke mang ya ketekang letsatsi la hae la tswalo ka jeno 086-000-3084 kapa o romele molaetsa 079-758-5066 Dumela hle tuli hohola Mathabo sekolanyane ka mana ka botshabelo le nono sehebeng ka Botterville me ke re ba bone dilemo tse ding tse ngata-ngata ba kopelwa ke Nani Chiba ka mana ka Botterville. Minky Skippers wa hola kajeno le relebohile Wanky Matuane mo le Shadrack Ndlondlo re qetelle ka Palesa Rampa ka ofela ba kopelwa ke Ndenzeni ka mana ka Brandfort o re tsatsile monate la tsolo hle ba ketike dinomo tsa bona ha monate nate nate khotso hle tuli ke Roger Mthembu ka mana ka Piritona Heilbron me ke ka bona ka sa Solberg ha ke ngolla tjena ho hola moradi nyana waka fikile Mthembu o qeta dilemo tse tharo me ntatai eleng abafana Mthembu ke re ahole abone tse ding tse ngata-ngata mahlonolo ke yao me ntate moholo wa hai le na o re abe le letsatsi le monate ka bona ka Piritona Heilbron are happy birthday hle ho yena letsatsi le monate a skebe a dumela mang kapa mang a mo senyetse letsatsi tuli o bua le nkgono Maditedu ka mana ka K section ke botshabelo ka jeno ke letsatsi la tswalo la setloholo saka e leng lereko le mohaudi tedu le naledi mokalake o ka bana ka H2 yena ke re ba hole ba bona dilemo tse ding tse ngata-ngata hle ba be le letsatsi le monate ke feta mabenkeleng a ke a kgutla
2: Ntebo ke dula ke kopana le wena o le mafulufulu o le morulo o hadile topo e be le kunutula o ke lefe le kunutula ka ke Prosiding se hlaiswa se matla se etsang ke ikutlwa ke le morulo ebile ke sireletsehile ka hare ka mehla ke ka gona o bonang sefatlhego sa ka se dula se edile mme le letlalo la ka le le borreledi ka mehla
3: nka boikarabelo ba bophelo ba gago ka Prosiding o tla utlwa phapang
2: ke nnedi Prosiding e fumana dikhemising tsotlhe naga ka bophara
3: Prosiding molekano wa gago wa ka mehla bophelong bo botle
2: ga e sa re Prosiding
4: Na kontsa tahlehelwe bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Lokong la boqhetseke ba hao jwalo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitchen tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 2 liter spa sunflower kapa canola oil ka $69.99 fela e le nngwe. Ka karete ya di rewards kapa 2 kg spa french kapa chicken poloni ka $49.99 fela e le nngwe. Ka karete ya di rewards. Ditheko tsena di qala ka la 24 August ho fihlela ka la 7 September ha thepa e sa le teng. Spa fela ho na le dipehelo.
1: Tuli dumela hle ka jeno ho hola Ntombi Mahlangu me o ketika tsatsi la hae la tsolo kopelwa ke abuti wa hae ke brabi le lelapa la mojakisane le me wa hae Palesa Mahlangu me ho tshwe happy birthday hle ho yena a keteke letsatsi la hae la tsolo ha monate Kajeno ke letsatsi la tswalo la mosebetsi mmoho le rona mona receptioneng ya amohelang ke sefahleho sa lekgotla la gaso la Afrika Borwa mona Bloemfontein. Ha o kena fela o kopana le yena Precious. O kete ka tsatsi la hae la tswalo kajeno qetang dilemo tse ngata ngata. Happy, happy, happy birthday girl. O kete ke letsatsi la hao la tswalo ha monate, nate, nate. Re nke kenke ba rometseng di voice note ka kwano he le bona re ke re fit se melaetsa ya bona wena mo mamedi motle rutlo rena ke mang ya ketekang tsatsing le
6: tuli tuli tuli baby ke matshwana tshwana tshwana majogobela ngwana na mosuthu mosuke ngwatsi le lokotane mo hula nna tshwana majogobela ke a lebuwa ke ka moka katle
1: ha se mohe are wa ketika o ka bana ka katle ho
7: go tsone tuli ke ga ga jibo replace to ho hola mushana ka phamuri tlarinyana ga she go gira ga tlhola mahlonono di bele yena tuli ha hola hola bona tsedintseng atangato go tshela ke maloma e ka tlo makitela ponse mona
8: hi tuli ka jeno hola ntate le better sithibe hola sosolbek ke ntate wa ngwetsi mmoho le nna ke re a hole a hole a bonetse dintse ngata tse hlonolofetseng ra morata hip hip hooray o kopelwa ke kgantshe sume Kroonstad
9: tuli dumela hle dumela tuli o kore ke hodise malome ka mane ka dipelaneng ho phaosena ke tshalatse metsing o etsa dilemo tse dintse ngata ngata tuli malome a hole Modimo a buletse la tsohletsa haetsa katleo. O kopelo ke masebata malinga ka mona ka ruwe le poto tuli ke a leboha. Kubai.
10: Hai tuli. Ke thola mamsebetsi ka mona ka Midrand. Ke rata kopela makopano le anya ka mona ka matatiele ke re a hole a hole a hole a beletsa tsile monate re morata. Thank you tuli baby. Bye.
11: Ka me tuli tatsile a hola motlale pulentsa wane. Tsatsila mo bana go no hola morao le gerta branse ba kopela ke o swa bone ke re ba hole ba bone tsenga da modimo di ke tso feta mo thank you tuli
12: eh dumela tuli baby tuli tuli tuli tsatsile la hola phoka matlosa ke gapu gapu ya mahlonono ke wa hola bone le botse di tsenga da o kopela ke de wa hai de modira ja ne ka moka welcome
1: ke le bile hle me modie re ko 086000304 le seri fm dimela
13: me wa tlile ke le kae
1: ke teng o kae me
13: ke di go pela mo radio ka na ke di ntse di tshwa o mane maseru ke re di ke a dilo antsa le jwalo antsa tompa antsa mamela antsa ithuri hantle antsa rata ndate modimo antsa rata thuto a di lantsa tswa re ga mihlala matsa di thapelo ke yena e tlang ntse to tshepile ba re ke mo gutile jalo tuli baby ke a lebo wa tuli baby e di kopela hape le go risang di tshaba le yena wa hola le di makato khazili ba ke ngwana wa le batwa la rona le yena ke a mo kopela tuli baby ke re ba hole ba hole ba bone tsenga tangata ke a lebo wa tuli baby u bua le mati mo ntse ko rata tuli baby
1: thank you hle mati wa ke lebile le seri fm dimela
14: Hallo Tulikai.
1: Tulikai me.
14: Re ke morato wa Australia re ke ka mane ka Africa the fly. Mo allocation le di tsa new life. Ke kopela mogonyana la temmo. Yena ke buti matlokotsi. Ke re hola ntate wa retha o be le letsatsi le monnate. O kopela ke mangwana wa ha Caroline Mogorosi ka best butter.
1: Ke le bile se o Caroline. Le sedi hello.
15: Hello Tulana.
1: Hello me.
15: I'm not okay to learn.
1: I'm not in me.
15: I'm not to learn. To learn. Ke kopa go kutlela motshana wa ka. Yena ke makosi moletsane ha bo ke mane le ditu. Makwathe ka mokodinela. O mane Gauteng ka mosebetsi o kutlela. O kutlela ke mamalume wa hae mona na botshabelo. Ke yena sela mamalume wa hae mona botshabelo. Ke ga hola bone tse dintseng a.
1: Ke le bile hle metsa tsile monate.
15: Thank you, Anna Tuli.
1: Thank you, bye-bye.
15: Bye.
1: Mamedi ke fetela ho di makatso folotsi o santsa le teng rutlo rona re ka lebellang le nane ong la ditaba la e matlafatse di makso dumela ngwane se
16: go selo ka ithu
1: ke phela o phela hantle
16: he ke ya bolika
1: eh
16: ke ya mathamata ka tshimtsi
1: he hlile
16: ke tsa sebina ho tsa la ka nna
1: tsela he ke ya le matatsi a jwalo ke le bo di makso
16: ke le bo la ho luthuli mamedi wa tshebeletso ya le sedi fm lwana ke sentse ke u dumedisa ka jeno ho e matlafatse ke mo re tlatlang re le kula dinhlatse fapaneng sentseng dietsala ka hare ho naha ya Afrika Borwa mo ka jeno re tla le banka mane ka commissioning ya madlanga re bone pejana ho tsoha dingangisano pakeng sa matkota ku commissionara mochochisi wa commissioni eleng me mahlapeselo moho le advocate ya monghadi matlala hantsi a mohloma dipotso mono ya ba mokena hanong a le ka ho batla tlhakiso tsweng o itseng empa jwale re bona ntse o tswela pele go ile a ba le dingangisano mono re tla utlwa hantle gore na se ileng sa etsala mono ke se feng ka letlhakoreng le leng re fumana gore komiti ya phethagatso ya mokga wa ANC provinceng ya Northwest e felelwa ke nako potso ke gore na ebe sena se tla ama ditlhophiso tsa bona tsa makgotla a metse ka tsela e jwang ka letlhakoreng le leng re fumana gore komiti ya phethagatso ya mokga boemong ba naga ga e so tswelentswe ka taba ena lekgotleng la dinyewe la maipileso le Bloemfontein ka jeno le mamela boipileso bo entsweng kgatlhano le qeto ya lekgotla le phameng la North Gauteng e neng e le mabapi le ntlha tse amanang le tšhelete ena ya Social Relief of Distress me ile ene ya batho ba fuang di 350 jola go to utlwa rena ebe nganyisano tse tekilweng ka pele ho legotla leo le pha la maipiletso ke di fenye tsene tsohle hanka morao ditaba tsa hora ya leshome le metso e mmedi le nana o ke le imatlafatse ke le buile go luthuli
1: di makso ke le buile ho lengwane
16: se o le buile
1: ha se mohem mamedi hareng ke pina re tlokena ditabeng tsa kgwebo le moruo renka the Manhattans everybody has a dream.

0: Emashume amabedi le mesorbedi mesosopile horra ya leshume le mesimedi ditaba ke tsa kgwebo le moruo ka general rwetse hape re bua ka kantoro ya auditor general South Africa le mosebetsi wa yona me re bua le ntate Steven Kgeledi yena ke business unit leader mona ho AGSA provinceng ya Limpopo Thandi Tshabalala ke yena mohlophisi wa ditaba tsena kaofela me ke lenaneo leo le tlisetswang ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mmoho le Auditor General South Africa kwano ho Lesedi FM Enriching Minds Enriching Lives Mohlahlobi kakaretso wa Afrika Borwa ke setsi se phahameng sa tlhatlhobo ya ditšhelete se sebetsang ka boikemelo mme ke setsi sa kgaolo ya borobong se tlhatlhobang lefapha le leng le le leng masepala le dikgwebo tsa setšhaba. AGSA e fana ka ditlaleho tsa ditlhatlhobo tsa ditšhelete tse thusang baahi. Tsena di kenyeletsa makala ohle a setšhaba. Ka kakaretso, AGSA e etsa ditlhatlhobo tse fetang sekete ka selemo ka basebetsi ba fetang dikete tse nne. Bahlahlobi ba ntseng ba ikwetlisa le ba nang le dikontraka tsa nako e kgutshwane. Kajeno re tlo shebana le hore ofisi ena ya mohlahlobi kakaretso wa Afrika Borwa e tsamaiswa ke bomang. Ntate Kgeledi o santsa le teng ke hlalositse. Dumela ntate Kgeledi.
1: Dumela o studwana le ba mamedi ba le Lesedi FM.
0: Re a leboha ntate re boetse hape ra o amohela kajeno.
1: Ke a leboha studwana.
0: A se mohem. Ntate Kgeledi ha re hle re qale mona moo o tla re bolella hore na ke bomang ba etsang mosebetsi ona o bohlokwa ofising ya mohlahlobi kakaretso wa Afrika Borwa.
1: Ke a leboha o studwana potso eo. Ofisi ena ya mohlahlobi kakaretso. E etelwa pele ke mohlahlobi e moholo wa dibuka mona Afrika Borwa e leng Metsakane Malolesta eo e leng ramatlotlo ya tshwanelega e ne re ba bitsang ka gore a se tholwana ke chartered accountant right o ikarabella bakeng ke yena a ikarabellang bakeng sa mosebetsi yotlhe le dipheto tsotlhe tseo re di etsang le gona gore tataisa go ya ka maano a o re nang le ona for kantoro ena jwale gape ebile taba e ntle ga o e sheba mo ausi tholwana ke gore ke yena mosadi wa pele e motsho go lena la Afrika Borwa go ba mohlahlobi e mogolo wa dibuka e sale ofisi ena e thewa jwalo ka ga o tseba gore re celebrata dilemo tse lekgolo le lesome le metso e metlhano so dilemong tsena tse lekgolo le metso e metlhano ke ena wa pele kwa go ba mohlahlobi kakaretso wa mosadi ya motsho mona ofising ena mme o kgethwa wa tseba go kgethwa go ya ka bukana e le e re laolang ya Public Audit Act mme o ikarabelela gona go palamenteng moo jwale ga o sheba gape motlatsi wa gae ausi tholwana o tlo thola gore motlatsi wa gae ke mme Bongi Ngoma ke ena Deputy Auditor General le yena ke ramatlotlo ya hlwahlwa ya ngodisitsweng gona go lena la di-chartered accountant akere yena he o tla kgethwa ke mohlahlobi kakaretso go latela go ya ka yona tatelo eo ya Public Audit Act e seng ke ile ka bua ka yona jwale bona ba le babedi he ba tla be ba thusiwa go tsamaisa tsa ofisi ena ya motlatsi kakaretso ke di-portfolio tseo tse re nang le tsona ka gare go ofisi ena mme ke tsona tsele tse re di bitsang dikomiti tsa phethagatso e leng the executive committee ga o sheba executive committee eno ya rona he ausi tholwana o tlo fumana gore re na le batlanka ba tsheletseng mono ba dulang mono re tlo ba le ne re mmitsang tlhogo ya ditlhatlhobo tsa dibuka e leng head of audit jale re be le mohlanka e mogolo wa ditšhelete ge e leng CFO re be le mohlanka e mogolo wa batho le basebetsi e leng chief people officer re be le mohlanka e mogolo wa taolo ya menyetla ya dikotsi e leng the chief risk officer le re be re ba he le hlogo ya ditshebeletso tse ikgethileng tsa go tlhatlhoba dibuka e leng sena se re se bitsang head of specialized audit services, and then wa okatela ge ka ba mohlanka e mogolo wa technology e leng the chief technology officer austrola.
0: Lena le di audit portfolios ebe mohlomong go baneng lena le zona.
1: The audit portfolio tsena he austrolana go bane ya ke re wa gopola gore mosebetsi wa rona o ka sehlogong ko o sa fewa dibuka le go fana ka ditlalego mabapi le ka moo mmuso o sebedisitseng ditšhelete ka ona. Jale ga o sheba mane bukeng yane ya Public Audit Act e seng ke laka e amaganyane, e tla batla gore re tlhatlhobentlhobe le megatlhelo e mmedi ya di-portfolio e shebanang le tsena tsa dibuka, e leng tlhatlhobo ya ka mehla ya dibuka le tlhatlhobo e ikgethileng ya dibuka. So tlhatlhobo ya ka mehla ya dibuka ke sena se re se bitsang regularity audit, and then yena e ikgethileng ke re bitsang specialized audit. Jale o tla bona gore yena ya tlhatlhobo ya ka mehla ke ena e tswa e re etsang selemo le selemo akere, mme tlhatlhobo eo o tla tlo o bone gore ke yone e leng gore e fitlhelela mafapha ona otlhe a mmuso, mmuso wa naga, wa diporofense, jwale re be re fitlha le go one wa selegae akere. Jwale ena he e re bitsang ka gore ke e ikgethileng ke mona mo re nang le batlhatlhobi bana ba shebanang le tsena tse gagolo bane mmusong mona o tla bona go etlile ga re qeta go tlhatlhoba dibuka, re tlhatlhoba dibuka tsa phano ya bophelo, re tlhatlhobe dibuka tsa thupo, re tlhatlhobe dibuka tsa bana ba infrastructure akere e leng DPWRI. Jale re tlhoka ditsebi gore ba re thuse go ikwisisa tsamaiso le tshebetso ya mafapha ana a fapaneng. Jalo o tla bona gore mane lefapheng le ikgethileng he la specialized audit ke gona mo re nang le di-professionals tseo austholwana tse tla re thusa ga re shebisisa go tsena tsa bophelo, ebe bona ba re jwetsang gore re tshwanetse re fumane sena le sena le sena ka tatelelano e itseng le itseng. Ga re sheba go bana ba infrastructure development
0: ha re itshware gona mono go bana ba infrastructure development re tla gotlala go bona hamfela ke ya mabenkeleng tate.
2: E bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha, nagana gape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setšhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romela email re tla gotlela go wena. Diplane tsotlhe di kenyeletsa beile ya 5000 rand, mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi go 39771, ke lesedi go 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelegileng.
3: Mzansi, hona le sesolo mabenkeleng a rona a Clicks. Ho tloha Simon's Town ho ya Mosina, o se fetwe ke ditheko tse ntjha tse theotsweng sa mabitso a dihlahiswa tsa o di ratang. Fumana fela Yellow Arrows ka lebenkeleng, o boloke mabenkeleng a fetang a 1000 Afrika Borwa. O ka boloka ho feta ha o swipe club card ya hao ya Clicks, o theolelwe hape ka 10%. Taba tse monate. Clicks, feel good, pay even less. Hona le melawana le dipehelo.
4: Wa ratwa wa le sedi FM.
0: Ntate Kgeledi o ka gotlela ditabeng tsa hao o no bua ka bana ba infrastructure development o ka tswela pele ntate.
1: E ya o tsholwana le ke re ho bane re hlahloba le bona bana ba sebetsang ka yena infrastructure jwale re sebetsa he le tsona di-engineers tse tla re jwetsa ka batsi gore na re tshwanetse go be le eng neng go seka ba le eng e le gona gore ditlhagoleseding ya rona e le tlhagoleseding e ikgethileng e tsepameng tsebong le tataisong ya tsona di-professionals tsena tse re buang ka tsona. jwale ha tlo tla thola hore ka go tsona tseno ke na le bana ba re thusang ka go kgetholla mo diketso tse for fighting o ka tholang gore di na le bofuru kapa di na le go se tsamaye ka tsela bana ba re ba bitsang ka gore ke ba di-investigating unit so ba re thusa ka dipatlisiso tseo e le gore ba kgone go supa bana ba etsang regularity gore ba tlhatlhobe ka botebo kae bane ha ba sa re jwetse gore ga o sheba-sheba ka mone e ka re go na le tshebediso e sa tsamayeng ka tsela re ke ke ra kgona gore re tle re tilise ditlhatlhobo tsa rona so ba re thusa ka tsona tseo re tibise ditlhatlhobo tsa rona mme ga se re fumana gore etlhile e ka re go na le se sa tsamayeng gantle mo nageng re kgona go dinka taba tseo re di romele go dikantoro tse dintsi tlhileng ditsamaisanang le tsona tseno tsa dipatlisiso austolana
0: ntate ke bona etlhile tshebetsong ya lona le ikamaganya le diphetogo ntate Geledi le sebedisa digital technology haholo ebe motlhomong gobaneng
1: jwale digital technology ena austholwana etlhile re beile pele mane gobane ke yone e re thusang gore e nolofatse mosebetsi o re o etsang akere wa tseba gore ga o sebetsa gagolo ka dipalo tse ngata tsena o di sebetsa ka matsogo go tla ba le diphosonyana tse ngata jwale ga re sebedisa di-tools tsena tsa technology e le gona gore re etse gore diphoso tseno di fokotsege re etse gore mosebetsi wa rona o kgone go tswela pele ka tsela e kgethileng le gore ditlhatlhobo tseo re di etsang e be ditlhatlhobo tse nang le botshepegi akere so o tla fumana gore re na le di-unity tse pedi ka gona moo tseo tsa thekenoloji re ba le bana ba gona tsena ebile re ka gara lenaneo lena la go matlafatsa audit software programme e re e sebedisang e le gona go phagamisa gagolo tlhagiso ya rona le go ntlafatsa boleng ba ditlhatlhobo tsa rona le dibuka gape le go matlafatsa boemo ba kantoro ena ya motlhatlhobi kakaretso gore e nne ebe moetapele lefapheng lena la go tlhatlhoba dibuka gape o tla thola gore ka gona go tsena tsa thekenoloji re na le sena se re se bitsang ofisi ya phetogo ya digital e leng digital transformation yona he e sebetsa ka gaufi le ena ya dipuisano e leng ya communication mme ke bona ba re thusang gore mosebetsi wa rona ga re qetile go etsa he re qeta go fana ka ditlalego re kgone go dinka re be le mekgwa ya gore re e behe sethaleng sa dipuisano le go etsa gore batho ba kgone gore ba fitlhelele ditlalego tseo tsa rona ga bobebenyana mme ke bona ba tla gore thusa ka tsena o tla thola gore ga re qeta go ntsha reporto ya rona gagolo ya tsetsa puso ya selegae ga o ka ya mo le websaeteng ya rona kapa lekepheng la rona o tlo thola mono re o beetse mmapa ono aforika borwa austholwana o kgona go bapala ka ona o nne o tobetse diprofense tse o batlang go fumana tlhagoleseding ka tsona mme o tla thola that interactive mepe o kgonang gore o tobetse mona o nne e tlase jalo o nne e deeper into the information so ke bona ba re thusang ka tsona tseo ke mokgona e leng di leng botlhokwa gagolo austholwana
0: ehem ga o ntse o tlhalosa kwane o ile wa bua ka gore go na le motho ya ikarabelelang tabeng ya taolo ya dikotsi e be motlhomong gantlentle mosebetsi wa gae o kenyeletsa eng
1: bale eno a sebetsang ka taolo ya menyetla ya dikotsi e leng chief risk officer o re thusa gagolo austholwana ka gore re shebane le tse gagolo gobane o tla utlwisisa gore mosebetsi o ne a rona ke mosebetsi o batlang re batla gore re be le batho ba nang le ethics e batlang e phagame gagolo jwale ofisi eno e tla re thusa ka go etsa gore ba laole tsona tse kareng tseno ka gona ba tshwanela go netefatsa gore re latela ditekanyetso tsa melawana e amanang le tsona tseo tsa boitshwaro bo lokileng akere gape o tla thola gore chief risk officer o tla etsa dihlahlobo le tsona ditekolo tseo tsa ya rona ya ka gare ya gore a check-e gore na e le gore ga re etsa tshebetso ya rona re etsa tshebetso ya rona na ka tsela e amanang le melawana eo rona re leng di-professionals re belongang go yona. So o tla sheba tsela ya tshebetso ya rona ba shebe ka gore na ba fanang ka

0: kenda de thuri o mametse tholwana moletsane lenane le itlhabolle ha re itlhabolle
1: Pamiti re buisana hape le ntate Kgeledi me ntate Kgeledi hona le di portfolio tse fapaneng jalo ka wile wa hlalosa hauntse o bua kwano le na le harazona hona le finance portfolio hona le people portfolio bohlokwa ba tsona ke bofeng
2: jwale a o tsholana o tla hlokomela hore re na le boikemelo ba molao akere ya le boikemelo bona ba molao le ka ditšheleteng ka mona re na le bona boikemelo boo e leng gore ga re na fumana tshegetso jwalo ka mafapha a mmuso a tla thola tshegetso go tswa go bane ba national treasury so gobane rona re na le boikemelo ba molao le ditšhelete ofisi ena ya chief financial officer e leng tsa ditšhelete e botlhokwa gagolo go netefatsa gore ofisi ena ya rona ya motlhatlhobi kakaretso e dula e tsitsitse ka go tsenya tsa ditšhelete le ka go laola tsela eo re bokelelang tšhelete ka yona le ka tsela eo re e sebedisang ka yona so e botlhokwa gagolo ausitlobana ga o sheba go selemo sane sa masome a mabedi a metso sa magolo a mabedi masome a mabedi a metsonene se re tswang go feta go sona go tla tlhokomela gore ofisi ena ya kakaretso e ile ya ba le revenue e ka lekanang boleng ba dibilione tse tlhano go fielana thara a ke re wabona so o tla elelelwa gore ehlile ofisi ena e tlhoka gore e sebedise tšhelete ena ka tsela e ikgethileng gagolo jwang gobane re batla go ba setsi se phelang se bontsha gore go a kgonagala gore re ka sebedisa tšhelete ena ka tsela e loketseng e ipapisitseng le melao ebile e nang le boikarabelo so ke yona ofisi eo e tla re thusa go fitlhelela tsona tseo ga o sheba go ena ya people portfolio austolana o fumana gore ofisi ena ya mahlatlhobi kakaretso e itshetlegile gagolo go batho bao ba e sebeletsang mosebetsi wa yona o tlhile o batla o itshetlegile gagolo gore na credibility ya batho bao ba e sebeletsang e eme jwang the ability e eme jwang jwalo jwalo so portfolio ena e botlhokwa gagolo gobane jwale e tla re thusa ka gona go etsa gore ga re hira retse le ha re kwetlisa le ha re etsa gore re boloke ditsebo tsa gore re keep-e batho ba rona ba tlhwatlhwa ke yona ofisi ene tsang gore thusa go etsa gore re hire batho ba nepaetseng gore re be le dikwetliso tse nepaetseng tsa batho ba rona le gore botlhe bao e leng bona ba encourage mesebetsi ya rona e leng ba tlhwatlhwa re be le bona bokgoni ba gore re ba retaine re ba tlhokomele ka tsela e tshwanetseng ga o sheba selemong sane sa 2024-25 austolano o tla tlhe o thole gore ofisi ena ya rona ile ya sa tsepamisa maikutlo go tsitsiseng boetapele le ntlafatsong ya katlego ya tshebetso ena ya ofisi e ile ya ba ya lebisa matlotlo a batlang a bonagala gore re kgone gore re

metsotso ngale shoma le metso mehlano ha taba tsa rona diloka ona le mo re tla teng re tla buisana le bana ba fapano se sefubedu re bua le bona re qoqe le bona o se wa le ka wa feta rutlo rona ba ntse ba thusa mahlatsipa a sebaka sana se ileng sa tsha pereng tshe u sengangata Bloemfontein hore na ba se ba ntseng ba tla itsa eng go bona la rona go ile ha itsa la joang mo ona jole mo mamedi ke ba tla hore ke tle go fengwa dipina tsa monate Christ pa ka pina na lady in red fela mamela mo ha ke bua ka service delivery ke bua ka ditshebeletso ha ke bua ka ditshebeletso nna ke a tswa ka papotsing ya khaso ke e mono ke ile o sheba hore na go etsa lang ke kopa rotlo o mamele lenano lona lena mo ke ileng ka teng make if money ho etsa la eng ere ke qale ka pinena pele

0: sa Lady in Red, Chris de Bach. Ka ofa pina manate nate nkisa metotsenga mashoma mabidi hantle pele. Ho horam iya pele. Ka jenu ho hula khiba. A o hlaudi motshweneng le meleletso ko ko maditlhare. Hola o bo hole hle. Motshweneng e motle hola khiba. Ke re ho wena happy happy happy happy birthday. Le meleletso ko ko maditlhare. Ha o mpona ntse ke phetsa jwalo se nna o mpotsa dipotso. Wo! Ere ke fete. Ka o di mahlo metsotso e mashoma mabedi pele ho hora ya pele. Ya ba ke nka leeto he mo mamedi. Me a ken ka leeto ka re a gore ke kietele sebaka sa ba ipeise bitswang Mountain View. A gore ke hlae Mountain View. Ke lo bona gore na ho etsa la Mountain View. Ka kena ra motse ka pota ka nna ka pota ke kopa rona le wena re ke re mamele mona. Rona le wena re ke re mamele mona.
1: All right. Empa bothata bo leng teng mona ke bothata ba hore bana ba kgone ya sekolong ka baka la transport. Lona jwalo ka le dula mona ke Mountain View a kere? Jwalo ka le dula Mountain View. Le tswa di area di feng?
2: Bona nna ke tswa ka Hollywood.
1: O tswa ka Hollywood?
2: Ho na le ba tswang Gatfolo.
1: Ehe.
2: Ho na le ba ne ba ngodisitse ntho hostele. Ho na le ba. Ko re dipleke ntse ba ipei bongata.
1: Tse fapaneng. Jwale bothata bo boholo bo leng ka mona hona jwale. Bana ha bana transport.
2: Ha bana transport ntate
1: thuso. Ho ba ke ba bona ba bang ke bale, ba bang jwalo. Ha ba isikolo nga ke fita mona ntse ke tsamamo.
2: Eh ha re bola fela ke transport. Ona le botho ba ile fora ba zame. Ona le ntate o tsa transport bana ba sekolo ne. Mara ya nung because of o le ticket taxi A1. Ha gone ba transporta ka ofela.
1: Eh. Lo wena kutlwa gore o ntshitse ngwana hao.
2: Eh sekolong because of transport.
1: Ha ehle ngwana tshwantse itse next year ka pa ona tshwantse o kae RRR ka paka.
2: Ke tsena o nale ho RR ja re tla go tla ba etsa grade R street.
1: O ja re tla ba re
2: grade R. So ke bona fela botata wa rena le mbone ba transporto le di grade bana ba di grade ho no nale batho ba ne ba ga ba pula di grade ne mara jwalo because of ha bana chalete ba tsodi ha bana chalete ka lo ha ba gona go ba ise bana di grading go tsona le batsodi ba phela fela ka grant so ha isa ngwana grading ha bona ntwe ba isa ka tlo
1: yo ke ba bona ba ba mba bo 9 years 10 years ngwana ha ya sekolo nga ke fita mo ke re mpa botata bo bo etswa ke jwa le ba ba mba gona ngwe ya sekolo ba itsa jwang ha ba tloa mo Mountain View
2: ba ba mba fuwa tshelete tsa transport ba ya sekolo ene ke 80 rand o tloa mo location
1: ha e maka
2: se ba se ntate
1: 80
2: rand ho tloa mo location so ba tsa
1: ho tloa mo hona mo
2: ho tloa toropong ho ya le ke ho tloa mo no ya ka toropong ho tloa toropong ho ya location
1: 80 rand ngwanana.
2: Sala,
1: sentate
2: thuso.
1: Asi 8 rand. 80 mashuma robedi.
2: Batsadi ba bangata ba spend 100 rand ka letsatsi. Plus le ene tlama a thowela as motswadi tlama a save le ngwana tshelete ya transport le ene a save le tshelete ya transport plus kaftini plus dijo ka tlo. And then ona le bana ba lo ba tloa mona ba ya check se ba lo hike. And then le distance le teng cause ba tloa ka bo 5 o se. Bo 6 o se ho ba khono ba ba fihla ka mana ba fumane transport ka nako
1: ba haika ba ya sekolo
2: la ba gutla ba haika
1: jwal ha ba ya sekolo ba sekolo ntse
2: selekeshini mbonga ta ba dikolo tse lekeshini
1: ke mona le mbothata
2: ding mona le mbothata
1: ding u bona le ausian ke ano tsa makabana tshwantse ba grade R bana ba R ene fatsfats ene mo nga mnenyana le nka
2: ke ya grade u fihlela mane e a a re ke ya ne e graduate nga kere kretsi
1: o
2: bo ya grade A.
1: All right.
2: Bona mathata go tshwara ntate thuso.
1: Mathata. Hutere ye o ke yang, hutere
2: ntse.
1: Ke taxi. O jwale o taxi ena e o taxi di a kena kena di fete ka.
2: Ke ya kena, da fete ka ha ka mo.
1: Ausi. Ke le bo wa hle. Thank you.
0: Ke o taba motho motle ke ne ke le ka monaka Mountain View bana ba bangata ba isikolong batswa di ba bona ba tswa makeshineng a hole a hole a hole me batlile ka mona ka Mountain View ha o feel lorry park ka tsile jwalo bana ha ba isikolong ke tlo botsa masipala ke tla bua le lefapha la thuto rena botata bona ba boetsa jwang ha ke so qete taba tsa ka dingata ha holo mona impa tshwantse ke hlahe o ausi Claudia ka mona ka Red Cross re metsotsonga ele shumele metso mehlano hantle fela pelo ra ya pelo motho motho akiduli fela mo bana busiu mo bana busiu ka mshana ka mona thabanga a ile o fana ka borotho le le base a thewetse mane mo huileng hai cha deflateding kai tse borotho mo thaba monna ka le bo monna o sebetsa jwalo o bona o sebetsa le nna o etsa nthotse ka rentsena ha ke tse borona ke tle ke renga ke rata ntho e jwalo hona twa le hem re tla ke re tshware a utse Claudia re buisane le ena rutlo rona bona ba ntse ba jwa ba ntse ba sebetsa jwang ho thusa mahlatsipana a mollona kana ko isa fili simpelo ere ke hate mona

0: So ke tsona di hloko tsa bona tse ba nang le tsona hona jwale ntate Thusi.
1: Hantse le bua le bona ba re mo ba neng ba dula teng di flete tseno tse ileng tsa kapa mollo. Mme ka jone ke mona ga ona moo ba dula ba re ne di le jwa nna di ne di le gantle a le ba botsa fela leqoka le bona ba reng
0: ache a ra kena to that deep in terms of gore maemo a na ba dula go bona a na le jwang empa fela ke nana dipotso tso di entswe ke ba masipale gobane ke mmereko wa bone ke bone ntho e ba e etsang particularly ba fire department ga o na le mo sheletseng teng ba khono checka gore khoso ya ho tsaona na ebile ndate thusa
1: jwale le ka jeno letla dilo ba kokotela letla dilo ba thusa
0: re ya ka diphallo tsa rona re ya ka tsona today ndate thusa ka hora ya bobedi
1: ke le bo mme hora ya bobedi re tla o letsetsa so le mono thank you mme
0: ke le bo ile ndate thusa
2: dumelang ke

0: Motemotle metsotso le shome hantle pele ho ra ya pele ho reng ya bobedi outlodia re tlo mo letsetsa sa fihle mono hape re tlo mo tshwara le thaba morobane outlodia re bua le yena re tlo bua le yena ho reng ya bobedi hape re utlo rena ho sa fihlile o bona eng bona morobane mushane sumona ha ya ka dijo ka jeno senke ne ke mathaka mountain view ke se ke utlwile hore le etola mono go ya location motho mountain view ya mono ke randa tse mashome a robedi bana ha ba isikolo ke tlame hore ke letsetse lefapha la thuto ke be ke letsetse le maspala hore na bothata bona ba ka boetsa jwang re bana bana ba isikolo ho fihlela le mosena se fela ke tla botsa hore na bana ha na hore na ba ka itsa eng hona le tonlewo hona le tonlewo ya ba motho motle ke tla mona hona le tonlewo
1: a re na tsheta transport re tlo ya sa
0: a le na tsheta transport
1: eh
0: o a le na tsheta transport le ke na hukai ke hukai sekolo sa lona se hukai
1: le tsone ke tsa phamisa ha mi sang le tritse
0: lona ke phamisang
1: bana ba kena grid
0: bana ba kena grid e hukai phamisang e hukai
1: ka ga tsa
0: e ka khatfolo oh
1: o modula ka khatfolo
0: o modula ka khatfolo ke e o ka khatfolo e mo Bloemfontein ka ba Gauteng
1: mo Bloemfontein
0: ho kae ha ke a khatfolo ke tsa ma jwang
1: o tsa ma jwang
0: ke a kwa
1: e o ya kwa o ya kwa
0: oh
1: o ya to point yantho ho le le le khone ngwe
0: ngwa o na le khone o ke drop on pile e ho tloa mo biklofi oh oh batung ke tla le tshakela hape ke tlo fita ke bon le dula kae mo
1: nna ke dile ma mo mo tseng 4423
0: o wena o dula ka mo
1: nna ke dula
0: kwa wena o dula ka kwana ka tlase ntwe na ntwe na le ntwe green eo hey nna ke
1: dula ma re dula o tla re dule yo
0: o le nkutla radio e ho right ke tlo tla lona mona tsa ke thola hey hey all matinland le ngotsi mfa all right ke tla
1: dula
0: e pladi fate all le dula pladi fate
1: pladi fate tani
0: le tabanya le tabeng e all right
2: mamela ke o taba he motho motle ke bana ba o kileng ka kopana le bona ka bua le bona o pelwa ka ba bohlokojwa pelwa ka ba bohlokojwa pelwa ka ba bohloka lo teachere tla dula ntse o le teachere bana bana bana bana ba tswile dikolong tsa bona mo baneng ba kena teng ya utlwa le dibaka tse ebile dikolo tseno ba di bitsa ha ke so qete ha ke so qete a gore ke late nhlonipho ka AB crazy ke re ho wena mo mamedi eo ke mo ratang lenano le nana jolo ke nako ha ke dule ka mona ka pabusing ena gaso fela ke a tsamaya ke ya ona temane mo ke bonang bothata ke utlwisise gore na go tla jwang go baneng go le jwalo.

0: o setse metsotso meraro hantle fela pele go hora ya pele nkine le matso metsi mothe motle ha ke atella ka bona tekhatetse ka ke khatetse khatelletse ka pa ke pipitile microphone mo nge sengona wa ka khotsa mo mamedi o tlile hem o tlile ke rata o kopa ha golo ke kokota maspaleng lona ba barralang mo batho ba dulang teng shebang rena dikolo di bohole bo bokae shebang rena dikolo di bohole bo bokae bona hona joale ha bana bana bane batswadi ba bona bane ba utlwa gore le ya loka ka mang le hlotse nyewe yane ya gore ba se ke ba hlola ba dula mono bona batswadi ba tlhule di bakeng tsena ka o fela tsene ya ba ba le ba mo ba tsama le bana ba bona ha ba fitla mono ba fumana gore ai gore bana ba sekolong a se papadi transporoto ke tšhelete dimaile ke dimaile-maile go tloga mono go ya mo ba neng ba kena teng dikolong ba tsama dikilomitara jalo ko tla dimaile ka ke phela amerika a the aforika borwa tshwere sebedisa dikilomitara ke dikilomitara ga o dula mono e le gore ka letsatsi o tlameya go sebedisa diranta tse masomarobedi a se papadi ranta tse masomarobedi a se papadi le tse masoma matlhano fela a se papadi wa bona gore ka matsatsi a supileng ke makgolo a supileng ke makgolo a supileng makgolo a supileng ke a kokota mothe motle ke a kokota ke tlo kokotela lefapha ke tlo kokotela le masepala gore ba ka etsa jwang nao ke ha tswa bese e kankang bana bana go seng e ba itse sekolong e re motshare wa mantsiboya ba tswa sekolong e ba late bana ba sekolong ke potso fele ke tla e botsa rona bana hana jwang ba ka etsa eng ha ona re bana ba ka dula hae ha ona re bana ba ka dula hae a hona gore bana ba ka dula hae ha ke so qete o tla utlwa gore ba bang ba di grading di feng bana ba o ke neng ke bua le bona ke gola ba bo grade 4 ba bo grade 5 ba bang he ke ba di creche o utlwile ha bua a mongwe a re creche nga eng eno ha bua o utlwile le mme e o kileng ka bua le ena joko a tsimo he motse motle nako ke hora ya pele o mametse le CD FM go tlhola gatso la Afrika Borwa di daba tsa o rapelo tla di balwa ke tsietsi mohala di mpa pele o tla o balla di hlotsa tsona
1: Brown Mogosi o legile go thoba tshankaneng ka la mosume wa mabedi kgweding ena e o dimo Vusimo se ket matlala o ntse le ka o qoba o araba dipotso ka pele o komishini ya madlanga fela o tshwere tau ka ditlena ho ka lebellwa leqhubu la motheso o mmatla ka lebaka la El Nino lekgetlong lena kwano Afrika Botshabela dimamele ka botlalo le bolepi di a latela hang ka moramona.

0: di taba tsena tsa ka retsa lefatshe ho re nyena ya pele he di fella mona me re di phetela ka lokela tsa bolipi ba ke sa le tsare lena jwa ka dihlobisitswe ke ba mogato wa bolipi Pretoria Gauteng le ho di mo le hlakile mfutumetse Mpumalanga le hlakile ho futumetse empa ho a chasa Lowveld Northwest Province le Free State ka bobedi le ho di mo le hlakile ho futumetse Northern Cape le hlakile ho a chasa empa ho podile dikarolong tse ikgutlileng le lebopo Western Cape le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho a chasa Karolong e ka botjhabela Eastern Cape le kwaetse dikarolong tse ikgutlileng le lebopo KwaZulu-Natal le hlakile ho futumetse di tabatsana tsa ka re tsantsa le fatshe le bolipi ho renge na ya pele di fella mona boela ba mamela ditabatse ding ha hora etlabele ya bobedi tao
1: asimo ngwana me ke a metso tsongele shume ka mora hora ya pele mora mohaladia memono ke tla mabenkeleng a ke khutla mabenkeleng ke ntse ke mathafela makeishene mona metseng le metsaneng
2: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosiden 4 in 1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsa le ho hlokisa mmele wa hao ka hare. Hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle. Prosiden e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosiden ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Le ka Prosiden kajeno. Ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha kemising tsohle. Hopola, ha e sa re Prosiden ha se Prosiden.
1: Era le tsena ke tla ke tlae ho lotto ke la bobedi jackpot ya powerball la bobedi lena ona le monyetla ho hapa jackpot ya powerball e le kanyetswang ho 27 million ena ke tshalete ka fetola mbophelo ba ho hang hang me mo hludi ka nae ba wena a go shebelle ke tsa lona ha ho hula di nomoro ka kotlo Busumba kajeno 9 o'clock o SABC 2. O kaba emong wa boradimilione kwano Afrika Borwa. Ke bua le wena. Eh wena 27 million. Lo tokena ha. Me papa di mono dingata. Menye tla e mengata, milioni dingata. Di papa di tlameo ba le motse le shumele metsoro be di kapa go feta moa. Bapala ka boikarabelo National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekaya 27 million oh metsotso le shume le motsolo monga ka mora hora ya pele le seri FM thotsa rona di tsama hantle mo ke di batlang teng ke kgwedi ya basadi ena ho ka ba jwang hanyane fela hankare
3: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsa halo ya letsatsi le ofela. E bile ka leho ya ntwa ya sebiti ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisadi FM lire. Pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa.
1: Ke nnete le Sedi FM ke molelwa. Ho tloha mono he motho motle yetong lena le matla la ho kena makeisheneng. Yaba ke a mona hevale le tonlena la ka la hore ke ne ke potolwe yaba ke kena mona ngwaneso
4: dumelang ho joang ho sa bule ke bua le boma oh le dula kae mara ho ya sekolo mo se mishwana motlaka le a busa motlaka
5: sekolo
4: sa rona se hole
5: Transport.
4: Ha ona chelita transport.
5: Eh, magutse next year go tlhokela ka motho.
4: Next year. Wena no it's a great man.
5: It's 7.
4: Great 7 munna. Yo. Tlo ba tlhoba inga so hudile. Eh. Ba tlhoba le so. Oh, it's a great 7. No so kena great 7.
1: Ke utaba mwana wa grade 7 emrobane mwana wa grade 7 udutsi hai grade 7 udutsi hai ke mfumana udutsi mono u bile utsa male mwana bo badutsi ba strateng eh chaba sesetso ena kina kwempia technology ena kina kwempia AI gore muso le masipala province ba tla tlame gore ba ke ba leke makgobonthithi makgobonthithi he bona bana ba ntse ke kopana le bona fela bana bana ba kene sekolo ha itsa le ba falla mo ba neng ba dula teng ha ba tla mane Mountain View baba mbatswa ka freedom ke ka itabang freedom square baba ndikolo tsa bona dika freedom square jwalo ho tloa mona ke kilometer tse kae ho ya freedom square metso tsela shumele metso mine ka mora ho ra pele nano lena le phela le momamedi nano lena le tsama le momamedi le nane o lena le ba mo momamedi a lenteng jwale ke nako jwale ke nako ha re ba pale ha re re ho wena re a fihla mo ntodi etsa lenteng ha ke no bua fela ke le ka pabutsing ya khaso ke a kena kolo inki ki semo

0: Natinate pinema natya holo ibinwa ki DJ Pinga lesianda chabalala A plus bare umgakho mufumahadi wa hawa haba tshojolo ka sezolo bare umgakho bare mufumahadi wa hawa motho motle ha ke tloa mono ya bakile ba le khoteng le phahaminga la adinyewe mane moting muso reng o ile hle bathonga 370 na ne rempare be ile fela nna kwana Jwale, hona le ba ileng ba ipiletsa lekgotleng le phameng la dinyewe. E re motsotsong ona ha taba tsa ka di le tjena, ke kopane le Matšhini Motlong. Matšhini dumela.
1: Tau ko dumedise le ba mamedi ba Lesedi FM hohle mo maleng teng.
0: Mona motho ke bua le leqetha. Ke ile ka feta ka mono ka lekgotleng le phameng la dinyewe, lekgotla la boipiletso. Matšhini e, taba ena ya 370. O utlwileng ka yona, go na le mo ke tla o tshwara teng re ye mabenkeleng go ya jwang
1: tau mo ke bona e le gore thaba ke thaba e leng gore mmuso o leka gore o e palame goba o tla tlhokomela gore lekgotleng le phameng la dinyewe mona Gauteng le ile la nka kahlolo mme la dia kahlolo kgatlhanong le mmuso
0: goremanyane fela re ye mabenkeleng
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Thekiso ya dithaele ya CTM e se e qadile. Ka dithaele tse ntle tse loketseng setaele se seng le se seng. Mme o boloka tjhelete haholo. Reka dithaele tsa boleng bo hodimo tsa A-grade ho tloha ka 7990 square meter-a. O ka hapa Toyota Hilux single cab e le nngwe ho tse tharo dihlahisweng tse kgethilweng tsa ProGrip. Ho melao le dipehelo. Potlaka. Thekiso e fela ka di 31 August. Reka lebenkeleng kapa interneteng ho ctm.co.za.
0: Era re tsena ke kopane le ngwane sumona eya Matšhini ke a hopola ba ile ba hlolwa ke taba ena mme di 370 tsena tse re buang ka tsona e ne ile fela ho ya ka mo ba ileng ba bua ka teng ha ba ne ba qala ho fana ka tsona hore ke tsa nakwana wa tsa ho thiba le phako fela tswela pele Matšhini motlong mshane mo setla
1: tau ha o thwe ke tsa nakwana e le hore ene le nakwana ele ya COVID-19 re bua se re le ho 2026 mme ha re sheba tau re fumana hore mmuso o e ekeditse nako ena hape e tlo fella ka 2028 jwale ke hona mo e leng hore bothata boteng hore ha e le hore re re ke ya nakwana empa e ntse e ekeletswa jwalo e ekeletswa nako jwalo ke mo e leng hore e ba beya ka mosing ke mo e leng gore bao e leng gore ba tlotsenyeo ba re ga e be e le gore ke grant e leng gore e ntse fua ka baka la gore go na le batho ba e leng gore ba tlhoka ga e oketswe tau mme gape ga e fue bao e leng gore ba e tlhoka go oketswe lenane la batho bao e leng gore ba tlameile gore ba e fumane
0: Jwale wena ngwana mme ha o sheba wena ha o sheba na ba tla khutlela hape bana ba re a sheba re thuseng 370 ena ya re imela jwalo ka mmuso
1: taba ya bohlokwa mona ke hore lekgotla la dinyewe le ha le tlameha hore le etsetse mmuso melao ka hlokomela hore ho ngola melao le ho etsa melao ke maikarabelo a National Assembly le legislature. ke bona ba tlamehile ba etse melao jalo ha ebe e le gore lekgotla le tlo etsa molao o jalo tau tla tlhokomela gore e tlo ama mmuso dibilione tse masome a robong kao fela jale ke tšhelete e leng gore bao ba ketsa melao ba tla tlameha gore ba e shebe national treasury lona e shebe pele gore e kenye taba mofuta o jalo tshebetsong ke bona bothata tau e tlo ba gore ga e ba le go lekgotla le beela ka thoko boipiletso bona ba mmuso go tlo ba le bothata gore mmuso o tlo tlameha gore o etse makgobontiti otlhe gore o fumane tšhelete e e leng gore ba tlo etsa bonnete ba gore ba kenye tshebetsong taelo eo ya lekgotla jale e tlo ba yona bothata bo e leng gore mmuso o ka nna shabana le bona ga nako ntse eya
0: ai e boima monna a motlhonko
1: e boima tao e boima gao golo jale ke bona le yona taba gore mmuso o ke metsi ka tlong ka gore o nnono o ekeletse kapa o ntshetse pele taba ya gore nkine le tšhelete ya nakwana mme nakwana ena tau senkile dilemo tse kae jale tse fetang tse tlhano a na re ka re e ntse le nakwana e se le gore e se le tshebetsong dilemo tse tlhano go feta ke yona bothata bo e leng gore bo shebane le mmuso nyeweng e na ka jeno
0: wa tseba moshane mosetlha ebile ke etsa one o etetse India ya gore ke o tlotlele gobane ke mona rona le wena serile ra India o ne o rongwe India mane jwale o ne o ile ka taba tsa molao ka taba tsena ga ke le India ke tla ntlheng ya mesebetsi wena ntate motlong ga ke le India re ile ra fitlha mo ba reng ke Madhyapradesh mono le ka mane ka Kerala wa tswa ga re le mo re fumane e le gore basadi ne re tsamaya re kopana le bo mme gagolo goba le mme mantombela o ne a le teng moo wa tseba a ke so bone ntho jalo batho bana lehapu wa bona kgapetladi lena la lehapu le legolo a dile wa le bona
1: ee tao
0: ga ba le latlhe ka lona ba etsa jeme a ke sa tseba le eng le eng wa tsa gore ka lona bane kore ha re le mo bane ba rile basadi ba 48,000 48,000 ha ona ntho ba e lahlang le hapung ha re le Kerala ra fumana ba di banana le bona ha ba lahle kgapetla la banana metso ena le methapo le ya sfate sa panana le yona ba inka ba kapa ba isebedisa ba theile mesebetsi hape mo mono ene le mesebetsi e fetang hape 38,000 ha ba lati kgapetla la panana
1: tau India ina le moruo e leng gore wa maraka e leng gore o ntse o gola ka potlako ena ya haisane moruo wa bona o gola ka potlako e maatla segatlha sa kgolo ya moruo wa bona ke segatlha se e leng gore ka nnete sa tshosa mme o tla tlhokomela le gore ntshetso pele e ba teng ga moruo o gola jale ke ntho o e bonang India go sebetswa ka thata tau sebetswa ka thata mo go etsa bonnete ba gore moruo wa bona ke moruo o e leng gore wa gola
0: ke leboa ngwana mme ga na wena no le kae India New Delhi Mumbai o ne o le kae
1: New Delhi tau BRICS Legal Forum
0: boy o kopane le boramolao
1: go kopane le boramolao tau ba tsa BRICS countries holo hobe re le ka go bona gore re ka thusa jwang ga golo lo tabeng ya moruo gore go na le tshebedisano mmogo pakeng tsa moruo le molao mme re ka sebedisa molao jwang go etsa bonnete ba gore re ba le kgolo ya ikonomi ya moruo ka dinaheng tsena tse e leng gore di wela tlasa BRICS
0: mošhane ene o theowa kwakwa mošhane ene o theowa thabadimatlo o mosetlha tsena t theoa thabadimo a tlo a thabadimo godi monnate wa o kena sekolo botle ba o kena sekolo a ko bone monna ka jeno o tsamaya o bole o buela maqweta a BRICS ngwana mme a theowang ka mane ka bo China a theowang ka mono ka bo India a theowang ka bo Brazil o tsang wena ke a leboa ntate
1: ke a leboa tau papatwe
0: ai papatwe ke o taba motho mo 3370 ke kopa o bua le wena gona jwale ke kopa o kontitsetse nna ka ho ya ka wena di 370 tsena tseo batho ba di fumanang mmuso mane na ono na hana hore di fediswe kapa di ntsetswe pele kapa mohlomong na le kelello engwe hape ya di 370 a kontitsetse mo mamedi 370 maikutlo a o ka 370 o ka ngolla le ngolla mona hoa ha ba kuke ena ya le sedi fm ya nomoro nya 079 758 5066 ke fanne mo laetsa hore bana ba Banks Flyer ba tsama kilometara tse le shomele metso e tsheletseng ka maoto ho ya sekolong ke fanne mo laetsa ono me ke tla tsama ke kilo ema ka mono ka bo Banks Flyer ke ba bone bana bana ke ba sale morao ke bue le bona ke tla fitla le hona temmoa ke tla fitla mo laetsa so fitlile kwano ka pabutsing ene kholo ya khaso re ke fete mona hem ke tsama dumela ntate motaunga e khotso ngwaneso dumela ntate thuso ntate aka wila tsebeletseng ya di company 2010 a tloela kana isale amathela di chelete tsa haye kana ke a utlwa o ya bua ngwana mme e bile ke a bona ntate o hlaile ka 1969 empa ha o bolele hore di chelete tsena tso ntate nga di mathela ke di chelete tsa inga ke le bua a ko ngolle a ko ngole mono o re bolela hore di chelete tse ntate nga di mathela ke chelete tsa inga mohlo mo re tla be re o fe nomoro mo o ka letsetsa ntinga wa bua a le bona ra feta he mono wena mo mamedi e o ke mo ratang wa le sedi fm di 370 le nahana joang o nana joang mo mamedi na 370 tse di tle di fele kapa o nana re ho ka itsua eng hobane ene le chalet ya nakwana ho ya ka mo ba neng ba buile ka teng ba re ke chalet ya nakwana ya u thiba tlala ba re ke chalet ya nakwana ya u thiba tlala lona ba fdc ke kopa le dulele nna se ke kopa le dulele nna re tla be re mofumane professor rutlo re o kopanong re tla be re wele yena re weka yena professor re bue le yena joang ka pa joang tate mosola re tla be re bue le yena re tleketse tsena he ntate thuso motaunga idea ka e blokuwe me nomoro ya ka mohalakina ai ke botate mbona ba haisale ndate sa ke mokwena ke tla kopana le yena ke mokope ke mokope hore a ka nkopanye le mosebetsi mmoho le yena ya tshwereng lefapha lena e leng deputy minister mona home affairs mshano na uthewa kamane ka Natala ka lebo ngwane se ke bone molatsa me bile ke tla o fitisa lona Erikenke mo mamedi dumela ntate motaung ke ne ke re di seketsa fediswa hobane di a re thusa ka nnete ke nna lovers ngalo ya leng ka mane ka Zastron Matlakeng lovers ngalo Zastron Matlakeng ha bo ntate Daniel Tebogo kwekwe re utlwile ore yena o kopa re diske tsa fediswa ha re utlwe e mong he mo mamedi yena hore hoba ke bona ho bua ka taba ya tsona ona jwa hore hona le re disketsa fediswa babam bona ba re ai ha di fediswe ntate ke batla utlwa re wena mo mamedi o reng ere ke nke mo mamedi mona ere ke nke mo mamedi kwa no mona mo mamedi o mo yeng o le sedi FM dumela
4: o hlomphile motswadi ntate mtaunga mna toka ntate
0: wa ka ke phela ntate ha re ka ka ntate
4: o bua le madota ke mona mari ke ntate wa ka di 370 tsena di bohlokwa go lo batho ba bang a di se tsa fetisa empa bona le ntlo la empa bona le malapa a di nkang ka ka mogosa lokang hore di 350 tsena hore tshelete tse bo fumane a pe tshabile o kampanye lo mohlomo a pe jwaleng e kwaeng thutseng hore tsebo iketswa e kene hore batho ba ne ba fumane 370 ka pati 350 ma tempo la le malapa a mang a di fumanang ka phoso mohlomo to tsame e ke hlekisiso a pe ntwana ba na le malapa a ke fumanang le kene le letle and then ba fumana le di 370 no ke bona ba itsang fela e ka tshela jwale a khono ka finyela batho ba sa sebetseng ya le bona
0: wena wena ntate ke ke le bo ha ho buile ntwe na rona le malapa a mang a nka di 370 tsena ba ntse ba tseba hantle ba na le chalete ba ifumana ntate botsotsi bo bokana ke baeng bokeleme bo ke ba eng o tseba re wena o a khona na na fela nna ke be ke fumana 370 ho ba ne motho a tlamea hore a itse jwalo
4: yo ba re a re ratane re batho ba tsho ra hona ne le motse o mongwe ka ntlane o shwantse tlhalo o shebile fela bo wena fela ha hona tabo rena bo itsala ka ngwane ne ka ntlane o shebile fela bo wena le bana ba ha o fela khosi ya rona re le batho ba tsho yona ene fela re tshebile bo rona fela re nanelane gore 377 di bohloka jwang o tswa ntate wa le ka bona ntate mo TV o ne a nga bohloko se mo se o no tsadi a fetisa o na dula rantle ka ya le bokoso tsene are ne le di 350 are 350 ena ke kgona ka phela ka yona go di ka fela o ne a lla ke le ka utlwa bohloko a mpika a ke mo bona
0: ke le bo ntate wa ka ke le bo ha holo mo mamedi di 370 tsena tse re buang ka tsona hona le e mmona o re ntate mtaung nna ke re di feditswe bana batho bana ba di tawa au bana au ba dinwa ba ha a di khone a di etse mosebetsi wa tsona motho o reka jwala wa tsama a reke jwala ka 370 jwale e thusa eng 370 ha motho a ile reka jwala le bona he batho le bona hona le ba bambarae ha di fele e muri ntate be butle pele ha di sketsa fela ba bambatho ba tshwana le ba ha di sketsa fela di a thusa ne motho motle dumela khotso
5: ndate ke se motho dumela
0: ndate ke akwala ka wena ha re
5: ke tlhomo ke se bentse ke na go bona ndate ke tshiso ke re sa di na mathata
0: e
5: empa tsela ga go ntse go na e ka ditsentsana o be le ha o khona di se bentse o bona sendela 150 go de tla na isa ho tla le tshetse ke number ndina
0: Dada ke sa utlwa ntle buletse se ya le moya se budi ke ntate thuso fela ka mona ke sa utlwa ntle kutlwa hore 150 kutlwa jwala ke sa utlwa hore ntate o reng ke kopa tshwarelo ha holo kopa tshwarelo ere ke tle ke nke mo mamedi mo nkwano mona re tle rutlwe yena o reng ka mona ka ha ba kukenga khotso ntate motaunga disketsa fela emong ke yo ha disketsa fela wa mesebetsi ha iyo ke nna Linda Mafaso wa ka phoko section ka tlhong re kopa disketsa fela ntate Mteung mesebetsi ha iyo mohla mesebetsi le nteng ba ka ka ba bua taba engwe ere kutlwe mo mamedi ya rometseng molaetsa he re tle rutlo rena mo mamedi ya rometseng molaetsa bona jwale yena o reng ere kutlwe molaetsa o
6: Ke phela ka tsona mo ramtaung sebata ke phela ka tsona a FM taung waka ho tsana mi sebetsi ha iyo
0: me o re phela ka tsona mi sebetsi ha iyo mona mo ke minting mothe motle ke tsama ha ho le dibakeng tsa ba ipe hona le batho ba di sebedisang hantle jwang di 370 tse hona le batho ba di sebedisang hantle jwang ba di sebedisa hantle ba hlompha chelete bona e sinkwa se thukisena se kopa kopantsa sa kopanya sa kopanya ha qala bakery bitswang e sinkwa setho jwale bakery tse tshwanang le bo isinkwa setho ke tsona tse tlo thusa batho re ba re a ke le bone ho etsa etseng re a o kopa mmuso a ke le bue mane le bo ntsele le tle le bona rona ba entseng ha di sketsa fela bona di kgona ho etsa eng ha bo ntsele ba ne ba sa etsa ntho e ka reng yena e etsa etseng ba ne ba tare molemo wa tsona kofe gore ya di bona di nthotseding tse wena o nana ngo re dinyane tse o nana ngo re motho o iketsetsa tsona jolo ka bo iseng kwa setu qetelong a di qetello di ya u buella gore no o tswele pele o fumane 370 nao ya le lora batho ba bankelelong tsa bona ha ba ba le kelello tsa o thusa bona fela nao ya le lora di ya u buella ba bua ka yona ona jwa ditaba di magotleng a phameng a dinyewe hai mongara a di thusi batho bana ba yanwa batho bana ba itsa ba bapala madice ka tsona ba bapala dikarete ka tsona e mongore empa kona le mosebetsi o yemeng hona jwale ka mona ka Val ka mane ka Everton sakisimane Everton a ke le nilo shebate Ikore ntotse dintse o ka rengwa di nyatsa qetelong a di qetello di fetwa le bota le o ka ipatang ka lona di fetwa molamu o ka o lwanelang re le ba monna morantsele sebetsi wa ho o buella batho re tlo mabenkeleng hona jwale
7: wa punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumotle o ka ka le bota le moemeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa haetse qualifying ho loan ileng ya FNB ka FNB app ho ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe ditefello tse ding ka thoko mme o se a bolokile ho fihla 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa haetse qualifying e be tefello le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bane mo lefa ngata tshintshela sekoloto sa hao ho FNB ka jeno FNB thuso e fete la dintotsohle o fuwa skoloto ya ka tekolo ya u qualifya kona le dipehelo FNB ke le kala la First Rand Bank Limited moabo ya sebeletsa tshelete le dikadimo a semolao
8: bana ba holang ba hloka ho eketsehileng Nestle Nespre e ba neha ho eketsehileng e fana ka di vitamin le di minerale ho thusa hore ba hole pakana e diang ho fela hore tshelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta jwale ne ngwana se wa se hlokang mona Nestle Nespre always giving more
9: e bang o nana o roke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla sepolese ngo lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
10: Day 19th birthday ya top details. Re kitse ka di solutsa semetletsa haji. Toilet set ya Bella White Front Flush ke 899.90. Komba ya Emirates e pedi tapente ya Homegrown Extreme. Ho tloa ka 1049.90 fela. Reka ka 2500 kapa ho feta. Ho hapa e time ya letsatsi. Tjhelete ya beke ya 19,000 kapa home makeover. Se fetwe. Se solutsa qala ka la 17 July ho isa ho 31 August. Etela lebenkele la haufi lona top details. Theko ka nngwe ke theko e tlase. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Ha ke tsenye nako ke o fa pale monyaka.
11: Ifihle sa hane nako mmomedi ya ho tlamamela tshwantsiso mo tshautile ho rona e le monyaka. Ya ke jono kgaolo ke a dikete tse tharo magolo sepile le mashu ba mabedi a metso meraro. Mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le lindu ya nqothwana le se ya bulela malako.

0: Yo, pule ngwanes, ke kopa o nkinele matsoho metsingle. Ke a tseba hore ke ntshitse leboteng empa he, ke a leboha ha o dumetse ho mpona ka nako e kgutshwane tjena. Ska kgathatseha Mpolokeng, ho lokile. Ke mosebetsi wa ka ona. Tsebe he, ke ne ke nahanne hore ka ha nna ke motho wa Cynthia, ke re mohlomong o tlo hana ho nthusa.
1: Ao hle, e seng jwalo. Mosebetsi ke mosebetsi, ebile tjhelete ena re hloka kaofela, se tshwenyehe. Ha ke nke letho ka sefuba nna, ke kopa o fetele mona ko lokisetse seno.
0: Tjhe, mohloko wena puleng.
1: Hao.
0: Wa tseba nna ke phethi. Ke kgolwa nka bela kgale ke se ditshwentse fela ke itse ke re ka eketsa le price kapa ka o hodisa ka thata pele ke re tlo o.
1: Ao hle. Ska kgathatseha ngwaneso, ke professional nna. Ke a utlwisisa gore kgwebo e nngwe le nngwe e na le competition. Mid line e nngwe le nngwe e na le boikgethelo. Ha o batla go etsa moriri le mana le go Cynthia, o lokologile. Ha o batla go tla go nna le teng o amogeleile ngwaneso.
0: Emanosadi mare champagne ya gao e jale ka re se mmatshela fe go mona ausi gobane jale setsamaya ke bonyakane.
1: Ao se Mpolokeng, ke premium staff tle ngwaneso. Ke a rata gore baeti ba ka ba mona saloneng ba qhano le ba iketle wa tsena. O reng ke o tletse le tsa maemo a odimo?
0: Yes.
1: Fela maemo a odimo ke ntho tsa ka ke. Wena hata le nna o tlo latswe monate wa lefatshe.
0: Ke a utlwa go rata.
1: Hei. Ho sala.
0: Tsaba. Ntse re itima dintho mo surprise ke.
1: Ausi
0: ke le sehapa setora tje le sona mangyeo. Bona fela gore na tray ena e tletse ntho tse monate gakakang. Empa di a bitsa ke a tseba tse puleng o kgone jwang?
1: Ao Mpolokeng, a ke le wena o tlo mpatala tšhelete e bitsang. Obaneng ke tlameya go neya boleng bo tlase ka thoko e godimo. O kolokoloe le wena tle o haye mona.
0: Ke a utlwa. Wa tseba go monate ka nnete go iketla le ga e ka ba goranyana tse mmala fela.
1: Ee tle Mpolokeng. Wa thola tje gobaneng o ntšheba ka tsela ena o ntšhebileng ka yone wa ntshosa jwalo o etsala jwang
0: o tshwarele puleng a tseba ke thuse tjena ke ne ke lebeletse gore motlhomong o tla nkotsa
1: ko botsa e nna mosadi tloge tlo dule mona nang gobane o ntse o ja ke tla qetelela ka manala ao a gago
0: hei ke a tseba gore o nkutlwile ga ke lla mane gammente baleng ke labe se ke ke phatloga fela ke sa tsebe gore o na le motho ka tlong
1: gao se tshwenye e tle Mpolokeng nke ke kae re fu mo mang kapa mang taba ya gago ke re le monna eo ke tlogang pela haibethe ga ke a mo amela leganyane fela
0: ka nnete tlepoleng
1: Mpolokeng ke tseba botlhokwa ba go ba le mentebaleng kapa motho ya tshwanang le ena le nna ke na le mamamkwe ga bophelo ba ka bonkimela ke ya go ena jale nka se o tshege go gang le gona ko o tshela eng ebile ke tšha ke tsholang tabeng tsa gago ka nnete ngwaneso
0: teng o bua nnete hei o tsebe ga ke a o bolelela go gang ga ke a lebelela ke ntho ne e mmatlhela tlhogong wena
1: gaompolokeeeeeeso
0: fela e monate ke ra ke a lebelela go gang botho bona ba gago gore o tlhile o motho a tse ke gopotse gore o nkwateetse jwale ka ga ke ile ka gaola ketelo ya lona ka bo ka tshwanyetswa ke
1: ga o jalo ko jetse ke le sothetse gobane ke utlwisisa gore o tlhoka nakonyana ya o ntsha se ka sekobeng sa gago o ntshe maikutlo a gago je ke sa tlhoshele kwa Mpolokeng
0: hei empa he o ne o se o utlwile bogolo ausi ke a tseba o utlwile le ka hei le ka taba tsa mogau le taba ya koloi
1: wa tseba Mpolokeng ntho e ke tlo e bua go wena e nngwe o kukile jalo ka motho a sa utlwang letho phumola meego eo ya ngwaneso o tle bo o bonele ke tsipa segole
0: fela he ke gopola gore ntse re le babedi ka moo
1: ga o jalo bathusi ba teng ka mole ba tlatswa ditouli ba lokisetsa le gosane gore gosane ga re ke ena re kala e be le bothabelele fela empa wa tseba tabeng ya go lekolwane o tswa botebong ba pelo ya ga bona o tlo etsa jwang ka yona Mpolokeng
0: wa tseba he e se e le ka mora gora ya borobo go nna mona o tla reng jwale he ka ga ke se ke ineheletse winter sections
1: wa tseba ko bolae o se ka kgathatseng ke ditlwaetse ntho tse tsena wa tseba re tlamehile re amogele lerato leo re dumelelaneng ka lone le re tshwanelang ka nnete osi you deserve better ebile before 9 a tshe ka nnete
0: ai kgona nthweni yago e ntsamaya tlhomong
1: aotlhe ga kona ga leko le ba le mathata ganyane
0: e ka nnete ke batla e le goba le ebile ga ke tloa mone
2: wa tseba tšhomi moya wa gago o phagame o tsamaile jwang
0: wena moya wa o ka se phame ka nnete
2: o na le leqwetha
0: jo
2: sheba kore leqwetha lena ke thabetse taba ya gore o ikemiseditse go ntanela ka ntho nngwe le nngwe a nang le yona mpho ga re

0: ke hona re tlo hlanaka modiei ke go hawe mo khwehla
1: o re be ka re ko libetseng go mofa o fighter mpho
2: yo he mogwa o rata ntwa mphohle
0: hey
2: nna
0: ba tombe ke ba rata modiei ke lwana ya go mamela wa nkutlwa e bile ha o hlokahala nka re ka etsa social media campaign o nana ja e ga tlhano ntate ha bo fane modiei wena bua fela o batla go tsietse joang hle tshomi ke batla go thusa ntweng ena ka ofela
1: ai tshomi ke a utlwa man
0: bon bon a ke re tla be ha di nepetsane mo go ruile nteng o imetseng na go nyana a ga tla ka ntle
1: go lona pele tshomi a ke kopa gena ha ne tabe na ha ntle pele re etsa diqeto tse tlase ya ka mosing ba se ba tshomi ntwe na e batla go le bona batho ba hlotse phodileng e ha ke hane ke nnete re a lwana le ntate ha bo fana fela batho mhleng ke ntate ngwanaka
0: he e ntate ngwana o yena hana hana hore o ne a o lematsantsa o etsa ntlotse ka ofela
1: a mpho
0: modiei
1: mpho ka ofela re a tseba hore ba nwa ke batho ba laolwang ke maikutlo le ha fela o tla utlwa ntse o thwe hehe basadi ke bone batho ba emotional
0: wa tseba tshomi
1: nna go bua nnete fela ga ke a monka ka pele o fitlhelela moo nka batlang gore a felelwe ke mosebetsi wa hae he ka ba ka ntsha ngwanaka mejo ka ganong a mpho le gale ko nagana gantle tshomi
0: wa bo kgetlong le ke tla itse ka reng ke o mametse ke a utlwa otlwe empa ga ka pheta gape kapa a leka modieng ga ke tlo mamela letho le tswang bone ko bolela ke tlo besa mašhala dimatlho ya hae moka ebile a re tanke ko go fela ke a kula noe ga ne ke sa kule na tlo utlwa ka
1: nnatshomitlhe yo ke kopa gore o kotlwelele go nna o ntse o kwata ga kana-kana le nne ntse ke mo kwatetse fela like ke tsho ke tata ngwanaka ke batla go lwantsha gantle ke iketlile jale he ke kopa o relaxe ke o tseba wena hei o ka o besa wa tuka wa tseba keng wa sha ntho molong and ebile ke itse ke batla go botsa o re thabiso ntsa ya jwang
0: sho wa tseba gano gone kore ke fumane a halefile gore maobadi halefa motho ke tla o pata
1: a halefetseng bothata keng
0: kore bo thabiso ke bana-bana ba spoiled wa bone mogotsi kore ntho tse mona tse tswetsweng ka silver spoon a ko mpolelele mona economyng ye ya 2026 ke mang a ka gana tšhelete a fua tšhelete tše mahala fela tše
1: helampho
0: kore o ka gana tšhelete utlwa nka tšhelete keo e turositse
1: a mpho ga ke kgole go wena buang tjena nakong ene re phelang go yone ge tseba gantle go tšhelete e na le ditlamorago tsa yona o bona ke re ne o tsontse e tsalang ke di-commišone tse ngata fela nageng ya rona kore lerato la tšhelete le siile batho ba bangata kae mathateng o ka se batle gore motho wa ke ene fela mpho bano ditšhelete o thwe ke ena
0: ke ganana le wena moe o monyana gampe bana gore o ka tlo bua jalo
1: helampho
0: generationeng ye ya rona e
1: hela
0: ya di-multiple streams of income modiei ke go modiei gona re a hasela mane re a phanda ka mona le ka mane mo motho o tshwara ka mona le ka mane kore nenneng motho o ba influencer ga ba o bitsa fela ba o patale o ne o tseba gore ga ba o mema moketeng wa party tshwanetse ba o patale
1: mpho ke a utlwa o ntse gore generation ya gore nna ke party ya generation e itshetseng kelelo a bona tšhelete ga ke sa etsebe gore na e tswa kae le di-terms and conditions tsa teng gore na di reng ga ke e batle yo nne nka mpa ka sotla ya mpho go kotsi ka ntle ka mona tšhomi e le gore maga o shebe le ditan
0: hai hai kore wa tseba go tlakile go tshwana gantle le tabiso modiei
1: o kampaneng
0: bathong gana tšhelete nna le gale kore ntate mogale wa bona ga ka feta le pele a ka mona fela a re tshwaga mpho
1: ya ntate mogale mpho
0: nka se botse nka se botse wa bona a ka mabedi a nka gaketsa ka mabedi ka le potso e le nngwe next modiei ebile ntle leqaqeo ya leta
1: modieiwena ke bona gantle gore etlhile ke le o pakela commisšeneng kwana ko gore sentse ke bona gantle gore note ke tlameya tlhe ke etse bonnete ba go ntho ngwe le nngwe e ke ibuang le wena ke tse bataba tsaka
0: yo hai lona la sukuti sentse le gana tšhelete hai
3: gao banna te re putso ke nako e kae o nkemetse ka ntle ka moo yao banna ebe ke tlotla ya engwetelwa ke wena
4: ke sebakanyana monna Thabiso empa tiktoko tsena tsa lona mana ai kgona mane wa tseba dintšelela nako ka setlhogo Thabiso ma
3: tsona etlhilene dipotola ke di tla o tsheisa bona ke re di o ntshe le bodutu mpa o sa tlhokomele di tla o tabola ka nakong
4: ke a dumela Thabiso ntho tsena tsa lona tsa sejwalejwale

0: bakganni ba makoloi, mokgathala wa mariha ho kena ka potlako ho feta ka moo o nahanang ka teng. Hitara eo ya koloi e ka o futhumatsa, empa e ka boela etsa hore o otsele. Bula fenster hanyenyane mme o iphe nako e lekaneng ya ho phomola nakong ya leeto la hao. Dula o hlaphohetswe, dula o tsepamise maikutlo tseleng. Hobane ha o kganna koloi e boima, mokgathala ha o behe feela bophelo ba hao kotsing, o beha le maphelo a ba bang kotsing. Dula o fadimehile, dula o bonahala, dula o bolokehile. Molaetsa ona o utlwisiswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
1: Yeah, wa inanabela! E be tla ba ona kapa Samsung! O keke wa kgolwa! Sello o ikgapetse ona X5C Plus e jang 287 rand fela ka kgwedi ka Phonium, mme o itsametse ha bonolo fela.
2: Ho bonolo! Ha akgamesi iphumelele smartphone efe kapa efe ho Phonium ho tloha ka 187 rand ka kgwedi. Apply ka lebenkeleng kapa WhatsAppela 0860 900 900 kajeno. Ho na le ipehelo. Ha akgamesi fela.
3: Ke o taba he motshemotle me irana kwa ka yemitena tabange ngatamele mtshaniso ngatamele mramrobane ngatamele akolukisetse outstanding mono hantle microphone na o tso mo sheba hantle molomong me ya o tlose ditsejana mono ke o taba re nke ditsejana re di bemo ehe o ka musia hejwale ke kgwedi ya basadi ena me mo mamedi e motle wa le sedie fm ka mo re sebetsa ka teng kwa mono le sedie fm re amatha re kopana le basadi ba ne re batla bona basadi ba phami re batla bona basadi ba le dimo ka kgwebo tsa bona mo banyana mona re ne re buisana le babang ba thusanga ka letlalo me rabela hape ra kopana le babang hape bona a ke ba bodia paro e mongwe kopane le yena o rekisa dikgomo rata di bonds mara ka pelo ya ka o fela o thewa ka mona ka bo khutlo tharo le kwa re ba lata le Gauteng mona re bua le bona me ka tseno ke na le monyetla o mogolo wa re ke bue le Ausi Thando. Thando dumela ngwanana.
4: Dumela ndate thuso hle ke o dumedisa ke thabile hona hona hona ho kgweding ena bo mme ke sentse ke dumedisa le momamedi hohle mo amametseng a le hona teng
3: ke le bo Thando. Thando Thando ke ngwana mang a motle kana
4: Thando ke mo radi wa ntate mofu Nikelo le mema Nikelo.
3: Hey.
4: Yes.
3: La penke perengetsweu.
4: La penke hona mona perengetsweu fela methapo ya gone ke mkhosa ntate thuso ska ukwa ke bua sotho ha mona tetjanana.
3: Okay.
4: Methapo ya di roots tsa rone di skathatse. Di hla Eastern Cape galo fela hape hape le Lesotho mafteng. Kanyulo wa gatla mona Bloemfontein so
3: ita
4: majwalo khubana yaka e yanda
3: ke lebo wa ke lebo ha holo Thando
4: a le buile nkeng
3: mo mamedi o tla mona Thando mona ho marandranga na matle ma holo a le CD FM khodinyana ba sadi le nana o lena le yakena le yakena le lona le yakena le lona a u Thando
4: is jwalo
3: Thando ye mpolelle wena wena ke bona bo iketsetsa ka matsoho ke bone mosebetsi wa ke ngwanana
4: mosebetsi wa ka ke etsa mosebetsi e mengata haholo fela o ka sehlohong mosebetsi wa ka ko ho hudisa basadi kana le sekolo se rutang basadi ho ikemela ntate thuso se bitswa Divas Baking School ke sekolo se o rutang ho ibakela fela ntwe entseng hore re qale ntwana ya sekolo senana ke taba hore re batla basadi ba ikemelang basadi ba iketsetsang lentsola modimo le re o hlonolo faditso matswa hao a hlonolo fetse jwale re thusa basadi hore ha fela o ntsona le matsoho o phetse hantle wa gona hore o thusa hale jwale re sebetsa ka sekolo sena sa Divas Baking School ke ona mohlodi wa rone wa business yo re yetsa ntate thuso
3: ke le bo wena wena Thando basadi ba le banka ba o le ba rutang hona hore ba bake dikuku ba itseng o banka di le mo ndi Thando
4: all right ntate thuso ke kopa haibe o ka ntumela mo mamedi ke nke ke mo hlalosetse ona go baneng ge le ga ruta batho pele ke tla ho yena na ke sa ebelle ka thoko taba yena ya hao e bohlokwa haholo hore na re nka bomang empa hona le ntshongwe e ke batlang ho gothatsa mosadi a dutsing a lahletsweng ke tshepo ndade thuso pele ke ba ntshonyana baking ine se lentho e ke lorang ke ne ke sa tsebo letsatsi le leng nka baka ine se lentho e ke gallang hantse ke hola ke lengwanana ke bile mosadi a bileng kgwebong ya di traka ke rekisa concrete in the Eastern Cape le fashion la la mthatha na go etelele ka ruwa ha holo ka ha ru Bloemfontein ke na le dikoloi tse di bitsa ka mabitso o bitso e bile ke di ngola le di number plate kana go nwe ha o tsebe gore na go nyengwe ha o ntse o hola ntate thuso
3: mathata a hla
4: mathata a hla le gone ka bakala gore re holela malapeng a bufutsana ha o kopana le senokonoko o kopana le chalete o gata ho itlhaisa pele nako yo modimo a o beetseng yona ya ho o hlaele ka yona re tla be sentse re kena ene di kolotong re kenya di koloi tse turang re etse re
3: etse
4: o phape
3: o ipone ile wena le wena
4: o ipone o so fihlile a thibo phelo ha bojwalo jwala bophelo bo le ba lahlela fatshe ka tsela yong ke keng ka ene ke sana hana ke le ka wa jwalo ka jobo ha ane a want at two so
3: ke
4: ka wa pu fatshe ka wa ke ne ke le o sia tsejwang ene ha e hlae re thando 1 thando 2 thando ntho ya enu o
3: elena
4: elena jwale
3: ha ba tswa sa shebi ibile o ya kwata hore ha ba shebi ke inkolo ya ka
4: ho ba ne ba sa mpone se ke ba ngolletse yona le biso hore a tla tsebe motho hore ke ya o stando nna ke nna ma jwale o phelo bo le ba lahlela fatu ba ne bophelo botla o koba bo be bo kobolle ntate thuso ke bophelo ha bona monga bona ke modimo fela jwale bo le bang hambola ka tsela engwe e makatsang ke le ka lahlelwa ke nthotso o hle ka tsela ene ke sana hana ila ka ikare ke togo 5 minutes itelele ka wa di ntlo matlwaka a joa a di swimming pool di koloi tsa joa ya ba ke eme poaneng ya ba hona le ntho e lansisinya bakeng sa sekolo se ke ne ke sisinywa ke bana ba ka bane ba tlwaetse bophelo bo turang ba tlwaetse bophelo bo monate ba tlwaetse di mahia di notes joale di ntoka ofela ke ya di bona tsa go kele ka lahlelwa ka reprocessetswa kore
3: ho notla di
4: sherry ntho ya nngwe le engwe ya ba jwale ntho e nqholotsang ke bana ke re nna ha ke na taba batho ba ka bua ka nna ha ke na taba
3: ga o so lokile
4: ho lokile nna se ke le moholo bile ba se batlwaetse
3: ba
4: o etsa ntho entle ba bua o etsa ntho empe se ke tlwaetse jwale ntho ene nqholotsa ine le ha ke sheba bana banana ntate thuso bane ba nkutlwisa bohloko ka tsela e kgethele ya ba ke tlameha ho dula fatshe ke ya nahana jwalo ka mosadi hore ebe nka etsa jwang ho fetola boemo bana banana nkeke ka gona hore ke lo batadisa mkhukhung ba se batlwaetse dintlo tsa di swimming pool ba tlwaetse dikoloi tsa number 1 number 2 ho balata ho bantsha dikolong tse turang
3: ha hape se kae kae mane
4: ebe ke ba boela ke ba isa fatshe so ntwana ile ya nqholotsa ka ge ibe nka tla nka etsa embophelong hola ho atla ntwana ya ho baker o se ke ba wa enyatsa ntate thuso ntwa ho baker motho mo tsomona antsa tsa maka di sponsor nyana ka di biscuits ina le chalete ibile ile ya chincha bophelo baka jwale ile hantse ke rekisa jwalo ke ntse ke kena di officing ke marketer ya ba batho ba ba le thasello ya gore a go re rute ka tsa makalo inhlafatsa ka ba accredited ka inhlafatsa ya ba ke qala sekolo jwale sa gore ke rute batho ene ntabeng yena ya go ruta batho ntate thuso ya ba ya makatsa ho bane ke kopana le basadi ba le metseng basadi ba reng ke di likile ka ofela di kgwebo ha di ka batsang sebeletsa e mong o re ke le ka fellwa e mong o re ke le ka siwa ke ntate ya neng a nthusa a nketsetsa bophelo jwale ke fumana ke kopana le bona basadi banana jwale ke tla tabeng yena o neng o e botsa ntate thuso ya gore na e ba batho ba dilemo tse kae re tloa ka 12 years wa tsaba ke ne ke le matatiele hona le ngwana a 12 years a leng a tla sekolong senana hona jwale o rana business yena ya baking ga mothusitse gore a bule bakery so ile hore dilemo ha fela o na le tshisego ile motho ya sa gona utlwisisa bane re bile le bona bana ba bo 12 years up until 75 years bo me le bo abuti wa tseba ha se bo me fela
3: le
4: bo abuti hona le
3: bo
4: botsa bana ba ga tang pheya
3: ba ga tang pheya oh yeah
4: re a ba ruta jwale dabeng ya nunu ya ditaba tsa dilemo ha re kgetha fela o na le thasello e mongwana botse ntate thuso re leng ka batho ba entseng jwang leng ka batho ba ithutileng eng ha re na taba gore na o na le grade 1 re ya onka ha fela o tseba ho bua o go utlwisisa o na le matsoho re nka motho ye molemo o a moeleile ya reng ke gathetse ke batla o tshintsha bophelo baka re ya muthusa sekolo sena sa rona sa Divas Baking School
5: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
6: Edgone Khwane Foundation you utlisetsa Ngwathe Spring Experience kala di 26 September Phezile Thabi Stadium Tumahole Paris Sibini Saletsatsi Java Mahu Lim Crazy Shandesh Scotch Mapuma Sanere Nasi C Njatestana Questa Leba Bamba Mangata MC Bachukada Swamizi Kula Box 100 Rand Yeke di bula ka ra ya le shume ticket tin ala 450 copy ticket Shoprite Checkers Sai so le sedi yetela website ya rona www.ngwatheexperience.co.za Ngwathe Spring Experience ar kopane Paris
7: How di pampiri tsena tsa tsena ke ntsamang?
8: Ha setsa hao. Ha di tswe Capfin. Sena ha se utlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka so Christeline a sengontsing.
9: Mosadi ya neng a nthusa o mponse mohato ka mong. A dollar fa tsa sebetso ena ka ofela. Ka fumana tshelete ya ka potlako. Ntle le ho sign di pampiri tsengata.
8: Etsa kopo online o join a Africa Borwa a feteng 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Capfin ke mofani wa mokitlano wa semolao. Kona le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
3: Outstando ha re tswele pele me ba thabile ba sadi ba re o ba phahamisitse
4: e yenda tetus
3: gore uno o phahame o le udimo empa mudimo wa kokobetsa
4: o kobetsa ka tsela e tlhokile
3: di ntoka ofela
4: fela mphotsohle
3: wa re dwale ke tshwana le jobo jwa
4: jwale ke tshwana le jobo
3: ya ba o qala sekolo sena mo o ruta batho baker
4: ya ba ke qala sekolo sena na mo ke ruta batho ho baker ya re hantse se hola ke be ke fumana gore ke kopana le batho ba fapaneng e mong o tlile ho bane a alakatsa o tshintsha bophelo fela hatse be le gore na o qala jwang jwale sekolo sena sa gone ronka ka mogahlelo go ruta ho baker dintho tse ngata bona ho tloa ka dikuku tsa manyalo ho a tshoma ho beng di buns scones ha hona ntho re sa e ruta ntate thuso e o thwenye kena ka oven re ruta ntho yohle It just that na kwa ka fela ine le khutshwanyane ke a gola nka be ke tlile le KK le kanang le le Sedi FM but ha re tloeletseng jwale ge ba ruta
3: eh
4: enda le thuso ge ba ruta ha ge ba ruti fela ge ba tloela ge ba fa ho bana hona le mongwe hlokang go motataisa gore tsamaya o loetsa tsenana ela re hantse re le monono gore na batho ba iqalla jwang le bona ba iphumane ba le buye mo mbona be o geleng ho bona ge le divas Hona ona monono ndade thuso ya ba gbangolla gna le buka e o re ngotseng ya fumane ya online ya Divas Baking School yeno ya utataisa hore na o ka iphumana o yentse 1 million jwang kana go e kae o ka iphumana o yentse chelete e itseng ka nako e kae ene ke dinthotse practical ndade thuso go bane ge se gna le basadi ba bangata haholo South Africa ena na ho potoloa le bo Lesotho le bo ofihla Botswana be o seng re tshintshile maphelo a bona e mong are ke ne ke sebetsa kae shopong e itse ke tloeletse ke gana bakery ya ka e le bane o nkile mogwa wana e go mogutile ngona hore o tsamaya ka tsela e tsena le e tsena ho bane wa tsamanda de thuso
3: le ba ruta ha le qeta le abatataisa la batataisa re gwebo e tsamaiswa jwang ke di feeding to tso ba tlamile ngo di qoba ke di feeding to tso ba tlamile ngo di etsa gwebong ya bona
4: e jwalo ntate
3: se o ka e sekolo se o ntshwarela ke kena ke rwa tswa mona re sebetsa ka nako
4: iya
3: sekolo
4: sena
3: se o ka o bua hantle o se ke wa ta
4: ke ya le bua ntate all right iya sekolo sena na se re a fumaneha hona mona Bloemfontein, re a fumaneha Gauteng, Boksburg, Springs. Empa fela re trainer South Africa yena ka ofela. Province nya ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe hona le top re trainer ngwe yona mohlala Northwest re a trainer Mafikeng. So re ba le di date tsa go netsa hore ka di 1 ge Bloemfontein o fihlela nako e itseng ka date e itseng ge Mafikeng o fihlela nako e itseng. So hohle re teng but the branches are on the Boksburg and Springs. Hona jwale hona le ntse re bula Fairway Simole hobane batho ba bone ba bangata ba hlaha bo Limpopo ba hlaha hokae so re gaolelana le bona maoto hore ba re fumane hona monono.
3: Ha ba batla o letsetsa ba letsetsa ka ya dutsi mona jwa re ke na le basadi ke mona ba dutsi le ka itsa jwang le teletle kwano le tlo bua le bona le bathuse.
4: All right. Ke a fumana hala marangrang ho Facebook re Divas Baking School le ho Instagram re Divas Baking School le ho TikTok re Divas Baking School. Rena le website ya rone mo tla bona re ntse re rana di special for bomme ba sa itseng letho re ba fa monyetla wa di package tse itseng so o ka kena website ya rone ke divasbakingschool.co.za re a fumana hala ho WhatsApp ke 084-384-9221 re a fumana hala ha o batla ho letsetsa o batla ho bua le rone o batla ditlhakisetso ho tswela pele ke 068-98-64-09 3
3: o ske wa tata bitsa nomore wa hape o inka hanta ntse thando e bitse.
4: All right, for WhatsApp o ka re fumana ho 084-384-9221 bakeng sa mohala o batla ho letsetsa o ka re letsetsa ho 068-98-64-093. Yes, ke a le bona that to so disa majwalo ba re fumana ho hlefela mo ba pressa le ho Google ha o Kenya fela o re Divas Baking School e tla be sentse yo fa dinthlatso hletsa rone. Mme jwale ke ne ke re ke sentse ke tlotla ke qetella hore re na le buka yeo e teng website ya rone. Buka yeo e na le di recipe hore na o baker jwang o etsa jwang le hore na o etsa jwang ho go qala kgwebo ya hao e a fumaneha o ka ireka monono website ya rona because what's about the limonate ha o yutlwa ho motho a itse bang a kileng a itsa ma yanda the tools go bana gone o thibela go o ske wa kena mo go ne gele ga kena te mmega wela so e sentse o yetsetsa hore business ya hao e be bobebe haholo.
3: Outstanding ke le bua
4: ke le buile ha holo ba se ba le bala hore kgweding ena bo mmeg na le di special ba kene ba geletsetse ba tshogona hore re le route package tsa itseng di tsama ya jwang ge di theotse ha holo holo holo holo holo holo di ya fihleleya ba tla gona hore ba ithute ba lo qala dikgwebo tsa bona ge ba tataise
3: na le le fa pala bana ba le fa pala mesebetsi ya sebetsa le bona
4: re ya sebetsa le bona sekolo sa rona se molaong le ha motho a tlile training ya rona wa gona go ka certificate sa rona wa gona go o ka lo iphumanela mosebetsi ha se batho ka ofela etla ba di business women ka ba di businessmen e mongula ka tsa go e ka re nka ithuta hore ke ye di shopong tsena le di bakery ba tle ba gona go hira mme ka certificate sa rona o gona hore o ka fihlela monyetla onono ha ba sheba sina le bonnete ba hore e fela o rutuwe dinthotsena tso reng wa ditseba
3: ha ya
4: ke le buile
3: khoso
4: thank you thank
3: re le boa ere ha o le tsena he ke te ko le boa wena mona pindile mia sebete se khutlong ma thank you maliki lwana nyaka langa ora o dutse le rona rona metse ka mona ka fo gavela e monke pindile yena o ka mane ka wa dena ke bona le matanki maleke ara mosebetsi mo tla ka nnetha le ruta basadi mosebetsi a u tsetando do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do

ke utlwa ba rothewa ka mane ka Odendaal ha bo khuxtamane ba rothewa Odendaal Thato Stolze wa bina ngwanaka le motho ba palla mmona ke mametse katarena e wa tsamang ka yona ke mametse katarena e wa tsamang ka yona ke botle ngwanaka rata jwalo ke rata ha lo tla tsena ha o le ya ntlantsa ha lo tla tsena ha le ya ntlantsa mina monnate wa Sesotho e meraro metsotso pele ho ra ya braro hore nya braro tla balwa ditaba ka mora mona o kopana le top lama 7 kopane le Thabo Mokoni kopane le mara tshabalala khutla pemane kopane le Kagiso Sebodi ba tla batenga.

0: 好吧亲
1: 好吧亲喂你不吧亲
2: 我们不亲我的拉丁了
0: 不
2: 亲我的拉丁了哈喽拜
0: ke sa bo jwang ke la bo beng
2: o le kenya na jwang ka jeng
0: o sha sha lo
2: o na le hebe de ha ha
0: o wo tlo sa jwa le ki ki ki te
2: ke re bo se bana bana le zanga eh se bana bana le
0: ke ya abu he la kai tai tai
2: o le bana rata ngore bana hai no tsi boy
0: ke ku fa le to twa ke No que le boti bla.
2: Que sorte que.
0: No chapoe.
2: Na que brat, que brat, brat, brat. Ah, que brat khatsela ka ona ene.
0: Ke la bobe ida rena rena kantsa.
2: Choose choose there, khatsa mo mamedi. Khatsa mo mamedi.
0: Me bo meni mitsusunye na mashamele metsi ha ho ka mora ho rena. Ya bra ro ke mo honela tsanjalo. Tsai khomeng pele ka rona ha ina Africa Borwa le fatseng ka bophara. Re shebile thuto ka jeng.
2: Re shebile thuto top number 7 re tsatswa bona alafafala thuto le ephatlalatsa hore. Dilemong tse hlano tswa selemo sa 2020 ho fihlela selemo sa 2025 ke tjhelete kana ka bilione e le nngwe feelwane 45 1.45 bilione e ba e sebedisitseng bakeng sa di-classroom tsa nakwana
0: hi makatsi bonneteng fela hi makatsi ga itsela motho ba ngopola hantle ka 2020 ho ile hwa bua ka capacity gore bana ba bangata golo ka ha go dipapisa bohutelo mme ba hotlwa ka leano lela gore go be le di-mobile classrooms mo e leng gore bana ba itseng palo e itseng ya bana ke yone e ka bang ka go dipapisa jole a ke bone le bothata nna mono gore be go ile wa sebediswa tšhelete kana tšhe e leng gore lefapa le bone e le poswa jwane
2: fela ga o sebediswa benchmark yane ya 1 million 175 million per school ho sebediswa benchmark eo ya 175 million per school sena se bolela hore dilemong tsena tse hlano tšhelete ene re buang ka yona 1.45 billion lefapha le ka be le kgone ho aha dikolo tse permanent tsa moshwelella tse ka bang robedi ka ofela
0: ya utlwahala gaitsedi fela ke santse ke khutlela ntlheng eo ya hore hono sna motho lenga tseba covid to fitla hono sna motho lenga tseba hore re tlo ilaola jwang hono sna le motho a tseba hore ho laoleng ha teng ana re bophelo botlo khutlela hape madulong jwale e sebeditse e entse dintho tse dentse mme hona jwale boholo ba dikolo bona le tsona di mobile classrooms di tele di toilets
2: le matlwana yes
0: mme ntho e long hore motho a ka bona le bothata ke ne ke le ka mona ka ke ka bana ke katlehong ke le ka katlehong hona le dikolo tse abundant tse sendisa sebediso ke mmuso katlehong Orlando hona le dikolo tse sebediso ke mmuso mme tse leng hore mmuso o sobile o dinkile o dietsa dikantoro mme wa bona gore hono ka nna hwang ka dikolo tse tshwanaletseo hore ha re bana ba mona re ba arolele ba kene mane ke nana ke ntho e leng hore e ka beile ya etso
2: ka kakaretso

0: And if it's a fragam nagwich, Kintagzin, Massive Show Matrix, Star Healer, for the 30 FM Drive. With Taraman Tiwakalabo Baby, for the apartment, Taraman Tatamashama Baby, Lemon Tamatan, Lamatuazan, for the highways, Lady Byways, and the drive time to Kamalakabella City FM, the TLB, Tabo, Lebu, Lebongani. #Hashtag
1: Mjolo Tuesday.
0: Mira tsa bora tam Mjolo Tuesday ha ho.
1: Jolo jika ho ho mema mo 0797585066
0: le 0860003084 kapa u. Mm-hmm. Kapa utlo.
1: Eh le kapa utlo ya ke.
0: Le fisha re kenene. Le fisha re ke. Wa nene ne ngo hlokomela so le ka.
1: Eh ya.
0: O hlokomela so le ka na le motho yena a re tsamellana. Mismatch. Ho hang a re tsa ke rata ke motho yana ng rata ho pusha bophelong, ke rata tswelo pele, ke rata ntho tse ntle tsa bophelo motho yena o iketlile ana na kwe.
1: Nako ngwa ha se ha le so fitle le boemombo le sa qoqa fela ho sa le monate fela wa utlwa tsela buang ka yona ke motho a go foka hanong o go foha holo me wena ha o motho ya jwalo engwe hape ka ba hore o kopana le ausi a sharpu o independent lwana me ha le kopana hona le ntwana ya hore di ego di a lwantshana ke tla lefa ha le nna ke a lefa ke tse ke tla lefa le jwalo o fuma roge jwalo ke tla utsepedi ka harolo saka
0: nini nge tsala le ka tlhunthwe o fuma ne hore ha hona ntwe mpetsa etseng fela ego di matter moye we khomo so bo matter moye jwalo o tlwe ho le bududu ka tloge ka ho alwana a tla ho lwana ke a bua le nna ke Na o kile wa utlwana le motho e leng gore ka nnete ha le tsamaellana. Ka ntho tse ngata kwena tsebang.
1: Mme o ile etsa jwang o la motlwella. O ntse o bona gore ei wa tseba o tshwere ntho nngwe lengwe e nngwe lengwe ke e tlhokang. Fela man motho eno ga a kgone ikokobetsa. Ke tlhoka mosadi a ikokobeditseng.
0: Ke rata motlhala oo.
1: Ga gone ikokobetsa.
0: Wa borofo.
1: Ee, ka ganong.
0: O mothonyana a imametseng a.
1: Ho yena tlhapa ke ho bua.
0: Eh, ho yena tlhapa ke puwe.
1: Eh,
0: e hanne ke tlhapa.
1: O khona ga ga wena.
0: Ai wena.
1: How be sweet. Au bitu lefela mme wena o tlo go a se ke a hatsela motho na tsela buang kana wa nghatsetsa ha ke gone
0: na kwa mo motho a iketlileng bophelo motho na wa o gata tswelo pelo ha holo go le mismatch yena yo wena motho a iketlileng yena o tla o jetsa ka sekolo a ketle doctorate yena yena o sabata yena engwe o saba wena o hata buso wena e ha pele ba
1: eh ya tle
0: ha yena o tla o jetsa go di register ke tle ka course yena
1: yo
0: Hai. Ko o ditse mo.
1: Metlala ya ntate.
0: Kimme.
1: Ai de joa ka bitse, se le joa ka hle.
0: O tse ke di jwalo.
1: Ya.
0: Na lu tle ka gae mona ke go tshwenya.
1: Ha u la je. Bona le bona so o hetsa le joa, go kire ipona le boemo mo jwalo ka patsa ba tshwa jwalo.
2: Ntse ke nahana o tso bua tjena ka tsuba ena ene le motho a rata ke hona etsa makreke ngwana wa motho tro lebza a bona ke na botata o ba ke motho ke ngwana ho letseng kreke
1: amen
2: jwale e hona etsa mafela jwale hape le taba hore ene se kreke o motho ke neng ke thabe e ba ke le ka eta hang ka hlokomela re che ha etsa melane
1: moya wa hawa
2: wa ka ha upilo
1: amen
2: e fela e rata man dibla e ya etsa makreke ngwana o fela jole se kutlwa gatello re hona le nthonyana tse ding tse peditse thago jwale bohloko ba taba ke hore le harabeke ha chaisa go ka mosebetsi o sampulela hore ke tla bua le wena latanyana ke santse ke le kreke mona hona le eng ya harabeke ba di bitsa ka mabitso a sekgowa tje
1: ya
2: ha ka lai mona ke ke ka lu le hanyane hanyane hana kwentse ya a o ka khatetela re se re ka go hano e ba teng hanyane hanyane
1: fela le sa kwatelana
2: go sna le letswa tsi ba le lebile
1: go sna le tshole le
3: le tsetse eh
1: ya
3: na go abuti kona wa mono o gahlile e fela wa nwa man o nwa ka ha o mutha a ha o khathatswe go ruwa fela o nwa o feta tikane ho ya ka wena
1: se gahla
3: o rati mo gahla o phumana o le boye mombo jwalo
2: ga le ntshwana hanyane hanyane ntse thefule ena o no e bona dzi o tla bona ka mokana a kore ha e mane ka ntse ri ntse ri a re ba le distance nyana pa ke ntsa ro na mane
3: ya thefule bongana
1: Hanya ba ke ka ditshoji stage mo tswa e pattern 2.
2: Mm.
1: We want to look ahead.
3: How le motho motho emong le mongona le ntsho tsa ithatelang tsa ipatlana tsa ka nka phela phelo botsi. Motho nyana anga re nka tsama metsa mo itse. E anga thola buti ya tla tsama le nna. Ntsho tsetse o fumana o ithola motho a nge hey weda. Nna.
1: Mm.
3: Re tswe re so le setse. Hey weda. Linda.
1: Acha acha a se mo motlwela.
3: Ah. Wa bona le wena.
1: Wa motlwela.
3: Wa motlwela.
1: Botla wa ntse ba.
3: Kanete.
2: Ai botata bo boholo ba majita ka kopana le bona boholo ba majita ke a tsa ba itse ba ena. Batho ba sa gateng dipapatsi. Ko go utlwa motena ntse o shebella bolo hanga.
1: Mm.
2: O le a tlhitse ba ka bolo. Le ka nako wena wa irata.
3: Bongana ka mpa shebella story sa gale se thapiti.
2: Ka nako ba pa papadi e matla ya motheni 8 semi final. Final number 2.
3: Ka pa shebella tsena tsa magwa a buang sezulu.
4: A tsadi papadi. Horiatella. Lebongani Chabalala.
2: Ke le bile a holo le bile thibo se mamedi hohle mo mametseng le teng ke a boela ke a dubedi sa hape tsena ke tsa pele ha re dikale ka tsa papadi ya rugby se papadi se lebile sa Springboks e leng Cheslin Kolbe se bakile ngongoro ye kholo ho mokotlisi le balatedi ba se hlopa sa naha jalo ka ha timalo ya high papadi ya pele ho tsenetse ba di bapalang kgahlano le hlopa sa All Blacks e ka nna ya mmella ka thuko ba keng sa papadi ya bobedi e tlo bapalwa ka mona ka Cape Town mo qobeleng ona o re yang hona mokotlisi wa the Boke Rasi Erasmus o re ho ka nna wa etsala hore Kolbe a se ke a khona ho bapala mokobelo impa ba tla ne ba mmeli hloho ba hore ibe waluka o ba maemong a matle pele ho papa ya mafelongana a beke ka patchen ho sala jwalo di papadi tse ding tse leng hore di papadi bile la ntse leng hore ho sone ke faditswa dikeketsa gona ho ba teng ka lebaka la ditimalo ke loose forward Ben Jason Dixon scrum half Grant Williams le utility back eleng Kenan Moody o ga opola hore mafelong a fitileng a beke ka mona ka Ellis Park hlopha sa naha se ile sa hlolwa ke se na se etileng kwano lapeng sa New Zealand ka dintlhatse mashoma mararo na le metso meraro tse le shumele metso tsheletseng re ntse re le ho tsa papadi ya rugby motlatsi wa mokotlisi hlopheng sa All Blacks Neil Barnes o re watse ba hore ba tsusitse sebata se ithobaletse papading ya mafelong a fitileng a beke mme ba lebelletse karabelo e matla go tswa ho bompudi ba lefatshe e leng the Boke mafelong a na hore yang ona a beke jalo ka re tse ba the Kiwis ba shasharile hlopha sa Afrika Borwa papading e bapaletsweng ka mona ka Ellis Park bekeng e fitileng ka Moqebelo le o kgina le thathama la dipapadi tse le shobano tsumedi kaofela tseo di Boke di neng di se di le hapile ka tatellano Barnes o re le hoja ba hapile papadi ya pele ba tseba hore ya bobedi ke ke ya ba bonolo jalo ka ha ba ne ba sentse ba hlokomela kgatello e matla e neng e tla go bona go tswa go hlopha sa the Boke mme ba lokela gore jwang kapa jwang papading ya bobedi ba bapale ka mapalo batlang go fapane lo ntlafetseng go feta wa mafelong a fitileng a beke ho tsa bolo mo kotlisi wa mehleng wa Bafana Bafana Hugo Bruce o ile le sitswe kgatlano le o hlwaua ho apitso mosimane go ba mo kotlisi wa se hlopha sa naha ka le reng seo se ka nna sa gotlisetsa dintho morao ka dilemo tse hlano ka ofela ka ha di agent ebile a le hantle le beng ba dihlopha ba ka nna ba e ba le seabo go kgethweng go a dibapadi tse e le go bapalela sehlopha sa naga ha bua o tse ding tsa dipuisano mafelong a fetileng a beke Bruce e wele letswalo la mane Belgium o boletse ha a ne a ka rata o tswela pele ka tshebetso ya hae go nna ntse a kotlisa tlhopha sa Bafana Bafana a ba a leboga la lojalo le go ja seo se sa kgona go phethagala batshietsi ba setlhopha sa naga le barati ba papadi ya bolo kwano Afrika Borwa ka tshietso e leng gore ba mmontshitse ona nakong eo a neng a thusa setlhopha go finyelela mokgatlhelong wa boraro tlhodisanong ya AFCON le o phunyeletsa bakeng sa mokgatlhelo wa mantshano lekgatlho la pele ga e sa le tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe o re o se a kwetse temana ya gae ya bokotlisi ebile o qheletse ka thoko kopo go tswa mane Ivory Coast gore a tlo thusetsa gore a tlo kotlisa tlhopha sa naga eno e e leng gore o e fumane dibekeng tse pedi tse fetileng ha re kwala re ntse re le papading ya bolo se tlhopa sa Orlando Pirates se netefaditse ha se ya rwane le se bapadi se bapalang ka bogabane mo re ba sa le se tlhopeng e leng Patrick Maswanganyi jolo ka ile re o tikinwe ke se tlhopa se bapalang mane Bahrain Premier League e leng sa Al Qadia Sports Club se bapadi sena mamedi se di limo tse mashoma mabedi ana le metso e robedi o tlo se tlhopeng sa mabakhani ya tjena ka mora hore a se thuse ho hapa league se hleng se fitileng Sopa sa Pirates le Maswanganyi ho utlwala ha ba sa fihlella tumellano mme o ile a ikupela hore a tlowe sehlopheng ga hona le letholo le kalokalo le leng hore mohlomong le ka tswa le etsahetse empa fela e le hore taba e le taba ya hore sebapadi se ne se sa kgotsofalla ho bapalla sehlopha ya ba sehlopha se ya molokolla le ho phethahatsa ditabatabelo tsa hae tsa hore a ile ho bapalla sehlopha se seng mme o tloha sehlopheng sa mabakhane ya tjena le sebapadi se neng se ntse se ratwa ke batshehetsi ba sehlopha jwalo ka e le hore le ha ba ne ba ditedi ya bomona ka mehla ha a bolo o no utlwa moho o ikgethileng me o tla dula a hopola me o tla dula le dikelelong le mehopolong ya sehlopha sa the Buccaneers dibile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona he mamedi tsa pele tsa dipapadi tsa bobedi di metsotso nya mashoma mararo ka mara hora ya bone le bolithi boss ba tshola pele
3: le bona ho lefela bonzito
2: ke o tla
3: sharp ke tsone
1: Hakule bo holo tibile lona bongzito mamedika manika N4 was bound Caruso Street le pelo tsa dilang mila le kwetse ka mo ganna ga kelo hloko hona le kotse e amanjwalo e traka le koloi enyane ke ne go tshwaretse yona tla le wena fela le nngwe ha jwale e bana o tso di bona ga sa di bona ga tshwara ke tibus_mkonedlimawela1x #ratela traffic

0: Omeriki Chris Brown as a Lil Wayne le Tiger ba re loyal e shimela mo tsela tse metso tso pele re fika go nya ne ya bona.
1: Ke bona ja.
0: I get it.
1: These girls ain't loyal eh.
0: Ke tlo reng.
1: How to?
0: Ke tlo reng.
1: Di loyal.
0: Bana na ba loyal hampi.
1: Okay.
2: Oh, tsho le lebo. Mm. Go ga hlose sense. Sis. Ke bona ya tsholo sa ba. Ke tla fitla mo go le mo na tsho still salon. Hey. Ke ne ona kho swa se bona la ba tini. Ya o thata fala. Ke register kho se yo. Ke tla pele ga pink. Thank you. Lo khoko ga mana ga roadblock.
1: A re kho swa yo thata fala wa di register.
3: Mhm. Tha bo le bu. Bongzito bana ke sifunela. Nanto ela ga nqabanya le motho ene go utlwana le yena heleke ha ke batle motho a mpatang tshelete ke tla nahana go kofe mara o se ka ba nkenya gatellong go kofe tshelete o batla tshelete motho a mme o fuwa tshelete ha ke batle motho a nketsang jwana jwale ka utlwisisa ga mo ha ke tloloka mona ke tloloka ke re jwale o tsamaya mokono wa Joseph a re nna ke sebetsa tjena ke motho le tshelete ke gae ha ke tloloka nna ha ke na yona aba ka hlolane le motho o wa hona jwale a re shapo e tsebeletsa le nna ke tsebeletsa ke a mofa hampatle yona bang la hlaka mo bolello ke motho ya jwang thank you bana go se jalo go
1: abuta re ba bone o bone ba sa tsamelane yena ke motho ya fana ka tshele kana kwa hae mme a u tsiki motho a ikopang gafetse jalo o bone ba sa tsamelane
0: yes a hale
1: ka yes a
0: okay
1: all right
4: Ke was lelebo le kae ka mo sedi FM. Ai rena re raite ka motsakane.
1: Tsakane.
4: Ah wana wa Tibo se o pedere ba tswa bo le di shane pele ma. Ke sta wa ntwa fok fok.
1: Mm.
4: Bo go dula o kra le ru dira wa le ke khale le ratana. Motho mo ho lo dadula o thoma fa so fere ya jalo ba o fere wa jalo. Ai khona ke kele bo disputla mo tsala
1: disputla
5: ah le bulithi bosi ai na ke ka go yona di relationship e jwalo go re bile gona e wese go re nyalane motho ao wa motshwara molo mmane ntate le tsa malele ba yedi ka a ntse a tsaka tsana ke ka se gona ja ka motho yo ha o wa bukuka a thuwa bo di tepisi mana a di re go bukuka
1: a re ba le nyalong a ke o tshoba
0: mhm
1: ebe o di hlokomela neng ba ka pa o kene ka le nyalong a ntse a di bona motho a hana motho a ka letso molong
0: o fumane ke la modia pe
1: ka tlo
0: o thank you di a sa tsepa
6: dumelang le bole thibo se mo melang melang bana beso ai le nna ka nnete mphe a tswa fela sa mpatla tshelete ai khona a mpatla tshelete ke tswa ho wena hang hang
1: ba re bua tshelete ha re bua tshelete re bua ka ho utlwana le motho fela le sa tsamaellang ka dintho e se motho a o batlang tshelete fela le sa tsamaelle le sa kopane ho hang hang
0: ka bothata ba bona ke tshelete
1: Na ba tsamana ne ka bagala tshelete.
7: Ke spina zonga price drops ya Hollywood bets. O ka hapa se abo sa 2.5 million rand. Le meputso. Betsa ka 2 rand ka go feta di papadi ntse

0: Nna ke ka ra yona. Motho a teng o dula ke le security la reaction, nna ke busy ka corporate. So nna ke dula ke le busy. Yena ha botsa fela o message o responda ka morana ko wa kwata. Hey, hai, mhla mhla nne be nna o buisang ke tse ke ke thola. Ha ke tshotse ke se ke sa bui ke ra thola ya ha se ke sa bui e go tsa rona ya di tsamaellana ya re tsamaellana hle.
1: Yo. Ke a itse ba ausi o corporate. A buti ke reaction. Yo la buti nako e ngata. Ausi fumana re nako e hle high court ha iyo. Yo la buti a rometse molaetsa o sina lo nka bo hora ka patse pedi a sa gone wa raba molaetsa.
2: Ene hle.
1: Ya le fumana re a buti ntweni mo kopanya hlo. Wa ba nje wa ba nya ne jwantho. Ntwe e khala di relationship ntwe.
2: Eh wa tsiba hape into dingate mo hlakura mangate. Wa tsana le motho kgona go gele ha mosebetsing le ka patisana jwang ha ba thata bang fela o bong ka mohala wa ga.
1: Fela o le bizubizi.
2: A se.
1: Hona le go motho ana jwa lantsa o mametse ba ntsa ge antsa ngola baby how are you I miss you. Ka mona o lwana le thabo le ka giso le nana o tshwantse le tsamaya. O batla motho eno a eme hanyane 360 o tle o tla gotlela ho yena.
2: Ha ditaba di balwa ke a gotlela ho yena.
1: Kana go ditaba. Kana go ditaba ge lukisa link tselatela.
2: Ah, o khutela ho yena. O sa nna hore helang ke ntse ke phela. Ba hona le batho ba khona ngwetsa jwalo hore le ha o ka ba thatha jwa mosebetsing ya ba re a bona hore le jwe lena le tlowela ho dimaka. Fela re ke a gabe motho a ka ke re hela my love I love you still.
1: Ke sebetsa ke tsa challenge.
2: Eh.
1: Re le besa ga re tshwara ka
2: thata. O thata ke bona bo. Oh,
1: wa bana.
2: Ke nna le bothata ba le. Mo eng khotso?
3: Antle ka skin.
2: Re phetse ngwana eso.
3: Ha mona, ke ke re nna ke le ka jola le motho jaalo se le botsho. Jo na ha ke bua le ha hona mo ke tsenya batho ba ha ite. Kana go mo jolo. E na ntungu le mo ha bona. Ai ka bona ha ite o sebele. Mo jolo ha o tla tsela lo bulela mama. Ha o tla bulela ga itse tsa. Nna ke na le tsona magaki hai. Wena o tla tsela ya hi. Ya ba mo jolo fedi.
2: O haleza.
3: Ke tseding a da wa tina mo jolo.
2: Ha le kabana aus
3: o ya bo
2: o
3: bo o blela ba tswa go na na ke tsama le na ke sa tshisi ta ba ka ba le ha ke bui ha ya ke tsene ba re na ha tswa fela ha
1: bo tsa bomma
2: eh
3: ai mama tsiga a di le mo a ile ga ile tsa ai
2: hela
1: thank you ndenze
3: Thank you
1: Gurcha. Ba fumana ba satsa melane mo. Ye no dula bitswa ke batho ba. O bo so metsa ntha. Wena le jetsa fela ga. Ke tsabantsa gona re tla lokisa.
2: Ah ah. Ha no ntweno. Jetsa batho beno. Ba tsebo go sebetsana le. O moeng khots.
3: Hello.
2: Le guy.
3: Le
2: guy. Le
3: guy.
2: Eh.
3: Le bo tiwo.
2: Yes.
3: Hey, mixed match.
1: Yo.
3: For over 15 years.
2: Ha!
3: Aba motho ka wa wa mo abelwa ba be re ba batlang match o you ka se thole match ya ho the perfect match o ka se grey le ho so o mo abetse nyeo o tla tlame o ithuta o ikamanya le tseding tsa maemo a hae le tsa bophelo ba hae le ka ona ke motho o tlamela o ithute motho o ithute o morata la ona sa morata
1: Kgona le sa kopane le sa kopane ntate le o tshwantse o mamelle o mamelle
3: ntate ona le mong a tlameleng a ikisetsa senyana gore maemo a tla kgona go balance ba jale motho o mo abetse yona bana bo ba hlokang kgala ba o heta ba utlwisa botlhoko kapo o etsala so yena ona le tsona di-qualities tsena tsa ntho ngwe le ngwe e batsang wa mona motho ona mmaga o ishotela fela ka ntho ene o ka se mo tshintshise wa leng sona so o tla tlameha o mamelle bophelo bo tswelele pele a kokegele mo dikantsano 15 years tibone
2: Ya. Ya ontse dutsi.
3: Ke ntse ke dutsi ene ha di a kopana ke metsi le oil ntate.
1: Thank you uti. Ano na le batho ba seng ba itlwa etse ntwe eo se bile ba tsheya ka yona. Ai nna wa ka nnete ha jo. Ai. Yeo. Ho bile ho phelwa ho le jwa lo lokile.
2: Ha o hle.
1: Se ke motlwa etse. Wa ba ile ho mana. Ke tle le pizza je.
2: Ola u tsa ntwe.
1: Ye mongwa tse ba ga ka netha o bula di captain wa kantining yena tshantsa e ka

0: Lonkani. Ke tshaba sputse o ba metsa tabo mokoni le lebo re atella go le City FM.
1: Ah tabo le lebo a le tsere mabula a se ka higa placing ga yel. Ke bo se bra ya ka. Le nna ke motho a dirisepe bra ya ka ke motho a dirisepe ke batle nthonyana tsa fast fela bo papa ka mahi ka speed mona na na motho sa go phetse. Bo papa ka motwana Godman ha khona ke sebetse ka nthotse jwa ke batla dirisepe ntate nthetsa nthetswa mbo di bomba pele ba le ba le hona wa ka ke nan lena bra ya ka eish. Ela go kana ga di sepe nineng a lotsa mambetsa fela ga papa ga motwana no ga tsi a fral dai mane ha ga ke papa ga motwana mara wa yetsa dai di bra ya ka eish a mara ke bona ene ke morata o ge fela ke morata ga pele ena ka ka o fela mara eish a ke tsebe ga gone o pisise gore mzala ha ba tlo ja papa ka mahi papa ga bo motwana go re chak se fela ji ha khona bra ya ka
2: Sepe, Brian!

0: o ba dikintse tsa holo ya Cookson atsamale khona fiela le Nelkasa ba re intliziyo iphepile itso tsotsi le shwele metsi mhlambe ka mora hore ena ya bona that afternoon drive pele mo tlo jalo teni le chike ba re wurumanya
1: wa romanya garo wa romanya wurumanya
0: wurumanya
1: re se hore bo le lana lor ki puefe Ke fumana le puo ya Seswahili. E bolelang re le bue.
0: I love you. Wewe.
1: Ka fa lo tsola re bolela re le bue.
0: Ai, wena he, Mohamedi. O mme re tlhoka na ho se khutlana sa rona sa ka metla so se ratang ha le labedi tjena. Se bitswa fela ka hore ke hashtag 30 under 30.

0: Atsa bolela. You only live once.
1: Oh.
0: Urumanya.
1: Urumanya.
0: You only live once.
1: You only live once, Urumanya. Yolo. Mamedi metse se gena le shebana metse sepileng he ho 30 under 30 go buisana jalo le Tebogo Ramadiro yena o tsoka mari ka Sadak me ke mohoka hanye wa tsebediso ya di thethefatsi
0: me mamedi jalo ka tseba go tsena sa 30 under 30 re re shebe tse tswelang ba chamolemo ba chaba ka tla sudile motse mashuma mararo me re bone hore jalo ka ba tsepa metse maikutlo haholo ho matric exams tse tla be dingolo ha o finyane le mental health ena ya tshwanela ka nete hore re itlise re tlokoka ka yona hore itletswe le baithuti ka barutwana molemo tebo gore o amohela kwa le Sedi FM driver at the afternoon drive le Sedi ngwane se dumela
2: dumela ke le medi se tsabolele le ba momedi ba le Sedi FM
1: ke le bo ha holo monghadi Ramadiro me ke re tlhere ke netebeng ha re bua ka Sadak free seminar ba ke la matric lens re bua ka eng me e susumeditswe keng.
2: Okay, ke re bona putse ha so ha re bua ka that free seminar bua ka re le mohile hore kana kong e ba ithuti ha re bua ka dikhatlo ba bona le ntho re bitsang anxiety. So re na le re bona hore ho molemo hore re khono hore re ba encourage re ba fe maele hore ba ka tila jwang le anxiety a mang kana go tsa dikhatlo re na le mo TikTok which is go tsala ka labone ka hosane. No sir ke labora go tsana ka labone ka 6 o'clock. So every labone ba chuti ba metriki ba ka kena ba joiner ba fa di tips tse farologaneng hore ba ithule ba ithola joang hore ba kgone go manage mathata kelello a tlang le kgatello ya go ba mo metriki ka nako tsena
0: ho ya ka lona jalo ka Sadaka le sheba nako e se kgahla sa baithuti ba e leng gore ba iphumana ba hateleile ke khatello ya dithuto khatello ya ditlhatlhobo dipalo palo tsa lona ditsamajwang papisong le nako e normal fela moting e sina ko ya di exam.
2: Okay, so kana go ntse nka tlhamsang gore di mehala ya rona tso ke bua le wena ntse iphahame in a day we are receiving about 3000 calls ke la one e le mosang hore le baithuti le bona ke nako e ba tshuleng ka yona ga ba iputsise fela gore ba tlo phasa na ba iputsa gore dimaraka tse ba tlo di thonang di tlo ba enough gore ba fitlhe ko yunibesity gore di affecta jwang bokamoso wa bona. So ke moo re gona re rotloetsang le batswadi e le gore re na le di-platform tse dingwe tse re di engagang gore ka Afrika re na le topicnyana e nngwe e le goreng ke for batswadi gore ba support-a jwang ba tshegetsa jwang baithuti ba bone ba re amogele di-call tse dintsi ka nako tse le di-exam.
1: Hona le bana ba leng hore ha ile yona nako ena mgaitsela ka ba tshepela haholo ho disebedi ho tshebediseng dithethefatsi e monga ka re ha hanka ka shapa wa ne fela ke ba hantle me ke gona hore kelello ya ka e sebetse hantle me e bena go tseding o fumana go motswa dikapa mohlokomedi ha so ka a hlokomela hore ngwana a hae o sa sebedisa dithethefatsi ebe ke matso wa feng e motswadi ka tshwanelang hore a shebe ho thuseng ngwana eno ga se a se welele rabelena.
2: Alright, matshwao a farologane ke le go laputsa gago Sebo. Matshwao a batswadi ba ka lebelelang ke ga ngwana sa tene ga bonolo ila bona ga se a fitlhela gore wa ikwalela ka phaposing a sa batlo bua le batho sa ga so bona gore maybe o sa ja bo malekere disweng or sa tshela di-perfume ka nako ka tsela e sa tlwaelegang. So ke tsone tse o bonang gore or se o bona gore sa sokola ka o robalo o pele gore nako ya di-exam e tla le tshole le lengata ke la bona. So futlhe fumana ngwana a sa rwala hantle or a sa ja hantle or o sebisa dithethefatsi or o sa experimenta ka bo dikwai bo bojwala. So ke matshwao a batswadi ba ka lemoga gore ga se a fetoga ka lapeng ngwana ga wa mo itseng botse ba ruthinanang le yone ga se thoma e fetoga ke mo tshwanetse o qale o le motswadi wa atumele o bone ore o ka mo tshegetsa jwang.
0: Tabogo ha re shebetse dintsa di-topiki tse le buang ka tsona haholo tse thusang ho lwantshana le bothata bona bo buang ka bona.
2: So di-topiki tse re shebana le tsona ka labone ebile labone ke tse managing anxiety before during exams. Ke labone. So ho tjho reng ho tlhalosetsa ngwana hore baithuti hore ha re bua ka anxiety re bua ka eng hantle hantle. laban ka re re bua ka you know mental health re bua hantle ka e hore ha o ifumana hore o na le letshogo ha o ngwala pampiri hore le bala dintho tso di badileng o re mo fa bo di breathing techniques re bana le di expected ya hore o hema jwang laban ke ntse ke tsene ke tsone some of the topics re di coverang ba di bona ba tsang ka ba re tore ke ba rotloetse hore TikTok live ya rona e tlo ba thusa haholo ka nako tse tsa di exam.
1: Ke le bo holo gaitse daka e etsa la o kae seminar e me motswadi ka pa morutwana ya mametseng hona jwale ya batlang ho ba karolo yona ka etsa jwang.
2: Okay, e ka la ko TikTok ka la bona skitshulo ka 6 o'clock mantsiboa handle thank you at @sarek_official re na le e nngwe ka la bohlano freeta for batswadi re bitsa expect e bitsa la ka 1 o'clock mo Facebook o lore bo le motswadi o tshichere a ka hona re tsabe re na le sibi sa rona sa educational psychologist gore batswadi ba tsheetsa jwang bana ba le mo sitleng sa matric go daily exemptions but e ya TikTok ka la bone 6 o'clock go TikTok the page ya rona ke @sadag_official
0: SADAG_official SADAG_official ke page ya bona ho TikTok ke moteng hana witse na go kena komang tebza
2: ke 6 o'clock 6 pm kana bone every labone every Thursday ka 6 o'clock
0: lengana go e kae
2: inka awara
0: ho rafela
2: e ke na go re ba kan kan e futwa ho nne se ba bala le ba tswa di hore kana go tswa so go tshibo di pita tso ho phea ba ka shebella le bana hore ba ba rotloetse ba di ba tswa di re ba rotloetse hore ba e ko Facebook ka Friday ka 1 o'clock ba shebe ditsebi tsa rona educational psychologist hore ba tlo ba supporta jwang bana ba bona kana go ntse tsa di matric re re ba tlo lakaletsa ma matric le ntse hore ba ba reke ka thata re ba tshepile me le bona ba itshepe hore ba ba di nna
0: re lebile ho lofela tebogo
2: hore go lebile
0: ma medike tebogo ramadiro ho tswa SADAG
1: ke buisano e monate na gaitsira ka mme ka nnete tshebediso ya thithifatsi yona ke ntho e tsalang e re e bonang ka metlha mo e leng gore nako tse dingwe e bang o sa elelelwa ka nako o fumana se bile e utswile ka go matsogo ke mane mo o seng o batla jalo ba thusa professional empa ha e le gore o ntse o bona gona jalo le motswadi go ka kgona go o thuse ngwana jwang e tsa bonete ba gore o be karolo ya seminar ena ya mahala ya SADAG e be wa ithuela le wena gorena o ka etsang ha e bang o bona hona le ho hong o fetileng ka ngwana wa hao
0: ke nete top la ma 7 khatello ena e tla le bana ba batla setshabelo ba rutwana o tla fumana ha se tlo ba itlhopisetsa ho longola ba batla setshabelo ei nthuna nna yang sokodisa se banwa di lini tsena ba di thetefatsing o fumana re jwa le ngwana o uphonywa ho ya wile a re hlokomeleng bana beso a re sebedise monyetla ona o re ufuweng re le batswadi re rotloetse bana baye ba ile go shebelela le rona re le batswadi gore re kgone go fumana maele a gore re etsa jwang a re bona matshwao a mabedi a mararo e kareng dintho a di sa tsamayantle re lokela gore re etse jwang
1: o bona teng
0: a teng
1: ona teng
0: a teng la masefe.

0: Hai.
1: No ya hotle.
0: No.
1: No ya hotle. Dr. Judas Bonisombele le mashudu ba re sana lam.
0: No ya cho.
1: U tatu yokuthengela masidi.
0: Ama chips.
1: Dadu kahle.
0: Aw me pa.
1: Ah dadte.
2: Atadi papadi, horiatella, libongani chabalala.
3: Kau ibu zaman kali bisi.
4: Kile wile a ona bana beso ba medike tsa bo medi tsa dipapadi ya re tsale ka tsa papadi ya bolo re mane mo soma wa tle hlopa sa Manchester City silumetsu tikena se papadi se bapalang ka le Pyong e leng letswallo la mane Brazil Allen Elias ho tswa hlopeng sa Palmeiras ka chelete ka le ka ngwa le di ranta tsa kwa Afrika Borwa tse di milione tse magolo a supileng mashome a mane ana le metso supileng se papadi se o sedile mo tse mashome a mabedi ana le metso medi se tlo kena di eteng tsa Savinho e ho utlwalang le ba hlopeng sa Tottenham Hotspur Man City ho utlwala ha batlo le fa chelete ka loka milioni tsa di ranta e ha setliswa ka kwano ka sheleteng ya Afrika Borwa tse ka banga tse di magolo a tsiletseng mashume a robong ana le metso robong pele e be ba ka mramono he ba lefa di milioni tse ding hape tse ka le ka ngwa le di ranta tse mashume a mane ana le metso e robedi me he be ba ka mramono he se ba parisena se tla ya ditukontsa bongaka pele se tla para jersey ya the citizens ha jwale he se tlo pa se mocheng wa o rekisa se ba padi e leng o mama mushe ho ya se tlopeng sa space pele go lapile go ding etlanya loetse se bapadi se seng se hutlwalang ha se tlotlwa se tlopeng seno ke mapala hare e leng Nico Gonzalez e hutlwalang a libilemane tlopeng sa Newcastle United metsena ka ofela ditlaetswa pele go lapile go ding etlanya loetse e le nako e o e leng re di tlopa ka di be di ne u ha ntlantle hore di be di tikene le ho rekisa di bapadi pele e fihla e leng yonena ya lapile go ding ya loetse re ntse re le go tsa bolo bane go bapetse papadi eneng e phethela mafelo a beke a pele likinya manyesimane me se tlopa sa Chelsea se hlotse sa Fulham ha bo sona ka dintlha tse tharo ho tsepedi galala papadi nyenu ebile se bapadi seo ba bangata ba neng ba se bangongoreile ka sona ka morao re se segethu tlopeng sa England se ileng sa bapala tlhulisano ya mohopo lefatshe e bapaletse North America pejana selemo sena e leng Cole Palmer wa hlopa sa Chelsea he me wile a sebetsa hantle haholo maobane jwalo ka ile a hlaba ntlha e le nngwe ya ba o thusa gore ho hlajwe e nngwe hape papading ya bosimo bo fetileng he e ne le ya pele ya league bakeng sa mokotlisi ya motjha wa hlopa sa Chelsea e leng Xavi Alonso o tloa bekeng e tlang he re tla leka ho sheba hore be loko e nka sebopeho sefeng jwalo ka e le gore ho fihlela ha kana leaguing ya manyesemane dihlopha tsohle di se di bapetse papadi e le nngwe fela ho tsa papadi ya tennis basading mpudu wa mehleng wa Wimbledon e leng Marketa Vondrosova o hlahletse boipuletso ho Court of Arbitration for Sport kgahlano le obello ha hae ka thoko bakeng sa dilemo tse nne kaofela se bapadi sena se dilemo tse mashome a mabedi a na le metso supileng se fuwe kotlo eo pejana selemong sena ka kgwedi ya Phupjane ka morao re ahane ho etswa diteko tsa sebediso ya dithethefatsi ngwahola ka kgwedi ya Tshitwe mme kotlo ena ya hae mamedi e batla ehle e tlo mo thibela ho ba lekabelo papading ya tennise ho fihlela ka la mashome a mabedi a motsomong kgweding ya Phupjane selemong sa 2030 ha Vondrosova ya ileng hapa Wimbledon ka selemo sa 2023 e le sebapadi se neng se sa tuma hakalokalo ka nako eno ebile se se maemong a phahameng ho ya ka dipalopalo a ile a thibela moofisiri ya sebetsanang le ho etsa diteko tsa dithethefatsi ho maatlete ho kena lapeng la hae ya ba ka moramono ho fana ka lebaka le sa utlwaleng la hore o entse seo molemong wa boipaballo ka ha moofisiri o fihle se le ka shwalane jwale bana ba shebaneng le taba tsena tsa ho fana ka dikotlo e leng ba Court of Arbitration ba ile ba hla ba fana ka kotlo e ne ba dumelang hore e mo tshwanetse jwalo ka ha e le molao wa sebapadi se seng le se seng o se o tsebang hantle ebile hore se lokela hore se nne se tswe diteko kgafetsa ho lekola hore ebe ha hona sethethefatsi se sa dumellwang dipapadi mona seo se se sebedisang kapa tjhe jwale o ile a hanela moofisiri o kena lapeng la hae ya ba sena se mmeya mona moo se seng se mmeile teng jwalo ka sa lebeletswe ka thoko fela ka selemo sa 2030. Ho tsa papadi ya rugby bo simbona he hlopa sa Lions ke monyatlo wa sona wa hore si pabole ka magabane le ho bapala betirinyana papiso le hlopa tseding ha se thulana le sa All Blacks ka mona ka Ellis Park. Mme bakeng sa se papadi se weleng fly half Chris Smith papadi ena ke bohlokwa haholo jwalo ka ha batla ho ipabola ka magabane ha bapala le mokaubere e wa ho tsinga shebela ho yena e leng Richie Mounga papadi nge tlo bapallwa ka mona ka Ellis Park bo simbona me ria tsiba he hlopa sena sa le sifihla kwano lapeng si se sebapetse di hlopa tsa Afrika Borwa tse bapala mane ho URC e leng sa Stormers sa Sharks le sa Bulls me ka ofela ha tsona si di hlotsi jwalo ona ke monyetla wa Lions o sheba hore ba mohlomong se ka se league na hlopa sena sa Lions ho ema ka pele ho All Blacks ha hlopa sena di thulana bo simbona Smith ore ona ke monyetla o moholo papadi ya hae ya rugby jwalo ka ha lo bapala le di bapadi tse matla le fatseng tse leng hore boholo ba tsona ke di bapadi tse wa shebelang ho tsona haholo ore o akeke a ipapisa le ho ikala ka mapalo wa tseding tsa di bapadi tsena tsa tlo bapala le tsona empa o ikemiseditse ho bapala ka mogwatlo etseng ho bapala ka ona ile ho iponahatsa hore ke se bapadi se matla ho le ho kae o ipileditse ho di bapadi mo ho le yena ho tsepamisa maikutlo papadi ya ka jeno ile ho qoba taba ya hore ba ngongore ka se hlopha sena sa All Blacks Syrian tseng hlopentseding tsa kwa Afrika Borwa jwalo ka ha se hlotse sa Stormers sa Sharks le sa Bulls di papadi tse fitileng di bile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona ile tsa bobedi tsa o qetela tsa dipapadi kwa no re a thella di metsotsong e mashoma mararo kwa mara hora ya bahlano ha di sketsa o fita bana ba isu kitseo
5: ra le bozito
4: ke o taba
1: ha ku le bo holo bangs mo holo na tibla mo me de kena ka kamana ka N4 westbound ka Rosso wa hopola he go reng e fitileng ke le ka tla le ha ile hore hona le kotse ka mo ya ama makolo ya mabedi go bona ala ha malala hlateng a hlekile se phala mona tsana se pitipit ke ne go tshwagetse yone ena tla le o ile ngwe fela e bona tso di bona go sa di bona go tshwaga ke tibos underscore mokone at limola 1x hashtag ratela traffic
6: et to cut ke di rata
7: e re papa o patela yona khathi yo ngwanaka
6: papa o tisitse
7: eh ka my cashback ya my way ke tlo iphumanela 10% ya di premium tsa ka tsa kgwedi
6: o
7: ba re ke sa claima di lemon tse pedi ka ofela
6: okay
7: jwale he ke tlo ba le chalete ya go o ithabisa ngwanaka o iphile le bophelo ba gato wang ko wena mama
6: ke le bo ha papa
8: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlelwe tleime. Mme di-premium kaofela di lefelletswe. MyWay ke ra insurance eo e seng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o kgantshetsa ntsela. Kasi sotho se monati
9: ke mo tlotlo ka lotho o mo paletse go
2: disitse le ho fa maikutlo a o beha mmotseng o ne paetseng wa puo ya Sesotho.

0: ntshetsa ntsela ka sesotho se monate
1: ke motlotlo ka dilotho le disumo paletse godisitseng
0: le ho fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho.
2: Re tshela mo leseng FM ke malomatso ne maina ho kotla marata go tshajwa stonito ke re go touch the dial.
3: Papadi Horiatella Libongani Chabalala.
4: Ke le bo bana ba so momamedi ke tsa o qetela tsa dipapadi o re ya thella ka jeno ha re dikale ka tsema bapi le papadi ya bolo re fumana tsereng mokotlisi wa sehlopha sa Orlando Pirates Abdel Samwadu o re ba tlolokela hore ba nne ba tswele pele ka mo re thitho o babile lona bekeng e fitileng ha ba boela ba thulana le sehlopha sa Sekhukhune United fela kgatlho le na papading ya Betway Premiership bosung bona ka mona ka Orlando Amstel Arena mabakania ba kena papading eo ba itlhomme pele ha o sheba loko ya Betway ka mora ho hlola sehlopha sa Milford ka ntlha tse pedi ho noto papading ya pele ya ba ho feta moo ba bapala ka 1-1 le sehlopha sa Mazulu pele ba hlola sa Chippa United ka dintlha tse tharo ho noto babinanoko bona he ba kena papading ya bosung bona ba le maemong a bohlano lokong ka mora ho hlola sehlopha sa Durban City le sa Polokwane City pele ba hlolwa ke sa Kaizer Chiefs. Dipapadi tse ding tse bapalwang phirimaneng ena ho Betway Premiership sehlopha sa Marumo Gallants papadi tsena kaofela he mmamedi tse ke tlone letsa tsona kwano di tlo bapalwa metsotsong ya mashome a mararo ka mora hora ya bosupa. Marumo Gallants ye botsana dipotso le sehlopha sa TS Galaxy ka mona ka Royal Bafokeng Stadium Phukeng ha sehlopha sa Kruger United se tlo amohela sa Durban City ka mona ka Mbombela Stadium Nelspruit. Sa Sewelele ke sa rona sa lapeng kwano he sena se tlo botsana dipotso le sa Chippa United ka mona ka Toyota Stadium Mangaung mme jwalo ka hlalositse dipapadi tsena he di tlo bapalwa la metsotsong e mashoma mararo ka mora hora ya bosupa phirimaneng ena. Re ntse re le ho tsa papadi ya bolo fela re ya boemong ba matjhaba kgalala ya mehleng ya hlophasana ya Cameroon Samuel Eto'o o re tshehetso e kgolo o e lebisa mo presidente wa FIFA e leng Gianni Infantino ka ha o dumela hore ha hona le letho le lebe le wa le entseng ho sa tsotelle boipiletso bo entsweng ke baetapele ba mekgatlo e menye e laolang papadi ya bolo dinaheng tse ding. Infantino o ile a fumana ditheolo tse mmalwa ho tswa mekgatlong e laolang papadi ya bolo dinaheng tse mmalwa ho kenyelletswa boholo ba dinaha tsa mane Europa mabapi le botsetedi bo a neng a bo sisinya ba o rekisa karolwana e itseng ya tlhodisano ya mohopo wa lefatshe le hoja seo se sa etsahala. Hara mekgatlo e meng e hananang le tshitshinyo ena eo ileng a etsa ya ba ya bontsha ha e le kgahlano le ketapele ya hae ke mokgatlo o laolang bolo mane kontinenteng ya Europa wa UEFA. Na o le jwalo Eto eo e leng moporesidente wa mokgatlo o moholo wa mane Cameroon o laolang papadi ya bolo o re ditsheollo tseo empa e le politiki fela jwalo ka ha dikgetho tsa boetapele ba FIFA di se di atametse. O boetse a tholetsa tshebetso ya Infantino haholo tabeng ya ho bulela dinaha tse nyane monyetla wa ho ba le kabelo tlhodisanong e kgolo ya mohopo wa lefatshe le tshehetso eo e sale a e bontsha e sale a dula setulong haholo dinaheng tsa kwano kontinenteng ya Afrika le kgolong ya papadi ya bolo kwano kontinenteng ya Afrika. O re federation e wa eteletseng pele ya papadi ya bolo mane Cameroon e tshehetsa ketapele ya hae. Ho tsa papadi ya rugby re se bile re diphethela re fumana hore mokapiteni ya tlabeng a eteletse pele sehlopha sa All Blacks phirimaneng ena ha se thulana le sa Lions ka mona ka Ellis Park e leng Patrick Tripoloto o hlalosa ha e le hore ka nnete ba maemong a matle haholo e le sehlopha hore ba tlo thulana le sehlopha sa Lions jwalo ka ha e le hore ba tseba seo sehlopha sena se nang le bokgoni ba ho se etsa. Ha bua ka mora boikwetliso ka mona ka Johannesburg Tripoloto o boletse ha e le hore sehlopha sa Lions le hoja se phethetse se le bohareng ba loko ya URC sehleng se fetileng ke sehlopha se matla mme se bontshitse bokgabane ba sona haholo ha se ne se bapala le dihlopha tse nkuwang e le tse matla le kinyeno ya United Rugby Championship mme o re dibapadi tse etsang sehlopha sena e be se matla ke tse yang dibitso sehlopheng sa Springboks e leng Quan Horn le Bone Fenter. O hlalositse sehlopha sena sa Lions le sehlopha se bapalang ka potlako ena ha esale mme se na le dipapadi tse telele tse na le boiphihlelo bo matla haholo mme o re o tseba phepetso e batlo teana le yona bosung bona. e tla be le papadi ya bobedi sale ba fihla kwa no Africa borwa he e wa yetelang pele fela kwa mo kapteni tipilot me re a tseba he hore beken tse pedi tse fitlena ha bana ba papala le sotlopa sa Thomas e bile yena mo kapteni me ore ke taba ye wa ithabelang a holwena me ore yetsa ikokobetse go hlokomela hore o gona hore abapale jalo ka moetapele ka re o sehlopha empa gore papadi ya bosimo bona e keke ya ba bonolo empa ba tlo leka go sebetsa ka thata le o emelana le kgatelelo e feng kapa e feng eo ba tlo o thulela le yona ga ba teana le sehlopha sa Lions papading e tlo bapalelwa ka mona ka Ellis Park dibile akalo mamaditse o keneng ko tshwaretse tsona tsa dipapadi tshebeletso ya lesedi FM go na le dipapadi di tla gosetsa tsona bosimo bona tsa Betway Premiership o tlo o seke wa fitlha go sane o seng Malaxen o tla ba le wena naneng la thagoa ka dintlhagolo tsa dipapadi nna le wena re kopana kwano segotlwaneng sa dipapadi naneng la re athelela go lesedi FM bana ba esukitseng
5: lebela gore fela bangzito
4: ke ota
5: tla gotla re utlwa sepheto ka wena o sane sa Siumbone
4: ee lesheba gore naebe mohlomong le odimo mane ntho di fetule kapa jang le go lokwa e fetufetule jang
5: athate ko fe sa o sane ko fe sa Siumbo go sane ko fokoletse mosebetsi Capote,
4: que la civil.
5: Hey, que negocio se nos caja.
4: Que monemos, Uribona.
5: Usca. Negocio se caja, gacha, chosa. Fela, hey, ay. La busu tuya le quitam civil, tu arrecuto en los anu.
4: Ay, fela, que un hombre y lo malam meman. Lebu. Ah, but since Babola by the Diam Africa, but I'm training the air, what's been the air hole?
5: Ah, sing by the shop of it.
4: Ah, that, but since what's been training it as Trump's as a city. We are Babala shop at it and fair.
5: That is in my shop of it, like I was on Lucas.
4: And I guess I will empty an 80 mafalong of Tilling a bake and come on a car Lucas.
5: Ah,
4: for a weekend, Tamar Rembat by get
5: to Ah, Kilakabona move.
4: Ah,
5: one maybe the winter second.
4: Kikana here, not really a civilization of the one. Jolo ka rena le sehlopa ke gela le sehlopa
5: o
4: betwe re ipiletsa ba tshetsi ka ofela baye ha le bontsha hore how to bua ka botshetsi ba bolo e ho bua ka e re lo tshetsa siwe o simbona ka
5: manela le sa rona
4: ka kopo hle
5: ai fela a se bona ka ofela ba sa imbonga ne nnete ya batle nnete ya ibueng
6: a o tsa la bang
5: a se bona ka ofela ba sa ile bona le ba setlatsang le la bogago
6: ao
5: le la bobedi
6: ora
4: empa ke bone bothata ka mona ka stadium sena sa rugby le bo bona ke le ngane hane ho bapala le amazulu le chip a lo sna le thuma
5: ba thabai ma
4: ka mo ka KZN ke Kings Park
6: a
4: ke le ke tshile ke ga ba nna a ke go tlhopha
5: di tlhopha di pedi fela tse seng DJ le ka bo mami ka bo latedi no
4: Eh, so na sena se sotho ntsitsu holo. Sine se ile Kings Park se ba pa.
6: Fela ke ha o sina.
4: Ke ha o sina, ile ba tfela bo bona ba ituletse mane.
6: E phethe bongani, ke ha o sina.
5: Re shebeng he ka jeno bo si unta.
6: Ke shebe phethe bongani.
4: E go tla la arena.
6: Ah, tuwe hle motheno ha tuwe.
4: Ho ba ba le FNB ya e hle ke mathata.
6: Eh, ke bona le yona ne teka teka mo bona.
4: Hana la
5: botsi. Jo le se le batla re phisane ka ba fokolang ha holo ke ba fe.
4: No go ba sa tabe ne abutsi.
6: Ah, re bua le batshetsi.
4: Go sa tabe.
6: Ona mo re keneng mo teketekeng.
5: Go bona re tla go ke bana ga fokola e ga e fela wena o fokola go feta. Ha ke e di papadi.
6: Mm, ya ntle batshetsi. Ya ka nete ya.
4: Ha o ka ke ngwane se mo ile a tlwa le nane o nga sa potlakile bona ba isale. Ha ga ke se ba nepe. Ke bona sa le khara
6: wa mpona nna ke tsietsa di papadi. South Africa borwa. Di ke Africa borwa.
5: Ba sebetsa jwa.
6: Eng
5: ba ile ba sebetsa ja mohlanga
6: o ntse batla o sebetsa mona ke re ndatwa e ntse go tobetse
4: ka le tuya tswa potlakile mona ke a tswa ke
5: tsa ile ba bona bo
6: a fela bonga no sina le tshole le be ka mono a hona le tshole le ka
4: no so be ha ka
5: a fitla ka tshitla le be kwa
6: a le a di a gitla le ke isa qala
5: a gitla le
6: le ke isa qala se le tadi
5: ya ho no ya ne
6: wa tsela ntate ke mo ratang tena wa mo lebedi ka mona ke batho ba nkenelang haholo ha sehlopha sena se seholo sa sebetsa ntle fela itse ha ke hlaga di sa le tharo fela dipapadi nke ke be ka re letho ka wena ke o ratela
4: nne
6: eh ka wena ke o ratela nne ti ba hona le motho ke mo rata kwe jwale ba jomjete di lo ba yemi go di mamo a ho SABC
5: ano se le mane mo re dutinga ga sa tlwe Mama ga di tswe ka nthwe thata
6: bo. Eh bongane hle mo tshe no tlo le mala.
4: Ya ona le nthentse ke shebile mona
6: ba le
4: ka taba ya VR. Le tuna la ga le ba sa chalete ya lo.
5: Eh ya go batla chalete ya beke.
4: A le taba tsa mara o tsena tse hlelang go re safa le ona se ikarabelletse ra chalete ntse le teng.
7: ya hona me ileng teng ntse re le ka o tla ka mano le metsha ya o kenya di a re tshebetso
5: re tatilo ya ka sa
7: mpa ka batatetse le le tu ba ntse ba le ka o
5: fela ya ba
7: se di tshile nna ke re mohlomo se ka ba haisa le yo tshelete
5: kutle mo e wa tsa bana dia le moentse tsa sekgwa bana kutle mo themong tsa le moentse sa sekgwa mo bana ga ba ye ka ba nna
7: mola ba bua
5: tsa se buri tse ba yo motane
7: ha fela re beile lihlo ke mo di tabatse le go ba Afrika borwa le rona kwa ano re nentse re fumana di voice note uri a ke le botseng bonga ano re wetsa la ka re ha re bo le ke tsene ho di taba fela ke tla bona ka tla sala mora
5: ke tla sala mora bong sa
7: go bana sa sha
8: e bang o nana o roke ka wa khona o le fela le kwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla kgutlela ho wena di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla sepoleseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 Eso me sale Sadi, ho 39771. Ke le Sadi, ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
6: Hakule bo tibla mohola na bongzito N3 southbound ka baraka kilo les interchange bo lobo harongwe kwetso ganna ga kelo hloko le belele tietswe matla hona le lori e meng gegenene ka hare humila ka le ho muamedi ne le yona ena ile ngwe fela hore nyena mayor di borosane ha metsotso ile mashome a mabedi a metso mehlano pele ga fitla hore nyane ya bone #ratela traffic
9: re a tell

0: le shemela botsoro mo fela metsotso re le bile horeng ya botshelela wa tseba re botsa potso
1: o ithutileng
2: e wa tseba ha ke imetsipanya maikutlo batho ka ofela ba bakena le monyetla ho kora
3: eh o ka kora ka FNB speed point o iketsetse tshelete ngata o rekise motlakase wa prepaid airtime data le tseleng tsengata
2: ka nnete
3: eh ho jwalo
2: ka motšhini wa ka wa FNB speed point
3: eh kena ho flash ho ruka lo rekisa hona jwale gaitsedi
2: ha ke nna yeo
4: kena gaming ya ditifello ka banka e o tshisang ho etsa tshelete ngata ka flash ho FNB speed point FNB tshuso e fetola dintho tsohle FNB lekala la First Rand Bank Limited mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao ho na le dipehelo
5: wa tseba hore hopaneng aus babra a opelwa ke hlogo ke khotso thakalani la DJ ya ka ofisi hey dikopano mba botsa hore o bapala jwang mino o mona DJ empa sa kgone ho etsa content calendar hey ho thata man me aus babra wa batho shem o dula haufi le speaker sa ka ofisi ha jwale e se le yena promoter ya khotso atshi bana ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hlogo e fumanele mashesha hore mahlaba a fetohe matla 10 pain into power fumana grandpa se fodisa mahlaba se potlakang grandpa the fast effective pain relief
6: e bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko

0: 71. Ke lesedi ho 39771. Clientele General. Ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Tell.

0: mo di robedi metsotso ga ga lebile hore nyane ya botselela re tla wena mo haleng ho 0860003084 moyeng kho so hello
1: hantle guys ke
0: tele ka ngwaneso
1: ha mona ke ke rena ke tshutlwe ho matsatsing a hona jwale ka tlamela ga khalongolo ke dilemo tsa go nsema go ba ba tsa wa update ba tlentse le bona ba khalemela ke yona ntheke ithutile yona eso
2: thank you ndenzeni
1: thank you to us
2: le bula ho le fanandenzi
0: moyeng khatso hello
2: hey wo tsala joang
0: moyeng khatso
3: ala busa
0: hi
3: tsadi ga din hey simon hey
2: din tsa tsamunna ha mona tjo wa rona
3: e ba nna si sonke tsa nna ke ithutile
2: hey
3: gore le fatse mo tlamele go iketetse khotso a tsale le la khotso batho ba bana ha mo thaba le popilo ne khale tibos
2: yo yo yo
3: so bina ke motle modimo wa nrata ke bila ke the seat
2: eh so bina o bile ntwe
3: go ke ithutile nyona e bophelo
2: o bile ntwe kgolo
3: e bana go bila ke the seat le khotso mana ka tsedi
2: le dula le tuka malaka
3: ketse sa se bana e khadi khadi
2: o ke lona
3: o tsine street
2: e so fina ke lona le tsere botsa ka lona le
3: e bona khadi khadi ke la freestyle e mwana wa le sa o tu
2: o tu ka malaka
3: ke ba freestyle sa phone tsa tsano gia
2: ei
3: e tsanta di ba tena ke ba ho pola ne ra ho e phone le ne ba freestyle
2: ei ei
3: a mona ka ona sa tsatur dar le botla o tsamtsa wena ka ke
2: Hola Sofina. Thank you khatsi da ka ra le bo man.
3: Hi Sison de sa.
2: O ke khatsi. Tsosi.
0: Re tlo ka mo metsi. O mo yang khatsa.
4: Eh lebra.
0: Le ga ga nese.
4: Sa po jwan le tibo se ka ra.
2: Eh muti.
4: Eh thara tibo. Eh tibo so tswa ke tshitlo re. Eh motho o mo etsang hantle ka jeno. Ke ena ya rwa ka ngosane.
2: Yo.
4: Gore ke bolela gore ka mantswa mang o ka ba le motho ka thusa motho yena motho o a thusitseng a bileng le wena and ntone yana ntseng a tate boima ke yena a tlo o roa ka osa
2: yo yo yo yo
4: ke bophelo bo jwang table motho o ikebela bafeto
2: thank you mosi
4: ei thara
2: wola ja
0: moeng kgotsa
5: le bole dibos
0: re le kae ntate
5: o tene kae
0: ee
5: e o sa bo ma dibos
2: ntate
5: a bo je tsa ma dine fela ke di eta ke motho a peka ma je le tsetetse khalo le funela
2: a re le bonta te dieta
5: tanje ti botha
2: a ba dumela ka peka ka mo
0: mo eng khotsa
5: a
0: kgonnete
2: mo khamme
0: mo eng khotsa
6: e ka ile tsa
0: re dile ga eng nese
6: e wa tsaba ke ithutile nna
0: e endat
6: ke thutile o re motho ha ka ithaopa ha o tla o thusa mohlango loko pa thuso ye o lo qabana le ka fumana sa fetwe tse mantsoe ya haye ma go tla thuswa ke motho a sa ka nna o tshepisa go tla o thusa ke ya lebo
2: re le bo ntate
6: ke ntate ma dei ba ka mona ka thabo
2: thank you deeps
6: okay there
2: ei ntate ma di ba bontsho a tsa ka o fumane mohlomong ke phupu ya motswadi wa o ketela re fitle re le bo malome ra ska ba gathatsela ke ba gathatsela le bongwana ga tsi di geteng re tloe malo wena re tlo thusa re tshojwa
0: o moyang khotsa
7: e tshubo selebo
0: e nganes
7: e thabo e bua thusa motho ka dikwane ka batla tsantsa go ithukena go ngoma rabele mamelo wena le bone e ke utlwa mamedi mongwe a re ha le bapali WhatsApp tsa gore ba ngata hambe na le DFM ne na le mamedi ba 4 million re ya tshela fela mamela ke 2 million di WhatsApp se kena mo di 2 million ngwaneso ya ke kgolong ka selmo ka fa sa bapala maga ke ha ke be le botlhate tsantsa

Ditaba tsena tsa hora ya botshelela re di feletsa ka ho lekola bolepi bakeng sa hosane re kala ka province ya Gauteng. Le hodimo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho futhumale. Mpumalanga le tla kwaela ka mafafatsane a pula ka botjhabela. Ntle le mo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho phole ho fihlela ho futhumala. Northwest le tla hlaha ka ho futhumala ho fihlela le kwaela ka ho kgetha dibaka thapama. Free State le hodimo le tla kwaela mme ho thibe ka mohodi hoseng ka botjhabela. Ntle le mo le tla hlaha ka ho futhumale. Northern Cape le tla kwaela mme ho thibe ka mohodi hoseng ka bophirima. Ntle le mo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho phole ho fihlela ho futhumala. Western Cape ho tla thiba ka mohodi hoseng a dikarolong tse bohareng a le ka lebo ya botjhabela. Ntle le mo le tla hlaha ka ho fihlela le kwaela ka ho kgetha dibaka ho phole ho fihlela ho futhumala. Karolong ya ka botjhabela ya Eastern Cape le tla kwaela ho phole ho fihlela ho bata ka mafafatsane a pula dikarolong tse kgutlileng le lebopo. Athe KwaZulu-Natal teng ho tla thiba ka mohodi hoseng a dikarolong tse bohareng. Ntle le mo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho phole empa ho tla futhumala ka lebo ya botjhabela. Ditaba tsena tse akaretsang tsa lefatshe le bolepi horeng ena ya botshelela di fella hona mona ke kgutla hape ka tsa ho ra ya bosupa le kenang a jolekela ditaba matshohlo.

0: toilet di teng ga di sebetse jalo ge se ba ke mtao se ka toilet ke nemka ha u ra mtao se ra toilet go 300 ha ke khola mkae
1: mo le khotla wa ka mori
0: mo le khotla go na ke manga bo a body le nyeu ha mo no body a ka na me te pri ka mana itse ka ke di body le ra maka ga vota wa nkutswa ke bua e ke ntsa maikutlo
1: matlo a bua nene
0: jalo mputa mputa a ke mara ba mputa kati e ke bua ga dio mamelang le putla ke re tong a ela toilete pele ke a faisontse o nka re tshogitse ka mona reyankgela o bone go otlela kana-kana
2: metsi a mone a tswa lefaile a ptuaka ga go aga di emere tlase di ba brown chocolate re nwa chocolate mo ka se brown a ba green tlase go fariki go podi o kgomo re phela le tsona ptuaka metsi ona ga tlo tswa he a re utlwa ka sorisong ga o ratla
0: ke re ba go thusa se ka ga bua diboutung e be le bona ba qalelelang ba mathata dikoloi
3: ele ke panyela tse tabolang tse re fuang o tshwere go batlela ka gona go thusa ka gona le batho ba bagolo ba tla fuwa dikatana tse tsa dikipa tse nna ga ke diboutung
4: if ba sa kgone go gaela ga ba tle ba ntshe foundation ya bona mama ka o tla dula ka mokhukhung
5: ga lona fela batho ba lesedi le sa ba kgathatse ga batle mo
6: Yetleng wa u ihapela lelela maeto ho a mabedi le le feletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix mole se abo sa 1 million rand betja ka 10 rand ka pa ho feta ho jet eggs bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe feela bophelong betja hona jwale ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahalotho wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
7: Re sitisa kgaso ena ka ditaba tsa moraorao. Nyeweng e hapileng maikutlo a setjhaba ka bophara. Nyeweng e bitswang ka hore ke Gazla. Ha re utlweng seo moahlodi a se boletseng.
8: O eme ka pela lekgotla lena o qosa ka ho sitisa tsamaiso ya toka. Bomenemene. Le ho thusa motshwaruwa ya seng a hatlotse.
7: Ho bonahala eka bohle ba molato mona. Ho latela nyewe ena shebella umthetho ho Netflix fela.
9: Ke metsotso e mashome a mabedi re ya re lebile hore nyane ya bosupa nakong ya rona ha ye mimona re kena segotlwaneng sa rona mo re lekolang ditabatse amanang le kontinente ya Afrika.

0: Pato ke kgwedi e ho yona re ketekang le ho tlotla basadi re hopola seabo sa bona setšhabeng moruong dipolotiking le ntlafatsong ya naha empa re se re atamela pheletsong ya kgwedi ena ho bohlokwa hore re ipotse pato e bolelang ho basadi ba Afrika. Ka jeno re shebana le seo pato e se bolelang ho basadi ba Afrika re lekola hore na kgwedi ena ya basadi e fihleletse sepheo sa yona mme re botsa hore na ho etsahalang ka mora hore kgwedi ena e fele. Re lekola sena le setsebi ditabeng tsa Afrika Dr. Victor Shale. Dr. Shale, kgotso ha re amohele ho matshohlo tshebeletsong ya Lesedi FM. Ha re qala pato e le kgwedi ya basadi e lokela ho bolelang ho mosadi wa Afrika ya phelang maemong a kajeno.
1: Kgwedi ya pato ke kgwedi e re yona lefatshe ho tloha ho tshaba mehalo le di-campaign tse re retsweng ho hopa setšhaba kakaretso ba bohlokwa ba ditokelo tsa mantlha tsa botho, haholoholo ditokelo tsa mantlha tsa bomme e ka ba
0: Dr. Shale, mohala wa rona o batla o sa hlaka hantle ke tsebe o ka wa etsa fela re kgone re utlwane o batla o sa hlaka re ka tswela pele.
1: Ke ne ke re kgwedi ena ya pato ke kgwedi e re retseng gore e kenye tsotsoloso mantlha bomme, mme ha re bua ka bomme re bua ka bomme ba banyane dilemong le ba dilemong tse gare le ba bagolo, ke gore batho bao kaofela ba wenang tlasa sekgele sa gore ke bomme. Mme ke kgwedi eo mafapha a fapaneng dinaga ka go fapana a etsang matsholo a kgetheileng a gore go tlhokomediswe bo ba gore ba hlomphe tokelo tsa bomme, ba hlokomedisweng gore ba fe bomme menyetla e lekanang ya fela ditabeng tsa kgwebo tsa mosebetsi e bang e teng setšhabeng. Mme he o tla fumana gore go fapana dikhamphane ka go fapana go etswa matshoo a e le sehopotso ditokelo tsa bona boiketlo le tlhokomelo ya bona le tshireletso eo ba loketseng go ba e fuwa.
0: Mokotaba wa selemo sena o re basadi ba matlafetseng ba matlafatsa setšhaba, nna re ka re matla a yona ke ya jwang papisong le tse ding tse ileng tsa tla pele ho yona.
1: Ka nnete o tla fumana gore hangata mokotaba kapa sehlhoonaboloe di batla nako samaolosona le tsona go bua ka nnete eo re e tsebang, nnete ya gore bophelo ba ngwana mo Aforika la ka nne le godiso ya ngwana mo Aforika e qala ka mme. Mme ha bana ba phetse hantle ba ile ba hlokomeleya hantle metseng dinaheng jwalo, kore ka majwe a mang taba ena e na le kgahlamelo e otlolohileng bophelong ba motho wa mo Aforika, e leng gore taba eno ya ho hlokomela bomme ehlile ke taba ya bohlokwa hore ba be bophelo bo botle mme ba tsebe gore ba tswele pele ho tla setšhaba. Bomme ha o tsamaya dinaheng tse ngata tsa Afrika mona o tla bona ke bona ba letlhaisong, gobane Afrika ke naga e kgabang ka temo, kore gagolo-golo dinaheng tse ding tseo mohlomong o fumana gore di fuwe mobu o manoni ho fapana le ke usitana le tsena tse mahwatata jwalo ka bo Botswana le dinaheng tsena tsa bo Niger mane, o tla fumana gore bomme ke bona ba ntseng ba tshwere ka thata, e leng gore bophelo ba bomme bo feta motho eno yo o mo shebileng. Mme ha a phela o iphelela yena, o phelela le bohle ba ntlo ya hae, o phelela le setšhaba. Taba eno ke yone re ka reng ke kgobu ya kgoeletso ya selemo sena.
0: Basadi ba bangata ba ntse ba tobane le tlhokego ya mosebetsi, bofuma le go tlhoka menyetla. Ke eng e thibelang basadi go fitlhelela boikemelo ba moruo?
1: Ke maemo a renang dinageng tseo ba phelang go tsona. Ke taba ya boetapele bo sitong go ba le tshebelopele go ntlafatsa kapa go phethagatsa ditaba tsa kgoeletso tse kang ena e re buang kana, gore e be fela kgoeletso e fetang mantswe go be le bophethagatsi. Ke taba gape e maemo a teng metseng le metsaneng, makeišeneng motlhe mo bomme wa phelang teng, maemo a etsang gore o fumana gore a jese bomme kgwebelengwane. Bomme ba bangwe ga se gobane motlhomong ba ile ba tseba go phetha meleletsetse, ke gore fela maemo ao ba phelang go ona e sile ga ba fe monyetla wa gore jwale le bona ba kothisana letlhokwa mesebetsing le bontate. Ke gore nnete e teng ke gore ga go bua ka motho wa mme se tlang kelelong ya motho ke go bua ka motlhokomedi mogodisi. Empa o tla fumana o bele taba eo e etsa gore ba ketelele ba seelwa medi ya gore mme ga e tla ba ke mme ke gore a ba le boemong bona ba gore o sebetsa ka lapeng kapa o a pheya kapa o etsa jwang. Ke dintho tse kang tseno tse dingwe tsa tsona ke ditlwaelo fela tse o bileng e leng gore nnete ga se ditlwaelo tse nepagetseng. Jwale thuto ena ka segopotso se kang sena sa kgwedi ena ke yona ene a go leka go tlhokomedisa batho gore ga e ba mme o tlisitse motho lefatsheng a mo godisa a ba kapa a mo otla go fitlhela mo motho eno a sa tseba go ikemela, ga gona lebaka la gore go ka ba le moo go dumelang gore ga ke ke a etsa phetogo teng mafapheng a fapaneng ka ntle kapa ka thoko go lefapha lena la ka lapeng.
0: Nna basadi ba dibakeng tsa magaeng bona ba kenyeleditswe.
1: E kgoeletso enono ga o bua ka mme go bua ka mme gotlhe mo afumanang teng, e ka ba magaeng, e ka ba metseng ya ditoropo, e ka ba dibakeng tsena tse re reng ke di-slum. Gobane dibakeng tse dingwe Aforika mona go na le dibaka tsena tse o tla fumana gore ka nnete ga se mo go loketse gore ebe go phela batho teng, fela o fumana gore bo mme ba teng gona mono ba godisa bana gona maemong a nwa jalo mo na ditshebeletso gogana maemong a kotsi jalo ka bo dinageng tse kang bo Sudane mo naga ena e sale e leng teng go tloka 2021 letsatsi le tshabang le dikelang batho ba tse bašwa bo mme ba oka batho ba lemaditsweng ke dibetsa tsa batho ba ntseng ba lwana bao e leng bontate, bo mme ba oka masea a thuntsweng, bo mme ba boloka ditopo ka nako nngwe ba dula le ditopo matsatsi ba sitwa le go di boloka gobane ba nna ba le ba phathane ba lwana ba ntse ba thunyana kwana. Maemo ano ka ofela dibaka tseno ka ofela tse bomme ba fumaneyang go tsona e tlile kgwedi ena ke e bang kgweleletso ya gore go nne go gopolwe gore ga gona setšhaba se ka bang sa ya pele se sena mme ka go sona ya phetseng gantle ya sireletsegileng ya nang le menyetla e tshwanang le ya motho e mongwe le e mongwe ya nang le ditokelo tsa mantlha tse sireleditsweng jalo ka motho e mongwe le mongwe.
0: Ke metsotso e lesome le motsomong re ya re lebile gorenyane ya bosupa. Dr Shali, ke kopa re tshwarelanyane fela re fetele mabenkeleng re tlabele gape re tswela pele.
2: A na o lemetse kotsing ya koloi, o longwe ke ntja kapa bohlaso ba bongaka, kotsi ya sethunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong? Kopana le Mphela and Associate, boramolao ba phahameng. O ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street, Menlo Park, Pretoria. O tla lefa hangwe fela haeba o hlotse nyewe. Ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMS-a law le lebitso la hao ho 48390. Mphela and Associate, setting the law in motion. Hona le melao le dipehelo.
3: Lokolla boqhetseke ba hao jolo ka mophei le Spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho di sebediswa tsa ka kitchen tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 2 liter spa sunflower kapa canola oil ka R69.99 fela e le nngwe. Ka karete ya di rewards kapa 2 kg spa french kapa chicken poloni ka R49.99 fela e le nngwe. Ka karete ya di rewards. Di theko tsena di qala ka la 24 August. Ho fihlela ka la 7 September ha thepa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
4: Na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke mesotso e robong re a re lebile hore nyane ya bosupa lenano ke la ditaba la matshohlo le sedi FM. Dr. Shali ha re tswela pele na basadi ba Afrika bana le seabo se lekaneng mo ho etsuwang diqeto mmusong dikgwebong dipolotiking e ka setana le ditheong tse ding tsa boetapele.
1: Ho fitlhela hona jwale ho bonahala kabelo eo ba nang le yona e fokola ebile ntse e qepa ho na le dinako tseo ha o ka wa lekola o ne o bona gore ka lebaka la dikgatho tse itsentseng kueng ke dinaga tse ding tsa go leka go matlafatsa boemedi.

0: ditsing tseo go etsa tiro go tsona, mme e se taba eno e ga e jese ditheogelang.
1: Basadi ba bangata ka palo, mme sena se bolela gore le ka nako ya nene ya dikgetho ke bona ba voutang ka bongata. Re ka re sena se bolela eng ka maatla ao basadi ba nang le ona mererong ya dipolotiki le ntshetso peleng?
0: Taba ya bohlokwa mono ke gore le ha e ba vouta, maemo ana re buileng ka ona ha a fetoge, mme taba ya mo ya bongata ba bona ke gore e hlile ka lebaka la bongata ba bona ba tla hlae le bona ba bangata ba voutileng. Taba ya bobedi ke gore bomme ba bonagala go feta bontate ba na le kutlwisiso ya bohlokwa ba go nka karolo ditabeng tsa setšhaba, go kenyeletsa le tsona tseno tsa bo dikgetho. Bane ba utlwisisa bohlokwa ba gore dikgetho e ba mothati wa bohlokwa o ba loketseng go ba o nke ntweng ya bona ya letsatsi le letsatsi, ya gore maemo a bona a ntlafale le bophelo ka kakaretso bo ntlafale.
1: Aforika Borwa e na le basadi ba bangata ba tlhaeletseng ka magetla ba kang Dr. Nkosazana Dlamini Zuma ya sebeditseng mane ho AU, Phumzile Mlambonxuka ya bileng le kabelo mokgatlhong wa matšhaba a kopaneng re le kolape le Dr. Mamphele Ramphele e leng e mongwe dirutei le ba bang ba bangata. Kabelo ya bona ke e jwang go fetisetsa tsebo eo ba nang le yona ntshetsopeleng ya basadi ba naga ena le go netefatsa gore lentswe la basadi le a tlhomšwa ga gong kwa diqeto?
0: Baetapele bo o buang ka bona ba nka karolo setšhabeng ka mekgwa e fapaneng. Ba bangwe ba bona ba ikagetse ka setotswana ditabeng tsa thuto, ba bangwe ba nka karolo di-foundation mona o tla fumana gore manane a tsona kapa manane wa tsona a reretswe go ntlafatsa bophelo ba bomme, bana, jalo jalo. Empa baetapele ba tlileng ba tumileng ke mpa ke lakatsa gore fela ke tlatseletse ga se fela ba dipolotiking, e tlile go na le bomme ba bangata ba leng ka pele le ditsing tsa kgwebo, mahlaleng le dibakeng tse dingwe, mme fela dipalo tsa bona taba ke gore di ntse di sa lekane. Wa utlwa gore le dipolotiki mona ka mora dilemo tse masome a mangata ga go bonolo go ka sa wa feta lesome o bua ka batho bo o ka reng ke ba boleng bo goreng bo atshwana, e leng gore ba teng fela ba ntse ba fokola. Ke gore ga re a tshwanela le gore ebe re ba tlolola ka tsela eno, e tshwantse ebe taba ya gore bo mme ke baetapele ke ntho e tlwaeleileng go e sa tlhaeng e le motlhala o e ba mosomong ke ntho e reng ke ntho e kgetheileng a kante e tshwantse ebe tlwaelo ya gore ke taba e teng.
1: Ha re sheba dinaga tsa Aforika ka bophara, ke mathata fe ao basadi ba ntseng ba tobana le ona nakong ya ga jwaleng?
0: Mathata a bomme ba kopanang le ona.
1: Ee, re lekola kontinente ya Aforika ka bophara.
0: Aforika ke bona bothata bo boholo. Komello le go fetofetoga ha legodimo, ga o bona ditshwantsho tse hlahang bo mane Sudan, ha o bona ditshwantsho tse hlahang haholo dikarolong tsane tsa bo Dafumo, go na le dikomello tse kgethegileng. Bomme ba na le phepetso e kgolo ke maemo a legodimo. Dinaheng tse dingwe haholo tseno tse ka mabopong bo dihleketlekeng tsa bo Mauritius, Madagascar, ba ka mono ba tobane le phepetso e kgethegileng ya dikgohola le magodu o tswana. Taba ya mafu hona jwale ha se kgale re ne re bua le wena ka sewa sa lefu la Ebola naheng ya Democratic Republic of Congo. Se bonagalang jwale se ka nna sa keteletse se ata le dinaheng tsa bohaelane. Batho ba pele ba e bang mahlatsi tsa maemong a jalo ke bomme, le gore taba ena ya go runya ga mafu a matšha e ama bomme gobane jale ba bona baoki. Empa ntwa nna go ya ka nna ke bone e ka ke yona e ka sesosolong e etsang gore o fumana go bomme kante ba ba le phetetso e kgolo. Jale e nngwe ke ene e re buileng ka yona ya go kgetholola go akaretsa moo bomme ba sa nkweng e le

0: Mamedi motle wa sebele swa Sedi FM ke o dumedisa tle la bo bedi bekeng ho tle mo metseng o le teng ke le buile ke re modupi re nka tsana di thapo bona gaitse ya motho go tla hlega matheletsona o le ba o renga ya borobedi mo mamedi nna la ka le bitso ke Sibidi Molefe ha ke tsamaya ke le montle ke tsamaya le Izo thabiso motlo o nga ke yena mo sophisi wa lena la tsa di papa di le tsumbona head ya chesa di foreshe di boleng mamedi medi tsone la tsebetsa ho hang ke ba batla o fetwa tsumbona weso lo le genyolwa le dikaka pa mo mamedi re tshwere taba ha di mona e o ke ke ngwa tla gore le wena e o fete sentse re sheba tsebetso ya dibapadi maobane mona mo meditse ha lena ne o le ajwa le hem le libile o fitla pheletsong ya bageng ka mohala wa hao gore ha ke rutlwe maikutlo a hao ka dipapadi tsa Betway Premiership melting tsa dinthlatse o lengwa di ama se bapadi se teng se mo mamedi a ileng a bua ka sona empa he ha re se bapadi seo ha kalo re hlakoreng lena la dibapadi tsa o leng ho reka nete ha o sheba le wena o mamela tsebeletsong ya lesedi o bo ham dipalopalo o a bona le wena ga se bapadi sena ka nnete ha se soka se tswaga mo rethetwe ka nna ba mohlomong se bapadi sena se tswa kotseng ka pa mohlomong ke selemo seo e leng hore se bapadi ha se so ithole fomo ena e o yeng ho bui ka yona papadi ya bolo he mo medi bo sumbona re seka seka taba ena le meka u bera pizza khwabane lovers mo hlala fees moloi re utlwa ho lanyana gore na bona maikutlo a bona ke a fe mabapi le di bapadi tse ba pa di swang ke ba kwetlise lore ha di fomong ho ya ka mogwa o le di palo palo di supanka temo mamedi ya udumeditsa lo wa mola ke sa tsena yo lena la tsa dipapadi sense ke re weso se cheche rena le wena at lesedi fm facebook le x hashtag ntshama ikutlo re shapa pere mamedi re le ba o genya bogobedi ke sia le moya ha se thole 365 waya waya rene letsana ena tshepo wa utlwa ga ene letsana mamedi me genyolwa ka yona ha re etsa tsena he dumela hle mamedi yo motle ha re etsa tsena he ra wa mola le aizo
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pama tsi tswa ma holo wena a wa lokela uto bana le mathata di chelete ba kensa u lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha hore ke plan fela o fumana phumulo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover me e kengeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshwedi forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa disebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha di nomoro le thathamo la diketekete tsa di draw. Tse akgang UK 49s, USA Powerball. Le tse ding tse ngata. Ho tloha ka 5 ranta fela mola ka moo. Na o ikutlwa o le lehlohonolo. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Wa tseba ha o se fetang tshehetso e matlafatsang boitshepo ba hao kgwebong. Jwale FNB Speedpoint e ka thusa jwang?
4: O kgona ho kena ho FNB web store e ntjha hore o ikahele website. O tsebe ho rekisa ho internet le social media. Ka ho panya ha leitlho, o iphumane o rekisetsa lefatshe ka bophara.
3: Oh, ka platform ya e-commerce e nang le tsohle.
4: Ee.
3: Hey, ka nnete ke matlafatso e kgolo ya dikgwebo.
5: Kena gaming ya ditefello ka FNB web store mmoho le Speedpoint. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Hona le dipehelo.
6: Pele ya pele basadi.
7: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956. Ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa.

0: setlhopheng sa di-Springbok ke mokwetlisi Rassie Erasmus. O iketle Lesea, Cheslin le Avon setshwantshong sa setlhopha. O bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebelela bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela coke pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di-Springbok. O scan QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitsa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
1: Adi papa di ho lesedi FM.

0: Kabri motle re bone hle mafelong ana beke Coco Gauff aha pa tournament ya Cincinnati Open now o se a hlalutse ka neto re o motlotlobile o dumela re ena tournament e tla mo fa morolo selemong sena se o dimosa dipapadi a the papadi ya bolo ntse re shebile mo media ho a sebetse ya le ka mane ka Manchester United re shebile ba phethetse sebapadi le tswalo la ka mona ka Cameroon ho tswa stopping sane sa Brighton Hove and Albion baleba a ba motekinne ma di ba gajwa le tsena he mfana ke tlo ka mona go fa kontraka ya dilemo tse hlano ka ofele mme re qeta tsene ngo utlwa fela o twi se bapadi se fuo kontraka le motse hlano he bolomo ya no di etsa la mme di ntho me ha re hle re sheba hla gore le o ke tsona taba tse monate Carlos Baleba le tswalo la ka mona ka Cameroon santsana le monyenyane mpa he ke yo o sa kene le yena setlopeng sena sa the Red Devils re tla hle re bona gore na e botla thusetsa ka sela efe le monsena so di motsa dipapadi engwe ntse re hle re shebile mamedi ke yena ya so ho bona ne hle ka ga ke dinganyisano le dikgulakgulano ha utlwa le hlakogeng la di olympic le mong se le mong di olympic tse latelang e ingetsa jonjwe le mong tse latelang he mo medi re shebile hlakogeng la di olympic modumo ko na otswang ka mona ka America wa athlete ballang ka di bapadi tse welong re he mo medi ke bana ba welong hore ba dumela hore ba ile ba tswalwa mohlomong ka tsela itseng empa ha ba dumele le tsela eo ba leng ka yona motho ebe o tswetswe ile mosadi empa are nna ke dumela hore ke mpa ke le mosadi fela hantle ntle ke monna ka hara mmeli wa mosadi ye tswala pele ma meditaba ena ntse ke hle ke setse morao ke be ile le ihloki shebile ho ema le dikakapa jwale le tsona dire ho hang mohlomong kae kae ho tla tlameha hore ho loetswa le ho hlokomelwe ho kengwe ba bang ba atlete ba nana bo ditekong tsa kelello jwalo jwalo ho lekolo re na ebe ba ntse ba ya hantle empa he mo wa mediki ke yona taba e leng hore ntse hle le ka sehlong ha jwale tjena mme ke shebile taba ena ya di transgender boholo ke banna ba weleng hore ba re bona empa ba ena le mmeli ya banna fela ba dumela hore ba tswetswe ka tsela eo empa ba ikutlwa e le basadi ka go bona jole batlete ba fapaneng ho ya ka mokgwa o dintho di tsamayang ka teng mamedi ho ba bang ba bona ka mona ka America ba dumela hore a tshe ka nnete tlameile nthwena e fediso wa hopola ke tsa lwena ileng e tsala le boxing ya ditebeleng le monsane sa o feta dipapading tsa di olympic ene ntse le yona hengangisano ena dikgulakgulano tsena hore a tshe ba bang ba bona batlete mohlomong e tlameile ke shejwe ka leihlo le itseng taba ya bona ke shebile mamedi he re tla nne re bona gore na ebe pheletso ya yona e baka tsela efe fela he ke taba e tswelang pele eo re tla nne re bona gore na ebe ha ise e fihla ho olympics committee bona ba hlile ba nka qeto efe ntlheng ene re ke tsa tshene mamedi nakong ena ya metsotso e le mashome a mabedi le metsotso supileng ha ke kgutla mona he sentse re lelekelela ho leba ho meka Uber. Re fete ka mona ke a gutla.
1: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka lucky millions ya Hollywood. Ge tadi no more le tatamong la diketekete tsa ditro. Tse akhang UK49s, USA Powerball. Le tse ding tse ngata. O tloha ka 5 ranta fela molaka mo. Na o ikutlwa o le lehlonolo. Betcha hona jwale. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Soweto. Mosi wana lane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona. Kaulang like tele khumula 88.4 Kapa le download SABC Plus app ho mamela le sedi FM ke molelwa
3: tsa di papadi ho le sedi FM

0: Yo pule ngwane so ke kopa o ntlele matsoho metsing. Ke a tseba hore ke ntshitse le boteng empa hee ke a leboha ha o dumetse ho mpona ka nako e kgutshwanetseng.
1: Ska kgathatseha Polokeng, Lokile. Ke mosebetsi wa ka ona.
0: Tsebe hee ke ne ke nahanne hore ka ha nna ke motho wa Cynthia. Ke re mohlomong o tlo hana ho nthusa.
1: Ao hle, e seng jwalo. Mosebetsi ke mosebetsi ebile tjhelete ena re hloka kaofela, se tshwenyehe. Ha ke nke letho ka sefuba nna. Ke kopa o fetele mona ko lokisetse seno.
0: Tjhe, mosebetsi wa ka Puleng.
1: Hao.
0: Ba tseba nna ke petty. Ke kgolwa nka le kgale ke sentse fela ke itse ke re ka eketsa le price kapa ka o hodisa ka thata pele ke re tlopo.
1: Ao hle. Ska kgathatseha ngwaneso, ke professional nna. Ke a utlwisisa gore kgwebo e nngwe le nngwe e na le competition. Midline e nngwe le nngwe e na le boikgethelo. Ha o batla go etsa moriri le manale go Cynthia, o lokologile. Ha o batla go tla go nna le teng o amogeleile ngwaneso.
0: Emanosadi mare champagne ya gao e jale ka re se mmatshela fe go mona ausi gobane jale seketsamaya ke bonyakane.
1: Ao sempolokeng ke premium staff tle ngwaneso ke a rata gore baeti ba ka ba mona saloneng ba qhanole ba iketle wa tsena o reng ke o tletse le tsa maemo a odimo.
0: Yes.
1: Fela maemo a odimo ke ntho tsa ka kere wena hata le nna o tlo latswe monate wa lefatshe
0: ke a utlwa morato.
1: Hei salam
0: tseba ntse re itima dintho mo surprise fitlhe.
1: Ausi
0: ke le sehapa setura tjee le sona mangyeo. Bona fela gore na tray ena e tletse ntho tse monate gakakang. Empa di a bitsa ke a tseba tse Puleng o kgone jwang.
1: Gaompolokeng a ke le wena o tlo mpatala tšhelete e bitsang. Gobaneng ke tlameya go neya boleng bo tlase ka thoko e godimo. O kolokoloe le wena tle o gae mona.
0: Ke a utlwa ba tseba go monate ka nnete go iketla le ga e ka ba goranyana tse mmala fela.
1: Eyatle Mpolokeng wa thola tje gobaneng o ntšheba ka tsela ene o ntšhebileng ka yone wa ntshosa jwalo o tsala jwang
0: o tshwarele Puleng empa ba tseba ke thutse tjena ke ne ke lebeletse gore motlhomong o tla nkotsa
1: ko botsa e nna mosadi tloge tlo dule mona nang gobane o ntse o ja re tla qetelela ka manala ao a gago
0: hei ke a tseba gore nkutlwile ga ke lla mane gammente baleng ke labe se ke ke phatloga fela ke sa tsebe gore o na le motho ka tlong.
1: Gao se tshwenye e tlhempolokeng nke ke kae re fe mo mang kapa mang taba ya gago ke re le moneo ke tlogang pela gaebethe ga ke a mo amela leganyane fela
0: ka nnete tlhempolokeng
1: mpolokeng ke tseba botlhokwa ba go ba le mente baleng kapa motho ya tshwanang le ene le nna ke na le memamkwe ga bophelo ba ka bonkimela ke ya go ena jale nka se o tshege go gang le gona ko o tshela eng ebile ke tšhake tsholang tabeng tsa gago ka nnete ngwaneso
0: teng kwannete hei o tsebe ga ke o bolelela gogang ga ke a lebelela ke ntho ne a mmatlhela tlhogong wena
1: gaompolokeeeeso
0: fela e monate ke ra ke a lebelela gogang botho bona ba gago gore o tlhile o motho a tse ke gopotse gore o nkwateetse jwale ka ga ke ile ka gaola ketelo ya lona ka bo ka tshwanyetso akere
1: ga o jalo ko jetse ke lesuthetse gobane ke utlwisisa gore o tlhoka nakonyana ya o ntsha se ka sekobeng sa gago o ntshe maikutlo a gago je ke sa tlhoshele kwa napolokeng
0: hei empa he o ne o se o utlwile bogolo ausi ke a tseba o utlwile le ka hei le ka taba tsa mogau le taba ya koloi
1: wa tseba mpolokeng ntho e ke tlo e bua go wena e nngwe o kuke jalo ka motho a sa utlwang letho phumola meego eo ya ngwaneso o tle bo o bone le ke tsipa segole
0: fela he ke gopola gore ntse re le babedi ka moo
1: ga o jalo bathusi ba teng ka moo le ba tlatsa ditouli ba lokisetsa le gosane gore gosane ga re kena re kala e be le bothabelele fela empa wa tseba tabeng ya go le kolwane go tswa botebong ba pele wa ga bona o tlo etsa jwang ka yona mpolokeng
0: wa tseba he e se e le ka moragora ya borobo go nna mona
1: gao
0: o tla reng jwale he ka ga ke se ke ineeletse winter sections
1: wa tsaba go bula o ska gathatseng ke ditloetse ntse tsetsena wa tsaba re tlamele re amohele le rato le re dumelane ka lona le re tshwanelang ka nnete ose you deserve better ibile before 9 hey a tsika nnete
0: oh hai khona ntwini ya re ntsa ma ya hlomo
1: hai ha hle ha kona ha loko le ba le mathata ha nyane
0: ke ka nnete ke batla lo go ba le ibile ha ke tlwa mo
2: Watsiba tshoni moya wa ha o phahame o tsamaile jwa.
3: Hey, wena moya wa o ka se phabe ka nnete. O na le leqwetha. Jo. Sheba. Kuri leqwetha lena ke thabetse taba ya hore bi kemiseditse ho ntwanela ka nthongolongwe ana le yona mpho. Ha re bua tjena se re arabile di samone se tsantsa ntate. Ke go fa ke ready tsho.
2: Wa bo moya o wa mo die wa hona jwane. Ke wona moya e sale ke o batla mogodi. E seng tshwane o neng o etsa o ineheletsa ke tsebe ka reng we.
3: Mpho ke ne ke tla inehela jwang wena le mme mapakiso le le teng. He? Fa tsa tshwane ha ke re ha ke tsena ke re. Wa bona tshetso ya hao.
2: Yo.
3: Hai, ke ka ho ke sa rateng le ha o bula tena. Wa bona ke a tseba hore o dula o le mo next to my cave.
2: Bona se ka tata. Ntwa ye ke hona e qalang. Ni ke hona ke tlo e hlanaka modie. Ke ho hawe mo khwehla.
3: O re be ka re ke o lebetse ngo mo fa o fighter mpho.
2: Yo. He mo kwa o rata ntwa mpho hle. Hai nna. Ba tumbe ke ba rata modie. Ke lwana ya go mamela wa nkutlwa. E bile ha o hlokahana. Nka re ka etsa social media campaign. O nana ja. Eh ga tlhanyeng tata bo fana modie. Wena bua fela o batla go tsietse jwang hle tshomi ke batla go thusa ntweng ena ka ofela
3: ai tshomi ke o ka man
2: bon a ke re tla be ha di nepetsane mo go ruile nteng o imetseng na go nyana a o gatla ka ntle go
3: lo mapile tshomi a ke kopa re nahane tabe na hantle pele re etsa diqeto tse tlase ya ka mosimo ba se ba tshomi ntwe ena e batla go le bona batho ba hlotse phodileng e ha ke hane ke nnete re a lwana le ntate ha bofana fela batho mhleng ke ntate ngwanaka
2: he e ntate ngwana o yena hana hore o ne a o lematsantsa o etsa nthotse ka ofela
3: mpho
2: modiei
3: mpho ka ofela re a tseba hore banwa ke batho ba laolwang ke maikutlo le ha fela o tla utlwa ntse o thu hehe basadi ke bona batho ba emotional ba tseba tshomi na ho bua nnete fela ha ke a monka ka pele o fihlela moo nka batlang hore a fellwe ke mosebetsi wa hae he ka ba ka ntsha ngwanaka mejo ka hanong a mpho le gale ko nagane hantle tshomi
2: wa bo re tlonle ke tla itse ka reng ke o mametse ke a utlwa utlwa empa ga ka pheta gape kapa a leka modieng ga ke tlo mamela letho le tswang bone ke o bolela kere ke tlo besa mašhala di matlho ya haimo ebile a re tanke ko go fela ke a kula notse ga ne ke sa kule na tlo utlwa kane
3: a o tshomitlhe yo ke kopa gore o kotlwelele go nna o ntse o kwata ga kanakana le nne ntse ke mo kwatetse fela like ke tsho ke tatwa ngwanaka ke batla go mo lwantsha gantle ke iketlile jwale he ka o relaxe
2: ke o tseba wena hei o ka o besa wa tuka wa tseba keng wa tsha nthongolong
3: and o bile ke mitse ke batla go botsa o re thabisa ntsa ya jwang
2: sho wa tseba ha no gona ke re ke fumane a halifile go maobadi ha e fa motho ke tla o pata
3: a halifetseng bothata keng
2: ke re bo thabiso ke bana ba spoiled wa bona mogotsi go ntotse mona tsetsoetsong ka ska silver spoon a go mpolelle mona economy ye ya 2026 ke mang a ka hana chalete a fuwa chalete tse mahala fela tse
3: hilampo
2: go o ka hana chalete hutwa nga chalete ke o itumisitse
3: a mpho ha ke kgolo go bona bong tsena na go nyene re phela go ga tsiba hantle go chalete ena le ditlamorao tsa yona o bona ke re no tsontso etsala ke di commission tsengata fela na henya rona gore le rato la chalete le sile batho ba ngata kae mathateng
2: a
3: o ka se batle gore motho a kene fela mpho ba no chalete o thu ke ena
2: ke hanana le wena mudi o menyana hampe bana gore o ka tlo bua jwalo
3: hela mpho
2: generation nya ya rona ye
3: hela
2: ya di multiple streams of income mudi go mudi gona re a hasila man re a phanda ka mona le ka mana motho o tswaka mona le ka mana gore nneng motho ba influencer ha ba o bitsa fela ba o pata o no tse ba hore aba o mema mo keteng wa party tsantse ba o pata
3: mpho ke a utlwa o ntse re generation ya go nna ke party ya generation e tsetseng kelelo a bona chalete ha ke sa itse gore na etswa kae le di terms and conditions tsa teng gore na direng ha ke batle yo ne nka mpa ka sotla ya mpho go kotse ka ntle ka mona tšhomi e le gore maga o shobe le ditang
2: hai hai ko go a tseba go tlakile go tshwana gantle le tabiso mo teng
3: o kampane
2: bathong gana tšhelete nna le gale kore ntate mogale wa bona ga ka feta le pele a ka mona fela a re tshwaga mpho
3: ya ntate mogale mpho
2: nka se botse nka se botse wa bona a ka mabedi a nka gaketsa ka mabedi ka ntate le potso e le nngwe next modie ebile ntle leqace ya leta
3: modiewena ke bona gantle gore e tlile ke le o pakela commissioneng kwa ko re sentse ke bona gantle gone o tle ka metlhe ke etse bonnete ba go ntho ngwe le nngwe e ke e buang le wena ke tse bataba tsaka
2: yo hai lona la sukodisa ntse le gana tšhelete hai
4: gao banna ke re putso ke nako e kae o nkemetse ka ntle ka moo ao banna ebe ke tlotla ya e moetelwa ke wena
5: ke sebakanyana monna Thabiso empa tiktoko tsena tsa lona mana ai kgona mane wa tseba dintšelela nako ka setlhogo Thabiso ma
2: tsona e tlile ne dipotola ke di tla o tshedisa bona ke re di o ntshe le bodutu mpa o sa tlhokomele di tla o tabola ka nakong
5: ke a dumela Thabiso ntho tsena tsa lona tsa sejwalejwale monna ditlamorago tsa tsona dingata fela he re tlhema le dinako thekenoloji le botšha ae kgona ke dintho tsa kamoso monna ke tsona bokamoso gantle
2: ai ke utlwa o etswere ke utlwa o etswere matala no ga re ke ne ka tlonde te potlaki mane empa fela ga go senkagabe ke itsena ebe o bewa ke eng monagaka tediputso
5: ngwanatoe wa ranting ke itse ke pote kwano pele ke le balapeng gobane ke tshwenyeile gagolo ka wena
2: a ke utlwisise
5: e re ke itlhalose gantle o tsebe o nkutlwa Thabiso banna ba bangwe ga ba nyefolwe ebile ga ba latolwe
2: jale ka re wan lotha monna molo ai kgona o ntshwarele banna ke ora ke na le metsi fela gore ke o phomosetse ke itse ke tla tsewa ke ya dishopong mo sane mpa fela ke tlile ke jele maane a masetadene e leng gone mapalesa ka jeno
5: se itshwenye ka seo Thabiso wa tseba le mmapakiso wa ka lona a mpe lapeng maane a nka fitlha ke gotse wena ke batla o tshwenyege ka bophelo ba gago le polokego ya gago tlhe monna
2: ga ke utlwisise mpa ye ka taba ya kotsin kotsi e yona e tsejwa ko wena fela ka nna
5: bona Thabiso ga o latola monna ya tshwanang le mogale ga o monyefo le pela batho makoko a monna eno monna ga a thitswe ebile gang ga a thefulega le motho wa ka motlosa tseleng ke ya o kopa Thabiso tlhe monna Thabiso ke ya o kopa mana tsamao o kopa tshwarelo go mogale pele o iphumana o tšhiketse o ntse o phela
2: nna ga ke tlo tshosetswa ke a o belela ga ke tlo tshosetswa ke kgotomaneng yana le enono wa utlwa
5: e banna
2: ee ya letipotlaki gao no ga ke sa bophela bophelo bo bampisetsang bona nna la kgotomane ga ke daka life enono ga tswe o nna
5: Thabiso ee o tseba gantle gore mogale ke mofuta ofe wa motho gopola seo a neng a uetse sona a ba o kwetela monna bona Thabiso ke utlwile mogale a laela makulwana a naga e a mo katang gore ba kenye bitso la gago lenaneng la batho bao a ba kolotang boiphetetso Thabiso o sebetse monna e tsa se loketseng
2: amaamadala seka seng advisa
5: boloka bophelo ba gago Thabiso
6: re ne re o tlhophisetse ya kalo ka jeno le ka moso e ntse le letsatsi
7: ntšhabiseng mojakiri le buile gagolo le moifo wotlhe le go sasa jalo ka go supile e tla nne e latele kgaolo ya 3,724 bonnete nama ga ikebentshwi masapong ka o fela le gona o gamogong ga se o tlatsa boleke le ka nnete ga o tsweletse moketeng ga o bolele gore ke o baneng o lapa aa go sasa ke tsone tse re tla di lebelela go monyaka jalo ka nthabiseng mojaki a bontsitse taba ena mamedi ri ke bone na ntho tsa ka dimpe ya ho kae metsotso e le shimele metsi supideng hantle ka mora hore ena ya bo robedi re go fitisa kgwebo metsotso nyane ma shume a mabedi ka mora hore ena ya bo kobedi be ka mora ho mohe sentse ke u bontsha lo super hore re tla hle re natla ile joang bakeng sa si u bona ka lena la re moho ile re moho ho tloha mona ho fitela hore nya le shimele na le metsotso emedi.

Metsotso e mashume a mabedi metso e megago ka morahora ya brobedi ke la bobedi bekeng kgwedi ena ya phato wa makwatle pudula magwele e pepile matsatsi a mashume a mabedi a na le metso e mehlano batho ba di 25 dumelantle zumela ajwela re sa re sheba matlo molato ntse ke re dumelang hao ke phetse hantle lebile le letshegile letle ke a tshepa mamedise ntse ke o dumedisa le ho hwehla hohle me bang mametse sealemoye sena sa lesedi o le hona teng e ka ba o lapeng mosebetsing ntso tshwaratshwarane le mesebetsi ya lapeng mono o mametse ka maqhubu a sealemoya le mane ho 806 le wena e bang o nghile ka SABC app plus ya rona ha o so be le yona download the SABC plus app ye no etse mosebetsi wa ho bo bebe hona ho re boetse re tiana hape la bobeding lena ntswa ke ke nna monga le bitswa mogadi ya ntateng pesi mme wa ngwanana le moshanyana mo chase wa ntate motlo nke ke tshwa ka ona le motlantshwanela ona tshwanela nna mmoho hle le nane le na la re mmoho fitlela re nya le shimele mitsimbedi ke di noto tse ne se bidi mo le fe aizo motlong le se bidi se bana ba eso le nna ke bea letswala ka hona mane mo homeng o fitlela ho re nya o qetela mo ke tabele nna ke di nele tsa gaitseli ya ka ponto wa selepo pitso somani ka re khoba busibu ke nele tsa nota be ha di shebe re di tshwakelena lena le yeme jwang simbona Kenny Modupi o teng ho balla ditaba tsa ho ga boroboletsa ho ga le shume le ga tompopo o hlophisitse mino atimani mitsotsunya wa shabidi mitsu mihlano pele ho ga borobong tlona vale ke tlo kena kgobong ke kopane le bane ba bullet wa tseba ke bua chelete jang ka mora ho ga borobong ke lenano la lena ka la motho o ke re tlo sheba le moyetu wa rona hore na tshebetso e ba ya mofuta ofeng ho moshanyana ye ba ngohloka halla mophatong jwale o nkuwe ntse le leqai bana ha so tlolele tsoku ha o rekele kolwane ke re tlo shebana ha hlokalletse mophatong ho sebetsiwa jwang bakeng sa hae ba so thewe ho khutlela malapeng ntate tshwane molala o tla ihlalosa lo itoboketsa tabena a thi o sisi o teng re tlo sheba ba loka re minyeletsa kgwedi ena basadi go baneng ka nnete ge le basadi ntse re tletse dipelong tsa rona ka boiphetetso ke buisa tsena nka etsa mohlala wa bomme matsale ho dingwetsi tsa bona nako tse ding ga o go latela go baneng matsale a sa utlwane le ngwetsi ke taba go le yena mohlana fitla mono o na tshwere ka tsela efengfeng fele ke a bona ga iphethetse ka e tlhabileng e be ba le o tla phisa ngwaneno wa motho wa botlhoko mono ngwana o thole molala o ne o tswile ka wa kokolofite ko wota sotla fela e kareng ye mong ga bo ke bona mono fela ntse le tlile le babedi ntse le bana ba motseng gona mono a ke tsebe e be ya utlwala tabene ke le tloe magabo le ona le lolwanela motseng jwale ke batla go sheba gorena gobaneng ka nnete ge ngamathetse ga kanakana ge itlantieletse ga kanakana ka boiphethetso ge le basadi o so ka iphetetsa ona tjena ka mosadi e mong ka monna hae jwale o thole re tisa tabe na gore sega sa mosadi ke mosadi e mong a re tlhoke re etse jwang nna le lona re tlo buisana bomme a ke le tlhaeng bomme matsale dingwetsi bala motlo mmodi wa tseba gore le wena o dutse le jwele motsubu ga ding bane ba gao o tla gona mona heno mona o tlotla o soka ka losokwana o soka heno mona o tseba gore kwana mo o dulang teng ntse o dutse le motsu le jwe fela o tlo o dudisa ngwetsi ena bo lona botlhoko ke re tlhoka re tlo iqoka taba eno metsotsonyane bašwa rao ka morago ra ya borobong ebe ka mora hora ya leshome wa tseba educator development ke lenaneo la thuto re tlo shebana mono le clear and positive instructions e le bohlokwa ba go fana ka ditelo tse hlakileng go barutwana diphaposing tsa boithutelo mane sekolong re ke re tlo buisana le Dr. Jantshi jwalo ka psychologist a toboketse tabena goreng ya leshome le motsone mongwe wa tseba he be re ntse re tlile re sisinya
he kang utlile o so batla go iketlile le taba bo itekolo ge tsosolo sa le magato mono o ska bo so ga ke fitlile kana na nna ke nna mamufuke mamufuke so itlueletse fitlela bo mogotsi a konya ka so o apaga ntho tsa teng o go tsamae di catwalk ke botsofa di ba mbona o so le bona fela o se ntate no bone ka reng o mme wa hae le ha le bua le bona ka le bagalemeleka ke bana ba lona kwa le watle di lanja ge di see through le bone ke nna o phuthelele se be se le tlwella fela le leketlisa diphafa di party tsena tse matswele se le leketli a phuthantle o be cleavage hla e ke e utsire mona he o go bone ntho tsentle jwale ge ke re tlosheba gore na taba e re tshotla mo re tla ikoka kana go ya go le shimele motsweni mo e sale le wena o sokile wa tshepiswa go gotla ba mmamokwena mmamoloi mmamotaung a ke ba shanyana ha ba thabila ntle bile ba o tshepisa lenya le bane o thole se re sa khome e ka re dipudi di utlwa letswa ile go gofa jwale o thosa thaba mono e ka go thu hapile chelete e ka re le lenya le bale ka re lefa ntho tse di dietsang jwale e sale nna ke o tshepisa ke tlo o nyala wena motho wa ka le gona jwale o ntse o nyalwa a ke re tlo qoka le bona bana ba e sale ka nte ba tshwagisa lefika go ke a le touta ke a le nagana a o nna ke o ntse o tshepile o itshwere o a fere oa ka ntle ka mono o ntshoga aa ntse o hana batho o hana batho o itshepisitse ke le mesena ke nna eo lomile

dipa phagamisa yena o jwalo modimo wa dipelo o gona go tlosa mona mo ne bana hana o felletse hona teng a o ise leveling ya bobedi e re ba sa maketsa o tlose mono a o ise leveling e latelang ke modimo go thwe ba itshepelang yena ba fofela hodimo jwalo ka dintsu ba fumantshwa matla matsha ka gore ba tse ba

0: je tswe ba nkuwe ba lahletswe mane thotholo o thabana molemo ge batla mmona o tla fella kae o tlo fella mo modimo o ba letseng teng ba ne gale le hodimo letse ba o tlo phelana kwe kae ibile o tlo kopana le bomang ba bang ba bona ke a gola bile o ikutlwela botlhoko go ba neng o ile wa batseba fela modimo na batla go bontsha matla ha o ka matla a hai ka wena ke ditlwelle ntswa kana ke shebe monana hello hello hi takalo soli ke le bile ka monoka phomolong hen and man ke le bile ha holo tsebe ke ipotsa ha motho a ngotse molaetsa e bile latellana jena ke ke bona o na o kwa pele ke di 8 seconds
1: ka hlompho le ka boikokobetso mo tsadi ya ka le ka ntate
0: wa bona jwale ke tshwanetse ke gutle gape re teng a ke na tabeng ha o tloa fela o tlhoke ne tabeng o se ka baka wa baka mosebetsi e ka ke moki o tseye ke motintinyana thoga ka mo ka zamdela ka sasolbe ke ntse ke le teng le shiaza hello hi le ngwane no wesu ka mani ke pale sa moghele ditso ya mogadi wa ka bathong ka fiki ka magalana ga haila no ha go mametse a re ke mona fela ke etsa di clock clock clock it clock it clock it Ha ntsaki ke nna machigo wa le khosi ka mona ka le ratswana dumela ntswa kana ke teng le nna ke thandiko metsi ka mona ka zasrona hi roy ma motlatsi motebampongota fol p ke ka philipolis o re ke ditse lwana simanga thai bo she hello hi le wena ke le bile ha holo pinki musiya ka mono mapinka na ho ka o vessel se borone mo nya ke ntwa ki se re tlokile nana clock it mabathus ka mane ka sasolberg re ke ke mona na ho thinka po ke tlo botswa le kae hape re kutlwe
2: ao sentswa ki e
0: hala
2: dumela mme ke o dumela tsaki be
0: Feril,
2: mei. Hello. La Central University of Technology, Free State. Ke shift enda temele si mkhapi. Ke first night, 89.9. Hariye mama, hariye se.
0: Segi hile nkemele. Yo ndenzeni ke le bile hle o re ke teng hle mama we need to pay ka mana ka Brandfort le yena are hi daily we are mona lentle yena o sentse di clock ntho tse smart ntho tsa bana ba no bo mtswa ke motho matso ho jwatla e ge ke epineng ke tse bo fitla ditabeng tsena tsa hora ya borobong ke ka pine monnate ha holo ya enko wena ke le shebe mbatho ba lona ka mahlong le ke le biwe mantsu yana house ina yena se hampi tshwaga mangwe le papa

0: Ditaba tsena tsa hora ya borobong di fella mona ke khutla hape ka tsa o qetella tsa letsatsi hore nyane ya le show me Ricard.
1: My kids. Ho ba botse bina batho ba dula ba kwa tie le ba u bua ka moyo motle fela baby. Ntswa kile ha ke so gole le go a leng a ke. Ko o utlwe o so sa tse le ba no mo bitsa mona. O no sa tlo kopa letho sa ntsalwana.
0: Se ke tlokometse gore batho ha sa ba le ba na le nako etelele ba le dikamano tsa maroto ba le bala mantswe a bonolo man. A e leng hore ke ya le bua fela bo re ke o rata ntse jo jalo ba di le ba.
1: Oh,
0: e leng tsona ntho tse etsang gore metsi a kenele ka
1: a kena ka gona mokgono o kore fela ke a leboa baby gore fela ebe bophelong baka hai tswele tshwantse re rute ntho tse kao fela ke lebile Makenzo
0: don't know kenye sekolo taki
1: yo a re ntse ke ga o song go bitse na bona kae Now, go about hollow blush, a man. Baby, who got death again, Jackie? Jackie, I cannot tell it. A little whaling again. The whala hagas so whole. Eh, already, Copperly Kenny, who ring yellow shoe, had well again a home, Lenaka, La Motero, Borapidi Barona Bametro, Rico, with an alley in that it's honey, Molala. Re ke re shebe taba ena e botlhokwa haholo hobane lefu le qolong ya kobo nka bua ka jeno ho sane ha ke sale utlwa gona ba lebile re qeta ho utlwa ditaba tsa mme ke tla re ke ebile a se ke nkgono Dolly Parton 8 years just by a old 8 years ke eno o sa ile ko hwa uwa wa tsa hwa uwa ho na le ntho e ngata e batho ba e ba e kang ho ntse go galoka mona kwana ha koti ya setlale ba tho koti se ka bolla ditshaba le megabe ya batho bale lifuka ha le qolong ya go bothole ngwana o ile mophatong ha le mophatong mono lifu le motshware a le hona mono sebakeng seno fela ke tlo sheba taba ena hore na ha o so ho le ka tsela e ba lo e bo hlokaletse sebakeng sa mophato ho sebetswa bang he ho bane motho eno o holele ha o kene ka haka lenaka o ho bontate o moetlo ho sejetswa bang na go nya poloko ya hae ge ke re mo shebeba ibile ke hlokometse ibile ha ba butsi a se makolwane ke go tlhola makolwane a makana ke lokolwana sa tlotse letsoko jwale a ntse le manintse le letai hona mono ma leng hona teng ba shengena ba mo thabeng tse le maqai mo hlamba semba tlotse matsoko ba na le mabitso a bona bolisa bo le nepa ke gona he le makolwane a ke ke ba le bile ba megatlelo pele o tla bo fitla bo emong bo itsentse go bitsa le lephuga kgwatla o fitlela o fitla ka o soli eng ba le ka dintho tsa ya ka di level tse fela he re ke dumise ntate molala fela be se bile ke fetela kgwebong ha re gutla be re kena ditabeng tsa rona di kgomo ntate molala
2: di kgomo me ntwa ke tlo na meri wa le se di FM mo tsimba ba ga jeno ke ba ga di kgomo
1: o hlotse jang he tebele
2: a o go go le ka ka dotolo la o bona la o mo ka dikete la tuya sa ne tsela mo ka dikete tsa bokeng
1: ei ke bone ka dikletse meogo
2: ke le meogo wa motho ke wa ba
1: a ntate molala le khala ke so bone ntwe tsene ha iyo ntwe tsene ka nko ga ha ka tswa fela ga go bala ka go bala ka go tswa ga tswa ga re phaphama ga go bala ga tswa ke tsona fela ke tsena go ga ke tsebena ho etsa la ba fela he nthongwe lengwe na le nako ya yona Tate molala ntshwarele fela mo hale mono monga ka re tlo fitisa mabenkela re khutla mono be re kena ditabeng tsa rona.
2: Okay.
1: Ha se mohe mamedi re ke behele ntate molala ka nqena ke tlo fitisa mabenkela metsotsong ena e le shome ka mara hore na ya borobontswa ke ke bone na nthotsa ka ding sutuletsa hokai bakeng sa mabenkele ke hlalosise ke tshwere tjhelete ke lo sheba dinyehlisetso le menyaolo di ka mabenkele ngafeng e re ke mathe ke atla hona jwale ke atla e mabwalo
3: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Tekiso ya dithaile ya CTM e se e kadile. Ka dithaile tse ntle tse loketseng setaile se seng le se seng. Mme o boloka tjhelete haholo. Reka dithaile tsa boleng bo hodimo tsa A-grade ho tloha ka 7990 square meter-a. O ka hapa Toyota Hilux single cab e le nngwe ho tse tharo dihlahisweng tse kgethilweng tsa ProGrip. Ho melao le dipehelo. Potlaka. Tekiso e fela ka di 31 August. Reka lebenkeleng kapa interneteng ho ctm.co.za.
1: Dr. Tantsi ke ngaka ya moetlo e phatsang banana le bashanyana ibile a ile ngaka e ka o thusang ka meriana e latelang bana le hlatswa o hlatswa madi o matlafatsa sesole sa mmelo wa ha o thusa le bakeng sa stroke le ho beha high blood letswe ke ke taolong le mafu a dikuwa ke ngeletsang le mahai le ho ntsha seso se seng se taola le mo sese o sa thibeheng di dithipa tse bang ka nnete di nthithi ha di sei ho hang di hloka hlatswa e tla hlatswa tsohle e bulele methapo ena madi a phalle hantle bana le sejiso sona se thusa bakeng sa thabele sokolla ho tlalana bohloko bone bo kampeng le khombo ya bona iteng e bulang ditsela tsa hao e leleka meleko le ba dintho tsa hao di sa tsamaye hantle o sa bohlothile ho hang le bosibu o kgathatswa ke meena e ditshila o hloka khombo ya bona o ka fumana tsena sohle Bloemfontein ba thoba tsuthabantsho o ye mono Dr. Missy Clocklen me matshepo o dimputa di chaba Bethlehem 5 star supermarket le Bucks Cosmetics Qwaqwa yana le di mole mono ho Dr. Richard Porches room o ma 7 girl Kroonstad kama ne African Herbal ba itshwere Glassdorp African Herbal Store Randfontein mohlakeng station mole mono room 11 o ka kena teng Vuo Report Tandabantu Station Street, Jemmasene by Terry, Kamanga Springs, ya Hopi's Family Pharmacy, Fer Ienaching, Tuxedo Pharmacy, Johannesburg, Park Central, Touch Life, Bakamonaka Soweto, Nigele Duduza, Kenamono, Bantu Medicine, Mani Mahikeng, Define Herbal Discount, Bacheri Binoni Lakeside Square, Pretoria, Maraba Stata, Arula, Ukakenakamono, Rustenburg, Black Mode, Sprite Kakatehung, King Baby Herbal Store, Ma Peter Marisberg, Makoti Muti Shop, Deben, Libising, Dibising Tenu, Zalesutu, Zastroni, Hunter Tetse Pampila, Ringing. Come on, ka velokomo ya Riafola Muti Shop Matatiele Maluti Mall Shop 11 Senegal Alex Shop Moinengili Mosha Ritz ya Ritz Herbal Store my Muti Shop bakamana ka Hillbron ka mona ka Resmit Bucks Cosmetics Botshabelo ya Motheo Pharmacy Parisi le sedi Muti Shop ya ranking Francina Muti Shop mon ranking ya di taxi ka mona ka Bothaville Dr. Tantsi o tla moletsetsa o mo WhatsAppela ho 0783132082 0783132082 ka plus 266 ke code ya Lesotho ebe o penya 5664376 plus 266 5643-7616 0783132082 Dr. Tantsi Ngaka ya
5: Pelo.
1: Mamedi ere ha di loya le shumele mezimine jena metsotso ka mora rena ya borobong ke khutlele ho ntate tshwane molala. Di khomo ntate molala.
2: Di khomo nanga ke le mamedi wa le feria FM bo tsimo ba ga dilo.
1: Tate molala se ke ile ka ba ka be ya maballo bakeng sa go gihulele ntlu ena ka pa motlotlwane ona a go hloge fe ditaba ibile ke a khola mo mamedi e mong a tshwara ntse ke anthe ke maqai jwang ba le thabeng rena hana maqai ke gona ba setseng ha imona ebe ke o go ba neng ntse ba bitswa jwalo empa ba le sebakeng se o ke gwala o ka gafa setshwantsho se re ke nga fike ka nya dintho tse ka tsona ba ne mo tla bo go kile kai a tswa thabaga ke tla aba sa re pola ka molamo ebe ha ba le mo phapanyi ho kae le hantse ke le ha imona go so fitlwe kona ba ba ntse re tla lekelle dikgomo ntate molalatšhe a re no kgathala go ithuta ga re tletla beng ena e ba nna le wena re teane ka yona bakeng sa se bona jale ga re shebe e mongwe wa bana o ba kante lefu letlaela motho kae kapa kae neng kapa neng ga fela e le nako ya gae jale nako tse di ebele le lefu le a tlhaga le nka ye mongwe ga ga bana bano ba mono thabeng jale bo tlhokalela mong ge tlhoka go tseba tshebetso e ba ya mofuta ofe obane ke utlwa go motho enoa o lenakeng o thabeng o molaong fela ke dumela go na le se ikgethileng ka ena se sa tlo tshwana le ga e ne ba o tlhokaletse ga e mone a sa kena lenakeng
2: dikgomo nna ntsa ke le momamedi wa letsedi FM ka jeno lena re tlo bua koma a thabeng ba re gobane seno di e tsala ka mane ka moo re sa tseneng gore na go e tswang go e tsalang ka mono ha ngwana a ka re a ile le bonno ya ba jari e se ba tlile ha mo ntse ba le mo patong kana e ba ngwana a re go hloka ha la kane ha ngwana mo a re a se ya hloka e le tsane ka se se tso sa pili kwana na ha le bonno le santane le kala kwana ngwana a re go na a bolokelwa ka mo ka tsane e ba di tsirile tso tso e di tletswa ka mo ka tsane le ha ba ntate wa hae e le mo a neng a bo re ba ontsa ya ka mophatong ka mone wa tseba go ngwana ga e go tlhokaetse o na ke ke a tla bua taba eno ga e gane e nne bitswa koma pinyane ya banna pina ya thabeng o na ke ke a bua letho ne re tla bona fela ntate a ntse a omelela fela ka ota letsatsi le letsatsi go fitlheletse letsatsing le ane ma gore bana ebe ke nako ya gore ba thewe thabeng ba tle gae mme ka nako eno gae ba a tlhokaeletse mophatong ditho tsotlhe ngaka ya mophato basui babuli ba ne ba nyoa ba fitlha ba etse ditshimeletso ka mono ka thabeng ebe motho eno o tla bolokwa ka mono ka thabeng ka mokgwa wa teng ka koma ya mophato o tla bolokelwa ka mono ka mophatong ka mono motho e mongwe engwe etsetswa mono mme e tla tsejwa ke batho ba ileng thabeng fela babuli ba tla tseba gore mang go etsaetseng go etsalalang mme ngaka e tla be le teng e etsa ditseo tsotlhe kao fela le gore setopo sa mofuta ono jalo kapa motho wa mofuta ono wa jalo a se ka nna a gutla mona gae mona a tla re o gatsetse o a bata o a chesa go etsalalang o lapile a mme le koma e tsetswang thabeng mono go sebedisa le mere e tla thibela dintsho tseno kao fela go bo kopelwe le gore a tshenele motseng wane wa bonkgone le bontatemolo mosimane o ka kwana e le pinyane ya ka thabeng ka mono empa ga nako e ntse eya kagolong ena ya bobedi ke kagolo ya pele eno kagolong ya bobedi ga bophelo bo ntse bo re tlisa morago tena e ba batho ba bangwe ngwana wa bona ba tlabe ba ile mophatong ba sa bolola le go bolola ba sa tsebe gona go e tswang ka mophatong ka mane ya ba go ba le molao ono wa gore ebe dintho di a setoa batho ba mofuta o jalo ya ba itse ba bolokwa gae fela le teng e ne ntse e bolokwa ka lekonoti eno la gore
1: ntate molala ga ge tshware gona gona tshwara fela gona mono fela re fetise kgobo re gutlwe mamedi ke atlha
3: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
5: Khaleng heba le petrolam jelly e tsakile ka legala bakeng sa letlalo le salang le hlwekile le le mongobo bontate le lona batho ba kutang kgafetsa tshepa magaleng e ya thusa bakeng sa leshwata ditlapedi ho omella le mathata manga letlalo tshepa magaleng heba le petrolam jelly ubane e ka bolokela tšhelete ka ha etheko e bobebe e tlase e kgonehang ka boleng bo hodimo hopola ha e se magaleng ha se yona magaleng heba le petrolam jelly
1: Khanya Light and Solutions di utlisetsa ditheolelo ha di tse golo tsa di solar system mme bang solar system ya 6.2 kilowatt o ka iphumana le yona ka theolelo ya 82,000 rand fela ke monya o lonthu eno ba boyele ba be le solar system ya 4.2 kilowatt yo ha jwale e leng 38,500 ba ke nsa di ntaka botlalo ka ditelo letsena tsa di sola o ka letsa ka pa WhatsApp le nomoro ntsena tsa mohala nomoro ke 061 761 5260 ka pa 083 946 2102 083 946 2102 ke itse di nomoro tseno wa diletsetsa ka pa di WhatsAppele ke 061 761 5260 le 083 946 2102 di theolelo tseno o hopole ka o fela ha tswana di le jwalo di tsamaya le free installation Khanya Light and Solutions together we bring light
6: o mametse re moho Holesedi FM
1: Mama di ke metso tse mashima mabedi metso e mega go mashima e metso e mega go ntswa ke ka mora go raena bo robong ha ba ke hona bulelang seane mo sa o ke ntse ke buisana le ntate Tshwane molala ho lena ka lena la motheo ge shebile boemong bo e ba ngwana o hlokalla mophatong tshebetso ya hae ya lepato e ba mofuta ofing di gomu ntate molala
2: di gomu mmanza ke le mana ne di wa le tsiriye ke
1: ntate
2: ya ba mo dilo mo ntse mo ya tlhalo di ntori ntedi fetwa batho ba bang ba sa dumeng ho ngwana o tsoka e tsene phato ya ba ho fetwa taba tse ntse mela wana e ba gwari o tlo fumana hore bo o fima ho sa thula mo phato ha sa ite tsa ntho ka mo phato ka kwana o sa tlo bolo ka ho seng ha letswa e se tla bona ma dikemane mo kana wa tibitswa e se tla bona ma dikemane ho sona le dibitla le bitla le go tsatsa nna ke ba mang le tsamola le dibitso mo ne fela ba mmili ba tsela go re tla tsena di metsa e tsho se mo bona o tseng go tswa go tlile ke tla ke se ke bona motho tsene tse ba itse mo no le ding ha o le motho a ka feta mo no ma dipe fa le ya re mo ga o ha bo tlo go ntse mo nyetsa go fitla mo mo mo na go re go bona ha na ba le ke mane mo le mo re mana ha sa foka le tlo motho o se tlame go itse di tsotsa ne tsa tiko ya lifu e ne mpo se mo ka se ja thati e di ya le mo ga o mo na di ntho ise di fetuile mwana o tsatana a utswa mo sareng a yo tshekwa a itseng a itse dintho tsena ka ofela tse tsana morao tsena jwale ga re gutlwela morao re a bona gore koma yane ya rona ya mophato e ya ntse e nyetlhiswa ke melao le melawana e batlang e busana gagana jwale tsena morao tsena gobane ngwana a jalo a tlhokaeletse mophatong gana jwale morao tsena o sobile o etsa le ditshebeletso tseno tse tswang tsa lefu jalo ka motho e mongwe le mongwe ga a sa bolokwa jo ka mehla yane ya pele ke ka ho reng koma e se batla e phetlile haholo ba sotho ba re ho so phetlile mohatla re kuma shuru jwale re tla reng nne ntse ke bo fumi ba ga jeno go bana bana ha ho sa mantse ne ntse o na le patu e tse ntse le tlo patu e mane le mona le mane se la bogolo ba di ntho e se dinge hitse ke taba ya melao e re busang ke khomo nna ntaki le mo maneri kwa le seria pe
1: di khomunta te molala ha ke shebe belo ka o bontsitse ba lentho di se di batla dingkile mothinya wo mong tsantso shebe hore na se so sa sa lifu ka pa mufunku e king ibe ke lifu la tlhau ka pa chekile le iketse ditsweng la matso ke tla ke go tla bo ho shebe ntho tsena o nana le ditemalo ka pa che mufu o lampa nna kwa la fela pelo ya yema ho sheba ntho tseno tse bang ka nete mufu e molemo ja dumela o thunye o ke o potse ja se ho tlo sheba gona seso sa sa lifukeng ho tlalewe ditho tsene pa hetse ha ke re shebe ngwanenwa ke no sal se re phela na go nyena ya hona jwale e mo dintho se se ntho ngwe le mo so na le bona le tso bakeng sa yona ngwanenwa ke yona o tla haye ba bang che o tsona le ntho tsantsa ho etse tswa tibello a lebehelwe o ngwanenwa wa hlajwela ntate molala ke batla ha ke batle ke tibe hangolo ka tse bang ke tsa ga mophato lengaka ha ba bjalo ka ngwana na ke ne le nakeng go hona le mogwa wa go ntshuwa ditlhaka tseno ha di re batle bontswa ke motho ba ne tsheya ga so fitile o fitla mo tseno ke tsa ngaka le monga mophato le bontate ba thaba ba tse ba makunutwana mo futo ba bjalo ka o bontsha gore na go tseding pele ho molawana e ka kena ine se ba taba go batliswe ha ifela ba patwa ka meso yana ya banna lo bona ho putputula hona mobunyana ona tlile ka go go motho wa hona vale go na le motho a begwe mmona ibile bo sna le dibitso hona vale se bile ba ka ba ba etsetswa le ma le dipulo le pulo tsa majo mo no bone ke nye o nye wana eno ibile ge tseba ntse ke le ha imona gore ngwana o tlhoka le sethabe boye mo mbona ke tlhoka o sheba na ho etswa ditibello yeno yena o tsamane o tsama ka nako e tlwa ile nya bafu ka pa le yena ho ntso iswa mesong yeno ya banna le teng ke bo mamfela ba loketseng ho ba teng ka pa le loko ka bolona se le ka lolo tshella ngwane o mobu
2: ha e le bo mo mona ba ha ba re mentsa ke ka mo ga go hutse ditiko tseng tsa di kumane mo tsari le tsiri ntho tseng ka o fela ka mola o ka koma ya taba o no tlameha gore motho yeno ha tsha hai hai ba a itse tsotibeno o tla etsa tumelo ke bo ntate ba no ba bo tsi ile bo mme ha ba ke mono ini li digo ha di pemi ka mla wa ting ka mla wa ta o no tsatla me ho pemwa di jo o no tsatla me ho tsalwa letho o ba nika le di tsebele to tsanya ka le ntatu wa ngwana tsela mono ba tswa di ba ngwana tsela ho se di tsiri ntho tseno ka mokgwaono ibe motho yo o tla thobisa go se ka miso ya ne ya ba nna le teng ya bo ntate wa bolopeng tsela empa ka ha di ntho di ne fihi o tla bona o se o itswa di ntho ka mokgwaono tla di ding go ka mokgwe mo ndi mo e ba le rona ba sa bolelang fela ya mono re fitlha re lla mono mme re llela mofu eno wa jalo fela mofu wa jalo ga a seleditswe gantle ke ngaka ka dintho tsa teng mofu wa jalo ga a gotlhe go tlatla kopa kobo a nna kope dijo a nna go gatsetse go etsalang wa sa bjelo ya etse mofu wa jalo ka puo e kgutshwanyane a tlameya go tlhabelwa ga a tlhabilwe ga a etsetse ditho e ne ke tlameya lengae ba antwa na ga e mona e tshimetse jalo ka ga e ne ntse e tshwaitswa ka thabeng ka mane fela monana a sa a entse ditiko tseno tsa ka moralefu go na go etsaetseng o etsaetseng fela nke tlameya gore ka morago gore ditiko tseno di etse ebe bontate ba thaba he ba nka boikarabelo ba etsa mosebetsi wa bona dikgomo nna ntlwa ke le momamedi wa letsedi FM
1: dikgomo ntate molala e re ke bone ka mona ka WhatsApp-ong ya rona ntswa ke dumela ke kopa go ba motlhoka lebitso ntate molala a sisimolosa moya wa ka gona go ke ikgethile go ba motlhoka lebitso gobane tabe enana e tlhokolotsi gagolo go etsagetse gore e mong wa leloko la gona a tlhokagalle gona thabe mono mme o patuwe jalo ka motho e mong le mong mang le mang a ba teng phupung ya gae fela se e makatsang ngwanenwa o pateletswe le motho wa leloko a tlhokagetseng gale ebile motho eno a sa bolela ke botsa gona kotsi ya seo ke se feng ntate molala
2: ha batho ba patuwe ba le babedi e le wa leloko ha go bofisi mono ha o tlo pateletse wa leloko o
1: patetse go tlo o patetse ke o ka mogo ke utlwisang o bewe a ke go nala go ke lobe ya o dima mme wa ka o bewe le maeno wa leloko e leng gala patuwe be ke gola ke be ke go tlala ha mabitla ka pa che o gethu o ga mpa be o dima ntate molo ka pong go no ka pa mang yena mofu yena
2: ha e le jwa re go nala go ke nna ja ke go bani batho ba no ha ba kena mono skoping tsheneng e tlotla e etsa pherekano motho yo mongwane ka go bo go nna mo ntate mo go le go yena motho yeno na a sa bolla e bile ne yeno na antsa le ka ha le mollo o mo kwa jang go dinga motho yeno ni o ka fumana e picha khata tsheng a ka ha re go le na pali ni
1: tate molala se kutule kotsi tla ba ya mofuta o feng le ho bana ba tabe ba ka nna ba kena ha ge shebe he boemo mbona ba ngwanenwana na go e bana ba bang ba theuwang se ba ya malapeng ha bo ho ntswetswa ditshwanelo tsohle tse ba ne di ka nna tsa etswa na go nyano e tlhalositseng ya pele ba ntate ono ka mona ntsa momune ya fela nthe wa tsiba go ka kwana ka thabeng moga ha sa le o se re tlo bona mohlang bana ba theuwang e be o lahlela molamo lukubo sa ke mmane ile se supo sa o bontsha gore e mong ha sa le o fela ne ntse ba tla bo moshanyana mona ba tlo ithoka le na go nye ya hona vale ho soka nna wa sebetsa la valo wa hlajwa makolwane a tlo ithokela mona le ho ja e mong wa mphato wa bona sa le siko ka ha ga bona
2: ha ile ga ro ba bo di bona ka ko ma mo phato ba tana ba yiti jwalo impa ka ha ga ni se ke pela se jwalo jwalo ba ba mata la li poto tinga fela ka mo la wa ko ma mo phato ile ga na yiti jwalo o mo ha ga ni no a tsoka ni tmo phato na a tsoka ti wa go o mo ku ya e mana ku ba ha e di mo la mo di ko tsana ni ga na ni bo ku di sa lo kwa mani yiti jwalo ka ha mo ntsa jwalo ka pili ni le ha ba go tsamaya go go di nwa ha bo o mo tsamaya go go di nwa ha bo ga ba ntate wa bona a ba ditse o na tsamaya go itse tsalo empa mola o nne na ya hana ba ditse ba tlhotse bana le dipotso tse ntse ga tsela ka mola o o ne tsa itse e ka ne e le tsalo e go mo nna ntse ke le mola me di wa le tsedi ke
1: di go mo ntate mola la re go utlwe fela gatiso yena ya lentswe
7: hotso mentso ke di ke botsa ntate mola lena yena a sheletse a hloka letseng ka thabeng ha ona sa kwalwe thapona
1: ga ite ge ke bone fela monana di gomo mentso ke ke kopa go botsa gore molao o se o gona go ke kopa go botsa gore gore molao o se o gona go kena van le bolong maga a ke kopa ge ke ga bua mamedi ha o no mamela ge bua eng yena ke gola e batla bo PICC megatlo yeno ya e ikarabelang thontsa mabologe molao molao ha o qala o re molao a ke tsebe molao o hlalosa bang mohlo mong molao tene o kena thebetsong ho bona diphoso tse le dietsang ka hare o mophato bale yena ke kopane iske ya le ba ho ntate molala ho hang ke go lona le magotla ikemetseng ho tswa pusong ya gona ke re o tlo botsa tabena wena go kgaitsedi ya ka o botsa mmona ntate molala ha ka gabele ya mme monageng na ho no ho go gwala ha ngwana hloka se balo thapo ine e gwala ile ka ofela ke nana megahlelo ya ne ka ofela ya galeng ine sa e ba pinyane ha ngwana hloka itse le no jena le ya bobedi mo so keng wa melawana ma na patwa mesong ya banna teng le hona jwale se hoetswa ditiko tsa ka mogalifu thapo yona ya gwala ho tloa sekwana mo se thathong kwa
2: motho a jwa go bona sa gwala le thapo go no ira batswadi ba hae fela ntate le nne fela ka bobedi ka mogao go ba tsebetsa batseno ha bana ba se ba tshwile mo phatong go ile ba tswana wa ya difela ke ka ho kiteng tsebile tso tso se ka ho tsena ne di etsa ka bo nga ka bani go no tsa tsabe di tso go sa itse di popolo tse mo tabo pheretso tsa bo wa ke sa go botsa bo hana go re go tso tike tuin stone ka ka se ja thate ne di ka itse di ntho tse mo tsoang ka ho fela di ta dumi sa ho re o hang o nang ka ile motho ba nya me tsena e re tsapile mang wi ne kae ha ke bua ka koma mo phatong Kumo nanda ki nimona meri kwa le fedi apena.
1: Di khomu ntate molala e re ke qetelle fela monana ke tlo kwa monana mme mona o reng ona le puso ka nqena na e re ke tse tsena fela
8: tsena mang ka pa mang ya tsebang ho
1: tlepile qale hantle mogotsi qale hantle ke bona ne sentse e matha ha ke ne ke le ka ho ke ke etse ka nqena mamedi ha ba khona ba bulela ngo so ntso e palama e matha o inyanya e matha o se ka bo so e hlwella hampitla o di ja tabe e re hlalosa mmona le ho e botsa le ho e qoka ke taba ya ngwana e ba ngo hlokaletse mophatong ndate molala o hlapholla le ho toloka le ho batalatsa ho re na ngwana e wa mofuto walo tshebetso ya hae ya le patola hae e ba ya mofuto of ntleletse ding tsena tse ding tsa bo re he mang wa kena sa bolla mang a tshitse ndi tlo go hlola bana besung ke tla ka mona
8: koko
1: ke na me
8: mentswa ke ile ntate molale
1: hallo ratolaga
8: gore ke tlotisa taba yo ntate a e buang hona le ntho e kile ka e bona ngkhale khaleng ka 1983 ke ne ke na le 10 years hona le motho lekolo lokolanyane le setseng ka thabeng mentswaki ho ne ho sena mang kapa mang ya tsebang hore ho na le moshemane ya hlokahetseng re ne re bone fela mohlang ho fihlwang dintho tsa hae di fihlwa di bewa monono di hlongwa molamong di bewa monono ge maketse gona go etsalang re se re bana batho ba baholo ga ba o bongana go na le ntho e botlhoko e etsagalang re sa tse gona ga o etsagalang e lona ke ga o etsagala e mentswaki yo
1: e tlakile ntate molala ke gola mme mono masi qhobela potsano na mpa fela tisa le o thatiseletsa go ntho tse ding e ne ba le kunutu seng gona ba le nna ke santsaneng ke tla bua batho ba tlokwata fela makunutu a re a bonang a ke beng ba ona ba ntsheditseng ka ntle ga ona motho fela a ka emana lo nyagela a nkile le like a be ke dikhemera kapa di ha o kgonagale kore yeno yona ha iyo ntate molala a kore fe molaetsa o e bang ge kwala ka ona taba tsena ka ofela tsa ngwane enwa e bang o tlhokaletse thabeng e leo batho ba bang ke gola e tla ba ngwana o tlhokaletse thabeng go feta fela a thona dintho tse itseng tse tshwanetseng pele go tlolleya go bana ba be bang ba ne ba bolotse leng gone o kapa le gona ga e mona e be go ba le mathata
2: dikgomo mantsa ke ga ke eletsa basotho ba eso nkare go bona gana jale jena ga go na le ngwana a ka salang mophatong a keletseng dipatlisiso ka botibo bo tlakileng mme mo e bang ditsebo di agaelela botsa ba bang o botse ba bang ba tsebang ge tsile go etsa go nepaetseng go se ka nna etswa dintho tseno tsa di-after tnc mono ga mobile a tlhokaetse go a tlhalwa go a etswang wa etsang ga a keletseng koma ya gona e gutlwela morago le ga tswela melao tse re fetote ya gana jale yana ka baka la boitshwago ba rona babuleng ga a keletseng tseno tse nepaetseng dikgomo nna ntsa ke le momanedi wa lesedi e fm
1: dikgomo ntate molala ke leboile gagolo ka taba tse o re fileng tsona molemong wa be banka nnete se go ile gwa fetisa tshebetso e ne mpa gwa ba le tse itseng tse salelang morago ke a dumela monyetla wa gore di etswe o ntse o le teng mme motho a ka o tshwara bang e le gore ka nnete o tataise boemong bo
2: dikgomo nna ntsa ke ke a fumane ya mo go mogong ya 073-44-66-566 e na le call e na le WhatsApp ke ntse ke fumana ya nomorong tseno dikgomo nna ntsa ke ga e le bosigo bo botle
1: dikgomo ntate molala ge leboile gagolo ka seabo sa o tshebeletsong ya lesedi bosigo bo botle ntate
2: dikgomo
1: ha se mo hele mana mane ya tsona mamedi ke tlo fitisa mabenkela ke khutla mona ge kena ho sisiu ge shebile taba yane ya hore ge phethela kgwedi ena ya ba ya mafuma hadi kgwedi ya basadi ile hore ge shebe hore na ka nnete ba nentse ge khomagetse boiphithetso hakana kana ge tletse boiphithetso hakana kana ga le basadi ge shebile fela basadi ho basadi ba bang re ka sheba fela ga qolla le matsale hongwetsi le ngwetsi ho matsale bala mo hongwetsi ya bo bona ka pana ko nthole yena matsale le bana ba hae ba ga di ba hae ba emelletse ngwana eno wa motho ke ba hopole masukola ga o no ka mpona o no ka hawa ke ne ke botile molalo ona o itse e ke e fitise mabenkele ha ke khutla mona ge tlo buisana nna le wena hore ka nnete e boiphithetso bo bokana kana ge tlo bojagella o fitleletse kae ke a gola hona le mo go tlabelwa date kapa selemotho ya 2027 ha re sa tla bona metlholwena bo mme matsale dingwetsi ba lamo ha ke tlo tla itukisang ke tlhoka go buisana le lona boemong bona jale jena ke tlhoka lona o feta mang kapa mang ke kutlwena boiphithetso bo bokana kana bo re bo jegeng maikutlong dipelong tsa rona bo felela kae re tlolokela go ba jalo go fitlheletse kae ke go ntshetsa malokobe go batho be seng ba sa tshwanelang e re re tlhae ka mona ke a gutlha
9: bula menyako mme o boloke jalo ka boss build it Fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mifuta ehlwa uwing fela. Promotion e qala ka la 24 August ho fihlela la 5 September. Hati paisa le teng. Bona le dipehelo. Boss deals di qadile. Build it fela.
3: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena. Wa lokela o tobana le mathata di tshelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
10: E fumane ha bophara botle ba Free State le Northwest. Constant Welcome Flex Job. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng. A qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona e bile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunya Tombstone e tla o sebeletsa.
6: Remoho. Kholisedi FM.
1: Ke la re moho tshebeletso ke lesedi e le metsotso e le shemeng le metso robedi pele ho hora ya le shemeng re nga le shemeng re tla di balla tsa ho qetela tsa letsatsi ke gaitsedi ya ka Kenny Modupi be re wela hantle mane ho le nana ola thuto la educator development mo go tlobisana le metu ya rona ke re shebe bohlokwa ba ho fana ka pa o nelana ho fa bana ditaelo tse hlakileng ka phapusing ya ho ithutela ho ka mona ya bohutelo e le hore ka nnete o ba laile wa ba fa ditaba e be ka nnete le ha ngwana a sasa itse ka tsela e tshwanetseng o tla bo mo fa kgalemelo o bane o dula mo fa ditao pele mamedi re ke bone fela nomoro tsa ntate molala ke 073 double 4 double 6 5 double 6 073 44 66 5 666 ke a khola e batla e hlakile wena ke mangwane na weso tebo mo kwena a re hona le ala misa no moro 073 44 66 5 66 tse ding tsena ke o utla o thabantse le ha ebe ne le mafahla le leng e be le setse mono ho sebetsa lava a ke be seleng ka thokole ntate molala bana beso nka le bo a holo mo se ke le teng e batho ba mo di Chentho tsa di bona WhatsApp mo. O so ka bitswa baby, batho ba di mutaba e kana. Daba e kana kana. Ke kala ho i bona. Mwana na mphiri kanya. Ta ha ri koke, bo u sinyana, bo mme matsane. Ha ri teng, ha ri ngi lukisena. Holekane bale holekane mothe mo le mong ka nti hle mmai wa mogata o tswetse jwa loka wena fela bana ha ke ke re koke ntabena jwa le ibe khela ga ga fitlang jwa mo che se re fitlile ntwa ke hona ntho go tlo yetse fela go tlo fitla go tlo ema mo o fitleletseng ge tlo ba le maikutlwanana a go jaga boiphethetso tsena o fitleletse kae o bo e bo batho ntso o batla se ba bang a se fela ba bang motho thola jagile pelo yenwe e leve e tinya e makukuno e gopo mohlanga sa batla go tsama mona o santse batla o bitsetswa batho mona o no na le monyetla wa hudukisa o saganye a ke re qoqe mona ke eng ho jaguwe se gopo se se kana sa boiphethetso bo gopo ha kana kana se retse tsang kentsetsa maloko be ho bana ba ba bang o ntsetsa maloko be ho ngwane o yemong ho bane le nna ne ke tshego a bohloko a ke fitla mona ke le ngwedi jwa le o ntsetsa ho yena sebete se se kana sa utlwa ha bo lona le tlotla tseka le lwanela ho le ha kana le sinka ka le sinka kae beti se sekana ko go se sekana nna ke mo batle ngwane eno tebo ho ja ha nyala ngwane eno a nyala yana wa ha moloi e la luna go le luna di pepheletsana tlo ba seng ko tombala tlongkwana luna he ya ke ka totsiba la o bese le tsa mollo a bo tswa go na o fetuhile koko
11: Hello.
12: Nantadi.
11: Kwala radio re tsebo utlwana.
12: Ke ko tsongo nda waka.
11: Eh antate.
12: Batho ba ke ngwana ntate. Mm. Nda waka. Batho bana ba ngwana motho a ile le bolong. Ha tla no hlokala nda waka.
11: Oh, bo tsenta. Ite hle ku thibe hona mo se re tlwile mono. Ha o ngwana motho a ile le bolo halokelo. Lifule ka o tshwara o lo kae ka pakai. Ge sa shebo go ditlamo ga o tsa seso sa sa lifule o ke le fing. O thole o ka kula wa hlokala. Ntse ke le mosebetsi mona o ka nna itsa ntwe nngwe kana. Ha ga se ga ile tabo. Ibile se re tlwile tabeng tsa mabollo ke batla dingwetsi le bo matsale le balamo. Eh ya gaitsedi ya.
12: Okay,
11: no, I was a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit
12: of
11: a little bit
12: of
11: a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit e ke sa thiba bo ke ona o tsena ba go so bolle aleu
13: hello me
11: ke ntate ke kopa bo mmehle
13: ntate me ko mamela a nyane fela
11: e ke ba
13: ngina hospitala ena ba tsa ri go hospitala mo ba le mo waka
11: a le gale a ke a hana a ke a hana ke a hana a a a ha se nga se nyane lena le o hleke ya kopa le se di dumela nie ke nie kya hana vale koko
13: on tsaro sa no tsa ka tsa ho kopa le ntate
11: ene motho a tswang line o like ya o kena vang go ga ho so mo bone mamedi ke kopa dingwetsi bo molamo bo matsale go di ena ke tlhoka ho koka le lona re tlo phetela tse se kwinchi sena na hanga se isa le ntshwe no nkutlo gore ge fitlile njwa mmona mo ribe ge tshwagang bana ba batho ka tseletjene o tholong o swetse ngwane nwa motho ka nthotse tshwantseng o moetsetse tsona tsa moetlo go bane fela mohlomong ha o mogate go bane eng re dumella gore re re sega sa mosadi ke mosadi mo bane re batla buisa mo hm ha ke mo batle hampe ngwane no ine le ngwana la pa le futsane ileng ho ja ya mane bogwe impelo ja segadi a u shwa ka mme wa ka ngwana ha o gatile ngwane no wa mmeno wa bakwena jwale o ba o no batla wa ha musia ka pa wa ha motau ke bo madima be he jwale o tlophilisa ngwane no wa motho a bohloko o batle ho ngwana ha wa o fese patchi khalense ke tshwagela ngwana ka sepatchi ha isa la nyala ha ke sa se tshwara batho a modimo anti mongwane o nyedzi se dipo e mole mo nthontsa hae e mole mo nthontsa hae 086 3003084 WhatsApp onke ho 0797584506 le tlo go nyella jena le tlo dula le phela ka meogo a ke re bueng ha re lokise nna bomme basadi e aleo dumela
14: Hello, Momo.
11: Ibilo wa imamela. Kuko kile ke haka ka hansi mbona. Hukomo. Reke wane mona na. Ke batla hukla fela ka nukrina na nzwa ki.

0: di metso tso le shumele motsolo mong pele ho hora le shume ke bona ke se ke di budi le bangata ke mametse motho e mo mona na ha ita mulle le khale ntate eno tshwantse ha ke tlo dumela ha u ba metse radio o mamele se budi se moeng se bua ka ha u qala o ya tharashishe go ya ninive jwale ge a ke tsebe ge bang jwale ge a ke tsebe go ke a ke batla go tlisa na be ke ba mofuteng mofeng ha u tlo gona hala ha ho tlo gona hala bonyane enkemele ke letse pina o ntshware ka ka thoko ibe ko o mphata ba yao e seng o ntse taba nyentseng re tsotla mamidi ha ke tlo dumela ha ke re hlompheng radio re hlompheng tsohle ibe motho ga jwale ba tla bua taba tseno tsa ke gola he ha ona mosadi he ya butuwa ka kapa ha ona bala mo kapa ha ona mme e re batlang ho lukisa taba jwale ge be taba ta fuleng wena tshwantse go jwetse na ke etse nie le nna ke sa ipita nie jo ntswaki dingwetsi ha di o ga ba utlisi se tlotseng ba setse ba ntle se tlotseng ba tsama hona mo pele ya bona se ba itse ba kwenye metsi yana la na le segetse unzo senda pos ntswaki ho nyalwa motho ka pa bohui ke bona bothata ba bomme matsale bono ho ba motho mo ba tla ngwana bona ke ne motshwetsweno le khale re ke kutlwe ka monana mapa ba lokiona
1: jo mentsaki
0: la gato la
1: sheba re ngwana teng ha ke ta gola ho ke ne di gaitsedi di batle nthwana le nthwane ko re ha sana ha ba ko wena ha ba bone nix ha ba bone foro teng ene o mohatsanyi ngwana no bona eno o tswala tangwana motho kwana ha bona kwana ha kgwedi fedile fela ntlo ya tlala west part jwale mentswa ke o dule habo abuti o tlo bone ha nthwedi tsala mehlolo etsala ha ke ta o gona re nna mentswa ke le bana ba nye khitsiritsena tsa tsenyetsung kona nene dia fita motho o tlo batlwa nthwana le nthwane nthwana le nthwane wena ha o bonwe nix ke ga ha o yo ke mama ha o ka botshabe
0: pepi ha o za
2: tsena na we mentswa ke wa tsama matsale ke samela ka theko o na le legato o nna ngwetse yeso a o shwa ka go we a o shwa ka a sa batle ha ke gametse ya ke gametse ka 10 liter a tswa ho seng bole bokana a tiela le bala hafu mentsa ke go lwetse a o sielwa bo we le khale mentsa ke ke na le molamo wa ka ke a tswa ho seng a topotse molomo o sa tsebona ho tlhaga na o logileng o bona hantla a topotse molomo tswa a topotse a tswa soka papa a topotse molomo ntho tso sang ha ka ke masikola pusana wa le jang
0: a se ka itlama motho ke utle ka mona
3: Dumela mentswaki le kae mme Hey mentswaki motho a o hloye ke kopa ke be motloka le bitso
0: lokile
3: motho a o hloye mo gatwe wa ka a o hloye ndana hloeki kena anhloeki kena ka monyako ke se ha mraha le mo le la wa ke tla le ngwana a nyonyo ka manene a ra ke ga ke batle ngwana no mona ha ka ke mo ba a sa tsebe batswadi ba ka a tsala le ho
0: mo
3: a go no sa fukeng go batla ho nyana ntatane ke ba ile go kopela me eno ke ola ntlo fihla le fu na ba o shwa a ta sampatle se ke sa matle ro hona rwa le nda ke ke tsofa ke tsola tutu di ena tla sa yona ke a le bua mme

0: Ka nnete. Thank you, mohloka le bitse kwa mona ka Teflacht. Thank you, mme.
1: E tshwanetse go re mathata batho ba nyetseng le ba nyetsweng fela le kwa tabeng tse le go kgothala
2: Nyalang nyalang le lo qoka le rona le re kokele
3: taba tsa ke le sha dumela nna wa ka matsale o nang hloile sa mpatle e bile ga ke tsa me o ke a sebetsa monne no a ka go tla sebetsa le hona mme o la ithuta nna a fumana go ka nnetse ke motho o na tshabana le nna le go kopa ka nnete ba kopa ho nna mme nna e bene neng ka nnete ke re a e ba etsetse 1 2 3 ke re ke ntse ke ba rata le mono bo ba robetseng ga e sale bafu e sele badimo bye
4: ausi Ntswaki ga o bua ka bo matsale o nkutlwisa bohloko matsale wa ka nna o nang jwetse mahlong a re ga nka ka kenya reng le ngwana gae o tla nwenya bophelo ba gae botlhe ene go ile a fela ga ba jalo ke ile ka nyonywa gore e ka reng ga ke tsebe keng gang so matsale ke a mo tlhompha ka nnete a bomme matsale tleng ba lebala go bana le bana ba banana
5: jo nna ntswa kana o se ka bua tle taba yeo ya ngwetsi le molamo wa tseba ke re re tla tswa nna ke re fiele go sale o tshonyana molamo ke ga fiela number 2 lebala gape a le fiela a le phete gape jo a ke so kwate ga kalo a ke so kwate ga kalo tlentswa ke jo nna ngwetsi le molamo eo wa gopotsa ntho re di lebetse mme mamoloi ka mona ka medal kopo
2: mamoloi motlha a le phete ebile ga phete a mpona ka nako tse di ke re tsamaya o le o fiela wena somantla
6: ke kopa ba motlhoka le bitso ee mme Ntswaki ee wa bua e nngwe taba mme Ntswaki nna wa ka matsale e ne ga ke thata go beya pitsa ga e bela ke re kong ka phofo ka ntlong yane e beyeng phofo ke thole o kiwe ke thole o kiwe mme Ntswaki a tsamaye di a tsamaye di ka senotlolo ke tletsewa ke tla be ke ikuelele pitsa eo e tla rena a fitlha e be a phegeopatsa dintho e re di fetile
7: mentswa ke kgotso jo wa tla bua ka setlhogo se botlhoko ko jwetse sebo sa balamo le bomme matsale wa tla bua ka setlhogo se botlhoko mentswake wa tseba go betere molamo ya o bontshang gore a o batle e se meno masweu a o bolang a ntse a tsheya wa ka ona mpolaya molamo a ntse a tsheya qetelelong monna ka o tswile tsoro ka rantlo monna ka a tswa ka rantlo o ne a tsamaye gae a fitlha mo bulele ga gae a robale ebile go fedile lenyalo la ka le fedile ke molamo o betere ya o bontshang gore a o batle meno maseo a o bolayang a ntse a tshe ke kotsi danke mentso ya ke setlhogo sa go se botlhoko agolo
2: jale botlhoko bo le lona le tlo bo fetisetsa go dingwetsi tsa lona
8: mentsa ke ngwane sejo nna ke rate bua maaka molamo wa ka ga utlwana mara mme matsale ebile wa leqeta gore ga ke mmatle ga ke mmatle kore ga ke na ka tselo motšhakela nix
2: šhele dutse majo a motsu lankutlwa nna ntse ke reng ko go lankutlwana a morago moo ke qetelele ka eno
9: jo mentswaki le kae e bua ka taba e nngwe tlhe o bua ka taba e nngwe ya bogading jo nnana we nna ngwana bo ntate wa ngwana ka ona ga ba yaneneng ntsho mosadi wa gae a le mmeleng mosadi wa gae a ba tsamaya ga bo kwanana a fumana ngwana a ba tlhokagala a ba ga ke nna ke bolaile ngwana wa obile ke ne ke le jala se obile le ngwana pele go nna a le maaka jo mentswake a ntse a gagatha ngwana wa motho a ntse a duetse o mo gagatha a le mmeleng ke a o jetse ke reo ba ile ba fela ka go fela bana go tlo tlhokala le mosadi a ne tsenana e se le sono ande bele se kaga ke ka motshwarela oba jole o nanke tseletsa ka maaka jo mentswake to taba tsa bogading di botlhoko gampe ene ge nna ka ba le ngwana wa ka kone o godile o qetile sekolong o qetile wa sebetsa.

0: o tlo bona ketso tsa ntate Modimo. Yena ba ile bana le mosadi a baya a mo gagatha gagatha mosadi a le mmeleng yo mentswake yo ah ke le dia ka monaka o khunikana na mentswake ha taba tsena di bohloko tso di bua.
1: Ke le buile hle Lydia ka moka kanana ka okuni mamidi ke taba buiteko le basadi hantse re tlo dula re keteka kgwedi ya basadi re ntse re keteka ka masisa pelo a o basadi ba bang ba etsang basadi ba bang ho ona re tlo re huilela morao ha ke re itekoleng ha ba ka nnete o la sotlwa ke matsala se ka tlo sotla ngwetsi e ngwana ha wa tlo ba le yona ke ke boikgethelong ba ha ke a gola e utlwaetse mamedi ke goga leshome tshebeletso ke a lesedi go legotla gaso la Aforika Borwa tsena tsa o qetela ditaba re boetse re dibalwa ke Kenny Modupi Makenzo.

0: Zanele Brian Chemba o re be hantle metsotso e long ho dula ho ye le shume ka mora ho rena ya le shume ke to fitisa mabenkela ke khutla mo he be sentse ke kena le nanong la thuto le educator development le moedi wa rona ke re tlo tshohla tsebang ditlopisitswe ka magethe ke mohlopisi Thandi Tshabalala a ditlaisetsa molemong wa tsebe ya hao ho ana a thuto e re ke fitise kgwebo a ke khutla he mo ntswaki ke tla be sentse ke kena ka kotlulo ho ditabentse natseo nna le moetu wa ka re tlong ho buisana ka tsona e re ke le tipa tipe ke hlae ka nqena ke bone na dinyetlisetso ke di feng ke atla ke lo reka
1: Bona mputi ba bana nan tshotsengata ho setlela boikemisetso tjantjello Baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bo mamputi mo putsa wa bona Calling Black Label Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etse di tsebo mamputi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba di le motse ka tlase ho tse 18
2: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena Hwa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di planetse a le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: Ebeletso e ratwa le sedi FM FM
0: Tshebeletso ke yona e ratwang ya lesedi lenano le bitswa re moho re tlo kena handle ho tsena tsa thuto e leng educator development re bena mohlahisi o re fuparaletse le ho re hlahisetsa ditaba tsa mofuta ofeng bakeng sa bosiu bona re ke ke bone fela mona ntho tsa ka di a tsepama na ntswakana ntswakana ke tse tjena fela o tlohle ho nepale wa bona he ha se di ditse mona ke di tlhoka hantle simo he nka
4: SABC Education thuto ke senotlo se lebisa mboka mosombo a tlhileng lenaneho la re mo
0: Ke utaba educator development ke mo re leng hona teng ke shebe bohlokwa ba ho fana ka ditaelo tse hlakileng ho moithuti ka ba morutwana phabusing ya boithutelo Dr. Janki Mampego ke ene re tlobisana le ena ke psychologist Thandi Tshabalala o hlaisitse lo hlophisa tsena tsohle a thele nane o lena lona o litlisetswa ka motlotlo ke SABC education kwa no le CDFM SABC education enriching minds enriching lives Mamedi bophelong bana ba hloka ho fuwa ditaelo. Le teng e be ditaelo tse hlakileng, taelo tsena tse hlakileng di thusa ngwana ho utlwisisa hore ke sefe se bang se lebelletswe ho tswa ho yena, se lebelletswe ke motswadi kapa titjhere hore a se etse. Ditaelo tse hlakileng e bile di fa ngwana thuto, di mo ruta ho mamela mme di tlisa tataiso bophelong ba ngwanenwa. Ha re buisane le moedi wa rona ka mekgwa eo matitjhere a ka e sebedisang ho fa bana bana ditaelo tse hlakileng. Dr. Janki Mampego dumela ke a o amohela tshebeletsong ya lesedi ho educator development.
5: Ere go dumela a seng Janki le bana ba se ya tsamaya ke le mo se ra se ntantsona.
0: Ee. Ha re kene gabong Dr. Janki re shebe bohlokwa ba hore ba ithuti kapa ba rutwana ba latele ditaelo tseo matitjhere a ba fang tsona ka phapusing ka mane bohlokwa ba seo ke bofe
5: I think that ke le ba men ba tsire fm what I would say is gore ke kere ke motswali wa ngwana wa bobedi and if you must have one of the visual overshoka, Nakomo Saturna, back in Thailand, Motorola, and you could look at the overshoka of Kimang of the home, but probably have an hour caravana, Palacarla, I was going to say, I am going to even trading your account. I say a little more. So what because if you teach someone out of it, they would try. But if you want to buy things, Waha, Pesmetia, and I had to teach someone out of that lesson, I don't know my mail at the time. I forgot to get the team in the party. Wana, oh, and to take the Nakan Kirika Mahanji. So, what I know, kind of like ever appear like a citizen here, whooping, changing the Ublakayo, or that person, come and say, come a hanky, but how far after the piping, come and say that person ever hanky, and have the Lemana overlay my sort of an a piping, and my sort of out, I take a lament, I will probably go to a piping, Tasmanian piping, Humana, and then to die, you can have no more Kilunai. And then we picked up an academic suicide. Obama Nola, Highland United City, become a mob, but in Tahai Limana, that's the thing. So the Shire of Shaka Lahore, teacher is Haneka, Teletin, the Taiki, and then Ashamana, motivation, Muru Lahore, Amamele, say Afananga Sona, and a happy. Ask Afanaka, Teletin already, the ade ntwa na consistent ko ntwa fana ka na iske a chinja na mwana a go no predict gore ntwa e ba ka nke tshepe ena go nwe go le mo lengwa lang teng ka tsa senja mo go le melao ya e le ngwa lang gore ha a ba tsela e tsang ka tsa fit ba go no bona re ka mona la sim ke ke o le le ke ntwa ke go rona ka maitsaro o le le ke ntwa ke go rona ka tsa mo tsaka ka tsa fit gore go tswa ga le tsana ka ka ka mmete e fapanye go le consistency ya o ntse.
0: Ha bua ka tabena ya consistency Dr. Janki o ama tabe e ne ke hle inkisa hono mo mono hona teacher e tlo netefatsa jwang hore bana bana ba latela ditaelo tse na tse ba fang tsona tse hlakileng ke tliswa ke ntlha go mo hlomo nako nya ba fang tsona a ba fang melao ka pa ditaelo tse itseng ba tla bona la ile batho ba mametseng o ka hla bona le ngwana ha e kwana nao o ka re o ske wa ya wa itsa ntwe jena o re e ya e ka o mametsa ke go o fa ka gabelo e we e ba hlang ka pa o e tlhokang kana go ha tloa o lwetsa ntwe no e ka thuko ho yeno mo fileng taelo ya yona mme jwalo ka o bontsha go ba topa le ka pa ba dule ntlha ke mong ya bone ba fani e ba ileng ba fana ka yona peleng le nakong le ha Peter e be nnebe o ntse a le gona mono ntlheng ya gae consistency eno o bolelang ka yona ke batla o tla mona mo e bang ma bonang jwale o tlo sokola go thola motho wa gae gore motho eo fela a mphumana kapa ke moo consistency e lokelang go kena te obane ke dumela ke a gola ga o tshwara mona o tshwara mane o mofa ntho e motopo go sane o fitlha ka e chitša go sane o batla o mofa e four corner wa mo ferekanya jwale boemong bono titšhege e tlo kgona go lemoga jwang gore ka nnete bana bana ba fela ba latela ditaelo le ena a se ka bona a sokola go ntswa ke e ne ka o nkutlwile fela se ke tla ka ntho e sedikadi ke go sane e ka go wamphegekanya ka tlhong wa nlobokanya mme pele o tla kabela tabeno go ka nnete boemong bono titšhege tlo netefatsa ba gore ba fela ba latela ditaelo tsa gae go tloa sethathong le go sana ntse ba fa ba ntse ba utlwa bua ka tsela e tshwanang fela o ntse a dutse ntlheng ya ga gore tsena ga ke tlhoke empa ke tlhoka tsena e seng o sane o sa gutla a ithunya yona leotong a sa fetoo itlare ba be ba mo gopotsa gore titšhere fela o itse aa eno wa utlwa bale ke tabane mo consistency kapa go beya taba ka tatelelano go kenang teng e re re tlo bona mono boemong bona Dr. Janki ore na mono ge o tlo netefatsa bang le gore le ena ka bo yena a seke a sokola go netefatsa gore ba fela ba utlwa tsena kapa ditao tsena tsa ba fang tsona ntshwarele fela mogale mono re fetise kgwebo a re gutlwa o tla gabela taba tseo Mamedi e re ke tlae ka mona ka mabenkeleng ke boele ke gutle ke atla mabenkele.
6: Wa tseba ha le re sa le banyane. Ne ke nana hore ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela. O tla re ntshwarele. E monyana re.
7: Ha o pali ya se Afrika e ka phetwana nakong ya metsotswana e 30. Ho iutlwa ka ofela ha yona. Ka African time. Reka Castle Milk Stout kajeno ibo scanner QR code e pakaneng. Kapa o kena ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se aba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
0: Mamedi taba ke tsena ke o fetsona tsa habo di gabane heba list. Ba bua ka segeledi super healthcare ba tlhalosa go ke moriana wa batho ba baholo o sebetsana le bothata ba mofetsi hlahala silumi ho bomme o tlatswa madi le ho fana ka phalodi mo ya madi le ho beya tshekegile high blood taolo le bakeng sa majwana a dipio ka bo sona segeledi sensa seswa le nyoko le uthusa ka seramesa masapo le manongeletso a wopang hape se matlafatsa sesole sa mmelo wa gago ga o kula ka nnetoko phame diphate o se ka bo o se motela mono dikubong o sa phagame ba na le segeletsana e le moriana wa bana wa bo bosunki bo mososo o ntshang tshilana go bona ga ba qeta go tlhaga o thusa le go ntsha lebese nakong e o seng o gusa ngwana ka yona o thusa ngwana a nang le leleta le le ngata gobane boemo bono ga se le le ngata o sala a nyogolowa fela le gare wa ja e thusa le ngwana a sa goleng gante ko kgathatswa ke manyowa le ngwana a dulang a kula gafetsa-gafetsa ka lebaka la letswe jane moriana ona wa segeletsana o tlatswa pelo ya ngwana gona go ngwana o thola rata dijo e le poropotlwana e fepeileng e sa gaeleng ke phepo o ka di fumana gotlhe Aforika Borwa le Lesotho segeledi le segeletsana sena letsa kapa whatsappele go +26 62 12 062 +26 62 12 062 kapa 072 020 2371 072 020 2371 ke bakeng sa segeledi super health care le segeletsana o letse kapa whatsappele dinomoro tseno tsa mahala 072 020 2371 segeledi super health care le segeletsana sa bana go tswa go bane ba di gabane herbal list Lesedi ke mollelwa metsotso e mashome a mabedi metso mmedi ka morago ra ya leshome mokgatlhelo wa boraro ho educator development ge lenaneo la thuto ka gare lenaneo lena la re mmogo ke ntse ke buisana le Dr. Janki Mamphego ke psychologist ge shebile bohlokwa ba ditaelo tse hlakileng ho morutwana ka phaposing ya mono ya boithutelo sekolong mono Dr. Janki ke boetse ko amohetse gape
5: ke tsana le ona a se ntse ke
0: ne le hona ho gutlela ka gabelong yena ya potso ena ke le ka hla ka e botsa go tichege mona boemong bona o tlo netefatsa jwang hore ba gutwana bana ba latela ditaelo tsena tsa haitse hlakileng le temme bang o bona a sokola ngwana sa mofeng tlhakemo a o sebetsa taba yeo jwa
5: a se ntse a tlile ha so fara ga dika ka ke tshwere ke tshwere gore o tsamaile o be consistent
0: ke
5: sa tsentsa o mo fatela ena ka tsana ya tsentsa wa etsa e ene gore o bontsha o wa tsaya bo sola gore o ska tsentsa na go go di ngole ke ka dinga tsa tseng ba di tsile gore ka mona tsa tseng re tsile ka tsena le tsena le tsena le tsena ene gore ba go di amogela hantle le bona ka bo bona e le karolo e nngwe ya ya go be le commitment e tseng e ba se bontse e tsheka gore ntse ke le tsana ka tsona ke tsantse le tsana iso e le tsana ka yona ke tsantse e latele and then ha ile ha latele go bale ka mogelo gore le fana punishment day teng ka ne mara le utwana teacher le bana ba utwana gore ha ile gore ka mo go rutana ka teng motho ha ite ka tsela eo punishment day teng ke e punishment day teng e le e leng gore ba e discuss ka fa la hana ba utwana ka yona gore tswa tsone ne wa serisa punishment day teng go o mong go mong wa tswa tswa serisa e teng e ka tsana le engwe gore tale do ke tsama le gore ha ile mo sa mong ona le di reward di di fuang ka mo ba tsile gore ha ile gore o latela ditala hantle o fuang tso itse ha ile gore ha ile latela o tsantsa ka tsela itse ntse ke re di di tsona di le consistent the square changer wa ba le yena ba tlisa mo ka tsela engwe o mo ka tsela itse and then bana ba bona gore o la ntse ka o latela ka o saka le yena ke consistent ba we just like you tell me how we eat. How much
0: ba balukela go ba boemong bo bang ka ba tshwantse ba le taba ha yena a setlele go yona e utlwalela ha e bua fela le haibe a le ka go theola moya a le boemong bo ithobileng fela a ba tsitlalela taba ha o lokela a be jwang ha bua wa ne ke gola yemo hona le bana be le haibe ontso bua tsa mobe ya kotlolo sene e ka ga o bile ha o makalo ntse ke ka tsa mobe ya sekotlolo o tla mo bona ha matha jwale ke batla go ukwa gore tshwantse o bole boemong bofeng ga o fana ka taelo gore jwale mona ke be ke utlwagala a ko go fe setshwantsho seo ba be boemong bofeng ke a gola e mong ga o ba bonola gole a wa bapalena kapa o tshwantse o phamise le ntswe kapa o tlise ka ganong le go ja o sa halefa
5: akere bana ga o feletsana le bana o tshwana le motho a gannang koloi ga o tsamaya ka
0: gore
5: mona ke tshentsha ke one mona ke tshentsha ba two la o feletsa le bana o tshwana le motho a gannang koloi ga e le go na le ngwe batlang go e fana kaone batlag go ba strong mo go yone o kana wa phadisa gannyane and then go na le o yang tlase o sekwa ba leeleng e one
0: eh
5: o le mo mara o ntse se ntse o se go ya ka o ya go ite he go gore o be aggressive go kharume
0: o ba kuma
5: yes o bona sala o ka ro khana koloi ha o batla go fana ka tikatelo 18 mara mo batla go ba strong team mo batla go hatel o go phadisa hanyane mara mo na ga gore yena a sentse e la ka gore ka nete ke phantsele ntso
0: o tla ke ke ditafole mono
5: o pa na kana go se ba nda ke ene mo ka re go khalemela ntse phoso o pa ntse le tsho hanyane mo ka re go le tsho na hantle wa le theoretsa wa ba praiser and ba tsile gore ala go bona ba bone motho e leng gore o kgona go praiser motho hantle le hantle and o kgona go shouta motho hantle se hantle ba ke ha shouta mana a tsile gore ha shouta mana as a person o shouta into e mana a yentse mara ha ile gore o a ba mo hanje o tlo fona o di kopanya o tsa se o khalemela ngwana tsela o se o khalemela o tsa se o khalemela ntse e phoso tsela o tsa go o fana ka instruction tsela o se o ntsha le maikutlo a seng hantle so ga sa kala hore wena as a teacher o itshele from time to time ha se hanje o se kwa o ipoti tsela no ka tsho ka ke hanje so a ka nka tsone o fana ka molaetso o itseng bana because ke tlo fana ke ke ntsha le go ka tsena ntle mo and detrimental o bana because bana ba ke tsa kwa dilen bana ba tse ka ka tsa tsa ba ba tsa motswadi mmm ntse ka fa ka tsona sontse fa ka tsona as a parent parent ga tswa gore ba ikutlwa ngwana le wana a o hloka go feta o tsana le a gore se kwa ka selfish wana le wana fela o tsira a gore le bona ba ke ba tsona ba ikutlwa ntse o ngwana le wana bana le bana ba na le yona ba ikutlwa le wana le bana ba na le wana ba sa ba go ne siwa o tsana le wana a o sa tsore mo tao ne
0: Dr. Janki, ha ke shebe taba ena ya ngwana e bang o fuwe ditaelo fela ba ntsa a sa di latele ka mokgwa di fuweng fela bana ba bang ntse ba di etsa ko ngwana ena e be ka ga di nku e be nku e ntsho fela tse dingwe tsena di tse tshwiwa kore uko e ka ke ngwana e kang o tlisitswe fela o tlotla le kana le wena gobane o mo galemela ntho eno go sane o tlo iphetha kapa ebe o tlhogisana le bana ba bangwe e ka ba o tlhogisiwa bana ba bangwe kapa ga etse mosebetsi wa sekolo o dula o mo beya ntlo baneng o sa etsa tse wena seketekete o tla batla o fa mabakanyana a mangwe ka botho o batle go nyetlisa ko o die pelo go sane ngwana eno o ntsa phetha kore go na le ngwana a fale a dulang a etsa phoso o dulang o etsana le phoso le go ja ba fuwe ditaelo re go tsena ga o batla le sekolo lona bana ba sekolo 7:30 le tshwantse be selele ka di class ye mong o fitlala ta o kile late khama lena le hlotseng gore ha o tsebe una le mogutlisetsa haye le bisa motswadi ngwane no ntsa dutsi ntleng yena na ha le tsebe bothata ba haiki boye mombo teacher ga lokela o sebetsana le bothata ba ngwane nwana ya samameleng kapa ya samameleng le kapa go latela ditaelo tsa hae o lokela o sebetsana le tabetswang ke tla ntleng ya gore nako a mogalemelang ka yona na ka mogalemela ka pela bana ba bang kapa a monke le kunutung a lo mo bontsha gore mohlo mo a fetoletse lana bua ka yona
5: e a tsa ke go shoka e ba o tsitsa ke buka ka tlhano bana le bana ba tsana le ba tsala bana le ba fapana ka maitshwaro ba fapana ka ka botho ka di personalities a o ska ba ka ha ba sheba o bona ka ba tsala ba tsana ba si ba fapana ka ntse tinga ka mo ona le mo ene hore ona le ntse ba re ke contact disorder gore maitshwaro a ka tlhago ha hantle so tsentse ba tsaya tsana le ba o o go ba nke le komitu in coming as I can avoid them go mung go wena private legal office nya o le babedi o one on one le yena kana go ena le yena le babedi ke mo go fona ntse tenga ta gore na motho na ka tlao o na le my tsara for that in contact is order or o na le to give them a problem ba ha mo sa mo ma shanti eng go tlo role mo jo ta ha ke ba tlo le ra ba hantle and then how fona le hore mo sa mo le botsa then o mo referele go batho ba tsutsana le bana ko sekolong ba teng ma social worker go na le di-therapist go na le baruti go na le batho o ka ba referang go wena and then bona ga eratebo ba gape le batswadi because ngwana le kgone go fumana gante le mothusi santse motswadi le yena a be involved batho ba support system le bana ba le teng le bana as a teacher le be teng a bona gore le a mo tsetelela ka fela lona batho bao ama ta ba khone go tshintsa maitshwaro a bona ba gotlele ba tshwanele le bana ba ba e ya sentse
0: mamedi mpetso tso mashima mabedi metsiro bedi pele go hora ya loshimelena le motso le mong ke ntse go buisana le Dr. Janki Mampego ka tabena ya ditaelo tse bang re di fuwa bana ka phapusing ka mono ibe ditelo tse hlakileng tse o le wena ka nnete o ba mohlala wa tsona bana ba tse ba o hlompha ba o latele ba utlwisise seo o se hlalosa pele re phethela ditaba tsena tsa rona Dr. Janki ka mora go nke mehato e itse mohlomong o dula le ena o mmontsha mabakano ebe ngwana enwa o ntse e le ngwana eno kore go na le mo motswadi a lokelang go kena teng kapa ke nthwane ya gotho ngwana a ka lelekwe sekolong kapa ise o lelekwe a kalo a ka begelelwe ka thoko sekolong e se ka ngwana a sa tsebe ntho a e tlhokang
5: e le gore jaana leleka
0: mekutuaaa
5: gona pheto mo e tshwanetse jaana he motswadi a kere go na le policy sekolong policy ya tlhalotsa gore ga e le gore ka nnete mo leafile taletsana ga dikene o motho o le tshwanetse le mofe punishment e itseng and then ga e le gore mosamo punishe ga e sebetse go na le mo e kgona go modifalela teng ka ntle ga sekolo he mo e leng gore bona moo ba tsee ba nka keto gore na go etsiwa eng ka ena ba bantse ba mo referela the special school, ba ba morisala to the therapist, but ke ke yo e be se nka ke ke kupe dwankana ya motswadi the SVB members le teacher ena ka boena group ya tsatsa ba ba kopana ka le ona ka disciplinary committees consensus to mo aishan ke mo unkwan ke to mo a thuso le tsela nka tsala gore le tsela nka tsala ke se go tsaya go le tsela tsala gore a gona musi o ka bula
8: ntle o sa be swa yes
5: no how got of that deal what it musi a bona go bula ona le mollo so ha bona ngwana a itse ntse di tsentse di tsentse le a se ro batla go itse ntse o na le ntse e e tsang gore ke mo tsela la gore a itse ntse yo so le batla le Leona as parent le batla le Leona as teacher le batla le Leona as la rute o le ba le fumana le mo thusa go se o sa ka thusa ba go ba ba re ke cry for help ba le la thusa so a re ba thusa ke ranta o sa ba re di tsuru pe ba re ba le bola re a go e to le bola motore o tsona ke tsuru pe ba o tsona ke ntse a e a ona mi so o ka bua ntle le mollo a ba thusa o se ntse a re tena go re le pele pele re le mamelo re ke mo re tsuru a rona go go letla ba tlwana and then go letla ho ba tanto o ba le mamelo and o ska sala pele and o le tsa tsa gore o tla khonela go batla mothone e ya go simpa
8: wa meta ba e botlhokwa holo yena ya go gege shebe soso sa se ka sehlong wane no go bane nga itsa jena mme ka tsela yeno ha ke tswa letsholo ka ofela ke tlo bona o thole wane no o ntse o itshweke jena mathata a ka lapeng ho batswa di ba ha ke ka bona o bona mohlomo ha bana nakwa he ba dula bona ba lwana ha ba mo feng thweno ke ke batho ba ba tseba Dr. Janki ke ke bona ba ga ta attention jena ba ga ta maemo a nwa tshwantsu a nna ba ne le etsa mbo e sekolong kwa a bo ntse o ntse mo tsotella se o di phetha phetha di buka mko re wa bona o motswadi wa ka wa ntsotella le dithuto ya ka fela ha o sina nako ho yena a bona bana ba bang batswadi ba bona ba ba fa nako o qala ba le khalifo ho yena o santse ikwatela kwatelele ona le kwatela le bana ba bang qetile Dr. Janki Mampego o so ile wa bontsha go le matitshege le bona boemong bonu na go tseding ha utlwa gore jwa le mona ke kwintse ke makweba tsatsing lena o ba ka nnete wa tseba motho o tlo dula o ntse le motho gore ka mogore bopueng ka teng o na le gore ka nnete itswe ka ga letso go gore yei a ke re ibile ke mo go bona le nakonyane matitshege a mang ha a kgenne hante a ba jotse bana mantso ya botlhoko gore hei nna gale ke kene sekolo ngwanaka gore e wena ebile a bitse ewe wa tseba gale ke kene sekolo nna se ke gola a kgwedi fela wena bapana o mo fa mantso ya botlhoko o tlo felela gona mono o santsa a fa ngwanenwa judgment e itseng ka bophelo ba gae le gore se o tlotse se ko go santsa mo fa mantso ya o tsebe ke a gola ga di mokapile tsa gae kwanana hebe ke ntate mme o motletse matso gae kwanaka ke mistress ke le mistress ntate o motletse matso jale o batla o ntshetsa ntho ena go bana a the boemong bo ga phela gantle maikutlo ntse jalo ka motho wa nama le madi mme nakong eo o tshwanela gore a gate bolo ke a monagana jale se se fa ngwaneo se tshwantshe se jwang motlhomong ke motlhang ngwane o na entse ntho e golo e kana a the ditšheke le ena o na ntse a tlatsa ga e di motshwere a ba itsetsa e re ke seke ka galemela ngwane ona gobane ke tla qetelela ke ntshitse le tsena tsaka ke diphara go ena mone go ngwaneo o fuwa setshwantsho seo nna a ka nagana gore titšhege ya motshaba kapa mistress ya motshaba motlhang moo kapa wa tsa motho e mo go na le go ebile a se ka ba bua Dr. Janki a ba re fela tsa no tsamaya a nagane gore wa tshaba motlhang moo motlhang titšhege e thobileng maikutlo o e kala fatshe jwang taba ye ya go galemelo bane a ka nna nana o tloetse o bane a sa galengwa motlhang moo mpa titšhege a nana le mathata ga e le ena a bophelo
5: because as a teacher yana ka bona o tsentse re show gore o cheke mental health wa hao o cheke gore na o ndola hantle na o tsentse o cheke gore teacher ke le tshimo go hloka sande bile o tsitse hantle o le hantle ke le long wa o go ra ho hantle re khotsa tsa gore la counseling gore o go tsaya gore ha hantle o tsela gore wana ka bana na le ntse ka go khenne ha o ya mo ani ba no ha o sa khale mala bana o se o ntse ntse ka ha o ya se ndi no a go le mantsa tsene hanke nne nga ba etse ntse di tsene hanke mo
0: Anger management.
8: Ke tla mono ke batla o mamele ntate mona o reng e le letabeno bane nako tse ding tshege tshege ka thathamane o kenya motho yona tseleng haye pakeng tsa batswa di hobele e mong ko re a mo fantswe ke re sengegeng ge tsene ge ke kutlwa ka motho
9: a re tsela ke se tsheka dumela mo le CDFM doctor ke o tla ntse bua ka ke tsetswa nke bana ba gona nna hanga dablimi ke be ya o bomme mwana a ga tswa tseleng o le ntate wa mokgalemela mme wa kwata so ke bona bomme le bona ba fambana support ba etse ntho tse tswileng tseleng ke leboa ke motlhoka lebitso ka Senekal le ka mone
8: Dr Jan ke motlhoka lebitso ka Senekal ke ye ore yena e tlisa mane gore ngwanenwa ke ngwana bomang o re nakong le ga bana ba kgalengwela o thole motswadi wa mme o re o fa bomme sepha ore ke rona re a kwata ga ngwana a kgalemelwa e ntse gutlela mane mene ke keta go tsho pele ke ya go yena ke re ngwana sekolong motlho mongwe le ka o keng wa tseleng ga a futla mona wena wa mo tefisa mamas baby ke mo fa bogobe jwale a kgale fela mona ga o lokile boe ke tla fiela mane re mo ruta ntho eno ya gore a tsebe o itshwegela ka matsogo wa e bona ya diwa kane jwale ntate boemong bo bong bo mme ke bona ba etsang bana ba be le boitshwaro bo jena obana ga ntate a kgalemela ka tlong mme wa gene bala ke re nako tse ding o qekisa motho wa se ka o kwatela gobane o kgalemela ngwana moo re feta ba obane ngwana o ke ngwana batswadi ka bobedi Dr Janki jale e fa ngwane enwa le gore setshwantsho se jwagore mme wa ka o bogale ntate wa ka ena ke a tseba ntho ena o tla dumela kapa ntate o bogale mme ke a tseba ntho ena o tla dumela ka go ntho eo e re e fang ngwana re mo fa thuto ya mofuta o feng e le batswadi ga e ba go ntse ona le maemo a tee ka malapeng
10: a sentsake ka sekgwae eo ntate kwang ka ena ba re ke double bind messages ke gore le lebadedi le batswadi a le tsamaya ka mosito o le mong o mong o re tse ga ngwana ka fumela di-double bind messages a gona ma yang because o tlo ba confused and o tlo batla onka e society o ne a mo tefisang ke yena a etsang gore a tle nka ntho tsa gae tse di sentse motaela o ne o kareng o strong o tlo mo soya a bele lefeo go yena so e cosa lefeo pakeng tsa ngwana le batswadi eo sentse le batswadi le tsebe gore kgalemelo ya ngwana ke ne ka yona le babedi and-e le besuo gore ga le mokgalemela le mokgalema ka lentse le le leng ga nkate a itse no nna sekate a re yes ga nne a itse yes nkate a sekate a re no a ka wetsega le ka seetse jale ga one mo le yang teng le tlile go phodisa bana ba e leng gore ke dikweta bana ba e leng gore ba na le botshelo fosaetseng bana ba e leng le ka sekolong batitere a sokolana le bana go ba fa melaetsa because ka tlung ba tlwaetse o mongwe a re tse so ba sa tsena and ga natsa banka eo ka reng fosaetse because bana a ba ka bona kare a le tsamaya ka tsela
8: ba
10: lelobokanye and-e ba kgetha e tsweleng tseleng ee jale mme le ntate ke matseng go tabana teng and-e jale bona jale kgosa le di-medical problems yone ee a e sale ya ngwana jone se ba ya mme le ntate so e se ba ntho ba reng ke 15 problem jale ke 15 yone the main system that men that did it for that is that the substitute that are going to be the other join the for that and ya ka tla se ni khosa makaka go matitela ya ntse
8: ye na ntse tswana fela le hona sekolo mo hona di tsheke e tla be e satsa maisane le botu le busikwane ho hang ke ke bana o tla thola ba senana kwa ha yeno ha ba mo batle mara mamanga mistressing ye o sweetie hampe o tseba ke ga sanga ta a tseba ngho ho lisa topo ha bua ba getha yena eno ke tsela e tshwanang fela ya ntwe na o qeta ngwe a gona ga batla ya ka classing ya mistress mo kwena ba motse a ke ke o bonolo o bu yena teacher ga nye o nye ha ba pale butsi kwa tsikwa ne ka ba budu ba dube bona ha utlwane le bona o gata ngwana a kena ntse le ngwe mo fa ditelo e hlakile Dr. Janki Mamphego ke le bohetse na kwa go fileng yona tshebeletso ya leseding ke gona le ntate o ikulo go nthwena ka nnete ha ebele tlo dumela bana ba le lobo ka ka ka ngwentse tshwana le ka tlung ka mono o thole ngwana a etsa bototo ha o tsebo mogalemela o batla motho sa ka motho a tsiko kana kweno a botia o atla wena go go ba neng wena o sa tsebo mogalemela e jalo ka motho a dikapo jalo ka o siae o mo o etsa motho e mongogo ibile ba ka le lehloyo bane abatla yana togeteng ha batlang hore kgalemela e ka wena o dumella dintho tse sane pahalang yana ha di dumelle mentho eo ya gola ka harole lapha Dr. Janki ke le buile ha holo kana go o go file nyona tshebeletsong ya lesedi u be le busiwo botle hao ho lo le sanda wana ka bo ye lo Kawelo. Ke le buile se Dr. Janki.
10: Ke le buile le ba ba tsana tsone botse ntse le tsana.
8: Ka simo he. Thank you bye. Ba be di nkopotsa ba sebetse mo le rona mona ba teng Heri Mabuya ka mane ke digital specialist sa rona le Lorato Petlo ke marketing coordinator. Ko re ke ba ka bona ya ka ma sundowns. Ko ba ka o qeta le man afternoon mano drive mo hona le sundowns mo ke a tsiba ke le gona ke re bo bafana gona nna ke le bafana le gawane le nna ka ntho tse dintse bona ke ke bone se le ka mo a ditshobotsi motho a go bala a sa ja ko go ntho tse le iketsang tsona fele Dr. Janki Mamphego ke eno ke le sanda wana thandisa balala re lebile haholo ka tlhophiso ena ya lenano lena la thuto la educator development e ne le gane re shebile taba tseno tse bohlokwa clear and positive instructions e le ditaelo tse fuang barutwana ebile e le tse tlakileng ka phaposing ka mane re lebile Thandi athe lenano lena lona o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education kwane lo CDF M SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: ibile moriri o tabile
1: tshwale boemong bo oetsa bang mogotsi wa botsa gore he la buti seketekete sale kapa tšhe o se o igawanela o tswela pele ka bophelo kapo o tlo mo botsa ofe ka ga bo e tshwareyang ebe e le gona kgonang go lokolola kapa tšhe boemo bo e sale o besa pone moo ko gore o ebe e sa emetseng data selala ke gore o mo emetseng data selala moo o etsa bang ntse o eme kapa tšhe o keteletse ore a tšhe ke wa tseba keng ke kuponke ketane ya go ke nke tshweni yaka o ntse ba mogotsi kapa tšhe ntho tse dinte di tlhokwa motlhomong ditolo ke gore lerato keng.

0: 086-000-0384. What's up, Winky? Who's 079-758-5006. O hatise ho sena ntwe ntse bua le gata le feka pa le file ntse le bua ka mora ha o ka mono ha ba wetsa voice note verse record hatisa umpheta ba ska ba le tenta ba telele ya bo 2 minutes 1 minute 30 seconds se le telela ho bunyane he 40 ma ko ha o thu itelele 39:40 wa ko ka o ya tabeng ka kotlologo me o hatise molaetsa ho gutsitse ska nna ka utlwa utlwa ntse ke bua le wena ka ntlo o hatisa molaetsa ke tlo thulana mo yeng ka nnete ha o hloka le jwalo me re bue ntaba yene e be bue ntafo le mo ha isi yona ke tlo tshwagelana ka nnete ha ke tlo gona e re utle ka mona sentse ke bona molaetsa ke a bona ku ona o hatisitsweng ha re tshepe uwa tabe ne re hloka
1: ai matsepetse pokae ei mutshamudimo sale ke be ha letso phahleng na hana o tlo 2014 go tlona le motho until no 2026 ai go tso le monate te mara ai ha re niks so ke feela hore ka re ke tsinyetsa nako I don't know I think ke tabe ke se wrong ka thola motho kwedi akare hona wa nyala a shikitlo dumele because o ke na lena 2015 tsa reka dikoloi a reka wa sebetsa mara ha re niks ai shehle yo
0: 11 years ago fela ngwana ntso thubesele sa molono nana besa besa wena ha re ntse ba le mo fela motho ana na go na dintho tse ding tsa pushana le tsona bophilong ya na sala e bua o yeme hona mo a re o yeme ntswa ke go go yeme motho ena ha ke bona ke ikwita ba hae ha ke go ke ga mana
2: ah mentswa ke Miss Dolly Parton I'll forever love that woman it's too late that song but all of the best me wa ka ba na pina en mentswa kana maring just because I'm a woman I'm a ha ile robala ka khotso that me lo re sevile ka mmino wa hae chera leboa
0: okay lala ke khona ke yona na go na go nguma mele pele molaetsa ka go kene na go nyona ye sentse ke tshetle a taba o tlwe ka reng ge matha mmono ka o fela oh mudiei Untina la ntwa ke se o ka re motho a se ya ditse. Wa batse ba o se ya ha o se ya ditse na o tabo a ke go takala tsa o isa kwa wa meta. A re batle di masi ya ditse mo tsa mo o se ya ditse mo na ga batla di catwalk butle.
3: Le ga mentwa ke e ka u gore do le patino sokofetse ke ra mudimo wa ya o phumore ka khotso. Ai. Ke khale me yono o rudi si de ka mmino. A go le ke ni Rogers.
0: Khale wa mama me di ka matshidiso ke a gola he ke hona ke shebile ke ne no tsena 2317. Matshidiso a medo le patini ke a leboa he ha re ke ne ntabeng ena isa le tshepisana ba bang ba isa le ba be sapone mo no bile di be so di a fela. Mama di ke a kopa o ke tlo ba pala. Matshidiso la pele ha patini re utlwile di tabeng le marangrang di television TV sentse o di matshidiso le botle ba neng ba atametse le lapa leo hona vele ha re bueng ka ena he ke a kopa ba ga tuela utlwa ya e tlhakile ba foke moga o mo
4: ya mo tsomoratiwa go jele ka tsebe ka tumela siburi se moyeng
0: ndate
4: nkile ka tshepisa motho me kamra le motse hlano kathola le hore a e khona mokgwa e ke motho ya ratanang le go tlhatlhamisa ka bona atšhe pele ke etšha kore tlhe ke swae tshwere mareswane molai ka mona ka orangeville
0: mareswane molai a re ena o gantsha go tlhatlhamisa motho a sa betse ke matsi go tla ipona ba o tlhatlhame ba le tlhatlhamisetsa tsona tsena ke atla
5: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: E fumaneha bophara bohle ba Free State le Northwest. Kroonstad, Welkom, Klerksdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Tombstone etla o sebeletse.
7: Dumela mo mamedi wa Lesedi FM. Ke nna TJ Omar. O mametse ntwa ke mo kgomo. Se teng ke le sa ha sa mamorato.

0: Mamedi ha re di le go lehle e bile go fana go ke metsotso e mashume a mabedi metso e miraro ka morao ra shumele motso le mo ha re bua tabena he go utlwa gore na wena ka nnete o sima wena e sale o tshepiswa ditaba tse le ntate che o hlaila ga nna ke le ka motshepisa fela ka bona gore ke motho a mona amane e bile o rata o hlahlamisa ka re tswa tlogo e sale ke tshepisa e re ke go utlwe ka mona
1: Ntshaki elo ntshakana.
0: Hello.
1: Enna ne ke re ke eletsa go sinyana hore ka nnete ha mothakara tana no na ndi mo tsihlane. A sa bui letho. La tsela dulu usi ka hore ka nnete se lena go dilile ya nna hana usi from 2014 to 2026. Ha bona ngwe tswa ndi mina. A nnete fela ke dumelana le yena a shebe go pilinyana me bona lo tla reng I do. Ke mesara mo poche.
0: Mesara ore ha sa bui le di monse hlano o tswe. Wa bua fela ha gata ba ichebisa kwana a iphapanya ho ka mongadi kolo bo wetsa ba mo.
2: Khotso sentsa ke khotso le khaitse ya motho.
0: Ndadi.
2: Ke tlo ema tsasa ke bitsona ka Rustenburg. Nna o sentswa ke a. Ntho ne ya o potlaka. Ka nnete se jotse se renga na go mo tsebe. Mo thula ntatisa. Ka re ke a iphapanya nke na ka tsebeng. Ha tseno ka ofela o lebetse hana go. O lebetse hana go ale ke tsotsang ke tsang tsona ke tsebo go. Ha ka nnete. Ntho ne ya o potlaka e kotsi. Ko go batla motho aore a balebale re a sa lebetse le lona monka bausimana ba kotsi ga bogokoba
0: ke shebe molaetsa dumelang tswa kana ke utlwane le motho 2007 go fitlhela le ena le godimo o ntsa re fela ka December. Sister Bettina, December, me hlaena. Ha ba le ke mo hlahlamisa nna ke tlo bapala le yena ke dineo seqebo. Masego le so. Au neo, dineo. Papa, dineo. Dineo khatetsa 2007 a usiwa ka December tsena ka po yena December ke neng batho. How tsepa botata ke? Hello.
3: Eh, sintwa ke hotso, sintwa ke tata o tlo bona ha o tshola o ilela ha mora. Rona ri le ga di ya ga ba ga. Ha ke tella ga la hlela na ga hawane. Tata o tlo bona o tla tshola o tla fumana o nkile go ya di ga we ke ntse ka.
0: Ke rata go ya di gembo. Ke re go ya di ramma ka mogotlhe. A re ntse ke watsa le ho tata le hona o tla thola ke senya di jipa re bua meketa thi kona o tla ntse mafura. Jwale a re o ta ipona o nkile go ya dira. As for who you are, Diga.
3: I'm going to go to the house.
0: Banana ba go tshwenye Britain.
4: Khotso o sentswa ke.
0: Hello.
4: Khotso mme. Ei, botho ba ba tla ka mme.
0: O tlo
4: banke ba o tatisa o banke o ba ke ka tlo. Ha o ke tlo ba ke ka tlo mona ha se ka dipoho. Ei, ba ipetula dipoho.
0: Ha ba re le ba tatisa.
4: Ba go tla lo go tla e tsuwe ka ntaka mona o sentswa ke. Thank you.
0: Fela hook. Taba ya ka bo ke ditseng ke mona. E sale o motshepisa o motshwarisa lefiwa o go tshwara mona. Tshwara mo rata. a ge ba dipo.

0: 마지막 기행기 곱밤에 했지. 맨좌기 리메라 나이 살리게 돼 사보니 니 수입이래 니 페디이래 포예스 가오페라 어쨌든 어째이래 오래 아가이 살리게 고고마라 우트 고고마라 고고마라 우트라 차사 한키시 고고마라 우트라 차사 린세는 고고메스 lekokometsi mo banana ba ka
1: eno sentse a keitlhile ke kgotsa dira batho ba nangweng
0: e kana e
1: gatelelatsamaile mosile monono le tšhelete o ile ga gula sa fele ga e gole ka nnete a se ke tsona dikgotsa dira e le nnete
2: yo ai mentsaki potampo la kampola le motho a hao pele o thogaitse ditsa gona ke khotsa di che ga nnete ba bua nnete ga nnete nyala ka nnete o tlo ha ke tsaba bua mantjana mangane
0: ba
2: o thunyala o tlo bona ka nnete nna ke le ka nyala motho itse ka moganto ka mokenyetsa ke mokentse re itsa mosebetsi o fela ke halahla dikarete tsa banka ke ha re kisa ka le yona reng yone ke kentse yo le ka jene tse ke lela reng yone ke ha ke nana bona ne tura jang kana ko yino a tshi ka neta modimo ho the le potlapotla le japuri
0: le si si tsheo
2: nyalo to bone nta moinge o munyale hona ja le nne ke nana le yena hona ja le nna ke jo tsoga ka di weekend ske ka phone ha o tsawa phone ya ka di weekend hobaneng o sa tsawa phone ya ka di weekend ke nana go ke panolle ka nnete
0: Ah, ebo butle divorce rate e phame ya ka. Mami, mo re dutseng ha re re di kwahla ha ho nyala. Le e sa le letsepisa bana ba ba. Huko. Hm? Le pete ha tsa ni jwang ka bo o so itsa wa bona o pagakile la ene mo. No sa do go ke tlo nyala ka December, ke tlo nyala ka December di fitla o itsebisa kwana. Ebe be jana wa ri. Jana wa go solela ke kgwedi e bime thata. Kobane mo motsepisa o tseba ntho wa utloetsa. Ke botsa fela ka moyo o tla mentaitle se ka la ga lwantsa. Ke ke nke motho ke epile.
1: Hello Sintswaki.
0: Hello.
1: Se be re sa re. Ga batla ba duisa ho hlela.
0: Mme ke tsa ba
1: wena o nna go nyantsa e ditsilela. Ha tala mo sikela fela. Phoswati bela o kata o monyala ba itse bantšhe mo bitswa e lomang a botlhoko thweng ke pitbull so ka go tshaba
0: a tšhela bua lo A tshele ya bua hle banna. Ha felicita ho nyala. Le tla utlwa le ge batho ke di pitbull ke di khotsa dira.

0: Ntsokana dumela hle ngwaneso dumela hey batho bana ba maka motho ke re sale a ntshepisa ho tloha ka 2011 Ntswaki ke re until no ka ba ka ba le bana ba babedi le yena ntse a re ntse ke kopanya ntse ke kopanya mang a kopanya ba ba jo a qetelletse sa sa etsa nix Ntswaki ka bona ga e mona o sana thuso kore ke tswe lenyalong mojolong ono se bile ke na le bana ba ithule yena.
1: Mamedi metsotso e robong pele go hora ya bo leshome le motse wa gage sebile ke bana ba babedi ntswa ke siane motho a ntshepisang sa ge ketla o nyala ketla ke ntse ke kopane o kopanyeng e ne se kopane mmaga bana ba kgona go ba teng a ponto ke a ga e tla ka gobane ka bona ntho di a popa fela ga o sa ntse o nyala o ntse o kopanye gobane o sa sokolele ka nceo ka nyeo ka dinyeo shiting tsa pao. Nnete ne ntate e mong mona o itse ausi ga basantsana ba ukwana o ne a bile a kopa go a monyale ga mo fa dijo ebile a tla gasa ko go ke bona motho a ka morago ga a monyale a ga ema o sa ditshwarae ebile o batla percentage e itse mogolong wa ntate a ko gore ke ukwe o tsedi a kere bedi batla a kere bedi batla go ya kwana and anti di sequence ngwana mme dumela
2: re tele kae
1: ha monate
2: ha monate
1: ah ba tsa go mpe ke go bona di solo go ntsa di sutupa dana o le sala
2: o ka bona tsere bua wa ha monate teng sa no ba mpona ke le tenteng e tshwenye
1: ke ona ha
2: ke ja ba go di
1: ke a botsi a o itse ke mo gwana ke
2: mo
1: ba ke ba betse ba
2: Seasons is Baba Petse Maleka.
1: Siwe sa rona. Mm. Ke ba lena kwa re gone o finyella nka ofela o bana re setse le feme jwa le
2: tsa. Eh, le se go bona ke nnene se ke le teng.
1: Eh ya.
2: Ne ke batla wa matawe na o ke ra.
1: Eh. Ha le ke.
2: Ke bone ga ba thona ba tla nyala bana nna ba.
1: Motho a re la ba ba nyala ha ba qeta ba fitla ka matlong ba di gotsa dira.
2: Ai, ke bo
1: di pitibule. Mara na ibe.
2: Mara le ntle le boemo bo no fela.
1: Hape taba ka ine le horeng ponto ke itse go baneng gore o so ile ba relationship ya hore ba o thontso thwe ka December ke tlo nyala le ka jilo na isa lo go
2: bitse
1: o na hana ke ntwe o baneng o motshepisa o tsiba ha o tloetse ha o kwalle batho ba ba mmengetla
2: hape ke nane ntwe ka reng bo pitbull ke ntwe tsentsha
1: ga le bantse ba dite
2: ke ntwe thwe le nyalo ke ntwe le ngwe ga ha isa lentse ba di dipepeso tsa teng motho o kenang dikamanong le ena ke kebe a tshwana le mohla ga o ne o kopana le ena a tshwana le bogareng a tshwana le qetellong ka re jalo o fitlha
1: qetellongoreng
2: go sa tlhaka dijale fela
1: a
2: ke go ile a bona ntho ena ke tlholeo a ke qala go bona ga o batla ke tla o sa iphotla qalo mona o batla nako ena ka o fela o bobeile tja le nakwana o emenne o tlhaile ka moswana ha ntse tsamatsamana go sotlha ka phafo ya gao fela se lebetse le go gala ka tie bele nne be le fitlhe boemong ba jane jale ka nnete ge ke keng ga lebelela batho ba tshwane le ga ge se re le lenyalong le bona ebe ba ntse ba tshwana le nakong eo re ntseng re le dikamanong nakong eo ntse o tsebana le motho ka go fetisisa ke le mo dintho di ntseng di tšhentšha ka go fetisisa
1: ape re a gola tlheng ponto nna le 18 e sene ke lega bo 20 mamang le gona jese ke tsofetse se ke le ga ka ditala nna nka nna ka etsang ntho tsa ka nako
2: gape batho le tlhalano e ne sa tuma gagolo kgalekgale ke ka go o ne o tlo fumana gore ditaba di ne di gagololo o ne o tsebagala le wena gore ga ga kopana le bothata ka nna na ke kgato difeng tse o lokelang go dinka ee ne ke bua le ntate gauta nakong ya go feta mo namaa ne a tlhalosa gore bothata bo bong gape bo etsang gore re qetelele re tobana le boemo ba ditlhalano le di eng le dintwa tse kanakana ke o bane wena se le ya ga bolona ga o na le bothata pakeng tsa ka le wena o ya heno lojetsa mme wa gago kapa bo butu ago kapa bo usua gago gore nako o etsang mme batho ba ke madi ao gago ga ona gore ba kekeng ba o buelelela le gale jale gale o ne o na le ntho tse

0: nna ke re se ka ntshepisa ha u kwa go ntho ha ye mohopolo le mo nahanong wa ha iyo ha go ha utlo e gona se ka tshepisa ngwane mong motho ke sale ke re 11 years
1: a tona ba hlatseditswe di jana too much
0: pele pele hona go
1: ye ba hlatseditswe di jana ba tse ba tatswa di jo tsa tsa le nyalo ba tse ba go re ntho ngwe lengwe leng go gona ba le tshe motho a nyetseng nka swa ke plan ka etsa be ke tla ga yetse
0: ma me di pontu e qetile ke phela bo phelo ba lenyalo le pele ge phela o rona bona yena e morise ka ka dikipa le di jini tsa moshanyana a motlatswetse a moanele a mophela motline ma wena o ukwe ka o santsaneng a shota muthi o sa shota nga we
1: ha o bone le khale a u siana o shukudisa ka mojolo o no tla qeka o qeke o qeke go bana o notse ba o ga lake ya o ntswa ke ha tlo tla ba bobebe ha tlo tla ba bobebe o no qeka ona ba le tshele ha o ntse o shukudisa ke
0: ha
1: ai ke ya ka next door ha ka o dipulelo ke a tseba ga la ka fela ka pa ka mane jwale ka nnete modimo ke nahana hore nthongwe se sumeletsang boemo bona ke hore batho ba hona jwale tjena ba se ba gona hore ba experience dinthotse leng hore o no lokela hore o di experience le kgetlo la pele a ho sole ka ga lenyana empa bona ba le tjena na o na motho a lotsa a beela metsi
0: fela
1: le tsa skaftini fela
0: ene di experience wa kgetlo
1: la ho ka lenyana go tlo wa ena ga le ne re tello ntho eno re nka o letsetsa ka go tlo wa ena ka pa otlo pele le tello ntho eno ho bola le o tshaka fela ene ba ka ditaba jwa ntho eno
0: o no sa lokela no tana bo mo shaya
1: ba ditaba jo tsitse kgolo a holo tso lokela mo lo dulela fa tso kgalemelwe
0: wa tsa khajeri ka we be ile ba ha o re huno na le ntho tso notse e be ke khatlela o qala o dikopana le tsona le nyalo jwa lo fela ka diphate ke ka hona ha o no qala ho nyalo ba walla e tshwana le tafole ena go na di shit ba bone ka nnete ha tsana e gau ha e be mo go bolla mahleke
1: go
0: no le biswa ha eno manga a ngwanaka le ye sentse ke tlegetlege mo go pa wo ha go hloki
1: ene ke tsatsi le leng ha re qatella puisano ka ntate Gauta Mofokeng a re ba thwa ba u se ba ke ba ithompe ba ke ba tloela ho kena ka ga lenyalo ba longwe ke matsetse di bethetseng a ta re ho kena lenyalo le motho a longwe ke matsetse di bethetseng a ta ha lo ba tla mo etse ntho tso sa mo etse tsona Eh? Are mpya o are motho ya longweng ke matsetse di bethetseng a ta o kotse ya ho.
0: O
1: la ukwa lona batho ba ne ba gale bo mme ona kena satsebile o tseba gore na romance ke. Na na go ntswetsa tsona ntswetsa je. Eh, ona na le maemo ngane ho lekane.
0: Eh, anti ya.
1: Anti ya.
0: Eh.
1: Jwa lona sina motho ka go ngwe. Motla ka go ngwe sia bo emo ba ne ho bane. Ya ne ha ho yetsa le tjena ke. O nga
0: mamela ngwana mme ntso bona ona batho mo so mamela o pa go mutsetswileng heno. A no ona bela ga nada.
1: Ai ba tabe o pilisela mo ho bana beso le nyalo ke ntwa bohlokwa haholo.
0: Eh
1: e ne be ntwe ke ne fashioning ke botshaba ba rona ape ha ona motho a ke keng a phela le mo mbophelo ba heka o fela. Mamela se beletsa le se di ka nkano ra ya le shumele metsi medi se se me ka metsotso. Ke la borarro la baratani re tswala pele ona mona mo ileng hore re hona teng mino kwa le rato tla hlouka pokello ya rona itumele modibedi ke a tshepa re hlophiseditse ntho tse monate metso sengwe re shebele metso mehlano pele go gora ya pele re shaba ditaba tse buile mona wa marangrang a dipuisano re bone bo Ken Matlala ba ile ba hlaha re a bona hore e hlile ha iso ka elala dipakeng tsa ma Afrika borwa a manghe le ba ahi ba o reng ke melata ba sena ditokomane ba teng ka rona ya Afrika Borwa metso senye metlano pele ho hora ya pele dipapadi ka nkano hora ya pele ha e fitile ka metsotso e le shome o tla fumana 5 play at 1 ke ditlabolane tse hlano tsa hora ya pele e be re ba le sehloho sa letsatsi sehloho sena se imata hantse le legato ha mamelo ponto wa seleng
0: kgaitsedi ya ka tshebetso e ntle mamedi fonane

0: re rewind jolo ka cassette mo mamedi u sa e hopola cassette a kere ha o no batla go khutlisetsa pina morao o nka thutswana mollo ka pathupa ebe o shorta ntrutsena thapo ena o e ka ha re khutlela morao wa e rewinda jwale le iso mona o re lerato lena le rewinde le khutlela morao bana ke ya bona dintho di fetuile mamedi a tsebeletso ya re sedimantswe ya buima batho ba bang ba ka haro marato a mang a fapaneng le ao ba kopaneng le wona qalong e se ka re a ka rewinda le biso la pina le rewinde le iso ke atla mamedi
1: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaos of Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela dikgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Ele shume metsotso ka mora hora ya le shume le metsimedi ho kena le monate le bitswang ka hore ke R a Q B sebeletsong ya le se 87.7 le bachelor 106.6 mamedi ka jeno ke laboraro go dina la matsatsi a mashume a mabedi le metsotseletseng ke go di a phato selo mo ke sa kitipedi mashume a mabedi le metsong tsiletseng ke 2026 Afrika Borwa gona ke radio na johoroto ke matinkela ke le rapo le mathang a kampeng o pere dumela motho motle le bisela ka ke pitso o self access humane le ratela hao empa mo rabo ntse na ba mpitsa ka hore ke ponto wa selo ha mamelwe
2: dipina tsa

0: lenaneong la RQB.
1: Mamedi ke la boraro la baratani ka jeno ke gitla ke nako tsane tsa botshetshella kwana jwale ha ile la boraro la bo baratani tjena. Metso senye mashumi a mararo ka morago ra le shubele botsimedi o qhoba busiu le motho wa hao. Kapa ya qhoba busiu le motho wa hao e seng kapa. Motho wa o ihlila o gona ka ga lenyalo. Gore na ha le ka ha ga lenyalo empa se selanye motho wa hao. Jwale le la boraro tjena ka nqalo metsotso e mashumi a mararo ka morago ra le shumi le metsimedi o qhoba busiu le motho wa hao. Metsosenyo re shomele metse metlhano pele o go raya pele re sheba ditaba tse e qoqeileng go marangrang a dipuisano. Re tlo di sheba dipapadi di tswetse pele ka jeno. Betway Premiership o na le tse tlang go tswelela pele gape ka jeno ke Betway Premiership. Ka nqalo ra pele ditlabolano tse tlhano tsa go raya pele re shomele metse bele metsotso ka morago ra ya le shomele metso e mmedi. Ke a bona batho ba ke bua ka pina ena ya le rewinde ya ke pina ya Leiso Momamedi. O le rewinde jolo ka cassette anna we o ka gala ga to motho ena o sana le ho isa letso ha kwa tidi o na se tsena o a go le rewinde a gukele qalo mmane mo waneng a o boulella a sa batle letho ka wena mo waneng a sa o tellisi ka batho le rewinde o le rewinde jolo ka kasete. Mamere tsebeletsa le tsedi re le boentswa ke Roy Kati Motlounga. Ona o nkile ka le bonate ha holo le naneo le bitswang ka hore ke rimoho ho tlo renya borobedi ho tla kwano renya le shumele metsimedi. Ya, jolo tsebe ha ke na mosebetsi mona bona bo renya borobedi ne re ka mane ka Free State Toyota Stadium re shebelletse jolo papadi ya bola maoto siwelele se ne se bapala jolo le Chipa United. Bile papadi e mona a tempa e tlhokileng dintlha o tswile dintlha tse pedi fela papading eo ga tla di sheba he nakong eo re fanang ka tsane tsa dipapadi metsotsong e metlhano pele go gora ya a pele mametselo sedi FM makgatlhelo ke wa pele tshebeletsong e ratwang DSTV channel 806 SABC plus ke itse mmino ke o monate mmino ke wa lerato ke la boraro. Amedi enapi na kia futi. Emisangaro ke mayo kiyoki.

0: goba bosigo le pito tsumane ponto wa selepo hashtag ha mamelwe
1: ke
0: bolele
1: ke metsotso e mashome a mabedi le metse metlhano ka morago ra ya leshome le metsemedi mabedi re tlo tswela pele ke tlo fa monyetla ka nkano metsotso e mashome a mararo gore o tlo kene 0863003084 pina ena e katang o fela ke pina ya Jamali e bitswang ka gore ke Every Time pejana mane Chris ka pina e bitswang ka gore ke Lucky Day go lesedi ya fam lesedi ya fam ke molelwa wa ratwa wa lelwa kae kapa kae gotlhe mo e leng o roma metsena tshebeletso o re gona teng a ba o keteka letsatsi la tswalo ka jeno happy birthday to you keteka o bonetse dintse ngata modimo a tla o pate matlhong a batho ba sa batleng go o bona o thabile gona jalo ke tlo o bapalela pine nngwe ya Mind Condition e bitswang ka gore ke Caught My Eye go lesedi ya fam fela

0: Pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalantse le mosaba sotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo

0: tshehetso ya Lesedi FM ke molelo.
1: 086-000-3084
2: 086-000-3084 mamedi uteng kwa no mohaleng dumela Leseri ke nna ene se ja feta ke go ke tsena mo le
1: Ee.
2: Ke re a re wala monate ba tla tsana ya ha ba mo bitsa ja tlo go mo bitsa bo ma tlo mo bitsa.
1: Ba tlo mo bitsa ga o sa mo bitsa ka le bitsa ga sa tsebela ke mang.
2: Ke ma mo sile nkadi.
1: Ma mo sile nkadi.
2: Nkadi e.
1: O ka yena wena o hokae?
2: O mera mera mera no simona mona mona santaone ka mmeli.
1: Wena o kae?
2: Nna ke mosebetsi, ke mosebetsi le straight.
1: O ganna di Ntorontoro.
2: Ah, nna ke ba zindi ba le ba security.
1: All right, mo bitse he mo kopela ha monate he.
2: Ke ba le mosibo monate ba se ba ka shekulela. Ke mo hopo e pela me dire mosebetsi mo ga le ba se ba ke sa mone. Ke ke mo rata ratu ya tu.
1: Ke a leboha yo nna ko enya lo sa mone ba bang batho ba na le bo kgoditse pedi bo kgwedi
2: ah ba be tla ha so ke ha ke la ke fan ro skate mo pedi pa re mo skate ke re mo pa di ni so
1: eh
2: ena bo ke ha bo ke e ke ni bo ke tate ya le bora
1: le le tsa motho ao
2: Ke mo tla le betsa bo botswa. Ha re tla ntse re tla ntse re kwa tswa.
1: O no kopana le ena kae?
2: Ke tla le ra le se se bona ga ha e ga le mo se no no. Ho le mo nna jo la go ria.
1: Ke le wa tate o di bua tsano lo fatse jalo le wa utlwa.
2: Eh a se le nna ke le di tsibinya la vera tsira.
1: Hola jola. O tse le jola.
2: Yo yo yo tlo re yo tlo re ha di bona mo sa ja di bona mo sa ja ha sa mo nna le
1: ya ju ka o gele na le mo tse tse 11 ke nana gore ka ha ga le jalo ke le bo wa utlwa
2: o le wa nna e ba go tswa le ke ga tlo ka lo ke la ka bona ge ke le wile ke thabile
1: ha o so hono lo fala wa ana witse ha ke kae
2: na se ke ke re mo le sang roi ka la go ke ke ba ke ke sang roi
1: all right ke le bo le sa tsile monate
2: ke
1: o taba re ke qala lo kena e mashema mabedi le betse bedi betse tso pele re fitla gore nya pele wa ha mo kan 24 kwa busile yena ka jeno e dumetse nako ke la bora re la baratani mamedi re gothalletsa ntho sentle dimela le sedi
3: allo from to hello
1: e re tele ga
3: yo bo go tla ka go mo to kwa ka mona la o tlile ba
1: tsi ke bua le kae
3: Ka ba tsi wa hala ka tsana ka ma
1: e le kopana le pitsara mo
3: hala tsana mo go tsia
1: o fulela o fiyane le ha e ke le bo abudi ba tshwanelo fa tsedi ka barutse wa utlwa
3: a ke tsebela go tsie go
1: ke o ta ga nna ke ke ke nka ona pitsana mo a ntse ke ya kwa la kwa la hey e le mo da tla ga tla lupa Skala kwa ata batho ba sila letho ga gadi eng ka ofela 086-000-3084 ke la ba rata di dira o qhoba busile mang he dumela
4: ntate ponto
1: gete le kae ntate waka
4: a repeat mrenaka
1: ke bua le mang
4: bua le ntate ri tete mona lori paka
1: na
4: re ndi tinke Ato hati ya ka, rato la pelo ya ka. e re santse re le leto le leng gore re tlo tlhoma bophelo bo botsha le yena e leng dikeledimpinane ke re go yena kgaitsedi ya motho tseba gore ntse ke o rata wena palese ya pelo yaka o tla dula o le moyeng wa ka go fitlhela morena a ba re gopola robala ka kgotso ke a lebonta.
0: Basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong ba iphumane e le mahlasipa ka nako tsohle. Re le banna re ema mmoho le Lesedi FM re ba tshehetsa ka le reng ho fihla mona go lekane ke Molelwa.
1: Ke Molelwa Lesedi FM, dumela Lesedi.
5: Hola ndate Bonto.
1: Eh hey, ke bua la mang ho ka?
5: Eh hey, buta go eh hey, bua le Pule o ma kwankwan tse re.
1: Oh, tsa ma kwankwan.
5: Eh ke dule ka budulo na jere mara ke mona Bethlehem ke a Durban ke sa thomo la nyenya no tla tlo bo ma half past 2-3 mo.
1: Ke batla tsoba mo tswang teng hantle ntlo tswa ka.
5: Ke tsa laitsa bro sa tata ja Durban.
1: Ah, ke batla mo tswang teng mo duang teng ha ke kae.
5: Ma kwang kwang things for
1: it. Oh, tsa ma kwang kwa.
5: Eh.
1: Eh ya go tlwe ke mang a o itse tsa tshabo.
5: Au, ke me se fia ra papa di.
1: Eh.
5: Mo nya na mo se la.
1: Se la.
5: Se la na mora.
1: Ege.
5: Ke se la na ga yi. Yo ro vi jo ro yo le tsone.
1: O tsa ka yi do ka ka.
5: Ya na ma tsang tsang mo.
1: Oh, ke lo na ba tsang tsang mo.
5: Eh ya kwa tsala ta hole ha lo hole ke tla mothola ka ka ya bona kwa ke a tsa ma ke batla ona ofinyana mo
1: ho to motho a batla ho gata na ofinyane o tsabana ka chelete na wa mo fa chelete je
5: a no no ga ja mone ya ntate a ke a tsa bana ka chelete o tsebe cha a batla ngwa hole kwa o ga le kwa la tsiba ha ke sa mone hole
1: bona
5: ke la ofinyana mo eh
1: bona le yona ona jwale
5: chelete
1: eh
5: yo ye na nna mona ho nna ke na next ye na ke na na
1: a o balla ga yo ye
5: a ke sa tsaya ke batla nne ke re ntho mo rovela itinyana mo
1: eh empa ntwe ke rata ke hore ke ya tsapa le la pale ya bona ha la o fihle kwana wa khotsofa
5: ke a khotsofala ho lo ntate
1: papa e tenga tlu
5: yo mo rena ga ke ha ho ntuki e hloka
1: Modimo a hlonolofatse gato lena a hlonolofatse dikamano tse wa hlonolofatse lenyalo leno o se ka ba wa dumela ge je chelto ya o ga e qeta ba wa go ke motlakaseko
5: aha o dadwa ga tswa ka nnete ga dimbimuna le nna ka nnete di we ke se tsarana ga ntse ga monate ka dinle
1: ke re bo hlonolofala
5: thank you ba ke nna le mmile
1: le gato ye ntho monate mo mamedi wa tshebeletswa le sedi le monate le gato ke kopare ke re itshwareng galeng re le galeng ne re bua ka lona lentswa ke mtlumpi jana mane a ke re galeng go tseba gona nthutse tsena kone ntse ge di galletse go utlwa ga di batla tlwa ntate o bua ga mona tirwa o re chalete ke yana a ge o yena kwa ke mo fa bang ponto a ge o yena kwa ha ke kena ha ke ikotla sefuwa papa e tinga tlung ye re shebele metso tsiletse metsotso pele ho hora ya pele mametse re Lesedi FM Lesedi FM ke Molelwa wa rata o wallela kae ka paka e hohle mo ile ngore mo mametse yena tsebeletso o le bona team batho bana ke ba
6: o tso pondo rata o tena le mo se mo ha jwa ka ya fielan le bala ke male bo hanse pedi yena ga mang ga mang ke le ke tla ga mang o ga mang ga mang ke le ke tla la ga mang ga khauteng ga masimo khauteng ga mang ga masimo ta ke na nena ke ya rom simbwe nangu ga le go
7: ah ga pondo na ke na next ba ga ke na next kichina mebo kichi how is the plan mo
1: kitsi yo twa plan ke le tswa handle le re qalile ba khwa go tshi kitsi I give you a little bit, I give you a little bit.
7: I'm a ponder nagging on next, but I get on next. Kitchen, a kitchen, I'm a kitchen, kitchen. How is it planning, man?
1: Hey, hey, come on. Well, it's a plan, I do put it's a plan. It's a plan.
5: Ponte,
1: we para ringa pa we pare bosa diver
8: e khoto pontu wa selebe a ke rata ho ko ba si boli na atla pri a ke na ke ponya ne so ka la o ma no bichavela mona bro fantini na ke mona face wa ifi bro fantini ke na atla pri a ke tsimo ja wa hati ke pri a ke u si ka o fela ma atu na ke timo tlo khutla ne ka face 5 is tango
1: ka le bona o no kopana ka ile motho wa botshabela o le face 5 e kwa ka pa o no ide bolo no shebella siwe no lo shebella siwe lele a reporto le wetsa bya po no shebella siwe lele seri
9: ponto a pele bi bua le tumela hlo le ga mona ga belkom a mona na shifting tse mona tsal ka kelelong ya ka e la ge fela ga o kena wena wa lelapine e le nngwe fela a bele batla ba tsantseta a ele ba tsala mabele ba ceta ai
1: sa tlabedebile babadi ke a tshepa tse re boo monate aba mosebetsi sebetsa monate lapeng moo letsatsi le monate a ba o tseleng bolokega tumela
10: ela ponto wo ke fela sa tlwaela ngwana mme fela ikalentate mojai epe ka sebele ka bona ka pitori tirara ya sa mannete ai nna mona ke itholletse ka ranaga ka kwana fela ga ka lapeng ke Bloemfontein-e fela ke moshana disanteng Bultfontein ya haka ke Bloemfontein ke itholletse ka kwana ka ranaga ngwana mme ka lo utlwa ka teng mosele mmadi fela ngwana mme keee mojai ke bona ka pitoria gaoso jalo ponto o tshepela mabaka a dileke
1: ka lebontate o fitlhile jwa Bultfontein o motho wa Bloemfontein o fumane ka ranaga kwana iphumana o fiela phela Bultfontein eo kore ke baka tse ka taka kang ge tlo a mabenkeleng ke lesedi dumela tle dumela a re mo utlwi mametse lesedi FM halo
11: pondo
1: lela hojwa
11: ka mogaogeteng
1: ke bua le manga
11: o bua le ntate setuti ka bona ka matwabeng sena ka
1: ntate batwabeng sena ka
11: Ame. A ke kgwe bo se le spona no sa ga tsala pala. Me ba banana. Ke ka ga bo stogi. Bona kwa na matlabi, ka tsare ke hela papa ka bona. Ke kgwe bo se le ga dola ga ke mo rata ka la ga dole tele.
1: Eh.
11: A ga ja le kwa.
1: O ya ha se ke lo go bitse feme mono mo hlae.
11: Konto.
1: O se ka lo go bitse feme mono ye ha. Kale mo wa tsi ke mo dati tshono lo fala la utlwa.
11: Ame mo di boke.
1: Ke uta ba ba mo di tsi re tsala se di. Eh we ga ya we ha ya we ha. Eh e ba shelte le de ke ka la pi ha re ke di papatso le se di FM hore qhoba bosuke.
12: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaus of Vodacom ifihlile. Ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand home by Huawei app. E fumaneha lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together. Vodacom.
1: Ae kona bontate le bontate ba miriana ka ofela le bona no lena ntho se gutlwana sena sala gato sena se hloka o tshietswa sena tlame a sitse e tsatsi.

0: Kaizer City ya papapa dio ka nthatse pedi jwale Orlando Pirates ba phetse le sekhukhuni ya ba setlhopha sa Orlando Pirates ba ha papapa dio ka nthatse pedi ho hauletho 2 Orlando Pirates noto sekhukhuni 2 Durban City noto Kruger United 1 Chipa United 1 Siwelele Hona le papadi tse tlang o tswella pele hape mo mamedi mpa he. E ka je nna papadi tse tla tswella pele mo ile ngore. Se hlopha sa Mamelodi Sundowns se batla bapala la Bazulu. Maruma ka lens le yona e utlwe ka nthla tse tharo. Ho nthla tse pedi. Mamelodi Sundowns ka je nna tla bapala la Mazulu metsotsunye mashume a mararo ka mora hora ya bosupa. Golden Arrows tla bapala le Stellenbosch metsotsunye mashume a mararo ka mora hora ya bosupa. Kaizer Chiefs ka bapala le Richards Bay metsotsunye mashume mararo ka morago ra bosupa jwale hlopha tse tla sa gatellona ba le tsena ke Kaizer Chiefs le Mamelodi Sundowns ke tsona hlopha tse neng di le kana le Orlando Pirates ka dintlha tse supileng jwale Orlando Pirates se fetetse pele sena le ntlha tse le shume jwale Kaizer Chiefs lo kela hapa Mamelodi Sundowns lo kela hapa Amazulu ke a tseba ke be a dumela Stellenbosch ke be ei ke thata jwale qalile betwe Premiership ke tsona tso mamedi se tla bapala ka jeno he tsa Betway Premiership ka morero maobane ho be letse dingae tse leng re di letsa tswella pele jwalo ka mogao be le dipapadi maobane o hlotse ba hore loko e hlile e se e fetwile ke tshotsena bane boemong ba pele entse re hlopha sa Orlando Pirates ka dintlha tse le shome boemong ba bobedi ke Mamelodi Sundowns ke Kaizer Chiefs ka ntlha tse supileng ba boraro ke Mamelodi Sundowns ka tlase ka mane ka morero marumo ka lentse ba tle ba hlolwe le bona ba boetse ba boemong ba bo leshomele metso e mehlano ka dintlha tse ba na le ntlha e le nngwe fela mo mamedi wa tshebeletso ya lesedubane ba bapetse male ka nngwe go tloa mo waesele ba ntse ba gagathwa Kruger United e boemong ba bo leshomele metso e tsheletseng sekae Siwelele ke sane boemong ba bo leshomele metso e mene ba na le ntlha tse pedi 2 points ka morago gore ba bapale dipapadi tse nne e meri mesoso pere re kena goreng ya pele
1: In the middle of the night.
2: Hashtag Hamamelwe.
0: Hamamelwe Ponto wa Selebo. Pedrick Maswanganyi mamedi utlwile he o tsamaile tsa tsinna maobane Orlando Pirates la phatlala tsa semmuso hore ha e sa le sebapadi sa bona. Pedrick Maswanganyi re bona ba moetseditse lesela le le reng re ya le bowana ba lena dipapadi la Orlando Amstel Arena o hapile mehope mengata le tlhopha sena o ile ka nneta ba batswa haholo dilemo tsa go feta ka mosebetsi o motle a ileng a o bontsha jwale o tlhopha sa Orlando Pirates ke sona sehlopha ditlheng tsena tse pedi kapa setlheng se sa tswa feta mo e leng gore ba ntshitse dipapadi tse ngata go feta dipapadi ditlhopha tsotlhe Premiers ho Premier Soccer League kwano Afrika Borwa. Ka hopola mo ha unkota o tsamaile selo se fitileng sa dipapadi ya ba re le buile mo fokeng wa tsamaya le yena selo se fitileng sa dipapadi ya ba se bapadi mbogazi le yena wa tsamaya selo se fitileng sa dipapadi Siphombule le yena o mose e bile o hlabile ntla letsatsi nna maobane se tlopeng sa se secha Mamelodi Tshebeletso ya Lesedi. Le yena o tsamaile Sipho Mbule o mose kwana. Jwale ba ntseng ba tswa ba ya ka ntle setlhopheng sa Orlando Pirates ba bangata o feta ba ntseng ba tswa ditlhopheng tse di ntse bapalang ho Betway Premiership ya Afrika Borwa. Ya! Batho ba bangata ne ba sa lebelela ka nnete gore jwale e tla ba morerele bule Mofokeng o ile ke yane o ile Maswanganyi o ile ke yane Mbule o ile. Mbule Maswanganyi. Re le buile Mofokeng Mbogazi o tsebe bana ba tshwere ka thata nkota a o tsena ba tshwere ka thata tlhopheng sa Orlando Pirates le mo ha nkota se ka ga mo le bala o sukudisa ke di temalo tlhopheng sa hae kwana bana re tla bona o tla etsa la ngola bana hla menyenyetsi ne bonya o feta e ka o tla khutlela ha ela peng a tla khutlela lapeng kwano empa he ha wa ka wa etsa la tla bona gore na pheletso e tla ba e fika ho pola hore Mbogazi le yena so pensane sa Chicago o ntsa sa bapale ka lebaka la kotsi ya ile nga e fumana me huile wa akanywa eka selemong sena tsa dipapadi hlile hana ba teng ho hang dipapadi tsa Chicago empa eka ho ntsa fora hantle haholo mohlomong re tla bona mohlolo pele papadi tsena di fitla pheletsong tsa selomo sa dipapadi tsa

0: 2026-2027 o mo motsotso ka morago ra ya pele pere re qala magatlhela go qetela re tle go utlwe fela gore na bana ba itseng kwana batho bana ba ka bana dumela
1: a ka nnete go ithaba batho banang le bagatua ba bo na motho ba batlhe ba iphoqa o teng o tshwana le ga le seo o teng o tshwana le ga le seo ga motho a sena nako yao o tla nna o kenakenana le yena o batlang o ena apond go thata o ntsha borokgwe ka tlhoo kanke
2: ade bondo a o batla stresse nyala ngwaneso o tlo bona ka thabile a ka tsamaya ka ntle ka mona o bo bone ka ntse ka nona kgatho ntse o ne o ntshwa kobe sa le wa ngwanywa metlhae nyalang bontate nyalang nyala gona ke ile ka kena ka ba ka tswa
0: go ikate ba tladile ba re tshosa
3: fela ntswa ke Licious wee
0: re retse tsena ntswa ke Licious jwa ntswa ke kgala tswile ka thwelo chai ya ntswa ke botlou e na nako ya pontu a selebwena ga e sale ya ntswa ke Licious ga tlolele tsatsi ne latelago fela ka 12 ya mogina le nna ke gae ke chai ya ausi.

0: mametse Ponto wa Selebo ho lesedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamelwe.
2: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM lena le wena. Re qhuba bosiu ho lesedi FM.
3: Ke nnete re qhoba bosiu tshebeletsong e ratwang lesedi FM ke molelo wa rata wa lela. Kae kapa kae hohle mo o ileng o roma metsena tshebeletso o le hona teng. Jwale haeba o ratana le motho wa ole o le wena, se ka o thusang ke sena. Haeba o dikamanong tsa lerato le motho a hole le wena haholo, ke bua le batho ba di long distance relationship, go le seka la iphumana se le tšhitile jwale mo moleleng teng. Go thwe ka lebaka la gobane se re phela nakong ya thekenoloji yona baletše, motho wa gago ga a le gole le wena, go thwe o be o ka buisana le yena ka mokgwa wa video. Mohlomo mona ba le ka o bua ka communication ya video call. O nne o shebe nkonyana tsena tsae, mo shebe a monate a le gole kwa, a nna ga a tshwara bjale nko etse utlwe. Ba re o ka buisana le yena ka mokgwa wa video go na le gore lengwalelane ka bokhutshwanyane. Mona ba lla ka taba ya di-short text tse ngata, go ngwalela motho ka bokhutshwanyane hangata-hangata. Ba re bonyane e ba le di-video call le yena. Video call her, video call him. RQB ke laboraro la baratani. Jwale ho thwe o a golela ne mathata nako e sa le teng, ho qoba mathata a golela mathata le motho enwa nako e sa le teng. Jwale ho thwe motho wa hao ha le hole le wena, le etse ntho eno thweng ke schedule, tamten like timetable. Bela o thuletse ntho thweng ke schedule, mo e leng gore le ka kgetha nako ya go bua bobedi ba lona le gore na ditebello e ka ba difeng. Go ba ngata motho a le gole le wena, ke re jela o tsebena jalo o etsang mateng, ka nna thola gore o phathane wena o batla go bua jalo o sonana gore hehe sa jola yenye ntho tse ngata. Ke o taba mamele tshebeletso ya lesen. Ba bua ka taba ya communication, ho thwe motho wa gago ha le gole le wena, communication tshwanela e be ngata, dipuisano tshwanetse di be ngata. Ho thwe o rere ha ngata go mo tšhakela, rera ha ngata go mo tšhakela, o mo rerise. Ah, ke a tshepa e hlakile taba ena mamelo ya tshebeletso ya lesedi. Ba re nenneng gape ya ka gona motho eno ga o gola kae le wena, empa ke kopa motshepisa tlhego ke kengwa mosia.

ya samana go mamelo sebeletso ya le sedi ya dulantle metsusung ya mashume a mabedi le motsolomong ka mora hora ya pele re lokela go fitisa ditaba tsa bohlokwa mabenkele ke yana global cure ntle haholo ntlenya sefuba sena se hlasetseng bana ba masia le batho ba baholo le hlohono la lateng ke hore ha e phekola sefuba ibile rantanya la mafu a mang a teng meleng a ipatileng e ka ba ke ngwana ya qatang ho hla ntate moholo ka pangkhono ya nang le ntho e ho thweng ke clot le ena re ya mothusa ka sefuba re number 1 re itlhomme pele letsa 063-954-6255 kapa letsa 068-060-5444 ho fumana dintlha tsohle.

0: Tseko, Melisedi FM, le ema le setjhaba ka kakaretso ho tshehetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba ho se ikgalale, ba ho intsha sehlabelo le ho ntshetsa pele ditabatabelo tsa baahi. Pele ya pele mafumahadi, ke Molelwa. Ke Phato, kgwedi ya ho keteka boitelo ba basadi ba ho lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo. Mme Lesedi FM le phahamisa meruo ya sebete sa bona. Ke Molelwa.
1: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae, Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.
2: Mamedi wa tshebeletso ya Lesedi le a tseba hore ha re di lahle fela. Re tshwantse re nne re eletsane haholo jwang ha e le letsatsi lena leo re buang ditaba tsa lerato. E mena metsotso pele ho hora ya pele. Jwale re rata kapa re sa rate dikamanong tsa lerato, re tlo dula re kopana le batho ba nang le semelo se sa tshwaneng le sa rona. Re tlo dula re kopana le batho ba nang le semelo se sa tshwaneng le seo re leng sona. Tsebe nna ke a bua ene ke phahamisa lentswe.

go thu go amohela ka mo ba leng ka teng go thibela dikwaketsano tse nyane kapa dikwaketsano tse sa tlhokagaleng. Go thu ntho ka lekang go etsa ke go aga boitshepo mona ba bua ka taba ya go amohela haholo gore go amohela motho wa gago ka mo leng ka teng ba ikutlwa ba bolokeile le bona go bona ntle le go ka ba ahlola. Ke tseo he ditaba momamedi wa tshebeletso ya lesedi tseo ke neng ke re ke tle ko fe ka morwaro re tshware setlose matla kana-kana. You are the only one. Re lebogile Mabotja ke sebeditse go lekane ka jere mo diphoso di bileng teng e kgopotswa le maotomane re kopana mafelo a beke di a roropa le ponto wa selebogolesedi FM Afrika Borwa. Good morning and good night.